0: haeletwe
1: la gato le ka mafete
0: ka ofela
1: le tshwana sa khomo
0: mogato wa ka
1: tsukupa ka tsi e kwale mosebetsi ka thatwelo ka tsetletse go hunyanyaka
0: tsela pele mme
1: bona le modimo wa gona ke gona bana bana ba gao o nkgolo le bontate mogolo ba leboa mogau o ba bolokileng ka ona tlhononofatsa bonkgono le bontate mogolo bana monga bophelo re lemosa go phela ka mogau wa gao e seng ka botlhale ba rona re lemosa ditsela sa rona modimo wa matla otlhe ntate a lokileng ke na motho wa rona re mo beya paballo le mogau wao mo segeletse ntate gobane diteng dintho ka motsotso ona di ka mo senyetsa thabo ya nang le yona di ka mo dia matlatla a nang le yona empa wena monga bophelo ka manyelo ya gao a galalelang ga a modikanele a mo fe maatla a tla phethe mosebetsi wa fitlha mesong gobane ga o na le bitse ka go kwa lefatshe le na ese le gao Jehova ga gona ya ka fanang ka maatla a ese wena Jehova re ipiletsa le bofokodi ba rona ba boqheko re ipiletsa le bofokodi ba rona ba ditlolo ditshito tsa gona go wena modimong o tlo o seka ditadima ompe utlwe thapelo tsa gona re kopa tsena tsotlhe re tshepile lebitso le maatla lebitso le re ga lebitso le godimo le lefatsheng mangwele o tlatlane ya kgomama gobane madi a lona kile a tsholoa lefatsheng le na pholosa batho gorebe selekane le modimo ga ba ne ba itatlhileng lebitso la Jesu Kriste amen
0: amen nkgono
1: ke nkgono kgotso ke legela pholo a o setsisa moriri o wa ka e salegela ka letja leo yaka ikele
0: lekiletsele
1: ke a leboga
0: thank you mma ka nnete ke se ke go tlisitse tsotlhe tseo e seng tsa ka kannete moriri wa moputswa mangwele ao bonkgone molete mogone o tla fumanang ke ba salele ka mangwele tsotlhe tsa dikgotlhe tse o beng ba tsona kannete se ke boetse ke la ausi jwale ntumeletlhe re nke ke nwe metsi fela re tsebe gore re tswele pele ntse re letile thojana ka lerato le ka makgethe ke mesong ya letsatsi le la boraro.

metsotso ya rona e dutse hantle fela ho e leshome le metso e mene mo re tswang teng he ke horeng ena ya bobedi. Hona le taba e ke batlang re tlo qoqa ka yona mesong ena. Haeba motho a letswalo ka nnete o hlo kwale sealemoya sa hao, ge letele ba batlang ba le sebetenyana re ke re tlo qoqa mesong ena. Jwale ditaba tseo ke di tshwereng ke tsa mosadi wa mohlolohadi. Mosadi enwa wa mohlolohadi o re ho nna, mme Maletuka, molekane wa ka o ne a sebetsa merafong. Mme ha a sebetsa merafong ho lana la Afrika Borwa, e ba o tla hae he, o etela hae. Ntate ha fihla, o fihlile a beha dithepa tsohle tsa hae he, nqa e le nngwe. Ke fumane bile ho na le mokotlanyana o monyanyane tjena o no hlobeile ditokomane tsena tsa hae tsa mine ka ho otloloha ka mono bo makroskopo. Bo ko dintho tsohle tseo ka di nahanang di beuwe ka mono mo le dipasa tsa hae tsa ho tshela ka borokgonga di beile ka mono. Nake a beile tjhelete ya hae moo. Ke motho ya neng a rata diphoofolo haholo. Jwale e ba molekane enwa wa ka, ka nnete wena moratuwa wa ka a ba tsamaya a leba diphoofolong tsa hae. Ha a tsamaile a ile diphoofolong tsa hae, ke a kgola ene ka ba ka mora hora ya bone di lata hora ya bohlano thapama. Ha le benya hampe hadi, le bile le benya jwalo ho tshwela-tshwela pula e tshesane. Ka mora hore le benye, aw, ya ba ho thotse tu. Hwa feta metsotso e le mmalwa ka mora nako ya be le hona le thwathwaretsang. Hele, ya e ba sekgotso hore na, ebe le benya tje le thwathwaretsa ha bohloko tje. Hele, lo tlile kae? Ha hona bothata he. Dikgomo modisana ona ile a nyollwa ke enwa molekane wa ka hore a nyolowe a ye hae. O tlile ho tla mo epola. Jwale ha tsa ding di ntse di oroha, jwalo ntse di oroha, tsena tsa ka ditlotla di fumanwa ke badisana ba bang, di ntse di ababa moo di le ding. E ba banyolwa le tsona hore he banna, ebe Ntate Together o kae ha siile dikgomo tje? Ntate Together ke modisana enwa, banyolwa le dikgomo tsena ka ha e ne se e le phirimana. O tla utlwisisa hore ka nako yena ha ho eso ka ba ho tsebisahala kapa ho utlwahala hore na o kae molekane. Dinyoloye dikgomo tsa ya hae ne le labohlano bekeng. Ka nnete mme hore mwana mo ke teng ke ntse ke ipotsa hore hao monna eo o ile kae haeka ke eo o siile dithepa tsohle tsa hae, dintho tsohle tsa hae tsa mosebetsi le tjhelete kaofela. Ha a fumane mohaleng, ha a fihle, motho eo kae? Ka nnete yaba ho a robalwa he letsatsi leo la labohlano. Ya ba hosane ka Moqebelo hoseng, badisana ba tsamaya huwa naheng. Batho ba tsamaya ba phetha mabaka a bona ka ho fapana. Wena le ile borokolo ena mamedi wa Salmiya sa Lesotho, ho ikelwa meketeng, ho ikelwa kae? Motho eno o ntsa le siyo.
kanete he modisana le na wile na heng empa yena wa hlalosa hore anata sebele betshana o na ile a fitlha ka maana ka naheng ke ena a na ile a nye pholo le ga e le mona bjale a sa fitlha mme o tlo ko gona taba ene ba ka pherekano go le go kae he go molekano wa ntate letsheare lena kao fela batho ba ntse ba feta sebakeng seno mono ga gona letho a botintho ga a se fumanwe mantsibuya ka bo hora ya bosupa sotho se bonwa ke bohle mogosi wa motsheare phallang gobane wa bosibontsha batho matlong ndate sebele betšhane ke enwa go rapaleletse mona mme o fumanwa gore o otlwe ke maro ha sa le yo lefatsheng lena la ba utlwang gopola gore go na le maruwa mona he ya tlhole go na le a mona a basotho ga se ntho re tlo iphapanyetsa yona tle basotho ba etse batla di mothwana jwale e ba he tsena tsohle ga di se di etsa hetse sebele betšhane ke yo wa fumanwa moo mošaladi eno gane malotuka ga ke soka ba ke bona ntho e jalo ka dilemo tsena tsa ka tse kana molekano wa ka mono maane a gobetse teng la ga ana na le mo e leng gore he go na le maabontshang a tlhabue ka sebetsa seno se bogale fala bjale o na tsamayantsa boso sela neng a kwala molomo boso sela neng a kwala molomo le rang ka masapano ga isa polokelong ya bafu jwale ya ba re hlophela lepato la hae ha re ntse re hlophela lepato ka nnete ka tlala ka kgwao ya hore ebe ana e fela motho e wa ntseng a boso sela kwala molomo boso sela kwala molomo ana e fela e le molekano wa ka motho yeo o nyametse ka labohlano le ile la benya hampe ka labohlano la thwathwaretswa ka mora metsotso dikgomo di fihlile di le ding hae a le siyo sebakeng seno sa fumanong o sona batho ne ntse ba feta o ne sena motho le letsatsi le tlhatlhamang batho ba tswile ba ya mesebetsing ba ya dinaheng ba ya meketeng kgona a tlo fumanwa ka phirimana mo go na le ntho e sa kopaneng monao le ka go nka nngwewe kwa

kana ta fihla mo tsebisa hey hi o matla monao nna ho matla ku jwetse o tinne hang kana ku ena etelele hakana a ha le thegetsa motho na ku eno ile benyang ha le thathwagetsa le qetile ka yena. Yena wa hao yena ho latela boima ba hae ko go boima ba mo bua le saka o imetse le kgomosha segweng hantle. Ba monkile o ntsa phela mo ate. Mono ba sile seriti fela. Te ka hona o bonang antse a boso sena, a bonya, a kwala molomo jalo. Mme ke tlo o thusa ke ntse ke le thiala la mona ke tlo o fa dintho tse wena o tla di sebedisa o mo bitse. Motho yona o tla ikgutlisa itlise mo lapeng. Ka nnete mme a lefa tjhelete ya lefileng ha a sa e lefile e ba wa tsamaya he o fihlaetsa dintho tsa hae kwana. La fihla letsatsi la lepato o na boleletswe he hore tle sekebela o kuta sekebela wa la thapo. Hobane ntho eno ka mono a se ena, ena o tla ikgutlisa o tla itlisa. Mme a sebedisa dintho tsena tsa di fueng he hore a di sebedise. Kannete matsatsi a ba ntsa tsamaya, matsatsi a ba ntsa tsamaya. Letsatsi la hore a boloko la fihla ke la bohlano ba mo latile. A sa fihlile a ba ke yona taba yane he re ntseng re bua ka yona ya hore ha ho nyagalwa ka mono motho eno o na ntsa boso sela fela. Neneng a kwala meno boso sela a kwala meno empa le ha ho le jwalo he tshebeletso ya lepato yona ya ba e tswela pele ba mo pata fela he ka ntle le hore ho hlajwe kgomo ka ntle le hore ho kutwe ho rwalwe thapo ehe jwale itse bolokuwe fela he ka moqebelo. So ntaha ya ba ha huwi le nokaneng ka nete ho lo hlatsuwa. Okay. Manta! Ah, ba qalella ho mmona setjhaba sa motse. O na itse ka monneno na tsamaya le hara motsheare tsatsi le eme. Ha nqoqela mohlolohadi enwa o re. Wena mmena letsana motho enwa. Rona ne re sa mo bone re ne re utlwa ka batho. Ke bona ntate sebele be tshane a le motle a apere sena marana sa hae se se sehla ne le motho a nna tsamaya ka legelena e bitswang ke koto nthonyana eo ntho ne le leqhwele motho enwa ke tsa botlang ke utlwa bona lila boroko hle a tshwere ke rotang yona ntho eno hlom mona go tse ba thasbila ke tsebena e bitswang ka tibe eno o ntshwarele ka Sesotho. Kana dale motle ba tla be ba mmona a tsamaya le balapeng fa tla ga tla me o fihlela pebe ha fihlela peng fihla itule tulela moriti mono a ikhawanela bona ha ba so mo bone ba ntse ba utlwa ka batho fela hore hela ga bone motho a itseng ga bone motho a itseng kana dale tsanga ka ya ho motho ya ne a so fihli ha fela ba ga ba ntse ba mo bona ya o etsa hantle ha etsa jwalo. Kana ta mo fatseding he hore tsa mo sebedisa tsena le lona letlatsi ba hore le mmone letlatsi ba hore le ha le sele mo bona o tla itlisa e hlo manganga wa ba shapa kwana ha bana botsitso hlo o tlo gutla kana te huile he huile a bona ke batho bo hlatsa mahaga motshegare a tsamaya le ka diphirimana nako e o hlohla ikopanela le yena ha tla me o kena ha hae ba etla ba buriki tla nna potolo he mono. So ka inahana la rona ke le qeba le le kakang ha ntse o qoqelwa ke batho re bone motho a itseng kae kae he bana joale itse ha ho le tjena e ba joale matsale o bolella mohlolohadi enwa o re nga ka ina ha e ka re ya die ha ina he ne joale re ntse re letile hore ge motho eo a atlela peng o ntse bonwa ke batho fela gona ha a fihle ke mmo go gona ba nkeleditse
bo mmasebele be tshane hore kae kae mafete mono ho na le motho.

0: a tsebang go feta enwa wa gago eo. Ka nnete a re ke re fetole re ke reye ka nqena, motho ano a tsebo ga tle gae, a ke utlwisetse gona ga a tle gae keng ga ntse a felela tseleng. Mmbo motho eno ga le mone ba santse ba mmona go itse o tla ba keteletsa tlile gae, se ke fuye tse dingwe gore ke sebedise ke mo bitse a a ka nako a o nna ntse re mo bitsa mona se re nkile nako e telele gagolo ga re ke re tswele ka lena lekgalo motho ono a tsebo ga tle gae. Ba tsamaya he ba ya mono mafeteng, ba fitlhe mafeteng eno ebile ke ngaka tšhitša he ga tlhatlhobi wa qoqelwa a mo qoqela he gore re na le boemo boje aa taba eno ke a e tseba, se ke gotlisitse ba bangata gagolo le yone eno ke tla mo gotlisa. Moriana kuona lelo tšhepa he le epolle ntho ane ka mane ka mokoting gobane a se ena le fitlhe le bese mono patsi le bese ntho eno e ka mono jwale o tla tlhaga o tla itlisa ga sa tla gotla tseleng. E ba he ka nnete ba gotla ga ba gotla yo ka lefenono metse ena a magaeng ebile go na le dipatsi he fitlha go nka foragwa ya patsi mono fafatswa ka petrole go epololwa motho yane ka mane ga a so bole o tlo utlwisise a bewa godima patsi mona he o besi elela kabe ganare gadi a tšheswa moo he a sa tšhesiwe ba lebelela go batla mmona a tlhaga ya ba ga a tlhage ya ba le batho bane ba nentse ba mmona ga o sana motho ya mo bonang ba gotlela kwana mafeteng gora e bo beke ebile ya fela jalejale ebile batho bane ba nentse ba re ba mmona ga ba sa mmona ga ba re ba fitlha mono ba fumana dokotela eno e faleletse se le seyo moo yo ga o le tsena re tlabe re gotlele go elwa wa gao wa mogotlong e ke boneng a diega ba gotla he ba le ba mogotlong itse ba qala ba fitlha ke 18 fela ba swakenele ka jarete a ba hweletsa dokotela a re wena mosadi mogolotoa wa molloi o madimabe ngwana gago ke o jwetsitse gantle gore o tla itlisa lebe le mamelo le sebedise dintho tla ba tlo fitlha ka tlong ya ba o dumela gore o golose ngwetsi ya ga wena ngwana ga wana ntse a phela be lekgetlo lena ba mo bolaile ka setlhogo se tshabegang se tshabegang ore ba lo tšhesa ntho o ye ka moo wena o madimabe ga kakang a re bele he o sentse moriana wa ka ga o sana mo ke tla mong ka teng motho eno gona jana o swele o tlo gotla gona ke itimo mo olongwane wa motho tlolo mo apesa thapa bana o sana mo ke tla nka ngwana gago gona teng ba mosadi na modimo tlhaba seboko mono ba gotla gona mona mong fela ore go nna wa tsebane malutuka ke dilemo jwale yeno molekano wa ka e sale a phomola ka yona tsela yeno e bodutu. Motho go tlwaeleile re le basotho gore ge ne ke re dingalo metseng e gotsitseng re nne re lo gotha go nne o bonale nenneng re ne re etele sebakeng se jalo ga e sale ka nako eno go tshesa ntho eno e apelwa ka mono thapa yona ke ile ka e apara e le bofifi fela ga ke so etele sebakeng seno gobane ga ke tsebena ke re ka nepo gantle molekano wa ka o phomotse go kae lila boroko ditaba ke tsena ga ke utlwe hena wena oreng o reng ga o eletsa motlholo gadi ke itse ga e bo motho a letswalo o tlhoba leye gona bo motlho a thupa letswalo gele a e nne ga e letwe kao fela
1: ditsabana tsa go
0: dumela moratwa waka
1: nnamena letsana matoto
0: ntate o phela jang
1: ke a phela wa mme
0: kamaga ntate
1: ntate mona ke pela wa itebela.
0: Eya ntate.
1: Ka kolonya makamolo. Wa tseba mme na letswana.
0: Eya ntate.
1: Mme matsalo wa Ngwetsina.
0: Ee.
1: Ke ena a bolaile ngwaneno wa hae.
0: Mm.
1: Gobane o bone ga a keta ha ngwaneno ha ya ntsa a bitswa ntsatsa ntse ba mo bona. O ya ngakenyane ya hayane e kana matsini. Ngaka eno ya haio ga o bone ga a saba a sa satse e re ga ba ya mola ba fungwana a faletse yena ba na le mmomori le ngaka eno ya hae
0: banna wa mpula matlho
1: annete ga ona ntho ya gore motho e ba e le ngaka e gaagale ya gutha ebele fumana o se otho ga a sa le yo
0: o faletse
1: ngaka eno ya hae ke yena le mmeno
0: yo
1: ke a leboa mme
0: ga re qetele ke botsitse potso jwale mohlwalogadi o re na jwale ka batho ba bangwe ba e nne ba etele mabitleng ke ba lo gotha ke ba e fela go a tlhwela barato ba bona ba phomotseng mo nna ke etela go kae
1: ga eta a ya mabitleng jalo kore ga kutlwa ke sa tsebena o le a etela mmamono mabitleng le thapo eno a e rwetseng ke bo madimabe ba bokentsweng ke eno matsala a gae bomme etlile ba gopo
0: Mm.
1: Ibile ha ba ke nna se a paro. Au.
0: Ba kwati ha holo bao.
1: Ya yi ha bohloko. Ha ba se tantse ba ga jwa fa motsa maise ngwana o ya se pelang.
0: No eh.
1: Ke re ke le bona.
0: Ke o le bona ntate. Ha kona. O ne le taba en ka bola mona. Eh, ha re tlo ithaba ka mahlomola re letile tlo jana ka legato le ka magete. Ore bana ba di aparo.
2: Ore bana ba di aparo.
0: Ke kopa ke se ke be ka imamela ke a itse bana ke bua jwang. O etsa phoso ha o kena o letsitse sealemoya. Ke kopa ke se ke ka imamela nna ke a itse bana ke bua jwang. Ha e letho.
3: Ka le ba tlo ka makhate.
0: Ka o fela.
3: E ga bana sa go
0: Gine la hlenda thaga dibuka.
3: Mo siya rwa.
0: Ntate.
3: Po pela rwa mo siya.
0: Ke phela ka mo ha ntate ka ba phela rwa ngwana.
3: Ah, mo ga la ntsa mo ke se ke thata ga dibuka. Ntse ke tsa mo se se mo siya se ke ka pa pa ti ma tsokola.
0: Ha o pe o kwa ntate ga dibuka.
3: Eh, ha ga la mo tole ba pa ta li te du fa no ga se di te u da ga ma ba ntau di ti te mento sente ga ta ke bo. O tsoga ga ta ta me se ke cha.
0: Halala.
3: Hai, ke mo siya thata bana. Ho ba le gale. A u ga o tabe a go go thwa mola ho itseng gale. Ya na u le o tseba hantle o go motheno ha yo mo.
0: Hai.
3: Tere. E a tsaka na ho da mo siya. Ai ga bella ga duga mona fela ska bana ya mona a khota bana una le bonne de ba ga khona mona itse a wa pata mudwana pa ya wala ke ri da e pollo te pa yo
0: e la e pollo ba e besa
3: pa e besa ai ko a ga bella fela khuma me ga duga la musiya a mba ikela ke ri ke nya le wa ke tata ga dibuka ho se
0: tata ga dibuka khotso ha ya
3: Da Yuzia.
0: Ke o leboha ntate, ke o leboha wena mogatuwa waka. Ha ile etwe.
4: Ka lagato le ka magete.
0: Ka o fela.
4: Ke tshabana sa khone.
0: Magatu.
4: Dimela mme mafata kwa hela.
0: Dimela mme.
4: Wa phela mo siya.
0: Ka mo ha o ka ba phela run ka tsha sna ke ha mofutho.
4: Ke phela mme wa e betaba.
0: Eh ke itse ba tshwile ba timedi ya le moe.
4: A cha ka nete re gatile ho emamela.
0: Ya mme.
4: Tshele a tshene yo. Ke nne go bolokela ga tolla o mogana a bua le wena.
0: E ya mme.
4: Ha ile mme yeno na le mogwa. O gwetse ka ngwaneno wa hae.
0: Mm.
4: Ka nete a bo madimabe mosadi.
0: E lo ge ka nna ba kena mongatla di mothwana.
4: Ka nete ke yena o gwetse ka ngwaneno wa hae.
0: Ele.
4: Kanne ke ke maikutlo a ka nne.
0: Yo.
4: Ke a leboha motebatsi.
0: Ke a o leboha mme.
4: Thank you.
0: A re bile bile no yentse segwala ntho tsa basotho o yentse segwala.

0: re metsotsong e mashome a mabedi a metso e mmedi mo re habileng teng ke horeng ya boraro ge letile thojana ka legato le ka makgetha salemeng sa Lesotho ha e letwe ka ofela mogato wa ka
1: nna le ntate dipomapoa e saba dijaboja ke dumela
0: dumela ntate
1: nnaebe wata
0: ka mogao ntate e ka ba ena o phela jwang
1: anna maikutlo a kare o utlwe pine re mme matsale ga o a bua ke eng ga ke lelekwa
0: ga ke etse ya ko ngute yona ke utlwe
1: re matsale ga o a bua ke eng ga ke lelekwa e seno baoteng mme matsale mme matsale ke motsidi wa tsela mme ke mmomoro ke mofumofunyetsa parenteno o ntse a tsebana o entseng nna ne ke kgothaletsa mme gore a se ka na wa kgotha mono goba ka nako ngwe o tla kgotha o le o fa ntho eo e moe mo maibeiweng te e nentse e smile e le ka lekaseng ga le o tsebe ka nyonyorela ena oba ke magodi a patile maepa ke mofumofunyetsa pega ke a leboa mme ke maikutlo a ka ke ntate ke pomapogonna ka e tlhaba porofense ke a qatsatsweng ke a bojang
0: yo ke a o leboga ntate kgotso ga yate
1: thank you
0: wena moratuwa wa ka a bua e nngwe o re ga o ka ba go ya mono o le kgotha ntho eno e ne ntse bonya kwala meno tla re ga o le jena e tla o etela taba tse molatse o tla bua sentse re re batho ba na le thokolosi bele ba di bitsa ka sekgowa ba re ke spiritual husband e mona ba etelang ditorong kwana yo.

0: kae letwe
1: ka lerato le ka magete ngwaneso
0: kao fela
1: setšhabana sa kgomo
0: moratwa waka
1: ao ngwaneso ke nne nyaka lena bagalaledi ka mantshwenyane ke ile ka kopa maidaboroko a mantshwenyane ba ntseng ba fumana ka ituo lesotho ba kempi ba ntletsena ba e fumana stationsesing ke se ke kereka lefifithe fela le go na go na le setsogo le go na go na leng tsentse ke ikagela fela
0: athe ka ga o ikelela ka lefifi a ko elete le bo batlang go eleta le bona ke tlo seta go qoqela ke ditaba tse ngata
1: ke a leboa ngwanesose ke leta leng baidaborogo otlhe bontatemogolo le bonkgonotlhe ke a leboga mme
0: tanki mme
1: tanki mme wa ka

0: leetwe
1: ka le rato le ka magethe mosatupa
0: ka ofela
1: ka se tshabana sa go
0: mogato wa waka
1: mo swa se sate o phela hantle
0: ke phela ka moha o mogato wa ka ba phela ra ngwena
1: a a ne se ithati ke a tshila
0: e ya mme
1: motho a sa hateng se re tse
0: alala
1: le bitswala ka ke nne la ka tole mo le mo ke ka bona ka kuting hanta temo o lo makwae
0: e ya mme
1: hele mme ma fata kwa ena ditaba tso di beding ke a dutla la sale mo ene tse tsama se mphoka phoka empa bogolo ke utlwile neng ka kare go mo solo ha di ena wa ntate modimo a kwa nga se tlo ga ka ka tamela qalong a ka isa mabedi a maga go a gapela a se tswang fela ke a ukusisa gore la u no bulo kwa motho qalong mo go hobi mago ya go yena o buka bohlong
0: mm
1: ja le nna neng ka ka a nna ithatelle ka mona a se ka ba ana a ya o ile se mo ke re o ba tswa bo gone ke re re fitla re re ka po gona o fitla o gotha gotha o tshesa ka solo mona 100 mo go makwai ke ritela ja la ka tsogano te buke la ne go sinya gona ke ka o fela motsona ka ntsha dikotlwana go gotha mono ka go tlhala e mong le molimo ga ona ga ngwena ka lenya motho ya le mo re sebetsa fela ka o fela go hlweke go bitswa nkare ache mane bo yo simba ke tsena re ntho ke ye ke be ke tsake ke dilo gapela mo a se ka ba etsa jwalo a ithapelle ka tlo ha be nkare ache di apa go tse tsa ileng a e swa sisi ke a tsela kae kae sa tloswa a ga ke la dintho tse ntsha o tla ka ga diphatlo tsena ha ke di batle a di nke a di tshisa ka ofela ke tsena teng ka ga itse a o di diela noke
0: mm
1: o bana ho tshisa le ona mosi ho ofe o na di ditaba mme ma fata kwa ela mosi o ntswa tagela motse wa hao
0: mm
1: go no ka ena ha itse ya mona mo tshatsedi ne ke tla thusa tsa tlase mang ke nga kuti ha ja di fate ne ke tla tsama go la fela nthutsini di thuse di tsetela mahlabathing ska ba ka tsaba na medicine le kae kutlwa go ga a tsamaya o latlha diaparo tseng ka o fela tsone ke maikutlo a ka gobane ka bo yena mme matsale o modietse nna ke ngwana motho a momamela a na le tlhompho nna ke a nana le yona mme eno na santse a tseba kontula gae ntho na e ntseng a o se yone santse a tseba kontula gae ene motlhori wa ntho tsena tse mme matsale a ntse a di etsa ke tšhelete mohlori wa ntho tseno ke tšhelete wa ukwa ntate o ene le lekgwele o la ba tlatelela tshwere otang ya gae a tshwere katiba negege ke katiba segowa le wena mme mafata ee batha semenothe ntate ne go tse katiba segowa tsale ke lekgwele ke o tshwere otang ya gae o kobo ya gae e tshetlha o go tse katiba ya segowa a go bonala mmonomono o ne o le teng mo ntate seso sa ko ona
0: Mm.
1: Ene e ka tloba mme matsale yo ke yena ka pele pele pele ke re ke yena ka pele pele hey ha ja le ba kotsi ba o motho na re ntsha ge ke ba sadi ba kotsi nna motho na re ntsha ge ke ba sadi ba kotsi bo mme ba kotsi ba ne le mono ke bona ba e phosela ho fika ba ka pele e bile ba kotsi ya mpe ba na bona ba di apago ba bile ba o tla di dingwetse
0: wena na we
1: Ee, di dingwetsi yo ha e di jwa lengwetsi yo tla matsaga.
0: Mm.
1: Ee, ba ba di apa go ba kotsi ya ba o tla dingwetsi di dingwetsi. Le dingwetsi le tsona di tsana di o tla bo matsale ba ithulitse. Ha sana le ka ga se apa. O se bete sa o yetsa ntwe. Ke mo gona mmeno a bile se bete go ka ke bilela go. Go na le eng di apa go ntsa kereke e ka ba ngona le sona go yena mahitleng. Sebete sena sa ntsa kgelosa ngwetsi ya gae e ntse fitlhe sa mo pateletlho mme mafata ya kwa ele ke tsamaile ke ile gongwe itseng mme matsale go itse tsena ena ebe o sokolola ngwana wa motho ya mo o na ntsana le kuntula ya ka legafing mme lerato le molemo ga se ba bo buile gampe batho ba tla go buile ka bona he ba otla ba diaparo ke ba di aparo ba o tsha ba o tsha batho ba di aparo ba lwa ntse di mo tsha masoko
2: o itse ha ba ntse ba ba o itse ha ka utlwa ba bina mono o ka sala o maketse
1: ke go ka o ka o rata ba go tsimelentse ba izetha mono ke molentse ba izetha le mo jetho bona ka di face ke matai ko ntu ba zwana ke a leboa nna mafata a kwaela ke nna le gato le molemo ke ka mona ka kuthina tate mogolo makgwae
2: ke a leboa ngwanewaka
1: thank you
2: mme ga saletswe ke metsotso e robong pele ga fitlha goreng ya boraro ga e letwe
3: ka lerato le tsa magete
2: ka o fela
3: setšhabana sa kgomo
2: moratiwa waka
3: kaeso
2: katsikatsi
3: o tla kena tebeng ya gago fela ke batla kgeloela go ntja ke le gomme lerato le molemo ke kopa go le bietsa ke tiile ke re tla wela sea mo ntseng le le ke sa mone
2: ee
3: o na le puo mosotho a reng fela o lelekisana le bophelo ba ka o tloela ba gago ba e tla mo sa o hetsa ke tla fumana ba gago bo o latlhetse mo ntse o lelekisana le nna ka o supa ka monwana ke ema a maoto a mabedi ka ga ga ntlo ga ka bosupege bomme ba diaparo ga gona mo ba sia setseng ke ema ka maoto a mabedi mosiakege mme lerato le molemo le mmtate sekeng la ba la silafatsa modimo go silafetseng ke motho ka bomoo ke mona mo thenolo ageng e a e tsang gantle a etse gantle agolo e a e tsang gampe le yone a eketse go etsa gampe go ba ke atla go tla fana ka mokutu botlhe a se botlhe ba aparang diaparo ba sa tsena ba aparetseng a se botlhe ga se botlhe ga e ba re ka re bontate botlhe ba betsa ke tshwanetse gore re bontate ba bangwe ga se bontate botlhe batho

0: ba bang ba di apa o ba ne re bitse ka tsela e sa tshwaneng ba bang re na le pitso ya galalelo ba bang re na le pitso ya boikaketsi ba bang re na le pitso ya pina ba bang re na le pitso ya go fa tshele re bona re bitse ka pitso tse sa tshwaneng mo teng ke tsena tabeng ya hao
1: e ya mme
0: ngwaneso e re pina ntse di binwa di fana ka phutso e beke ka re re mametse mokgetheng pina eo ne e buang ka mme mantsopa e re konopo e senang lesopa konopo e sentse lefatsheng dintho tsotlhe tse o tla di bona malapeng di twantshano go tsekwa fela konopo eo ga ona gogo jale ebile bomadimabe ke ba gore le ga o ka ba ga dula ka lapeng ka monantate matsale a keke a tsotelela mme matsale ke ena a
1: tsotelelang
0: bo mme matsale ba tla gore mosi o ngwetsi o tenne le ena o teng ga a nagane gore ngwetsi e tshwanetse gore ga e tswa lebenkeleng e tlo mo fa gone go setseng gare o lebeletse gore tsotlhe se ngwe tsanang le sone le ene a be le sone jale bitsong la pelo e mpe eo ore o swetsa ngwanenwa motho a sa tsebe gore le ena wa itshwetsa o tla ntshwagela mosia ke tsa o fa palenyane e fokolang
1: ee ya mosia
0: ka nnete ngwana weso mme wa hae o mogolo go mme wa ka na nyetse sebakeng se seng sa taung a baka le a tile le ngwanenwa o ne a utlwe botlhoko a ba molekane wa gae a sa fitlhele ngwetse o tswile nna ke o pheile bobe o tswile nna o pheile ga ba ntse ba dutse ba pheile molekane a wa bona ile a re kuetsa ke go tswile pele go nako nna yele ke a o tsela ke a o sile itse ga a buti eno a keta o tswa boela ka moa gobalang petse ka mokgobong a ba matsala ore ee fa o rata bose manyamanyana o ba tswe le wena a tlo phega jo a ba go tloga tsatsing leno a buti eno sa tlhoketse ngwaneno kgotso a lebaka la puo ya motswadi wa gage e tlile gona bomme ke mona fela o tseba gantle gore mora wa gago le moradi wa gago e tla ba nama e le nngwe le keke wa ba le go ka go etsetsa mora wa gago ntle le gore a o etsetswe ke molekane wa gae ke tlhole o lebodimo etheoile le jalo keke wa lapate yangwe mora gago mpa modimo kgethile ga tlabe le molekane a tla ba moalelapate ke a leboa mosia kenkgolo kgotso ke legela pulo
1: ke a o leboga tshele ke a o leboga nne ga metsotsong e meraro re habile goreng ya boraro hi le okay

0: o tlo ska e hlaba ka dinalete o bane nnete ko re yona e bohloko gametso tsonge mashume mabedi a metso medi hora yena ya boraro re file mokokotlo
1: hi letwe
0: re furaletse ha ho so le tsena re ntse re letile thojana hantle fela ka lerato le ka magete sa sa masiu hi letwe
2: ka lerato le ka makgethe mme na le tsanana le tatho ja
0: ka ofela
2: re tšhabana sa kgomo mogatua
0: eyamme
2: o bua le nkgono re tla fua ka lereko ka mona ka matianong a tsela tse nne

0: botlhe ba aparang kobo tse thokwa ba rwalang ditopo tse tshweu ke mashodu. Jwale ha e le boshodu bo tswa tinong. Morena Modimo a na re bopa ka setshwantsho sa bo ditilong ga bo seaparong sena se ka ntle. Bogopo bo tilong bona dintwa tsena tse ntseng di kgoma go thua batho go etswa jwang dintwa tsena kaofela di ne be di qaleile tilong mona di se katibeng kapa kobong eo ke e apereng. Jwale ke ikopela fela gore re seno akaretsa ngwaneso ke a leboga ke a leboga ke nkgono re tla fua ka lereko gona mone mateanong a tsela tse nne ka odima bogokgo ba tswedi ke morena a re tlhonolo faletse wena
1: o wa gabela yane ya gore bonkgono ba diaparo
0: ee ngwaneso ga re lokele go akaretsa jwalo
1: ke a o lebogang kgono
0: ke a o leboga ngwaneso
1: thank you wena moratu wa baka thank you mme Hi, Lid.
2: Hello, I'm going to go to
1: the fela.
2: How are you? How
1: are you? How are
2: you? I'm going
1: to go to the house. I'm going to go to the house. What's going on? I'm going to go
2: to the house. I'm going to go to the house. A ke ne pele go nna mona batho fa modimo
1: o bjale tla ka o somo a gabe
2: e ya hantle ke ne ke tlo le boang gone kgotsa ke le gela pholo
1: e ended
2: o se le ke mo se le jo bo khabane e nya le tsatsi la ga jino a ke ga ha sa le ke na le wena go tloa ha o kala le nane o
1: e ended
2: e ka ne to se le ke mo se le jo khabane o go mo se dijwa o yeng jeng so nya le tsadila ga jeno ke mo phaphatha le eta ke reng gono khotso ke la pholo a se mo di mo a o hlono lo fa tse
1: amen
2: e le mo sia
1: matu a wa
2: ka tlo le di ya ise o bona la ba ka bolana mo kgwa bona he
1: o go le ho miela ya ka ka mola ka ka kolonya
2: ay o kwa kgopo ye itse ha e bitsa a ya ka ke a mmona
1: ai le nna ke la ka utlwa ke sena boiphapanyo hicod
2: ga e sane ke tsheya ka labobedi ke re ga e bo
1: ka nnete ya modimo
2: empa ge ka nnete ke a ba leboa bonkgono bana ba babedi kgono kgotso le nkgono go tla fia ka lereko a re di ba buile ditaba gantle a tse ke a dibela he ke bona o ntate le bope bano ba heso ba e ne gantle mo bateng jwale
1: ntate
2: batho ba go na le buka buka ena ne ka ka kopana le yona gale dilemong tsa ka tsa bonnyane
1: ee ntate
2: fele go ga ba le mme a reng go nna ka mamela taba tsa buka ena di tla go sulafalele tsa bophelo
1: ee
2: bona ka lemong tsena jale keo ke nako ya gore ke mamele taba tsa bokena ga ke tsena banna tsena ne ke kopana kae le yona o ngotse sepotsing sa diele
1: oe
2: ore ga ke tsebe mosia apokutatue wa fumaneya mabenkeleng a dibuka hei go na le ditaba tse ke di batlang ka gara buka eo
1: se go dinsa di hele mo
2: hantle he ya le hore di ka manolla aba tsena tse buweng ke mkhono go tsogela ke la pholo le mkhono go tla fuya ka lereko o tla di ka yo ka di manolla ya di tlotloga ya di ya mona go bane ha ga yona ka mono a mautla ona yo kgetha ye le mmapela
1: haibo
2: e bale ye mundi mong a itirisa tlholage ke nna mogena gobane ke etsa kena ke etsa kena botawa le yena ge ke nna mogena gobane ke etsa kena ke etsa kena empa jale ditse mo e kanye ka ge e mongwe o tla gapa setulo a tlhaga bolotsana le bolotsana ba qetelela a gapile setulo ke ntho tsena ka ofela ntse tse ntseng di etsala bonkgono ga ba ga dikolola pelong o bane bolotsana a ile a kena go mo mokolotsana ha a kgethe, hore na o apere kobo e jwang, nako a fihlang wa

0: haeba a fumana hore motho enwa ha ana matla a bodumedi, bolotsana o tla mo sebedisa. Ho siya lebitso la kae ke tate Robekela ho la mohaung wa Morena. Ke rata maila boroko bo nkgono tatai bo nkgono bophelo ke sentlego. E o ntsheisitse kajeno nkgono bophelo ke sentlego. Ha o tho nkgono yena a re wa ausi.
1: Hei, aji, ke ikametse ke sa teng.
0: E lenaneo leno la maqhekwana le monate kobe.
1: Hai, batho ba eno ba tla o qabola bano.
0: Atjhe, ga utlwa ke re batho ba le dibe maobane, mme ke tla tshepalela kgetho ya ka la bua ye nngwe le ena go gobane bane ba ile sama-sama.
1: Ee, ntate.
0: Re ba sama-sama kae-kae tsa dinokaneng tse theowang di-mining ba nka mobu. Jale ke a bona ba ne ba na le lepetso la gore ga ba bona motho ebe ba re go
1: haibo
0: toae botho ga ba sa tsho jalo ore itse ga nyeloa ka bono ae ga matha a shebile odimo jale a re mme ke le montenya ebale a bua le ya setamana a re mme ke le montenya ore Awari la ba cha ya utsa maro a tsa go.
1: Ai kona.
0: Patsa ya te musiya.
1: Patsa ya te ndata ga lokela ho la mahungwa mogene.
0: A le bua mme.
1: Ke o le bua ntate, ke o le bua wena moratuwa wa ka. Metsotso e mashume a mararo hantle fela re habile horeng ya bone. Ha eletwe.
2: Ke le rata le ka magetse.
1: Ka ofela.
2: Se tsaba na sa go.
1: Dimela nne.
2: O phela hantle nna mo rena ke a pere ganya ya hao.
1: Ka nnete ke phela ka mahao mo gatu ya ka ba phela rwa ngwena.
2: Ha ga ne di me ke a pere ka le nyetla, o lentse na sa maila mo go. Se phela la hantle ka o sebetsa ga ga ngwana.
1: Eh, ke a ka o tswa teng.
2: Anda ke tsa majong wa rao ga tlwe ke mo sa mo ui thobal.
1: Amen.
2: A ile nye na ikile ka yetsa he ka jeno. Ko re tenga ke nke ke gate u ya le sala. Kwa nne ti ke tsala ga ngwana kwa.
1: Ka nne twa ga go ke ke kotsa kutlwa na ga ngwana o ntshwaretseng.
2: Eh, ka re nke ke mamela ditaba ke di mamela tsa ke fihlile ha. Metsotso e le mashume a mararo ka morago ga ya bobedi.
1: E hlile wa fihla.
2: Wa tsa ntho kile ka etsa maobane kile ka kgetha ho kwala marangrang a ke re o bone ha o ntse go wa nyonyolla ha o ntse o kena melaetsa o so gafa go e sheba ebe bale e gana o tlala ebe ke kgetha wa kwala ke re tle ke ya kwale ke tse o e nyolla aowa ga ke ntse ke fa e penye ka nnete ke a itsamaela
1: alala
2: aj ke ne mpa ke re fela ke mpe ke gore madume bonyane o e ke mpe ke fihle pela gago
1: bonyane go utlwa go teng le wena
2: ee ka go ba tshwena o nontse o reng a o sa nkutlwe ats
1: ka nnete
2: gao ee o nontse o reng ga o sa utlwe ke le teng
1: ga golo ga ke tseba bona retlhe re tsamaisane mmogo go tlwa gorenya lesomena metsweng medikwana
2: ebile o tseba gantle le gore ke rata ditaba kore nke ona ena o utlwa go go na le ditaba ai ke mpa ke qetelela ditaba tsa ka ka gore kege pina e o qeteletseng ka yona ga o tswa metsing e a thopetse gang motho ga a ka e mamela gantle
1: mosadi
2: wa modimo a ntseng a ithoka teng go utlwa ka nna ga ke le motho nka kwala molomo wa ka ka re thola ka re tu ke mme ke apea ka lenyata ke se bueng sa maile a mogoko kgotsa ke o mo e tlang le teng
1: kgotsa ke o mo e tlang le teng se bueng sa male datho jang
2: a re le boe
1: thank you wena moratuwa wa ka ga e letwe ka o fela
3: Matlana sa go.
1: Ntate Matla se.
3: Ba siya gne.
1: Ke mela ntate.
3: O phela ba.
1: Ka mogathala ko senye ka ganka ya ga ngwane le nna.
3: Ah, ai ba mo phela o re tekete taba e mo nate ya ka le ka.
1: Ah, o tlo wa fihla, o tlo o sentse o qoqelo. Ei,
4: but what will make you about Papa Tagan Hulu? How will it have what

0: ka ka ho hwa.
1: Mm.
0: Ha e ba a potaki tso ho ya kae kae ka pa ha ka wa magakela mosumo cha. Ho sa no tswa na le ba ka la ho ga a le le go bua out in.
1: Eh.
0: Eh, bo me ke wa tswa potakang ha ho ru ho a ketellang. O bona ho ga. Hai. Hang hang a ka o khulisa ho bana bino. Ka ho potlaka fela ho fitla fela o dula le yena mo wa ke ding ho le ke le tsebana ma so le ke ke di tsa lone di le ba bi di fela e ka ba tsa pasa e ka ba ka se di e ga le ka ne tsi ba tsa lena ha ha ke bone mo nka ga mo phoso ba ka ne ke ha re tsi mo na ga ya ba ya we
1: Ntshwarela ha ke tsa taba hao, ke mpa fela ke qeta ho hopola ditaba tsa ka botjhabela ka mona.
0: Eh.
1: Ha ntate a gae, wa bona ba diaparonyana ba.
0: Ke ntho ke tloga ke re, ho tshwana le ha a apere, ha a apesiwe uniformo fela, o ntsa ka na e tlobola e ya mono, a tswella pele ka mabaka a ha.
1: O ntate.
0: Eh,
1: a se ba nare, ya le ka se sotho he, o tla lo hlautsiwa sisila e hlobole, o tla etsa lang, o gawane.
0: Ke sotho se se fosa e tlwa sa thuma.
1: Eh.
0: Eh, hora ke na go hore yena a ipete fela ga. O hlobola uniform wa ebe ya, a ka itlala pele ka mabaka a ha ile tsi. E ka ba a ka inyalwa ha. Ha e ba a le dimontsi wa ka nyalwa a itse ba lo tsela go re a putuluhi
1: eh a ska ba nna ikhina re bele ke shwetse a ka nnete
0: eh
1: la hluwe
0: eh
1: o ntate
0: ka nnete nna ka nnete ha ntse ke ke kuku ha ntse a ja e mona ha e ba tutu tsile sa sa fosi ya tsalo mmane ka mabaka a bona hala a e mona a re be imamolato Mena ke dingwe go mo fela ha ha e tlatswa e le mono e ka ba ka itisa e ka ba ka itabang
1: tsa ho ya. O sa tla bona fela.
0: Eh a itlela pele ka ka tlo ba ha ke.
1: Ah ntate o hlakile.
0: Ke le bua ke ntate mmata se lo tsona mo futhi.
1: Thank you ntate.
0: Thank you.
1: Ke kopa le ho seng ha ke tswa lona le na le tloelo ya hore ditaba ha re di buile mona. Ebe bya le tlolla tabo di Facebook le tlo ntetsetsa dinomoro tsa ka tsa mohala tse le ditse bang skebela mpatla dinomoro tsa dingaka tsena hi letwe
2: kana ka tlo ka mohala
1: ka ofela
2: a tsama na sa go
1: dumela ngono ka sotlo ane
2: mela mosia
1: o hela ra mrato wa ka mesonye
2: Kalau sotina, tak aman ia sisa.
1: Oh.
2: Cikgu itu kan, macam apa cikgu mau kalau pun, bayaran sana kalau mau sotina.
1: Eh, final mau leh nuat wala tu sekian le lebat ala aku fisa Paul.
2: Ha e sale ke se sa mona ke re ke paka ka ne.
1: A tu wa khale.
2: Tanga te ka ke na ke bile ke tsara ho mara ke khale le na ke ke le ha ka na.
1: Mm.
2: Ke se ke a se sa ka so le mo tla ke na ke di.
1: Eh, ke bile ke sa no ne pa ke la se ka re. Ba lo tswalo ba etse ba timedia le moya.
2: Mm. Ke go ka re di tlo ntshosa.
1: Eh.
2: Mosia.
1: Mogatwa wa ka.
2: Mogatwa ne re na le mokoko re na go kotla mo.
1: Eh yang go.
2: Ha ga ka ha di ntse di tsamaya, di ntse di tsamaya, di ntse di tsamaya. Ntate, ha ka mpa go tshele ke tla nne. Ka lo tla go hola mo ha go mo ga le ke.
1: Eh. Ke
2: go. Okay. Ola a bua tabe ke jeng ka e le bua ka mo ga o ho mo no ka ge ke a ke le bua ba kwena ba ba di bano ya le mal ka thulene ha ka ba ga o ke le bua taba e ka pa ha ka ba ba u ka o ke

0: bone ya itse ngobane kana go tsa mamela so re ba tlang se utlwa e seng se go lokela go se a ha motho a se bua ile a ke kopa o pete taba ya hae ha re fihla thujane mona e ne re ile ra bolelwa gore ena ya dikereke re seke ra kena go di gona e tshwana ya dipolotiki gore na o kgethile gantle re seke ra kena go tsona mme o ja batho ba ile ba mo utlwa e ka be ba ditaba tsena tse tsa dikgosopo le di eng ga di a fitlha ga di a qeteletse di tsa leganong la motho e ya wiling go ntseng o qeta go thilwa taba eno ya gore motho ke motho ka bomong ka pelo ya gae ya buka ena e o ebileng ena ga itsedinaka a o balwang yona eo qetelelong nka mo tlatsang ka gore go thwe motho a ileng a qetelela ditaba tseno eo monga sekoti seno a ileng a mo bona e le motho a o tlhokwa ke motho ya mona motho ya mona ke ena eo ke a e tseba buka eno jwale ke mpa kere bomme le bontate ba male ka thojana tswang dikerekeng tswang dikerekeng ha re tsweng dikerekeng ga re tsweng dipolotiking a gore nane o len tor ga re tsweng tor ga re tsweng re tsweng kore re tsweng re tsweng o bue ditaba tsa gago o tshwa ka ga kereke o tshwa ka ga polotiki o bue ditaba tsa rona ka thojane ga ke re thojana ke re thojane ebe go feleletse mono ke lehlonolo gopane e tla re tlisa dikgang e tla thuntshetsa ga re tla sita gore re ba fe mokgwa gore ntho tse kang tsa bo justice wa utlwa gore ga ona motho o teng ke justice ka lenaneo le re ne re koba dintho tswana tse kang tseno ke mokgona ke jeng ka re ga ba tsebe le gore na re tena re sa bitse ditereke gobaneng ga re re diporofense o gobane go ne gona le ntheneng e thuntetsa tsa go rileng ka re diporofense re sa reng ditereke ka le motho a ileng a e batla gore na ditereke diporofense bane gobane re ile ra dula qoe mola ga di sheba ga di banela mme ke kopa le yona eo ga e tsebe date matlasela ga e se ka ba uniform ga e be seapago jale ka utlwa mosiadi ke pele ga a ntse a re e gobaneng ga e tlamaya go ba uniform lenaneo lona le la ke le tathojana e le gore maleme ya rona ke se re sa tsebe gore dithotogolong mola o ile wa tlhokomediswa gore ga o kena ka go lenaneo lena o le sokolosi ka legano la gago o bue ntho e loketseng gore e bue lenaneo lona le o bue sesotho sotho sotho sotho na ke gobane re se re sa tsebo gore na seaparo ke eng se bitswa e le eng re se re tlameya go kenya sekgowa maleta thojana e ke lebele motleng are mosi
1: ga e lalang gono
0: eletse ga utlwa ke theola moya kere mosi gobane ne ke theoa ke theoa mane mo neng ke le wana tekere a se ke theole fela he leleme le leng le le leng ga re kena ka go lenaneo lena o loketse gopola gona ga o kena boitlamo ba gago
1: bono gore
0: ebile bofeng o se kare dithotogolo ke se ke di fetile nna ke se ke

0: gagwe go lebala lena o ntse o le dithotolo o ntse o le kalosong leleme la gago le tshwane le leoto la gago le tshwane le matlho a gago o lokela gore o tsejwe o tsejwe o phatsege gotlhe mote ka nako tsotlhe o go le leta thojane kore ga o gata ga o bua ga o sheba le ga o tlipiletse fela o phatsege o tsebe gore hei ke le leta thojane mme o tsejwe ka sesotho mantswe ana a segowa le ntse re sela sekolong ka nako eno ya mokana mosweswe le re le basotho mantswe a sego sa tsebe gona ga o thwe eng o seo sa tsebe ana ke kareng a ke tsebe na ka sesotho ke tlareng utlwe o gathala maatla go gwala mosotho ana ana ke tlareng ana ereng ka sesotho a o le sologe ka nnete ke ntse ke letsile tojane morago tsena ke iphitlhetse ngwana ga o santse o tamolola kapataba ena e yang ke isang ke rekeng wa tseba ntho e kgolo ko jetse mosia pelong ya ngwana motho pelo ya ngwana motho e ka tloswa ke ntho e kgolo ke mona o tlo tla o ba lesano o tloa moneng o tlo ba molotsana o tloa moneng o tlo ba setlo tlo tsama ka ofela mo na mona ka go tse ka di tsana fa e ka ho itlala la motho e mong a entse ntwe ka le ba ka la mona a tsela o tlo mo ka ya o mo a pesa di ka lebaka la mona o teng pelong ya mang ya ngwana motho mona pelong ya ngwana motho mosia ke letile thojane e dutse ka sotho ae ke nanne monato wa ka o moputswa o lefafatsane le khale fa fatane le mora ngwana
1: ala
0: ga le khabela le yona ke re e matata ya na o kwale ke se ka ke ya tshutso ke ke ke bile ka ke bona ka ke tla ke ya ke tla ke le tshutso ka o di
1: ha ke ntse ke bona ona le batho ba bang ha e sokwana be ne re thakatsa ka ke re ne bile bitswa ka pana ba bitsa le kgolo o e bone ho mo ho tswa ke ke tsa tshwantse ha ona nne monoto wa gago moputsa ke gopola batho bang
0: zalo mosii
1: alalang gone kgotsa moratiwa waka ga saleletswe fela jalo ke metsotso e robedi pele re fitlha goreng ya bone yo ha e letwe
2: Kala wa rena ga magere.
1: Ka ofela.
2: Ke jwa ga sa go motla mosia.
1: Ntate.
2: Ntate jwa go tane jeno ga ga se go ma se go ma ba.
1: Ntate jwa go tane.
2: Ba nang di nalo wena mosia o tloa kwa la. Ba e se o tloa ka lo.
1: Eh ntate.
2: Ke mpa ke ke ke re la sera ho. A ke mo tlhaza o ja pele ntang o tlhidi ga ba tlo tsena.
1: Eh ntate.
2: Ke mpa ke tlole bo go no ka sotlwane ka manje a u ile a tshe motho ka dikhetela go mamela mpa wa ga o kwa se motho a se bua go bua se se ra tlwa go kwe
1: eh ntate
2: a ke le bo a go ma go lo ke a le bo wa ntate mo dimo a mo ikeletse matsatsi a o phela
1: eh ntate
2: go mo a go a thuya ke kimba fa ke re me na le gara ma re ke na le a tlo kwa na ke o tlo apela ha ba isa u go na e se ba ka se na se tsa ba ntwa se na ke se se tlo ka se
1: se re ke wa ite ba tsa yona
2: e
1: a go tla ite ba tsa batho ne ke re fela mohlolo a dikeng
2: ya ya le wa me mo sala ki puto nya ga ene ki ki puto puto ra ho ra ho ntu wa ma u ke na e ha se topo ha ki buno e ho se chigera ki ke ga taelo mo ga ena o fana ka mo u a thilo e le ya ke ke sa ke tu e mo mo fe mo batho ba ka se jang ba tshika mo fela mo ba ntsha se topo marena mapolesa o kuba sa ugwandile ka tawa ka po
1: mo mo ne se be shua
2: mo na mo ndo se chekwa ka
1: a ke ga ntwa ene hlele taba yetse rwang ke motse ka ofela wena ha wa go tlwa gitse motho ena hlene hlele ba mmona jwale morena ona o tlisisa go jwale mmona go gotlisa motho ene
2: ni o mo ka ya tla go tlisisa go tlisisa go tso ho le kana be tswa tsiya tama mo tswa tsiya
1: tse ba o ene le kagolo ene le semaka o nkutlwa ha ba o mametse hantle gona re itse ho etsa etseng
2: ke mametse
1: oho
2: ke re mba ba ile go wa ile ke ra se pete ntse ba go di tshumo a tshe me ke re go tsena me ke di ndabe yo ndabe ke no ga ga se ba ke ke ne se fela ke le bo o no ka so ba ne
1: go ntse ke
2: di go a ke mo re na wa dira ke ndabe yo ndabe ke no ga ga se ba ke le ma se go mba ja se ja re mo tla mo ya motho wa
1: ke o lebo hantate
2: ke a lebo ba
1: ke a ba me sontjena o tla ukwa re metsi gafetsa ke atla.

0: metsotso nge le shumele metso e meraro ho raena ya bone re file mokokotlo a isa masi ka nete a isa masi u tsa maile le gona Jehova ho fihlela mona ha ile twe
1: ala ga tele ka maghe
0: ta ofela
1: ka tshabala sa go
0: madume ha fele ntate
1: le ka metsa u ba hona le mo ke tsau tsang hantle o go bontsi ke ho di ra gwana
0: ntse ke na lo ene
1: e o kgile o khona a ntsha ma sa ga ha ga ke se ga ga di nfo ke re se apa ne go kwa hantle
0: Eh hurano ntse gana lwana ke go a hopola uniform ya bana ba sekolo mohlala ke se aparo sa sekolo uniform ya ditsetsa tshireletso ke se aparo sa ditsetsa tshireletso
1: eke

0: dilong hore ha re re tere nepe ho ba jwale ntho tse ding ka nnete re tla ketella ge di bapisa le ntho tse ding tseo di sa lokelang hore re di fetise. A ke re seaparo ke ntho e aparwang jwalo ka ha ke re motho o mong ho na le motho e mong e bang ebile o bontshiwe hore a apare seaparo se tjena se mmala o tjena o tjena o tjena. Jwale ebe hore re ya sekolong a ke re wa tseba hore jesi e bitsa uniform na jesi na e apa kapa ya tima
1: jesi e aparwa ga ke utlwe na potso ya gago ya go kae gona
0: jena ore ga ke re uniform ke kere sekolong fela ka nnete tjena ke tseba gore uniform-o ke kakaretso e bontshang diphatlho tseno tsa ngwana wa sekolo go tloa lotong go a tswa tlhogong.
1: Jalo gona tsena taba e re buang ka yona ke puo gore re nepe puo uniform-o ke lentswe la senyesemane.
0: Go kae? Atšhe hai nna ka nnete
1: ntatamatlaselo ntho sa utlwisiseng ke eng morato
0: ke ore seaparo ke ntho e aparwang
1: uniform
0: ke ntho e akareletsang go tloa lotong go a tswa tlhogong.
1: Jale uniform ga re isa lentsweng la sesotho o sa buisenye semane ke eng
0: uniform
1: ee
0: aa go na le sekolo uniform-o le uniform-o ya sekolo e leng gore uniform-o a kere
1: ntate mmatlaselo
0: me
1: a ko re ke o ke utlwa mona e tlhile gore ya gore o ferekane kapa o batla go ipherekanya
0: ae a kere go na le mantswe a sesotho a ntseng a bapile ka sekolo.
1: O jalo ntate?
0: Ee. E leng gore re kekebe gage mantswe ano a bapileng ano re se re a sa ketla tlhakorong le le leng.
1: Ntate mmatlaselo ga re etse motlhala le ga go itse re se ke re bua ka dikereke fela ke leke gore ke ye ka kerekeng ga bomme le bo ntate mo kerekeng tsa rona ka go fapana ke sa di bitse ka mabitso ga ba tenne seaparo seo sa bona sa mokgatlho o mongwe itseng o tla re ntho ha se seaparo ho ya ka wena seaparo ke ha ebe le baki fela ha e sa e kenyeletsa bo hore bjale ba rwala ka dikatiba tse itseng ba bile ba kgwaela dipele ba beya dikobo ka hodimo ha e sa le seaparo
0: ha e ba e tla kela lotung ebe e tswa tlhogong
1: ntate
0: ha e ba e kela lotung ebe e tswa tlhogong le dikausi kaofela di kenyeletswa moo nna ka nnete utlwisisa gore gono ke
1: uniform itumelele go gakololwa le go tataisa o tlotse bo nepa o etsa phoso ntate
0: ke a utlwa
1: tanke
0: a ke a le bone.
1: Hai ledwe
2: ka gatlhole ka makgetlho
1: ka o fela
2: setšhabana sa kgono
1: ntate
2: ka mo bontsha ga se ntse la sotho ke ha sa engwe go re tla tlo ga go se ke go gore o mo ka mantse ne ka ha ke tsela lo ha ga se ndi a se ya ka di me o le ntse le nna ke la senye se mana ka mo le ka di se le mpa ke la mo se la ga tlo go gore ha nka tumela ke ka be le re le o le a khala se se se le tla mo tsela ke go ga tlo go ga go se
1: ga le bo hantate
2: ya le bo
1: thank you. Hi,
3: Lady. Ke le rata

0: Metsotso ya rona e ituletse ho ya mashume a mabedi a metso e supileng fela ka morago ra ena ya bone. Wa bona kajeno sentse ke ipiletsa gore ha ebe re tlo ba le motho ya tlo fiela mona pele re phethela mosebetsi. Mane ka morago ra ya bohlano. Ke kopa ho be le ya itlhophelang ho tlatla a re etsetsa thame so thapelo ya hoseng. A itlhophele mono palo ya lentswe a re qalle letsatsi ka thapelo ha re simolla. Ke re latse bana di tsama rand taba tsa thame so. Okay. Hi little. Ka ofela.
1: Ke thaba mma ho mo a
0: Ka ne tae sa masiu mento tse ntle.
1: Kutlile sebueng a go tsa a monate.
0: Mang?
1: Sebueng.
0: Oo, ka ntle phefa.
1: Ee, lo ena kile ka kwa o re ya ha sa sa so sa masiu.
0: Amen nkgono, amen nkgono.
1: Ee, ke le nkgono ka tso a neng. Ei, o ila nyanya le ma hatu la tswela la ba go. Ha le bo a khono di mo a go lokela wena. Me na le tsana. Ke le ka mongwa khono bo pelo ke se di go wa ha e. O a tsna zindo mbe ntsha. Eh, ka nnete ke bo tsheko re a mpono ka fela.
0: Ke nnete
1: ke ke ba tla le bo a mpono ka mkhokgetile eng. Go re ya ka ba khala matla. A nna e tse mo tsetso wa go tlhopa. Ke ga tle mantso a mona, mona. Go re mo thotla me a ikhatlobe. Ha o ka ukwa tsena ho nna lo a no ba motho a ikutlwa tsena. Bane ke bokulo. Ee. Jale le hapeta a bohlokwa ho thi. O e lemoga ho ba jale e ja monga yona.

0: bo le tsena hle ya tshwereng le fielo a nkatamele lona baratuwa ba ka ha iletwe
1: a tlhole ka magetse
0: ka ofela
1: ke tshwere mo
0: go wena a tlo fiela
1: e me ba ke tshwere ke
0: ka lentse le kan le tshile nna ke lentse la ha le tshile ga pa wetsa la ba
1: uba
0: ke o tlo fiela nna
1: a tsike go pa o tsamisan so ke ba dikeng ba tlo ntse a mihle ka matshwa
0: ke a le boha nna gotso
1: a
0: ke go pa ya tshwereng le fielo a tamele hle a tlo fiela mesong ena lona ba ratuwa ba ka re tse bo hatela pele ha iletwe a iletwe yo ya ba ho khutsitse fela ya ba ho khutsitse maila ba go ha le batlo fiela sentse ke nala botata ke itse go pala ya tlotla aetsa aetsa thame so a tla mphe dinotlolo ke tsebo re ke motshaga a se le sitwa fiela je ke haletsa ba mbane a ile ke
2: go patsa e ke bo le ka e se sa
0: ha ke di magetse fela mentho tsentse
2: a ntse ke le ka diale ha ke tete tsa ne ke mang ke sa ka ba sa lo
0: o ke le bo ha mme
2: eh le mo lo ke la ma to do na ma te u ha o ke ale shu me le me tsu go be di
0: ma te u ha se mo apostola ke mo ya fangedi
2: o ke le bo wa
0: ka le bo ha mme
2: eh ya ke go pa o ma te u se se ke le a ke me fa ke di ke a le go ha
0: eh mme
2: eh kana go yeo ba go tlwa ba tla go mme na je so ba re ha o bona e mo kholo ke ma mbuso wa ma kutima ya ba mo kana je so u bitsa ngwana e mo nyenyane a mo emisa ka ha ga yo go bona o re a nne e ste ye ke a le bolella ha le sa sokolo he le be jwa lo ka bana ba ba nyane le ke ke la kena song wa ma go di ya i go go le tsang a de jwa lo ka mona e nwa e mo nyane ke ena a ya le mo go lo song wa ma go di le song ya tsatsi ena he ba ba tswa ba go a ke ele tswa go di gogo ke a ka mehla ha go tsumala di kholotso e ka tana le diteko ke se khatha le matla a di thapelong modimo o ha o phile o na o go bontsha bo pemba e ka ma go tsotse ha ke ntse ke na e mena le tsama ke tsile le mo tshe ngwana so a to kwala mo tsebetse o phethile ka ka to le ka ma khethe le ka matla a o mo o fa ngo na mo di mo wa a o e ke le ke mo khono se bana go boteng ke men to tsentle di ratwa ke bohle re a le go e a tlo na la se o
0: ke a le bo ha men to tsentle ba le letsa sile tle le hlonolo fetse mme
2: a ho gele wa tshema a tswa wa
0: thank you mme thank you moruti se ke go banka tamele a re kwale mosebetsi ona wa ka jeno ka thapelo e ya tlotla re bulela ka thame so le yena a nna George ke tla nka dinomoro tsa hae a mphe dinotlolo jwale ke tsebe hore ke tlotla ke motshwara ka mora thame ka mora National Anthem. Pina se chaba. Hai letwe. Hai letwe.

0: Eletwe. Oho. Re saletswe fela ke metsotso e leshome pele re fihla horeng ya bohlano. Ha eletwe.
1: Tato le ka magete.
0: Kaofela.
1: Re tshwana sa kgomo.
0: Moratuwa wa ka.
1: A re rapele.
0: Tswela pele mme.
1: Modimo ntate, Modimo moga, Modimo ya o halalelang. Go wa ka mangole ka sa bonamelo wa mawa hao. Re re tanki Modimo wa rona o go bolokile ka mohau ha ga mafifi. Re la ga qala ga bopa matsotla sa bonamelo wa maoto a hao. Ga ga mogena kena le rona tshebeletsong ena. Ha ga mafifi. O mela manyolo ya hao ntate go re sireletsa. Modimo wa rona wa seba ditlolo di sitio tsa rona. O tlile kopo ya rona ntate. Re a kopa ntate. E tle e seka ba tsatsi lena tlabe ka mehla yohle. O ntse re babaletse ntse re sireleditse. E tle seka ya e ba moqhubi enwa ntate. E tle be baqhubi bohle. O no ba sireletse. O ba ne mohau kwa hao ntate. Lefatsheng le re phelang ho lona re phela tlasa mohau wa hao. Re baballe ntate. Re lemose ditsela tsa rona. E ke be tsela tse kgatlhisang ngwana Modimo. Ke no tla tswa mo di mama tla o tle mo go melle manyelo ya halla mo etella pele wa fika di a hiru tsantsa bo ke ile mo di le gona ga se go tla mahantse ka boikokobetso bo nang le legato legato la boina o mo di mo ga o kopa ga o gapela ke tshela le fatshe ne nago o re sireletse go baballe o go bontshe tsela sireletsa bana ba gona sireletsa bohle ba tshela le fatshe ba tsebise molao ya hao e le hlomo. Mabitsong a magago ntate mogale moya o halalelang ga o leboa. Amen.
0: Amen mosia.
1: Tsamagantle ngwana mme o tlobele o kgutlwe tlo o etsa mosebetsona.
0: Ke a o leboga mme letsatsi le letle le sonolofetseng.
1: Bolokega moratu wa ke a leboga.
0: Kgotso mme. Ee. Ke itse ke kopa a le mongwe wa lona ya tla itlhophela he gore ka morago ga ya bohlano mono. A tla ka a re re fafa. Ka thaga meso lona baratuwa ba ka. Ka motho a jwalo ga a le teng. A ka ntshwara le ka thoko fela a mpha dinotlolo tsa gae. Ya ba ka morago gore re bapale pina ya setšhaba. O tla ba sa kena he. Sa re tlo tswela pele. Ka ga bele thaga meso e batla e le telele ke metsotso e leshome. Isa metsotsong e leshome le metso e mehlano. Motho a jalo nka mo letsetsa ke ka ona ke reng a ntshware ka thoko a ke re tsebo re re hlophe hore na jwale kgata sebetsa jwang a ke re ei a ko ho fuduwe le tshalena la Bethesda ke o seng ho hotle ai modimo o tsamaile le rona ka mohau ho fihlela mona.

0: letwe.
1: Hello me.
0: Magatu.
1: Eya se. Ke kopa tshwarelo ke beile silent mode ntse ke le thapelong. Jale ke haitsa ke fumana lo. Mr. Call ke mme ma nthabise mahloko.
0: Ke lata ke kgutlela ho wena mme ka hora ya bohlano.
1: Thank you mme.
0: Thank you. Oho, ke ena motho wa rona a tloretsa thameso eno. Metsotsong e mehlano re habile horeng ena ya bohlano o ntumelle hlekere re entse wena Lila Boroko le letle. O seng hona ho letsatsi ile la boraro e le ha kgwedi ya hodimo ya Phupjane e hlola fela matsatsi a le 17 e supileng. Mme ke re moe bankile ka kgibela ka ho hata torong. O tonkinela matsoho metsing o tsebore e kgopotswa e le maotomane nnete ko re leitlho lefatlha le shebile le matsoho o dutla a sebetsang a sa sebetseng a ka dutla jwa monga ona a e ntse masoto na a theme banke ntse hantle teng ke a kokobela maatla poko le thogiso di lebiswe ho ya ka letse mmago nna lebitso la ka momamedi dihoreng tsena tsa bo tshatshela kwana ke mme mogana ke apere kganye ya hampa ke tshuka mehlala matsatsi ngwana ngwanana hore motla ke ne ke fihlela pele lena la thojana yana ya ba ditlatse ya ba medidietsane ba re ka jeno re fihletswe ke e motle mosia mme ka lebaka lena mabitso ana hlaha ka dikanta tsohle bitsong la thabo a hlaha botshabela bophirima borwa le leboya mme nnete ke hore he ha ho le jwalo nna ha ke kgomo ha ke bitso le leng e tla be e le o shwentse le Charlebeke a o rata o ka mpitsa jwalo fela mme na le tsena ya Maila Boroko kapa wa mpitsa mme mafata a kwela bitsong la seboko sa ka ha e le o sentjena hle se re bona jwalo mafube letsatsi le tla tshaba o ntumelle kere lebitso la ka ke maletuka taunyane wa mohauhelwa e ha ke ipitse mohauhelwa fela hobane eng kae nnete ke hore ke dutse ka thabo moriting wa ya matla ohle ke phomotse ke mmone ha ntwanela ntumelle ko lebelo ene e sa leng o letile ka tsebe hohle mo mametseng sa lemeya sa Lesotho le hona teng go jetse re bohlokwa tshetso ya hao e sa theketseleng ke yone e re fang matla e re fang morolo ka dinako tsohle go phetha mosebetsi wa rona ka boqhatseke bo tsote ga ngwana Lila Boroko hle go roriswe legato lena le boetseng le re kopantse ga mmola ga re ka ra arohana dipelo tsona ka mehla di tle diteane.

0: ke selmoya sa Lesotho se hasan jwalo ka maqhubu a medium wave le FM. Mamari ho medium wave re fumane ha ho 639 kHz 469 meter band. Ato FM re fumane ha ho 90.8 MHz ho isa 106.1 MHz boithabiso tswelopele le thuto. Kajeno mamamedi ke laboraro. Kwedi ye hudimo ya Phupjane e hlola fela jwalo matsatsi a le le shumele metso e supile nnete re bolokilwe ke mohau ka teboho ha ho tso ho rona ke mpho ya modimo ke batla o nkutlwe hantle ha se ka lebaka la mesebetsi ya rona ha se ka lebaka la hore na mang ke mang se chabeng to re bolokile nyongwe fela qha ke mohau wa Jehova modimo ka baka leo ho sebe le motho ya ithorisang ya sentse re dumela hle abila o amohela jwalo ka diatlatse mofuthu le sefahlo se itletse mposo selo ka dinako tsohle ke maletukata o nyane wa mohauhelwa ka seboko ke mosia ke motho batse ke motho wa mansentebedi wa medicine na dumela mokgwabotlong ke na re ha ke ipate ke theowa ka le ribele letle le letalana la mamosalemo lapo ke ngwanana wa dihlabatsa peka mamari nnete ke hore ha letsatsi le simolla tjena ho alokeleha ho bohlokwa ke hona hore ge qale mosebetsi ka thapelo me thame so thapelo ya ho seng hona re yetsetswa jwalo ke moruti mantabiseng mahloko wa tshebeletso ya Soul Winning Ministries memoruti.
1: Hello me.
0: Ke go pahle me ke hloko fa monyetla o tswele pele.
1: Go tso me ke a le boha. Ke a le dumedisa ba mamedi ba selmo ya Lesotho ho thame so ho seng ha sa tsila ka jeno. Letsatsi le le tle le entsweng ke modimo. Letsatsi le go tlo thaba re nya ka le ho lona ho sa tsotele maemo. A o ga tsamang ka ga ona bophelong bona ho ba ne. Ha sa tshepile modimo o re modimo ha gana o swaba le ka mohla. Ba itshepelang yena gore ba bona matla a matla in Isaiah 40:31 gore ba ya tsamaya ga ba kgathale ba ya matla ba fokole ba bona matla a matla ba fofa jwalo ka ntsu gobane ntsu ga difefo tsa bophelo di fitlha e fofela godimodimo ka godimo go sefefo e leng gore sefefo ga se le teng ke transportatione ya ntsu ga e tshoe mme le rona ga re tshepile modimo gobane modimo o matla otlhe ke phamela go di mo jalo ha ga motshepile tsena me modimo a letsetse ka molemo wa hai ba gatuwa ba ka go tsenga tsa tsela ka jeno jolo ka go soboletse ke mo go di mantabise mahloko go tswa tshebeletsong ya Soul Winning Outreach Ministries if mane ha matswata ge mane pela fokoti e teletse mpele ke mwa ka bishop ntate makutwane me modimo o bokwe haholo tshebeletso ya rona e kena ka half past 10 sonta le sonta ha o ka rata go etela o ka re etela

modimo o bokwe o seng hona ke rata fela ho le khothatsa ha re tlo rapela re qala letsatsi tsena hle hore modimo lokile tsa lebile re mo lebo ha re tso sitse ho seng hona ka me ha ho le ha yeme tsho ba ne lentsela ha e le ho di lotsa Jeremia ha ho ya boraro te mane ya 22 le re me ha ho ya ha ho seng le ho seng ha re tswa emetsa ne re lebo ha modimo ka tsela e kgethile ba ne ha ho gona ho re be re tswile ho seng hona empa ho ho matleng a modimo ke yena bophelo ba rona ke yena faneng ka pefulo ya hae e dinkong tsa rona ke yena e nkang ha batla ne re lebo ha modimo ka tsela e kgethile re tlo leboha ha e le mona re rapela ho seng hona mme jwale ha re tlo leboha tjena ke loketse re dumela modimo ba ne lentswe la hae le re ho mareka kgaolo ya 11 temana 24 e re se se se se le se kopang ka thapelo dumelang ho ba le sebone mme se tla ba holona hobane modimo wa rapelwa mme modimo rapelwa ke motho ya dumelang ha o sa dumele ha ho ka moo o ka wa rapela modimo ka teng e leng ho qalang pele ke tumelo hobane tumelo ho ba hebego mona lengolo la ba hebego kgaolo 11 temana ya pele e re jwale tumelo ke tshepiso e tiileng ya dintho tse lebeletsweng ke pontsho e kgodisang ya tse sa bonweng ha ho ka moo re ka ra rapelang eo re sa mo dumeleng ka teng jwale tumelo ena ha se ntho e bonwang ha se ntho e tshwareyang ha se dutse mono empa ke tshepiso mme jwale ha re dumela modimo re tseba hore na modimo ke mang re tla bona dintho tse kgolo re tla tseba le ho ema re rapela lentswe la modimo hape le se le re ho Daniele kgaolo ya 11 temane ya 32 e re setšhaba sa ba tsebang modimo wa sona e re se etsa dintho tse kgolo ke e rata gagolo ka mantswe a dimilweng e re the people that know their God do exploits ha re tseba modimo wa rona re tla etsa dintho tse kgolo ha re dumetse modimo wa rona re tla etsa dintho tse kgolo re tla fihlela dintho tse tla mmakatsa le batho ba re shebileng ha re tiiseng he ba ratuwa kano ya tumelo ya rona gobane modimo wa tshepega o itlhokela fela gore nna le wena re mo dumele gobane gape jalo o sa re moo Hebrews 11:6 ba Hebrew 11:6 empa tumelo ha e le seo ga go ka moo modimo o ka gatlisiwang ka teng e atamela modimo e ka gona a dumele gobane o teng le goba ke ona moputsi wa ba o batlang modimo o putsa ba o batlang modimo ga re mo dumetse wa re araba o tla sebakeng sa rona o kena ka ga dintho tsa rona wa re namolela wa re lwanela o hloka fela gore rona re mo dumele ga tumelo ya rona e tlile go yena re tla hlola lentswe la modimo le ya phela o seng ke rata go kgothatsa tlhe gore dumela modimo dumela tshepiso ya modimo bane modimo wa tshepega modimo wa tshepagala modimo ga gotlele ditshepiso tsa ona o ka morago go tsona go di pheta go dikorinthe ba bobedi second corinthians kgaolo ya pele temana ya 20 mono o re gobane dipallo tsa gae o re ke ele amen gore a tle a tlotliswe ka maphelo a rona amen ya rona e lokela go ba teng gore modimo a tlotliswe gobane modimo ga o gotlele dipallo tsa ona ke gata go gapela le wena o seng gona ga ke tsebena go kopane leng o tsamaya ka gaeng ke tlo go kgothatsa ke tlo go jwetsa o dumela modimo tsepamisa matlho a go modimo kgomagela modimo o seka itshepa tlhalefo ya gao bane ka nnete ga ena mmoko ga ena go ba teng ka nako tsotlhe empa modimo o teng ka dinako tsotlhe ga modimo o sa le teng tsena re tseba go ntse ya le teng tshepo e sa le teng kate modimo ke a leboa go seng ga letsatsi ya ka jeno ga e le mona go dumeletse go bona letsatsi lena modimo wa gona ya lokileng re a leboga modimo wa gona ya nang le maatla ga e le mona modimo re le bone ka mogau le megauelo ya gago e metšha ntate re a leboga ka phefomologo ya dinko tsa rona go seng gona modimo ya maatla otlhe ke a gapela bakeng sa momamedi mo le mong go seng gona ya mametse modimo a ka lokileng gotlhe ka go naga le ka ntle modimo a ka nang le maatla go seng ga letsatsi la ka jeno ke gapela go modimo wa ka lokileng o kopanele le bohloki ba e mong le mo modimo ka go rata ga gao modimo wa ka lokileng e tlo le modimo ya

0: kgona go ya ka lengolo la BFS gaolo ya boga o temana 20 o modimo ya kgonang go etsa ka go fitisisa ka moo re ka ra gopolang kapa ra kopa ka teng ntate go seng gona tle re ao ananela go seng gona re ao phagamisa go seng gona modimo wa ka lokileng re a leboga modimo ya maatla otlhe ga re le bonamelong ba maoto a gago re ao tlotlisa gobane modimo go a o tshwanela gobane ga o speke ke letho modimo a ka nang le maatla ke kopa o tlolele letsoo la gago le maatla le maqeba godimo e mong le e mong ya mametseng go seng gona modimo a ka nang le maatla ka mathata a mefuta-futa modimo a go kopana le ona lefatsheng modimo ya lokileng ke kopa o ba arabele bamamedi modimo a ka lokileng ka lebitso la mokana Jesu Kreste o fitlhele e mong le e mong modimo a ka lokileng ka bohloki ba gae modimo ke a gapela ka lebitso la mokana Jesu wena modimo ya kgonang wena modimo ya sa sekeng ke letho wena modimo wa nama yotlhe ntate re wa tlasa bonamelo ba maoto a gago ka dipelo tsa rona tsotlhe ka dipelo tse kokobetseng gobane modimo gona ga re na letho modimo a ka ya lokileng le go ka ga ithorisang ka lona ga o na letho le go ka ga iketsetsang lona modimo re tshepile wena re shebile wena re tsepamise matlho a rona go wena modimo re utlwele botlhoko modimo a kutlwele botlhoko re nnamolele modimo wa nnamolelwa lefatsheng lena gobane modimo re tsamaya ka ga dinthontho modimo a ka lokileng se fetang kutlwisiso ya rona se ka godimo go bokgoni ba rona empa wena ga o le teng o na le maatla a go etsa tsotlhe o na le maatla a go re nnamolela ntate tlotlisa ka bophelo ba e mong le e mong go seng gona ke a gapela monghadi ka lebitso le letle na mokana Jesu Kreste wa Nazareta ntate wa ka nang le maatla go ya ka lengolo la ba Filipi 4:19 modimo a ka lokileng o tlasetse e mong le e mong ya mametseng go seng gona modimo le malapa a bona le malapa a bo bona ka monono wa gago ganyeng ka mokana Jesu Kreste ntate o itse ga re dumela re tla bona ganya ya gago go seng ya dumelang ye molemo modimo wa ka moetsetse ka molemo wa gago e tlebe tlotliso ya gago ntate ke gapelela lesea le moya sena modimo wa ka lokeng dibogodi tsotlhe modimo wa ka lokileng go qala le ka bookamedi ba sona modimo wa ka ba tlasetse ka monono wa gago ganyeng ka mogana Jesu Kreste o hlonolofatse lesotho o hlonolofatse basotho e tlebe tlotliso ya gago modimo wa rona re ya o phagamisa go seng gona ge ya kokobela mogana wa ka nang le maatla ka lebitso le letle la molo ke Jesu Kreste re ya leboga ntate ka monyetla ga di ona wa go ge e be modimo ge tsoa ge ntse ge tseba go phamisa melomo ya gona go tlotlisa go phamisa ka lebitso la Jesu Kreste wa Nazareta amen and amen
1: amen mme ke a o leboga tlhogonolofala letsatsi le letle le senang tshetiso ya letho
0: Amen.
1: Thank you wena mogato wa ka. Mamedi ha yeno ne le moruti Mantabiseng Mahloko go tswa tshebeletsong ya Soul Winning Ministries. Ke tsa tsena ke a tswa ke a tsamaya.

Dumela wena mosotho yo motle le letsatsing la kajeno. Ga wa se selelakela sa gago mme seng go wena o atamele e le go tlo ikutlwela gore na letsatsing la kajeno go o tshwaretse difeng. Wa tseba mosotho yo motle manana wa gona a na le sepheo. Sepheo sa gona ke gore ka mona ka diphoofolo mosotho yo motle go fe boeletse ditabeng tsa tlhokomelo ya tsona, bophekodi ba tsona e ka setana le yona phepo tlatsetso ya tsona. Go boela go fa boeletsi mosotho yo motle ka ditaba tsena tsa dijalo tsa masimong e ka setana le tsotlhe tse bewang ke ditaba tsa masimong. Re tla re bua ka ditaba tsane tsa diphuputso tsa matlhale a temo e leng moo re tla re go wena mosotho yo motle isa mobu wa gago ditlhatlhobong o tsebe o bona gore na gana o ntse o na le maatla a makae le gore na o tshwanetse go eketsa eng wona gore chai ya gago e tle tsebe gore e ntlafale. Re tla re bua ka ditaba tsane tsa dimaraka moo teng re tla re mosotho yo motle tlhaisetsa go rekisa ga o se o jele le lelapa la gago tse setseng bona gore di fitlhela gore di o etsetse tšhelete. Ka godimo tsotlhe re tle re bua ka ditaba tsane tsa phepa e nepagetseng mesebetsi ya matsogo e ka sana le yona tlhokomelo ya malapa.

Masutu a motle mafafatsane a teng me ha le tentjena a re ho rena re tshwanetse re folofela le ga ha re bona hore re ba le ditjo ka mefuta ya tsona ke la boraro me wa tseba ga tla o fa ditaba tsane tsa hore na ka masimong ka pa majareteng a rona re tshwanetse re hlaise eng e tla ba molemong wa rona le ba haisane ka sana le nna ha ka kakaretso me le tsa tsinda ka jono Mosotho motle ke itse ke tlo o fa ditaba tsana tsa hore na hana di rapeng tsa rona hore re tle re tseba ho fumana dijalo tse ngata tse fapaneng ke mekgwa efeng eo re ka ra etsang kapa ke tlhahiso ya mefuta efeng eo re ka ra etsang hore re tle re tseba ho fumana dijalo tseno tse fapaneng kapa meroho eno e fapaneng empa e le plotong ya hao e seng kgolo hakaalo. Mekgwa ya ho lema Mosotho e motle e mengata e ka ba ka taba yane ya hore re etse tlhakantsutsu, re etse tlhatlhamiso ya dijalo kapa re jale dijalo tse thusanang polotong e le nngwe. Phapanyetsano ya dijalo serapeng se tshwanang Mosotho e motle ke mokgwa wa ho lema moo dijalo tse fapaneng di lengwang ka phapanyetsano seratswaneng se le seng. Dijalo tse fapaneng di sebedisa matswai a fumanehang mobung ka tsela tse fapaneng. Mohlala, khabetjhe e sebedisa matswai a mangata ha meroho ena e mahaba e hloka matswai a seng mangata haholo. Ho hlokahala hore dijalo di fetofetolwe hore di sebedise matswai a mobung ka nepo le ho nyolla tjhai. Phapanyetsano ya dijalo e ntlafatsa boleng ba mobu ebile e nontsha mobu o jwalo. Ho fetofetola dijalo ho thibela dikokwanyana le mafu ho ikatisa. Ka ha dikokwanyana le mafu di hloka dijalo tse tshwanang ho behela ho tsona e le hona hore di tle di tsebe ho ikatisa. Ka hona Mosotho e motle ho fetola dijalo ho etsa hore dikokwanyana le mafu di seke tsa behela dijalong tsa hao. Ho bohlokwa haholo hobane ho etsa hore dikokwanyana di seke tsa bangata dijalong tsa hao. Ho fetofetola dijalo hape ho thibela dikokwanyana ho hahela le ho ngatafala mobung. Mohlala, ka phapanyetsano ya dijalo o ka bona dikokwanyana tse neng di teng dijalong tsa hao nako e fetileng di se di sabe teng hobane o se o lemme sejalo se fapaneng. Ho etsa mohlala wa taba tsena tsa phapanyetsano ya dijalo ke hore moo

o jetse mogogo wa khabetse selemong sena, ebe selemong se tlang o ka jala mogogo o mong o fapane, mohlomong o beyang ka tlase kapa o mong o fapaneng haholo, e le hona gore dikokwanyana di tlisike tsa haela mobung wa gago. Ha re bue heka temo ena ya tlhakantshutsu Mosotho e motle, temo ya tlhakantshutsu ke mokgwa wa ho lema mefuta e fapakaneng ya dijalo serapeng le seng ka nako e le nngwe. Mofuta ona wa temo o nontsha mobu le ho ntlafatsa mokgwa wa mobu ka ho boloka mongobo. E boetse e theola sekgahla sa dikokonyana le mafu. Mehlala ke dijalo tse jalwang mmoho di dimahaba tse ding di dikotola. Keletso ke hore ho jalwa meroho e mahaba le ya metso polotong ya lentlwane. Mohlala, sepinitjhi, rapa, diwete le bete. Athe polotong o ka jala meroho e hlokang sebakanyana se batlang se le seholo, jwalo ka khabetjhe, tamati, erekisi le dinawa. Mokgwa o mong hape re o ka o etsang ke ho jala ka tlhatlhamiso ya dijalo. Tlhatlhamiso ya dijalo ke ho jala peo ka dikgaohano. Hangata re fetisa nako ya dibeke tse itseng dipakeng tsa ho jala. Peo ena ha e jalo ka nako e le nngwe le ha mofuta e ka ba o mong. Mokgwa ona o motle hobane o netefatsa hore kotulo ya dijalo kapa ya meroho e tla etswa ka dinako tse fapaneng. E le hore le ha eba o jala khabetjhe Mosotho e motle, o seke wa e jala kapa wa e hloma ka nako e le nngwe. O etse hore e siane ka dibeke kapa ka matsatsi, e le hore o tlotse wa e kotula ka dinako tse fapaneng. Ha re bua ka dijalo tse thusanang temong ya tlhakantshutsu, gore re bolela gore dijalo tse ka dumelang gore o dijale mmoho ha o jala temo ya tlhakantshutsu. Ha dijalo di lengwe mmoho le tse ding, di tla ba le kotulo e hodimo, di be di tsebe le ho sireletsana mafung le dikokwanyaneng tse ka di hlaselang. Ka lehlakoreng le leng, ho na le dijalo tse hananang mme tse sitisanang ho hola hantle. Dijalo tse hananang ha di lengwe mmoho hobane hona ho tla etsa go kgolo ya tsona le kotulo ya tsona e seke ya ba ntle. Tjhai ya tsona le yona e fokole mme dikokwanyana di atisa ho ba teng dijalong tsena tse hananang ha bonolo. Mohlala wa dijalo tseo o ka di lemang mmoho. O ka lema erekisi le khabetjhe, duete, cucumber le ditapole mmoho. Empa mona mo lemeng dijalo tsena o keke wa lema hanyanese kapa yona galiki. O ka boetse wa lema bitruti, khabetjhe, hanyanese le meroho e mahaba mmoho. Empa mona mo lemeng tsena o keke wa lema dierekisi. O ka boela wa lema khabetjhe, wa e kopanya le bitruti, cucumber, meroho e mahaba, hanyanese, ditapole le meroho ena e re reng ke e ka re fang matswai kapa yona e re reng ke di-herbs. Empa dijalo tsena o go kwa kenya tamati. Ha o le meduete o ka kopanya le direkisi le meroho e mahaba. Hanyanese, direkisi, dipepa e ka tsana le yona tamati. Tsena di a dumela go di le mmoho Mosotho e motle. Ha o le mepone o ka e kopanya le direkisi, cucumber, erekisi, ditapole e ka tsana le mokopu. Empa o keke wa jala tamati. Ha o le meditapole o ka jala le direkisi le khabetjhe, wa jala le eggplant, empa o keke wa jala tamati. Ha o le metamati o ka jala diwete, cucumber, hanyanese e ka tsana le dipepa. Empa o keke wa jala poone serapeng se jwalo. Ha re ka ratela ho rala mokgwa o re le mang ka ona Mosotho e motle, hona ho eketsa tjhai, hape o sireletsa dijalo dikokonyane le mafu. Re ka boetse ra tlwaelang ho iketsetsa mosuela e le ho matlafatsa mobu, mme hona ho thusa ho eketsa tlhahiso ya rona haholo. E re ke tla ko fehe Mosotho e motle hore na ha o iketsetsa mosuela ke difeng dintho tseo di hlokang. Mosuela ke ditlama, moitedi le masalla a dijalo tse putileng mmoho. Mosuela o ka sebediswa o le mong ho matlafatsa dijalo kapa mmoho le moitedi. Mosuela o nontsha mobu ebile o thusa mobu ho boloka metsi. Hape mosuela o fokotsa ditshenyehelo tsa tlhahiso le ho eketsa kotulo ya dijalo tse boemo bo phahameng. Ha o batla ho iketsetsa mosuela tseo di hlokang ke tsena, mahlaka a dijo thollo a kampone, mabele le koro.

0: 너와 이권까지. My God. Okay.
1: Sure.
2: Sure. I'm all.
0: Get on my lady. Get.

Gut. Gut. Gut. Gut.

0: modimo nna e re a so ke ganya bana ba gona na ta go bana ba le ba go tla ka di kgetho sekolo ha di tlo ba tswela molemo ka ngo mme a ke leng ka gabeleng ha le go tsa bana batho ba ba ba tla mo kgetho a bona na bona le na le sekolo sa bona o ha ba tsetsa o kgetho ba lokela o sebeletsa setšhaba jwa ke tlo go thusa ka ntho bana ba gona ba gutwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang ke phetho ke tuke a lekwaela ke tlai
1: ke na le bothata ka baphatlalatsi baphatlalatsi ba rona mo weleseng kore ka re lele ke tlhokomelo yaka kampo ke a fosa ga ke le ntlhe ga sale re lela ka yona le re bitse kampei re bua ntho e lengwe gore di-passport-o ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile ga le kebe le ka moo le le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba nthena ka mona re le baphatlalatsi ke ke re shebe sello sena ka mone le re bitsetsa batho bana fela kore ga ke bone wele sena setlhabeng sena e tswela basotho molemo ka gore le ye ka moo le le baphatlalatsi le ke le ke gotsiletse taba o e batlhompheki e ke le etse mosebetsi wa lona le lona le na le tokelo eno ga e ba ga ke foo
2: one ha o ithuta hangata batho ba futsaneileng ba kutlwana di mahetleng bana ba potongwane di matsutla ba melala e meholo ba ripitla le ho ranthanya bana ba futsaneileng ebe ho sejetswa ka lonya le bokgopo fela hore enwa ena a etse ntho tse mo hatellang motho ha ba shwa ke lefula pele ke ka hona ke ile ka tlameha go tsobisa boketsa melao ke tlo utlwa gona bona hata ba di jalo ba ka re kepe sena se wele ka ka
3: ke tabeng ya gore ge ke re botele ngwana moshanyana setshwantsho sa gore na a kotise batho ba feng mme re qala ka rona go itukisa go ba banna bao e ka reng ga ngwana moshanyana a mmona go tloa ka tlong go ya motseng go ya setšhabeng bonyane a ba tsamaya metlhaleng ya motho a kekeng a mo latlha kapo a kekeng a etsa go bophelo ba gae boke bosuta e le gore ka tsela eo rona re itukisang go utlwisisa bonna le go bonagatsa bonna ke karolo ya dintho tseo re sireletsa ngwana moshanyana ka tsona e le go re ba di-intentional role model gobane ngwana moshanyana o gola ka go bona ka go shebelela
4: o fumane banna ga ba le mmogo ba lelapa.

0: Ditaba tsa rona o seng ho tsatsi la kajeno re tlo tla re di qala ka ho sheba ditaba tse ka bang di ama thuto kapa di tlisitswe ke ditaba tsa thuto. Mokgatlo wa Matjhaba wa Baokamedi ba Dikolo, International Confederation of Principals, o tlotlile mosuwehlooho wa sekolo se phahameng sa Leqele ka ho etella pele ka makgabane le boitelo ntlafatsong ya thuto. Kgau ena e hlaloswa e le pontsho ya kananelo ya tshebetso e kgolo thutong ya boleng esita le kgodiso e feletseng ya ngwana wa Moafrika. Ho feta mona ho hlaloswa ha a kgethilwe ke Mokgatlo wa Baokamedi ba Dikolo Lesotho e emela naha eo. Naha ena ya Lesotho Matjhabeng. O tla hopola mamedi hore sekolo sena se phahameng sa Leqele ke kapo se okametse kapo se tsamaiswa jwalo ke Mofumahadi Mandebele Mahamo, e leng yena motsoka sephadi jwalo ka se ke hlalositse. Ke se seng sa dikolo tse hlaloswang di ipabola haholo dihlahlobong tsa sehlopha sa 11. Mme ha o hetla morao o tla bona hore sekolo sena ke sekolo se kaileng tshebetso ka selemo sena sa 2007 ke sekolo sa mmuso. Se sena di dilemo jole tse kabang leshome le metso e robong se sebetsa. Ka jane go buisana le yena Mofumahadi Mahamo ho hlalosa hore na ke ditshiya dife kapa makgabane a feng a wa sebeditseng ho fihlela tlotla ena. Le hore na tlotla ena mohlomong e bolelang ho sekolo ka bosona. Ba tlo etsa jwang ho bona hore sena seo ba se fumaneng ka jeno ba tswela pele ka sona ho ya pele. Na bana le mekgwa eo ba ka tsebang hore ba qhatsetse boamphato wa bona nako eo sekolo sena se neng se thewa ka 2007 haebe ke hopola hantle. Mme Mandebele e ne le dikolo tse mmalwa tse ileng tsa thewa ke mmuso ka hare ho naha ena ka sepheo sa ho nanabetsa thuto haufi le bana. Baithuti ba se ke ba nka maeto a malelele ho ya fihla dikolong. Empa jwalo ka ha re hlalositse hore sena sa heno Leqele se ile sa bonahala ruri se hlile se tsepame, se totoba, se hlahisa diphetho tse ntle. Empa he o tla re bolella rona mohlomong lona ke eng e le etsang e fapaneng leo ba bang ba etsang. Ke be ke o dumedise mme ke be ke o amohele hoseng hwa tsatsi la kajeno lenaneong lena la Sebopiwa.
1: Ke a leboha mme Tsumane, ke dumedisa Basotho bohle ba mametseng Radio Lesotho hohle mo ba leng teng ka ntle le ka hare ho naha ya Lesotho. Lebitso la ka ke Mantebele Mahamo jwalo ka o seng hlalositse mme.
0: Jwalo ka ha ke se ke hlalositse mme, tlotla ke ena re a o lebohisa le bohle bohle ka tlotla ena eo o e fumaneng. Mohlomong motho a ka rata ho tseba hore na hantlentle ke sefe seo wena o ka reng wa se etsa. Mohlomong ba boneng hore ebe kajeno ba qeteletse ba o file tlotla e.
1: Ke a kgola ntho e ka hodimodimo jwalo ka ha o se o boletse hore sekolo se qaletse matsohong a ka. Sekolo se qadile ka bana ba fokolang, ke a kgola re qala ka maformo one ya ba sekolo se ntse se hola ho fihlela hona jwale. Re se re na le bana ba ka fetang 2,000, mme taba eno ke kgolo. Ke a kgola Mokgatlo wa Matjhaba wa Baokamedi ba Dikolo, hantlentle ntho ba e shebileng ke hore na sekolo se tloha kae le boetapele, mme boetapele ke a kgola ba bo bona haholo ka tsona diphetho, hobane ka nnete jwalo ka ha o so boletse Metsimane, sekolo sa rona ke sekolo se seng sa dikolo tse itekang haholo ka hara naha. Haholo dihlahlobong tsena tsa mapomela mme.
0: Re efe he mme hore na lona le tseba ho fihlela seo jwang. Sekolo wa hlalosa hore se qadile ka 2007, se qala ka sehlopha sa pele. Kajeno o so na le bana ba fetang 200. Empa mohlomong pele re fihla ho yena rona le fihlela jwang. Baithuti bana le banka jwang le ba hlwaya jwang dikolong.
1: A ha re hlwae bana mme Tshepang, jwalo ka ha e le leano la lekala la thuto, dikolo tse haufi le Leqele jwalo ka Dithabaneng, Makwanyane, Leqele Primary, Seboka, bana bohle ba applyetseng sekolong seno re a ba nka. Ha re kgethe, ha fela bana jwalo ka ha mane primary bana e le pele fela, ha re fuwe manane.

0: senka bana ga re tshware le di interview ha hona le thole re leetsang bona re ipapisa fela le manane go tswa dikolong tsena tse re sepelang ne
1: ha ba sebala ho lona matsong a lona jwa loka ha o nete faditse mme hore le hlile le se sensa dikolo tse o bona halang na go nya di tlhatlo tsa mapomelo le batlang di ipabola go lona le etsa eng yeo e ka bang e le thusa gore le fihlele sephetho sa mofuta o
0: metsi mane ntho dingata tseo re di etsang empa ka godimo dimo go tsohle ke taba ya go bona gore bana ba rutwa gore ntho re sebedisang gaholo ke le mookamedi le botlhe bo ke sebetsang le bona ge etsa bonnete ba gore re bone gore bana ga ba le teng ditlhopheng mosebetsi wa etsagala bana ba rutwa gore ga gona motlha re tla shebelela e be bana ka ditlelaseng ba teta bo letsheyage ba sa rutwe le bana ba sentse ba tseba gore ga o sena titšhere ka gara setlhopha ba tseba gore na ba fumana thuso kae gore ba tsebe gore titšhere e be teng ka ditlelaseng ke a kgola ntho e ka godimodimo ke go sebetsa ka thata le go itelela mosebetsi le gore o le mookamedi o etse seo o lebeletseng batho gore ba se etse motlhaleng ka fanang ka ona mme le ga ke le principal jalo ke titšhere ke a ruta tsona yona ditlelase tseo tsa ba ba ngwelang ke teng mono ke a ruta mme gore o etelele batho pele etsa seo o batlang gore batho ba se etse
1: ka jeno o fue tlotla ena mme motlhomong e bolelang go wena e bolelang go sekolo le bao e ka bangwe sebetsa le bone
0: ke kgola taba ena ke taba e kgolo ga di gagolo mme taba ena e re jwale ga re ya lokela gore re phomole ga o so o shebue o batho ba o beile leitlho ba bona mosebetsi wa gago jwale taba eno ke kgolotsogadi e kgolo yeo o lokelang gore o ele tlhoko jwale re lokela gore ge tlo tiisa go feta ka gotlhe ka mokgwa re nentse re etsa ka teng
1: o tlhalositse gore sekolo sa heno a se le sekolo seo ka thong se tlhwaya bana nakong eo ba etsang dikopo sekolong sa heno e ntse sa utlwisise eme mantebelo gobane dikolong tse dingwe etlhile o tla utlwa balela ka gore mokgwa one oo mmuso ka lekala la thuto o leng wa o kenya wa gore bana ba seke ba tloga gole le dibaka tseo ba leng go tsona ba sia dikolo tsa bo bona e ba tliseditse gore jwale o bone dipheto tsa bona di sa ntlafale gobane jwale go tla latlhelwa motlhomong e re ke sa ise lebitso le go tlogogo le botlhe bo o ka thong bana ne ba saletse morago empa gona ne re na le mekgwa ya rona ya gore re sebetse ditaba o reng go maikutlo a ntseng a dutse tabeng eo
0: ka nete metsimane ga se ona go gang jalo ka ga o se o bontshitse ke gore sekolo sena se na di dilemo tse fetang lesome se le teng go tloa ka nako eno re kadile go santsane go paswa ka bo di-settlers mme dikolo tse qalang e ne le ngope setshoa gore e be re ka fumana ngwana pasiteng ka first class gona e sale re itshebeletsa ka settlers mme o fumana gore ga ba ngwala mane JC settlers ya rona e fetoa first class ya rona e fetoa second class mme bana ga ona ntho e ba e tlhokang go feta go rutwa bana ga ba ka tshepagalelwa go rutwa ditaba tseno tse o buang ka tsona ga se tsona go gang mme bana e tla fetwa digotlogotlo ga ba sa rutwe
1: a ko go fe sephetho sa sekolo sa heno sa sena se re ketang go se feta nane le sebetse jwang kapa ka dilemo tse tlhano e sale le sebetse jwang
0: ka nnete ga e sale re sebetsa gantle gagolo ke a gola ke nke tse tharo ga ke e gopola gantle tse tharo re la ga ba le di-top achievera ke a gola ke 2023 re ne re na le di-top achievera tse tlhano re ne re na le top one tse pedi re na le top two re na le top three ke a gola mo re ne re se teng e ne le top four ya ba re ba le top five le mo se hlahlamang seno ya ba re ba le top achiever ga le leng le mo sena sa 2025 ga boela ga ba le di top achiever ga tse hlano ha se ke nka sephetho sena sa 2025 se suthung tene ka ofela bana ba gona ne re ngwe di 321 ema grade 11 se suthung ho no feitse bana ba babedi tena le 98% se khoeng ho no feitse

0: ngwana le mong sena le 99% mathematicsing ho no feitse bana ba 67 pene rena le 79% physical sciencing ho no feitse ngwana le mong ebe geographing ho feitse ba 10 out of 321 eno ebe accounting e tswa ke grade 11 A le grade 11 B ba bana ba le 160 ne bana ba le 160 uno sina faith ne rena le 100% e bile mono le symbol e ile siko accounting ebe travel and tourism ne rena le 100%
1: mhm a tsho go thatse ba kwa medi ba bang mme o diela le taba ya mpho yena we fumaneng
0: kana te grata ho nka monyetla ona ho leboa go tswa botibong ba pelo ya ka ka tlotla ha diena ye ke fumaneng mme le di principal tsa heso ke a di leboa hobane ka nete mosebetsi wa ka go bona hala di uela hloko a se kgatlola pele ke fumana gauena bona di principal tsa Lesotho mona ke kile ga ba le conference mo ke ile nna ka tlotla e le bona ka nete ke lebuile haholo ke a gola ke hloka le mantsi ke morena modimo fela a tsebang gore na how grateful I am taba ena go nna e gologadi gagolo mme go bona di-principale ka nnete ke e ba bone ba leka o tla fumana le ga re tshwere diphutheo matsegomana ke gopola ga re thakgola phutheo ya pele fela ile ka mengwa go thwenke ke tlotla ke kgatsetsa di-principale gore na ke sebetsa jwang ke a gola le go shebiwe le dikolo tse ka ntse di thuthuthuthua ya gola ka nako eno ne le kwading le se tse sa sebetseng hantle gore na e be bothata boka ka nnete ba leka ga ona principal e ratang gore e be sekolo sa yona ga se sebetse hantle ba leka ke na le bona ya gola ke dintho tse nyane fele tse bang ga ba die le tlhoko ka nnete bona mosebetsi ba o etsa
1: ke dintlha tse kang difeng
0: mme
1: ke dintlha difeng tseo ka ba mohlomong ga ba die le tlhoko tseo tse fokolang
0: ke gola yona taba eno ya gore e be mohlomong ga ba rute hape ke bone hangata nakong ene bana bana ba rona ba ngwalang maselo a selemo a ke re bele bana ga ba ngwala o tla fumana e le gona ga ba se ba batla ba le tlhaga gagolo ke rona ntho re thusang gagolo ke nako eo jele ge ba atametsang ka gara sekolo go feta ka nako eno ba ceta nako eno ka go fela ba tla sekolong jalo ka bana ba magrade 8 jalo o tla fumana dikolong tse dinako e ba ngwalang ke etse motlhala fela ga be bana ba ngwala ka 10 o tla teana le bona bo ditseleng mona e le gona ba yang sekolong ba kentse bo di-headset ka ditsebeng ko go bona gore taba yane ya yang go yona o gole gampe le yona ntho a itshebetseng ke ena a ntse a e bona tseleng mona gona jele ka yana nako eno gobane ba lapetse go pasa kore re nka monyetla gona mono mme ga bana ba ka sheba yena taba eno gore bana ka nako eno le bana ba bangwe kao fela bana ba tlhoka gore gape-gape discipline bana o tlhoka gore ba bue le bona gagolo mofuta ona o sengwe le teng ka gara dikolo wa bana ba banyane bana ba banyane ga ba utlwe bana ba banyane ga ba mamele kore ke bana ba batlang gore nako ena kao fela le bodi assembly mona go bue le bona go latwe batho ba tswang ka ntle ba bue le bona le bana ba rona ba sebeditseng gantle ba seng ba le mesebetsing e phahameng ba ke batle ba tlotla ba ba fa tshepo ba ba bontsha gore le bona tsela e ba e tsamayang le bona ba kile ba e tsamaya gape-gape ntho e nngwe gape metshepang ke le di-principal ka ga jale ke rona ba okametseng re ka itsamaela ka nako e re e batlang ra iketsetsa ntho tse re batlang go di etsa yona taba yono fela ke yona e lokelang gore e elwe tlhoko e qete nako e ngata ya rona ge le mosebetsing gobane ga re sa etse jalo le bana bo re ba eteleletseng pele e tlile ba tla kgwetlisa mme
1: o ntse o tshwere jalo mme mahamo e re ge ke re fe bamamedi mme ba ka botsang ba ka thogoletsang ge ba fe monyetla o ntse o tshwere jalo tlo tseba go ba utlwa 22+26653 mamedi ke o ka janang ka yona ge o amogetse mamedi
2: Abdul
1: Metta, Abdul Rahman. Yeah, pela Rahman, Dadet Chere Shakes. Dadet Shakes.
2: Can you get to let them make you like a mona mona marangang?

bua jalo he ka Main South One. Ke bona rena bo kamane ka kofi ya nan na e be ke fumana bo mang ba tlang hore fa se phetipheti ka moo o tla kwa ba e gokela beng ba teng ba ga kitsela e senang di roboto me eno ya kofi a nan e ne ba sotho ba tlwaetseng o bitsa ka gore ke bypass e tlwang ka mona ka nna a thetsane e le o tlhaga mane masiano ke mmane e mmedi gantla metsotso mmamedi kgalebile mano re nyane ya bobedi. Ke titi pote ke bona rena ke tlo nka eng ke lekanye le eng

mong hantla metsotso mamedi le skoto le bile mane ho re nyane ya burubedi ya wa bana taba go dikolo dikwetse a sepetepete se batla se fokotsegile haholo mebileng ya rona le ditaso di batla di fokotsegile haholo ba bana ho re ntse na tsa o seng nwa fumana go ke batho ba itukisetsang ka pakatla ka ba ya mosebetsing mo ho le bana ba sekolo ga ile mona dikolo dikwetse tsena a itle sepetepete se fokotsegile haholo ka nnete mebileng ya rona.

mamedi ke tota go fa jolo boemo ba le hodimo go jolo ka bulipi gore na e beta batsati nna di tsamajwa mamedi ha re se ba bulipi ba lo di mo re fumana go le kwaetse ka go kgetha dibaka ha holoka maru a melatsitsi wa bata ho isa bata ha holo seng hona le serame seletse dibakeng tse ding ka moya o fokang o le bobebe go tla le boya botshabela ho ka lebellwa go le kwaele ka go kgetha dibaka ka le boya botshabela le bohareng ho naha empa le hlatse ka maru a fokolang dibakeng tse ding la ha o le jwalo ho phole ho isa ho e ba mahareng empa ho bata dibakeng tse ding ka maluting ha le ntse le phahama moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe ho isa ho e ba mahareng ho tla borwa botshabela ho na le monyetla o fokolang haholo wa dinoko tse 20 le kgolong wa mafafatsane mona le mane dibakeng tse ka leboya botshabela ho naha re go fe boemo ba di temperature ga hore na bo emetse hore bo lebelletse hore mohlomong di ka dula ho kae hantse le phahama kapa motse a rengwa ka jeno maseru a re sheba motsheso o lebelletse ho dula jwalo ho 18 degrees celsius mafeteng 17 degrees celsius mahalosuku 16 qutheng 15 qacha snack 14 mogotong 13 oxbow 8 botabote 17 le ruibe 17 thabatseka 12 a the mogotong o lebelletse ho jwalo ka dula jwalo simonkombizo simonkong lebelletse hore boemo ba motsheso bo ka tle ba dula hantle mane ho 11 degrees celsius ke ka mohe ditaba di tlile di leng ka teng mamedi ke tebello ya bane he ba bulipi ba lehodimo ke ka mohe ba lepileng ditaba ka teng bane he ba ba lepang jwalo boemo ba lehodimo go sane teng ya o ka lebelela ka nnete gore le kwae kwae le ka go kgetha dibaka go phole empa he dibakeng tse ding tse phahameng go utlwale go bata gagolo athe moya ona o tla lebelelwa ba o bobebe o tlhagang ya borwa botshabela ya moya o tla lebelelwa go tlhagang ka borwa botshabela ga o sheba nako gantle ke metsotso ya leshome le metse metlhano gantle bitso ge fereletse jalo gora yane ya bokaese gora yane ya borobedi ke ka mohe bane ba boemo bane ba lepang boemo ba lehodimo ba di beileng ka teng e le gore ga e ba ke gona o tla tswa ka tlung so ikutloetse rena o lokela go apara jwang ba engwe re thusang a holo ba ne u bona go na le sefubuya sa ne se matla ga le sefubuya se matla mona se ke bona gore ai motho e mong le mong a se la ka sa mo fihlela o tla go ba ga icon e sa tla ke be jwalo hona ke covid a ne re go ba dballa ba ra e sa tla ke be hona ke covid hona ba ga sene ha e ke original le sefubuya ba ga ke sa man net Hey! Yalo ke se re ipotsa gona e be banna sa mannete ke se jwang seo e seng sa mannete sona e be ke sa mofuta ofeng ai batho ba ile ka sa ba fitlhela ba re se bogale ka tsela e kgethegileng ka nnete ko utlwe motho mo le mo a bolela ka moo se leng bogale ka teng jwale ke re yo le nna ke batle gore sekretese se ntshwara jwale he baratiwa bao ba rona ga ntse ba le magae moo he gagolo jwa nako e kolodikwetseng ga re ba baballeng le o ba sireletsa gagolo ke tse bonnete ba gore ke batho ke a tsewa ke batho ba ka thabelang go ya ka ntle go sentsena oe ga re kampa ka etsa bonnete ba gore e beneng ga ba tswele ka ntle

ka nnete a ka ga ba sireletsa ga itsa bo nnete ba ga ba je ga ba ba ba palle ka ntle ho di horeng tsa bo seng tsa bo mantsi bua ha ho mane ke na go tla fumana hore ho se ba ta ho luka dina go tsene nnete mo batho wa re wa kana go ne ka pasaka me sa kana go re tla ho ruta ho sena se tlhoki ngwana ka ntle ho hang hang hang hang le di jo ke na go ya na hore itse bo nnete ba hore ba ja hantle ha ho ba ja jwalo di soponyana ke maria dina wa teng ke a tseba hore se re phuthiphuthile ba masimong mane le tsa selemong sa o feta di teng jwalo ka hona re itse bonnete ba gore re dule re ba phela bo disophonyana jwalo hee le gore di ba futhumetse ke tse ding tsa dijo tse kgothaletswang gagolo maria tje ka ga di etsa gore mmele o be le mofuthu o lekaneng mme o tseba go ipokelela ona mofuthu oo.

Radio Less 93.3 FM. Limitless.

0: re tlaella jwa le se re tlile go wela ka kotlo he jwa le ka mane he ka le fapeng lane la dipapadi ke boela ke wa marume o tlhomo mo mametseng lona teng ho seng ka jeno le bitso la ka ke sepo wa bizo mabese jwa le ka e sala ke pitsa lo ne mpae ha ke tsamaye ke le mo
1: bizoza
0: wa tati
1: datu wa ka wa kwa
0: ai ga sa ikela ndatu wa runa ka bona ontse ya jwa
1: hai braga ya ke me khathala go tshe
0: ai ga dine
1: world cup ena ya iko
0: and then lena ya itse tswa ma Africa
1: ke tle hai ho se le mo fo a ha o lo tlo witse lo tlo witse bo mo mosala ga o fela ba ke wa pula ga ke ma ba ne re le ka mola ka
0: le ha
1: ka le ha go ka go panela le bana ba ema ntse ba ntse ntse ba ba le ke fana ga khaso ene pa pa ya pe ke ba ene le pa ke ba France ha mole le Senegal
0: aha
1: ha ke tle hai ho se ke lo go se ha pe ha pe o tama o di
0: tama go bo wa
1: o tlo go mo how la gandung mba bizo always good to bane how sheba basotho o ta bona ha go le hulukise bile basotho na wa o ta bona go defend parking tsena tse tleng di leng teng ka gona ka kwano ba ya ka bona bona ba isali ba sa tlile taba ena se ga ke bone le mane nada kona go tloya nada a gona mo go tloya wena ka
0: nna o tlile o se le jangana
1: ke bo mo wan dana ba ni ba be ya di guitar tsa ka ntle tsa
0: ba di le
1: ba tsa tshwa ba tshwa ntse ba shebeletse ka mona ka le hakwe was all good no no futhumetse ha ntle ka tsila ka jeng tebe ka le ka mane ka ma se
0: ka bane
1: yes meeting here so do ba o ha ntle ka mona ka pioneer ka ba se lo se le ka teng ho ntse le hantle ba ne kona mo gela ga qala
0: khaso teng
1: khaso ho na teng ho ntse le hantle ho lo mo tla le re boela hape hape re tshakela ha
0: ta ho ntse wa pe
1: e ha ntse wa pe so empa he ntumela ke nge mongetsa ke dumelise ba mbili wa sala sala so tho ho se mo letsatsi la ka jeno bitso so mpole etse la ka le bitso ke fulane kgolo jersey number 10 ke ma he fola bizo singipa nyepani go
0: nyepani go lwa tane aha jes no morte
1: eh ho lwa aha a ke re
0: tla ya nntse tsa kwa ke mo ne mo nka nka no mo ka ka nge no mo ka go
1: ba be di je tsang ba tshukana ya tsa ma ntuma mete mo bue tso hola number 10 a pa ke mang mo bue tso hola number 10 a pa ke mang ga mo
0: okay
1: o ga ha ke sa mo fe number 10 ha tle le so
0: eh sa o ga sa bui number 10 a sa bui ya mbendi

0: thing. O ga hakete.
1: Okay, hey man, hakete mo no. Bere ke ga. O go re ngola mal le botella ha go bontse. A fika eng kae le jo a fika re. Ke hakete le sotho ha ka ke la mpa number 10 le ambient.
0: Ka le ke.
1: Ye ja ba tla o nika. Ba tla o famuleta mo sana e sona. Ke ma ja ga le shome.
0: Aha. Ka ma he. Ka gona ha le sotho.
1: Ka gona ha le sotho. Ba tla o fa taba tseno ka o fela tsone. Le ba ba ma shome a mang.
0: Aha. A tla nga morao.
1: Eh,
0: ma shome a mang a tla nga morao. Eh, wa ta.
1: Bo tla demi ke ka fela.
0: Eh, bo tla demi ke.
1: Ma ka mola ka mo.
0: Ba tla ba trailer ka morao.
1: Ba be pitiwa ka mola ka fela.
0: Eh, wa ta.
1: Bizo la lo jalo ona me re to di sheba di petho tsa papadi tsa tsa mphapala fatse di tsela pele hey ho etsa la di maka le mihlolo papadi tsa mphapala fatse bizo o tla bona ho tlo etsa ntse ngata ha holo ka dina hentse ntse go pane tsa America ho holo Canada le Mexico ha ona ntse ngata tse hlaya
0: ya
1: mane
0: mane mane ne ntlo holo
1: mane mane ne ntlo holo mane a ka
0: ho etsa la di maka
1: nne bo ba ma se ba hanetse go kule coach ya Iran hana bontsha gore ka nete ha thaba ke sena se botsa se ba etsa halla sa hore ebe ha ba sa fuwa le na go nyana 18 ya hore ka mora papadi ya bona
0: ba ka ba phomole
1: ba hlape o korile tshuwe ho tshuwe then be kwa ba khutela flight ho to immediately
0: ho to ha ba tswaka le ba leng fela
1: ha ba tswala ba leng
0: ba ya se fofane
1: ba ya se fofane
0: ba khutela bo bo
1: ba khutela Mexico mo a bula ntle khere go kgolela le engwe taba ye
0: ba tla tla mo sa ha ba tlo ba pala hape le then the same day ba tlo ba pa
1: jet lag e tlo ba itsa ba
0: ntlo ba itsa mo fela fela ho tlo ba itsa mo fela fela
1: e o kwa ha o ke e istana o tswaka le baleng bizo go le futa o le ga koloi o tla ukwa ga ke tlo ke be ke dutse ka mona ka koloi ke tlo ka ebe ke di lexi
0: ke ka ka le tsantle
1: ke ka le tsantle ke phomotsa o ke le nahana o ha ke tlo tswaka le baleng o tlobola o tlo ka nna motho o tlo tlo le ka ba le shawa ke ntsa stadium ska la
0: o sentse bona go sentse ba sa ka nna ba le monyetsa
1: ka ba ba ke ka go le fela ke thola pa ga le tsamae
0: le kena sefofane
1: le kena sefofane le tsamae
0: Hey, ke tse ding tsa dipolotiki tsa lefatshe mmamedi ke nngwe ya ntho tse botlhoko ka tsela e kgethegileng e leng yona nthwane e FIFA ene tlile botsa monga di-Trump gona ha e le mo jwale Iran e qualifyile e qualifyetseng World Cup na ebe e ya moeleile ka ganaga America le gona ebe motlhomong treatment e tlo ba ya mofuta ofeng fela ntse re bona ga e kgona itle o na re fela yena ka se guarantee taba ya tsireletso le tsireletso ya bona fela he ba ka tla ba buka ba hloka hotla
1: jwale ka mora gore ntate Trump ha ke tsebe bizo o go shebe di maketsa gona itle ba re hlahlela fatse je
0: re hlahlela fatse
1: o go shebe di maketsa gona gona di o gaina wa ile go tsamaya tsona tsone pa ha ke tsebe bizo how she ever ka tsela yo le gore ntate Trump ona tlile a bua ditaba tsa gae ka teng jelo gota gape-gape o nka ntate Infantino a bua ditaba tsa gae ka teng yena a bontsha gore rona re le FIFA ga re kenakenane le melao le melao la
0: dinaga
1: oa ukona ere
0: fela ka melao fela ya rona ya football
1: ukwa batho ba tlhapang pontsheng ba tlhapa matsogo
0: pontsheng
1: ntate Trump le ena gore ke ena a busang naga na America ore I don't count
0: the
1: safety ya batho bano fela wele hutua kae
0: ho ye
1: hutua ho ye
0: ene motho a tla mengwetsa guarantee the safety ya batho bao
1: ke so wa yukwa na e jwang hence batho ba tse ba mbolo ba ditsebi ya hopola hona la argument ke la ka etsa le motho kwa che e me mpa le taba e mona fela ya facebook e be di likes and clicks a jwa tsa hona nako e re sebetsang jwa lo fela ka di likes and clicks ne ke butse motho kwa a ngotse hore ntate Infantino have to step down ke ebe ke lola le rata mpe o step down ya le rata mpe di step down ke step down ya o ntate wa yetseo a ke go tshe ebe ne semba ke montsha fela ebe mpe le taba eno fela ya di likes and clicks o re mohlomong re jwe le go kobele debate ya
0: that
1: it that that but how she ever tlile wa bona wena ntate Infantino tlile ena World Cup e ba hlotse
0: e maqhadile
1: ena
0: e ba khadile 2026 e ba khadile tutu
1: ena ba khadile e ba khadile bizo la son tso tsola pele ba the United e ba khadile ya bontsha e ba khadile ke nnete tshelte yona yentswe ngata wa tikete tsa mong ditu
0: pricing tsa teng ke tsiketse mohlolo
1: e ba o tshwe wa tshwe pricing ya ka mola ke mohlolo
0: ke mohlolo go e mohlolo bona ho go e sale World Cup e ka
1: sale ke wa
0: icon ene ya ka lona
1: no ena na icon you the money but he hunto tsama wa di meeting montsegemetse jwalo president ya the football association ha mole mo di kakaretso ba tata ba lenda beke nyone
0: mo di sana itse 19
1: e ba di ba
0: tlo lenda 19 ke la
1: e ba tlo lenda beke nyana e lo beke nyane tlang ha ba phomotse re tla ba bitsa ba tla ka kwano jole ba tlo go bitsa go di meeting tse lentse ba di tsama mana ba hola di meeting tse ba di tsama mamedi ha ba ya next time in bodema yo ka motho ma e yo ka motho ma kana hana go hai
0: ba ile vacation
1: ba ile vacation a hola di meeting tse ntse di tsama uwa tsa matsatsi le matsatsi a mang ba bitswa ba meeting tse e le president tsa e le members association tsa FIFA ba bitswa ka ofela go atlo ho meeting kena nne ho tla o tswe di secretary general ka go meeting o jwalo go ntse o bua ditaba tseno ka ofela e le hore ditaba tseno ka ofela e tla re mohlaba leng teng jwale re tlo ba bitsa ka kwano re tlo ba beya mona ba qokela ona jwale ha e le mona World Cup e tsamaya ka tsela e tsamayang ka teng jwale ntate Infantino le yena president a hla ka taba tse itseng tse itseng tse itseng jwale ka nnyana o hlaka teng le buile wang le tshotlhile eng ka gago taba tseo ka ofela tsona ke tse ding tsa ditaba bitso tse ge tlabe re di boa bekenyane e tlang tse le monage tse ding gape-gape tse motho o ka tlang wa toboketsa le gona o di sheba bitso o tla bona gore melao le melawana e ne e tsamaisang tournament ena o tla bona bizo hore bolo ha ile a khala ka ndi ke bone monno wa sebetse wa bona re fika sa
0: yes
1: a sa bala ba sa a sa bala mina la sa
0: bala di second
1: eh wa bala di second tsabe ke busana jo le ndate so phatswana e mong wa ba
0: wa ba tla ba le tsa phala ba ba hlwahlwa na henya le so
1: ba ba holo
0: le Africa
1: ba ba holo ke ha ka le jo allo se re fela e mong wa ba tla phala ba ba holo
0: yes
1: e se go tshwalo le re tsabe ke busana le yena a ga ga manulele melaweni ai ena ya bolo e reportang
0: e cha jwa mpelo ke nokala
1: hai
0: ana ke ga di cha cha pila
1: e ya cha jwa e o ke nya mtla ga simane wa cha cha ke bone papa ding ya France le Senegal
0: le Senegal yes
1: ke bone mo so pa di sa Senegal si wina mbolo si bile si face goal ya ba line men u di le sele until this guy akoga ha ke ta ho koga kona bolwane reporta hore motho ena o nga ile a santalo offside al kapi ya report la bana makamani ha ke ba le ba kamola ba khutla bolo e
0: offside al kapi
1: bolo e
0: kana go ne bona o se ba itse go
1: eh ah o di nale se
0: yes
1: o le phamisa ha ke tafuma la report
0: report
1: bolo se jina ke so sena ka le ke na go re nya celebrate bolo e se jina ke le kona ha ba phamisa ba se ba line ba fola o sa itse le se
0: o sa phamitse le se
1: ke na go report ke tafuma ke na bolo e ke tsere ntata taba e tsentse re di bona mona papareng tsa mope al fatse bizo hore e jwala o ka hle tlama hore pele ke lega le baleng e gana di test tsentse di gana ho ba bona hore e tlo sebetsa hantle ka hantle ka manne e tshatshwe hantle motlakase wa yona o ne pa hetse jwale he e be kona e jwale ka jana ka le baleng ya tsola pele ka papadi
0: wa tswa wa tate ho buela modimo nnete nna che ke le motho technology ke ntho ke e ratang ha ho ha ho fela go nna le maemong a mange ke ukwe ka ga gare e tlhoke ga kalokalokalokalo ka tsela e seng e tibile jalo ka ena mona se ka maikutlo aka ena ya bolo e chajuang ai go na le dintho tse itseng tse ke e bone gore e kgona go di detector tsa botlhokwa but go na le tse ding tse ke e bone gore hai ke nnete batho ba ne sentse ba lela ka yona VAR ba ai VAR e senya bolo e senya bolo ka gore o tlo fumana goreng motho o ka pele ka lehetla kapa ka phatla fela o setting offside a jiri tla draw straight line
1: yona yona ya toa
0: yona straight line sa ne bontsha gore bizo nko ya hae ka pele hla ke ka pele he no go offside
1: hona le bolo ngwe re tlo ke re tlo tswa ka demiki ka tlo tsa under 20 le tsantsa botho cup
0: yes
1: but hona le bolo ngwe bizo e ya entwe ke Sadio Mane
0: yeah
1: mana thakela Mbappe
0: yes
1: thakete Mbappe sentle mitsunye ya o ketela ke mo thaketse monno thakile nno yes ke nete hana re tloge ha o fitle bolo it's a clean tackle
0: ke clean tackle la o fitle bolo
1: ha o fitle bolo but also sheba hand o so shebisisa
0: aha
1: ke nete ha ya ha ya ha o thuke penalty
0: yeah
1: but also shebisisa da bona hore mane ha fitla bolo ha tsa bolo
0: o fitle motho
1: Eh have le teng ho tlo have ka motho ho tlo motho o ile ho yena ke wa
0: e vi ya ya bolo ile le tso
1: vi o ya e vi ya e tsho wa lutho ene vi ya e a
0: mbape ke na tle
1: go ma ka lo ke sa le tsamaya

0: Ka lo tswe sala tsema ga o khomme o fly. Le la se tsema ga o drive tsa tsa sedu ma. Therefore it's not a penalty. Ha ona penalty. Empa ka lihlola botho. Wena o no tlo ithuta hore ha o ho se se ithlola hola botho. Go.
1: E ne ke tlo go ke penalty.
0: Bolela ke penalty because ha wa fitla bolong.
1: Ke nne to
0: ha. Ha fitla bolong.
1: Aha.
0: A ke go wa. Check ke
1: tswana. You know technology in tse re thusa la ho le jwalo.
0: E bona le mo ntse thusa. E bona le mo ntse thusa bana a mani. Ha na sa fana ka penalty o that.
1: Ha
0: ra tsanda costidi ha o ke nteng tsa ba joe mpa he o ka ha se le yena wa le a sa tla ile ka ditatsweng ka ofela tsona bizo re ga ho le tsena a ile metsotso ile shomela metso e meraro pele ho rena ya borobong ke fumana go le mong a dimikia ke go kwana ka mona ka tebetsa bana jolo le la konyane 11 wane ha o funyane tla ba pala papa tsanda khosafa ka mo head taba di ka teng mme ke se ke bona gore mokotlisi wa bona sa bile a fane jolo ka bahlankana ba tla se ba kene kampong ha holo jwang go di nyone na ya Maria bizo ba ndwela ke re dikodi kwetse ba fumane ka ofela ba teng le sa di la fane ka le nane la bareng a nane le na ha le tjena buke hehle ke sebetsana le lona ba hlangana se ba tle ba hla ba kene kampong jwa re bona gona re nka eng
1: re
0: kopanya le ntle mona hape hape bizo ila ha qala le nane kwa mona la ga bua ka taba eno na ya botho cup ke tournament e tota e ba teng mafelo a kgwedi
1: go
0: tla ba tema mafelo a kgwedi e le a charity football match mona moteng he e tleng e go kentsweng ka hare taba tsa ntse bana jo le botumelo Rabale Foundation ke bona he ba taba ba tlhitse bona mme ta ga di bala mona tata o bona ona di team Queen Rabale 11 ho na le team Botho All Stars.
1: Botho All Stars.
0: Ke le rona ga hlala ka mola ka team Botho All Stars ka. Eh ka mola. Ke hlala la ka mola. Team Botho All Stars ka mola. Ke ka ola ka mo rona e tle re hlala ka teng ka mola tate. Ah e khona. Mo captain wa rona ka mo no ke la pisto.
1: Ana go tsike ma
0: la palapa la palapa ke la
1: captain la palapa ke captain
0: go tsike
1: go tsike
0: go tsike
1: ta ke tate o ye tsile ona ona o a ke o
0: go tsike jubi wa tate bile ke nalo bo khana se ke nalo bo skuza bele ka ofela bo mabuti ba teng ka ofela bona o bile kwa tate ntu bona na batheni tlo tse kwa ba mmona ke nalo bo mabuti bana ke khada
1: ke khada kwena
0: ke nna ke ndate mikiya
1: ndate mikiya
0: ba tshwana ke batho ba jisi na ba tsene ka ofela ba
1: o tsa for you ke nne sentse ke shike ke ina captain le number 10 e tlame ho ya we he mo wa
0: go ha o le tsena yo la o kwana dina so tlo ba kwa me ke boetse kana hape hape le bo coachless ba teng ka mono kana le bo mo go si ba teng
1: mo go si tsia
0: e kana le bo kana le bo SK ka mona ka Nedbank ba teng ka mona he kana le bo Christeko ba teng ke bone bo ne o le ka ofela ba teng bo mo iponi katse ba teng ka ofela ka monna ha ke re bo le ke
1: ke matswa ka bele
0: ka mane ka ho team Queen Rabale 11 coach Bobby na o teng ka monna ke mone coach Bob Mafoso ke bone bo ka nkhege o teng Prince le go thodi tholo o teng ka monna le yena he ka bona hape hape ndate Chris ka bona teacher Pule le yena o teng ka mono he ka bona coach mpuse puseletso ka bona hape hape honorable Lejoni mbojwane majiki eno le no teng ka mono
1: ba tla ka bona
0: e o teng ka mona Lejoni teng ka mona le yena o teng hape hape ke bomang hape hape ke bone Phugi le yena o teng ka bona e ke ke mabitso a tso bahala bo honorable Maqelepo le yena o teng ba teng ka mona a to ba tontontsa a to apa le
1: Sense ke tla ba thusa ke tla ba sabo ha o tswa tshege pule go tla kenang
0: a go tla ba le
1: go tla ba thusa
0: a go tla ba mo go ntse go bona mo
1: a ka e Te gire ke ho kela nda demiki ya ka bona ntate wa ka a e re ha re tshibola ha fitlile
0: it's ka ba bele ka bo sa o sa ide nyo le na kwa bana ba ndwela ke
1: re le nnete e re ha fitlile
0: a ke bo le nda demiki ya nda do sebedisa o se bitsa dino te ngata ya o se bitsa dino te ngata
1: ya oh ga ke mo pote ka
0: mo pote ka ke no
1: mo pote ka ntina wa tata
0: ke bona na ba
1: na ho tla se bitsa itsa le ba
0: ba be di a o se bona go ke metso tso robong hantle le skoto pele re fitla hore nyina ya borbo ba be di nomoro ya mohala 2231642 ha mole plus 2665 9933 hantle kamora ditaba tsa horane ya borobong tsa betlile re bula mehala a rona mo teng le wena mamedi o ka kenang jwale wa tshwaela tsa ga o tse o di boneng papa di tsena tsa mohope wa lefatshe ka mo hentetle ditle di mathaka teng e bizo ha motho ntotle o sheba bana o sheba hem dipeto tsa maobane o tla bona hore France e bapetswa le Senegal mo teng he e hlotseng jwalo Senegal ka ntlha tse tharo ho ntlha e lengwe ga boetsa ka bona Iran ha ba pala le New Zealand di bapetse ka lokana ka ntlha tse pedi ho tse pedi ya ba hem Saudi Arabia ha mo le Uruguay di bapala ka ntlha e lengwe ho e lengwe tsa tsilena ho seng ebizo Iraq e bapetse jwalo le Norway mo teng he Norway e hlotseng jwalo ka ntlha tse nne ka ofela
1: ha e hlola e puputile
0: e puputile di ntlha tse nne ka ofela ha tlo le ntlha le nngwe ibile ke bone hore Haaland o hlabile brace
1: o jile bone
0: le mona na
1: na ye o setsa nyana ja hat trick
0: le mona Mbappe o jile brace le yena ka tsela tswana Argentina Lionel Messi LM10 bizo o hlabile hat trick ibile o hlabile hat trick bizo a ona hlasitse
1: yona ene ene ba feeling
0: yona ene ba feeling Winnie Khadole Algeria o se o go le go di ntse tharo me di ntse tsa go ntse tharo ne di mo fa boemo ba hore a lo fitla man ho the all time leading goal scorer ya World Cup ena go etelele e le monane Klose wa opola
1: Miroslav Klose wa Germany
0: e yona le goal tse lo shumene
1: metsi yes
0: lo go Messi o fitletse boemo bo no ba hai ka hat trick ena a go gileng go seng hona mamelin tele mola Austria a ene tse ba pala ke a tse bana go re tla mesebetsing kwa no mola ke keletse score ha ile 1-1 se le 3-1
1: e tikhitse 3-1
0: bi se le 2-3-1 ke keletse ha score ne le 1-1 bi zona go re tla mosebetsing ho se
1: hai taba engwe wa tate sentse go kana le ntate Miki ya kwano taba ena ya papadi ya Iran le New Zealand e ntla bona bobedi e bakile ditaba di hana ofela motho mohlanganane banana o dikeman ya ne o ke tla hopola le bitso la hae e ho thung o wins o wa celebrate o yentse bamba bontsha go o naetsa
0: matshwao mona bona
1: matshwao a se thunya
0: mhm
1: e ho shebise le tsheleng tsaka gera achi banna ebe well tsheje ka mo
0: di tlo ka tsa thata mo
1: ke tata tata
0: mo ke bula e wa ke hana South Africa ya tsa ona le na tsa ho celebrate
1: aha
0: e a itachi e a thunya ka wa thunya go le itsa thunya ha e no ebe bana ba bo ba
1: baya fatse
0: ba fatse ba wele e ba itia
1: ene ene le nthen normal
0: ene le nthwe hantle le celebration hantle normal emba kae kae ke tlo long ya ba se thiwe se tlongwe o sothwe e ya provoke e wa bona le yona ni ene e ba thona go la dikeeper
1: ba ngola melaetsa ba ngola melaetsa mpeng
0: e wa thwetlwe le yona go ke taba tseng ga tsetsa lamba pa dinga bola motho le ba le yo e ka nna ba buitse fela
1: ke
0: la ha ntse tjene se fare e no le ka nna ba ke le go moshe
1: ga tlhanya ne kana go ne motho a ke tsetsa tshola Sundowns ya
0: e ka ba yo le ma go moshe a tswetse tsa tsa bona ma se ha ba ja fa sa ba pamisa mo tsa sala ndiji ra yo e o re ka nna ba o tsa ba batho ba ba kwa
1: celebration ya bo hlokwa ntse le ya Lord Mkoko fela Lord Mkoko nda tya jega na ho sele mo mo jino mo
0: mo jino mo mo
1: na te bigi ya ho jwa ngwa tate
2: he wa tate ho lo ka ho jwa ngwa tate
1: o wa lo ka
2: ah ke u ka fela ho le ga nya khotso mo ntate
1: e ya o ntate ke khotso fela ha ho lo jwa ngilla boga bo jeng
2: thank you wa tate
1: e ya wa tate ntate mikiya re le boetse mongaka ka go be hantse re kokota mabanting a ha o ntse go bulela
2: ke a le wa ke le bona te bizo ka nnete le gona re le boa go lo ntate sentse ke le dumedisa le wa tate le bohle bohle ke a tseba go le mo ifomo go lo wa ga dio le sotho ntate le beng ba gona ka go fela bohle dipapadi mona se tshaba sa papadi ntate
1: Eh
2: wa ta.
0: Wa ta ai ne ta sala bala hla ba ga melao seng bo most contacti bo ho kwa bo ko shino sente ba hlaga ditaba di hana ofela empa ke ditaba tsa papa di ya bolo ntate di jwalo re bona re Messi o sebeditse hantle ntate ho seng hona meso.
2: Jwalo wa ta di jwale tawe ne ntse ba tsiya ka mo ga o kiena wa di kiena ke ya bona go ke hana e tlalatlala ngwe le batho ba motho eno na sa tlhano re bi e o fitile se staff yaani. Ho bana wa bana la go bile le ntho mo ne mpa he ka tla bua ditsi wa dadu go na ba reng ha ba bua ka yona taba e
0: wa dadu e re ke di shebe ka metsotso ene mine pele go fitla mane ditabeng tsa go ga bo ntate re shebe ditaba tsa malanjolo le under 20 makonyane 11 re boela hape hape re shebe ditaba tsa ntse malanjolo le botho cup ntate mola mo teng la tlhaka he go tla o tla le bizo a itsipa tsipa e bile fela he wena o so tsebe go number 10 no ta to ya ka kofi da to aka hauntu na kofi
2: eh jalo wa tat ere ke tle ke tla letsatsi lena la maobane ka nnete ebile letsatsi le bebileng busy haholo ka bo rona ka bang ba thaka mane wa tate.

0: ho boetse hona le mo mogatlo ka office ya ntate president le ntate technical director ntate ba ne ba bitsitse ditotso tsohle tsa di structure le di likitsa le Soto Football Association ntate wa hopola hona le taba yane ya under 17 ya tswa go tlokola nna ngola ka ona ka magetlo ntate ya mo mogatlo ona le morego wa ho tsenya le ke under 17 e ga tsena lo sha taba ena ya quota di likintsena tsa rona tse fapaneng mme go bile le mmoka o jolo ka bambatha maobane ntate mo e le goreng o ntse shebisana ka yona taba eo wa tate gobane taba tse dingwe jolo ka World Cup le melomong ya rona tjena ntate ke a tseba Afrika Borwa mane ba ne ba bua mohlala kaleke ena bona ya reserve ena ya diski ntate ga o ka sheba mohlomo o kare 70 kapa 60% ya dibapadi tsa bona ke batho ba ileng ba mohlomong talente ya bona ya matlafatswa ke yona taba eo ya diski challenge e le gore le mogatlho wa bona ntate o ntse o sheba ditsela tse o ka matlafatsang talenta e nyane mme ke tabeng tse tswela pele mogolwane wa ka e le goreng setšhaba ga ntse ya pele se tla nne se lebue le seding le gona ditaba tseo di ntse di tsamaya jwa go boetse o la tlhokomela wa tate go bile le toro ya Queen's Cup mo difamasego le difabere ya ntate di ne di etsa draw ya ditlhopha tseo tse ka bantse tsheletseng ntate re tlhokometse go bona letsane tse golo tsa Women Super League go boetse go na letsane tse tlhano tsa semane wa tate ke papadi tsena tsa nako tsena tsa bo pre-season e le go thusa ditlhopha tse fapaneng wa tate gagolo tsane tse nyane ga re etsa mohlala fela go na le Emmanuel Quincy mono wa tseba go e qualify tse o kena ya Super League mme papadi tse kareng tse ne di tla ba thusa ka pele ka potlako wa tate re mathele mane o makonyane 11 wa tate e re la ra etsa phatlhalatso ka nnete gore kgodinyane ya bo September wa tate ke mo o tla bo bapalwa di-qualifiera tsa AFCON di tla ka tlhodisano yane ya COSAFA o tla ithuta gore bogolo ba di-qualifiera se di bapalwa ka di-zone mona e be ke dipapadi tse kareng tsena tsa bo COSAFA ntate mme tlhopha sa ntate motolo se ne se kena campone tsatsi nane la sonta ba qadile go ikwetlisa ka mmanta wa tate o itsakanke monyetla bana ba sa fumaneya ba bangwe ba bona ba kwetse tsena mme o tla sebetsa le bona godina ka ofela wa tate e le gore ka nako yana bo September aua tlhodisanong eo e tla ya ka morisa se ka mane bonyane ba ile ba itukisa wa tate gobane ba tlabe ba lelekisa gore nalaneng ya rona re le Lesotho re qualifyele dipapadi tseno tsa AFCON under 20 lekgetlho la boraro go tla gopola gore lekgetlho lane la pele ke ka 2005 beneng yane ya ntate Matete le ntate Lehlonolo Thotanyana ya ba ka 2011 e ba under 20 ya ntate Lese le ntate Moses Madie e le gore ntse re shebile gore tle ke re kene lekgetlho la boraro mo wa tate ha ke fetela go tsena wa tate Queen ke ngwana ka wa tate e le gore mo ke leng teng ke latlhe ka moetsa kere Queen mo ke leng teng o santse o tseba gore wena le bo wa tate le tla sheba bo number 5 kapa bo number 20 kwa se le tla bona gore na
1: wa tla shebisana na ba golelana jwang
0: ya ntate bijo haufinyane le Chigosi ne ne ka bapala le Chigosi a re Chigosi o tla sheba le wena bo 20 bo setho gore na ha ke le teng ha ditikiso ntse di tsamaya hantle ka nnete wa tate go tla ba le papadi eno ntate e tla etelela letsatsi leo la galadina kapa e tla ba letsatsi leo la galadina e ka setana le ditlhodisano tse fapaneng wa tate kagolo e nngwe jolo ka o tseba gore Queen ke setlhaiswa sa naga ena gagolo bo Emmanuel mane ntate go tla ba le dipapadi tse mmalwa tse lekang gore setse re bone re ba le bo Queen ba bangwe nakong e tlang tse inspirang bana ba ntse ba tla ba gola ntate e ka setana le yona taba eo ya galadina e le go
1: lekanmadamke
0: eyanadibiso
1: ke kopa gore o ntse o tshwere jalo fela mongaka re re titipote re balola ditaba fela ke molaeng tladi e be re tlotla re tswela pele
0: okay
1: ntate mamaditlhe re titipote re patela fela molaeng tladi a re balola ditaba tsa gore a borobong e be re tlo gutla gape ka morago tsone.

Ke o leboga gabizo mo mamedike o dumedisa. Setsi sa ditshebeletso tsa lekgetho Lesotho RSL se tlhagile ka pele go komiti ya paramente ya moruo le ntlafatso go tshwatlha setshwantsho sa molao wa 2026 wa tsamaiso ya lekgetho. Modula setulo wa komiti ya moruo le ntlafatso Mohlomphe Sello Hakane o boletse gore balefi ba lekgetho ba loketse go ba leseding ka tsamaiso e e tlhakileng ya lekgetho le metšha.

0: batswana ihle ke taba ya tle a ya nyogetseng yeno ha o jalo
1: what that
0: a lokise le bala afane ka bamba
1: afane ka bamba thapela ka afane ka bamba tha ne re bua le tenna ne re kopane hana ha ha no wa pala di ja matlama le di ja batho papa di tla ketela bala wa le papa di mono ene kitchen raiser
0: ne
1: kopane jo le
0: kopane ka stadium ka
1: mang le matlama legends be ne re kopane ka ofela mono ile ile re bua le mshala ya so tenna mono ye mang hi mola wa last dance mo re tsa wa
0: tsa
1: ga e ha re lo funa ni se hantle
0: aha
1: e bona ke re lo kolwe hantle o tla ba ne le ga tsi ditime o itse ke tla bona ga e mona ha e fela mona go ha go na ga taloka
0: ah tanda lo go sa pomo o sa pomo
1: e se ne ka letse a ke go mola bizo se ke le mokae mme de ke motela se ne ka letse go thola mmile hantle go le ke tlebo mo mba ka hantle ba ne ba o nyipa wa le ke be se nyipa
0: makathanda ena wa ha yontso le hantlo tso le shapa se gala ke kopana le ena ka bambata mona a ngweletsa mona hela bizo ho wa ke ga yo shapo ya letswallwa
1: e ona si ho no so ho be haka le ke mona wa last dance
0: ya
1: ha ke re lo hanya nyana fela re bona
0: o
1: tla etla
0: re bona na ke se
1: ya yo ho tlo bala bo nyo ke tse bo bidia ke tse ya ke tate wa bona di fita
0: ya nya tla nyana ke
1: ye re na bona ba di ya re tsho tsho
0: ene ka tsana o tsana ka tsana ka o go bona le kena ka ga Premier League ka boemo go jalo bona jela ke ge Villa ene se itshaetse go okay ke ntse le division ke ntse tla ba pala ka squad se rena le sona once se la Premier League se tla me o bifa pa squad sa lona ke
1: tla ba bifa pa squad
0: and le se bifa pa ha holo holo ge shebile batho ba bana le experience ya o ba mong
1: jole me ka o bega nyana
0: e fete e me ka o bega nyana e tla fete e re tete
1: me ka o bega nyana
0: ae ma ke wa re tika mzamana tsa batate ha di batu bua le shane ke wa re tika setlhopha sa mzamane ke shebile ha se bapala Nedbank 8 ha se a performa hantle ke boetse ke shebile hape ha se bapala Champ of Champs mzamane ke a tseba go le mametse ke a tseba go ntate kokoropo motswalle wa ka banna o mametse ke a tseba le bona bantse ba mametse ke dumela hantle go letlokena ka ga Premier League le itlhophile haholo golo getlong lena lala kena ga tla pele la tswa la bona gona di gaello di bile kae di bofoko di bibile o kae mme empe ibe sentse re kopa hle empe ibe le itlhophile hantle jwa le getlong lena taba tsa lona ditsebolo tsa maela hantle bana ha e baba ke keng ba itlhopha hantle wa tate ba tlonyagela jwa le ka pele ke go pala pele bala banyagela
1: o ke bo manyagela
0: ke bo manyagela ba ipetse bo manyagela sala jwa le o bona gore A division man teng ba dititika go thulo go tu ka nnete ba di wa tla go thola go A division man
1: ho bona go tsena
0: mono o ke mothebelele go bona mane A division man wa tate mme o tla hopola gore season nyane ha ba tla qualify la o kena Premier League ba ne ba kene jwalo ka tsela yane ya hore
1: le ba sa hlolwa
0: ba ne ba saka ba loser ho hang mme o ntse o hopotsa gore la ba saka ba loser jwalo ba ne ba bile ba ntse ba bile ba bapala ba fokola ne ba bile ba fa fa
1: ke go hane ha
0: ba se nanda 20
1: ha ba se nanda 20
0: ba me dire go tla wa le se go kana jalo le mong ha di iso ru patshwane ke mongwa ba letsa phala hebe le hore ba tle ba tse bahala le fatseng o ipa botse ka gana ha le soto aya bo emong ba sadak aya bo emong ba Africa ha ona jalo se re bua ka yena le fatse se le motse ba ka ofela
1: o ka coach ka re ka hore
0: o re mo
1: re banna pepper
0: aha
1: coach o re nga o tshwa
0: o bona ba tla go fitela
1: a ke ke one last dance go shunta u
0: aha
1: e ke one last dance thaka tsa rona ke tsela bo Messi ba tla go go
0: mo bona ntlo
1: go bona go ke ba lang go thaka tsa rona mong re la go kula go shu ba tawe
0: na le batswane
2: o mlaka
0: ho ya jo ngwa tate
2: a hwa lo ka mhaka no mathata
0: ai re sa ikela tate
2: thank you mlaka
0: ke tswakala ka botso sa o singa tswa ka nna ba ntse phomo phomo tse ntate
2: ai bile ke a tsona tsena mang
0: o bile wa tsona jalo ile go tshege kana go ntle
2: ena
0: aha nna re botswane re yetse hloko nate hore e tle ho na le diphetoho melaong le e tsamaisang jalo papadi ya football jalo ne gela ka tsa go o ke o tlotla o re fa o re bea le seding ka taba ya melao e mengi re boneng ha ho lomane mo re bile re ka etsa tete ya mohlala ka hore ha o so wa gelwa bolo o tla bona hore ho so bitle ho balwa hore na motho o ha feta metsotswana ka pa di second tsane tse ile hore di beuwe e le hore o tlo keteletse ha ba mohlomong a sa e fitile jwale ibe ke mane ma seng a penalize ne ke lakatsa go re be le seding ka melawana e ne ile hore e se ite le teng ona jwa
2: do ya net ke a gola ka gemela o e tshintshile haholo e le ka tamane ya teng ba tla e mafapha ka ofela a itikisitse gore phetwe ba di go ba ntse dintsa tsa hamela e tshintshi go rena na ha yona ya gabela melao yeno ka mogho o jwa go bana maemo a moruo ha itshwane lefatsheng jolo ka mohlala le Sotho ho ona le ntho tse ding tse kang ha dire ha ka dikenya tshebetsong ka go latela na di tsamaya go tsamaya jwang ebile ne re ka fumana bolo e le siko ehe ja gola tse teng tse tse ke naganang gore di ka re thusa gore nne re tswele pele rona re atamele go latelana tebelelo ya batho ba ketapeleng na ba lebeletse gore na bolebe ka mofutofone ke nagana gore ga le ke iqala ga di leke ditšheketso kaofela le batho ba bewile seding ga di naga amagampi a kao
0: re tse tlhoko ntate go sona le taba yane ya di-5 seconds jalo mone mo e leng go tlo fumana gore go thwe dibapadi di na le ntho mone ya gore ke go reka nako ke a gola ka Sesotho kapa go senya nako e leng mane mo o tlo fumana motlhomongwe go tlameya go tlosa goal kick goalkeepera o ntse a supa he banna emang gantle pele mono nyeo e tsa tsena ke ona a tla tlosa bolo o nka go feta 5 seconds mme re shebile le taba tsane gape tsa bo di-substitute ha re sheba mono substituting o fumana gore ke di-second fela tse leshome mme re bona gata o tla fumana dibapadi tsa rona nako nngwe a lokela gore a tswele maleng gaufinyane a ka tswa le teng e be go kena sebapadi se seng o tsekelela gore a ye mane a le o fa yane mongwe gake mane le taba tse kang tsene tsa bo medical treatment kapa taba yane ya go atamela sebapadi se le metseng ka lebaleng go taba ya go tswela ka ntle go lebala
2: oho ha ke tlo hina ya 5 seconds ya goal kick le 4 in ke tlame ho tlisa ona ho ba ne meeting ho ba ne e bile tong hore re thuse papadi e ba pale ka mogogotso fa sa mahlako ka bobedi ba bang ha se ba le ba se ba ba di isa ho re papadi tsela pele nna ke le mo le tsapala ke tshwanetse ke itse ntho tinke visual countdown. Visual countdown ke mana mo tla ke go bona na go ye team ena na e tla gana bolo na go ye ba tshwere bolo. A ta nna touchline ke hona mo ke tlokala visual countdown. Ha ke ntse sa re ke e no ba ka go senya nako. E lo ke tlokala mane ke re 5 4 3 2 1 se ke tsa phala. Ke re ke se le bana ba ba ya gela ente channel ka mogo channel le goal kick ha ba dia with the goal kick ke tsa visual countdown then we see wa corner kick ha re ya ho medic a medic e hloka ka ho hlola di team tle go tlisise gore o nna le mo medic o tlotlaneng o thusa team yo nngwe gore e ya imele yo nngwe ka gore go ka etsagala gore leega ena e wele fatshe e re ga a keta wela fatshe ga mediki mong ka mo beya ka ntle a ba iphamela go tlela ka lebaleng jale molao gore aena motho e nong ga a eme mothotso kao fela le ka ntle e leng gore ga eba leega gona tsena tebelelo kore ga eba motho a wele e le ka mannete a le metsa ga re fere e tla go yena e mokopa a re ke tlhoka medic re fere e tla di ka medic ya ye ka ntle a tseba go tla bana le motsotswa le ka nne ya ntse ehe jale e le gore e tlo tlhoka gore medic e se kare ga motho a ka la wela fatshe a ba potlakela go kena ka lebaleng gobane ga o se kene ka lebale motho a sa tlameya
0: ke nnete
2: e le gore tshebedisano ya medic le direferefe tlo ba e golo gagolo ya go sa ba motho go tswa le ka gore na maemo a jwang naheng mono motlala mabaleng a gona lesotho mona ga a tseba gona katamelo ya letshwele le dipapadi di jang empa maemo a tlokotsing go team yo nngwe letshwele la teng gona ka nnete le ka ja ntho e mo lengwe e fetang ka pela yone
0: ke nnete
2: e lore 10 seconds ya

0: reng sebapadi hore se tswe ka lebaleng ka nako ha a sa bua e le go tlotswa lineng ya haufinyane go yena ka ba Google line kapa touch line e le gore go ka fumana ka mola ka moa tlotswe ya ka teng ga tlo emisa papadi gobane jole e tlowa moferefela e le gore ka nako eo refere o sa tlameya go sebedisa botlhale ba gae le go mamelela boemo bana ba lebatama la dimeng gore motho ena le ga a tswa ka mola e tlo go bakela mathata bane ba tlo mo bitsa ka ntho ngwe le nngwe go manana a pota ya ka nkane mme empa ga ka montsha le monana go lape go se tswa gorena gafere o ena o batla go manager game a ipatisitse le maemo a teng ka nako eno empa go teng fela re sa fio sebapadi ga se tswa se fiwa 10 seconds e bang a sa itse jalo yana ke nang o tla ema motsotso go yane ga yana ke tla o tswela papa e tla tswela pele ba shota
1: dele patswane nnete a salang date o bontshitse qalomane gore go sotswa ka gona dinaga le ba tsamaisang papadi ya bolo maoto ka gare go dinaga na ba adopta melao ena kapo melao e melawana ena e tsamaisang papadi ya bolo maoto jwang gape-gape e nngwe o bontshitse gore dipenda tabeng ya mokotla gona re na le mokotla ga kae ke tlholotswa ke tabe ena o e buang gobane ga o tswile o le kwana matšhabeng o sebetsa ga mmo le bana ba sebetsang ka mogona wa VAR ka mando le ebele kentse dilaphele gantle mona lelepe le setse ntho tsa boteng ka mota wa dinga teng empa ga e mona ne di a sala yes dilaphele di teng ga e mona ke bone ntse nna le o di sebedisa ga le kopa le bontate lebala le bontate re tshedisiwe ka monte nna le o agela tsebe mona ntho e pote e be jele ntse le kgona go bua le utlwana ka ditaba tsa lona empa wele ye ya VAR o bone ka e tla fitlhane neng kwano gae mona go latela motlho mong taba tsa lona le le reference association tse di tsamaya motlho mong le bua ka ditaba tseo o bone ka taba ya VAR na ke taba e ka qetelang e ba teng kwane lesotho ka bota nne re e bone mona mo ntse re e bona teng le aforika borwa bantšhe aforika borwa go opile gore e sotho tla e ba teng
2: ke gola le gona ke thadiseletsa mo neng tate phatshwane le gona ebe motlho mong le bone ka VAR e bang nako yeo e bang ka fika lesotho na e tla re thusa kalo e tla re tswela molemo ntlheng ya go tsamaisa papadi ya bolo ya rona gae kwana
0: okay ke kopa kala ka ene e ketelelang
2: ya ndate
0: VAR yona ga e le teng e tla be re thusa gobane technology ga e teng go re thusa e seng ga ya tlisetswa go re tsodisa e teng go re thusa ka gotlhogotlhe e le gore yona ga e tlhoka go buela modimo le nnete maemo a gore VAR yona e ka ba teng lesotho ga sente e ke bona e ka re ka ba teng ga jale gobane e tlhoka mokotlo o tiileng gagolo le dinaga tse ntse di batla go ba le tsone aforika mona go thata go ba ka ba le yone ka baka la mokotla ka nnete yona ga ke bone ka lesotho ge ya tlamela go ba le yona gobane ya pele fela go train-a batho ba tlo qualifela gore ba ka tsamaisa tlasa VAR e leng gore gona ke naga re ntle re se di bonebone ba gore batho ba gona ba ka tsamaisa tlasa VAR jale e tlo tlhokang gore dine di-broadcast-e ka mokgwa o sakileng le treatment e le teng jalo e tlo fumantsha ntse re di boemo bo re kekeng ga kgona go tlhagisa dipapadi ka rona ka mokgwa ono wa TV ka nnete ga ke bone nna ka ke ka ba ntho teng gape VAR ga se ya rona re diresere VAR ke ya lekere e re e tsamaisang leke ke yone e reng re batla VAR e tlo thusa papadi tsa rona gona se re kenya ka sefifi
2: fela hei nate phatshwane e kukwe ka di arabileng tate ga ke tseba bapepa o na le letho le saletseng
1: ee a ke re wale nate phatshwane tate motho lo se o shebile gore motlho mo e kaba ka yona nako o tla ba le kwanang gopeng wa lefatsheng tate ola santse a di betsa kwanana gobane ke bone gore ba ne bate ya phala ba sebetsang le ena gagatagata tla fumana gore ke bone ka ba santse ba le teng kwa ba teng kwa bele motho no ntse o naganne gore motlho mongwe o ta bona le phatswane le ena motlho mongwe
2: kgolapo re emetswe re le
1: sotho empa ga ne le phatswane ntate.

0: tem de uma fique
1: de uma fique fique
0: de o sal qual na em que em me deixa eu bater de rapé rapé bizo como na capa pensar duri muito engraçado a bonsa é o que a mang de application desse de que nem a mano ruquido é ruquido quando na hebo levo lá o meu coitici é tati James Madisiane ka nna ba wa khitsile yena ka mona
1: ha re ha o manyatse ba
0: ka mona ke nna ba kwa wa o kule o ka mona o ha sa ile ha ma haleng ha so sa ile go tla ka ire ke tsola pele lulu la to pa sa mahala me ba mba ba kutisi bana sebetsa le bona bo busheni bo the goalkeeper coach ba lo ba sa ba lo kulule ka ho fase no jo le o sa tswe ha lena e be ke tlo la ditaba eta ke tella e le fe ne ke busela jwalo le anke thoso o seng ngona re bua wa motho anke le ho ntse a wang a re mchana
1: a re mchana
0: a re mchana taba ke mchana taba ke mchana a mo ntle lutwa ka di mali nante le ukwe ba hetse re sebetsa ka yona taba ke mchana ka mo ntle lutwa ka di ntle lu ka di bue ke ka lona go le ka ho ka ya di bue mchana e la tswa
1: a tsana banjo se wa reng banjo se wa re ha o ka etima me la ho ka etima me tsi o tla e fumana eno ile ke ya pele ya bobedi ya a re story ha o hana ho mpa sona ke na le ditaba tse feletse ngwana o bua ke a sengola ke tla se bua le moeng o tla se thiba se se le mafine gatse le bohlaswa fela e le ona o tlhahangwe he mphe monyetla ke lokisa taba eno ha e jwalo e tsena jwale ke tlo buisana le kheti ke no mamene ke tlo di ya di le mafine gadi le jwalo go bane bona ba tshaba ho di bua kheti no
2: e bizo
1: shapu ya ntjam
2: do tla pala mae mathe
1: tla pala mae sentema
2: ka e lukisa re le maphempe fela ke le bangana o dintsa re di bea fela go na bokete wa tshimolo wa toti
1: ke a obule
2: ho jwang wa tate
0: ndato waka
2: murenaka
0: ai ha ona mangkhang
2: bana murena mpusane le mathuko a yona
1: ngwaneso ka malapa
2: ngwaneso bana bana ka kwa ke tswa le tswa
1: ka kwa ke tswa le tswa lo ndati wa ka
2: ho jwang tsela bo ndati
1: ai khona wa tate re mnate wena
2: ah uya handle ka nnete wa ya ho lebe ka ne ngwana mme e hile ho bi a ho lu kina kwa tsena tsa preseason o tsebe ba bang ha bo khete ba kena bana ba ba se sentse ba ipotsa kana jwa le khete o tlong ka ya ka team e be o tlong ka ya ka team ha re tla di bua di le jwalo phepha le wena bitse ngwana ntsu kwa no radio le sotho senje
1: ne ta mo di mo go di bia di le jwalo
2: hey re kala ka bitso
1: a tle re qala ka hona ka mana ka bo pitsa di belang ka mo rija ngwana mme
2: ka mo rija ka monana wa tate o tla hopola o hile wa lokolo wa di assistant coach di assessor a le di goalkeeper coach e le go lokolule batho ba ka bambana ka ofela pele o lokolo wa ntate James Madidlane tate James Madidlane hantle ke wa tla ntotsa ka kile ka fumana hore o sala ka mana ka Africa hore hona le sehlopa se le go tla tikina le sona ha ebeng ha so tikini le sona ka mona ka Africa borwa mmetsi ne ntse bontsha ha se tloba sane sa diodi se kgatlhwe ke yena le sehlopa sena sa dinare football club se kgatlhwe ke yena empa wa bona ala ka netihle ho batlang ho hlamatse ya ho teng ka mana ka Africa borwa mo eloge tebello ke go begeng yena hantle ke buisana le ba haufi le yena mono sehlopeng se le go ya go sona ba ile ba bontsha ga ka nete re kana ka mohlaisa e le mokotlisi e motjha wa rona ka mona ka Africa borwa jwale ho ka na ntse e tsalang ka setlhobeng sa mahala wa bona go ekile setlhoba sa mahala jwale ka e le sona se e le go emela dipapading tsa matšhaba bothata boteng taba engwe gape bitso o seka e sheba fela gore batho ba ntse ba tsamaya
1: ya
2: speculation sane sa gore ntate se ipho o nantse a batla go sia setlhopha se ntse se tswela pele le sona jwale ga se tswela pele jwalo bitso sena se re a ke bona le dibapadi tse ngata tse tlileng ka go setlhopha seno sa mahala gobane ba tseba go support financial support ya ntate sepho e teng ka go mahala jwale e sia dibapadi tseno is the question mark gore na ga ebe ntate sepho a ka tloa ka go setlhopha sa mahala go tlo tla go e tsala jwang ka disalari tsa rona gobane mahala ga ena tšhelete ga ena ntho e reng ntate sepho ke mothusi wa mahala ha ke tsebe ke tla etsa investigation ke fumana gore na ba na le contract e ba e signing e reng sima e sponsora mahala ka dilemo tse itseng kapo o ntse a sponsora jwalo ka motho a gobetswana phepha o ntse a hla jwalo ka motho a gobetswana ntse a re ke thusa debete

0: ditiane tse ke nang le tsona kapa ka tšhelete tseng ke nang le tsone e le go a bona gore e sente e beya mahala mahala e beya mahala bothateng ba gore shooting tate sepho a ka tsamaya dibapadi tsa mahala di tlo tla dipatalwa ka tšhelete e feng ge na le dibapadi tse patalang bo 30,000 ge na le dibapadi tse patalang 15,000 14 20 jalo jalo ka go tsoba seno sa mahala ha ke ntse di a ke tsa dipatlisiso sa ga potso go bona na jwale ba tlotla ba maintain wa ka tšhelete e feng ba tlotla ba patalwa ka tšhelete e feng di 132 a ke tla o tsama jalo wa bona re tlile go ka nna ba le bathata ka bengwe ke yane o ke yane o re o hopola gore mahala ke engwe ya ditlhopha tse le go di ntse di investigator tabeng yana ya match fixing e le gore ga ore ka bona le yona mahala e ka fumana e na le taba tseno tsa max fixing re kana ka bona e nkelwa tšhelete ya yona e le gore e se e nkile kapa e abetswe kapa e tlotla e abelwa eno e 650,000 e le go a bona e tlhile ditaba di teng ke mathata ka go soba seno sa mahala potso ko gona go tlotla go e tsala jwang ntate malapane ye ke yena caretaker coach ga ke bua le wena jena wena bitso le wena phepa gobane jwale mokwetlisi ga salwe empa ba itse ke yona ba tlotla ba sheba gona ba etsa mokwetlisi e motšha kapo yena ntate malapane o tla tswa le tsona ka go soba seno sa mahala e le go a bona e file mahala e na le mathata a mangata gagolo wena bitso
1: ngwana mme ke a kgola getlhe re fetele gona ona tlabe tsona tsena tseno ge tsa di-investigations tse ntseng di tswela pele gobane re bone goitlhe e gwanea ditlhopha tse ngatanyana tse mmalwanyana o e le goreng ntse re bona goitlhe go tlo ba le go lobokana ka go leake ya rona kapa ga re sheba loko mmane nane di qeteletse di eme jwang
0: taba ena e re bizo ga e kala fela e re leake ya rona ga e beng o ka fumanwa nna re ke betšhene ga e beng o ka fumanwa go na le ditlhopha teng gang letsuka le na la match fixing e ne e re one di-sponsora tse sponsorang ditlhopha tseno re kana ga bona le tsona di ikhula di-sponsora tse sponsorang leake ya rona re kana ga bona di ikhula e le gore leake ya rona e sentse e na le bothata gapo e ka nna ba le mathata a mangata re kana ga bona ge botlho o tla re ba palela ge sena sponsor gobane le Vodacom ke ba kgotsofala ga e beng mo e ntseng e sponsora teng e ba go ntse o tla ditlhopha tse e le gore tse gobedi kao fela di ngata golo wena dijo mtlho mongwe ga e ne e le ditlhopha tse pedi fela e ne ka nna otlwisitse tse gobedi se di le ngata golo e le go a bona e file leake ya rona its at threat ya gore ka nna ga bona batshetsi ba ditlhopha tseno e sitea le motshetsi yo mogolo gobane motshetsi yo mogolo o tlo ipotsa gona ka moo ke ntseng ke sponsor ga teng ditaba tsa mofuta o tse dintse e di e tsala jwa empa bitso kege taba ene ya match fixing gopola gona re ile ga e buaneng
1: tse ke gopola gantle go setse ke a gola dipapadi tse ka bang tse tharo kapa tse pedi tsa go qetela ga ke sa gopola gantle
0: re ile ga e lata molaonyana ke a tseba re ile ga e bagata molaonyana le rapšin le wena bizo le pepper le banjo le mycheka le butse ka go fela ge ntse re boibuisana e taba ena go latela ka mogo premier league ntse etsa di-fitšhara tsena tsa teng re bona letsuka la match fixing re ile ga bua ka yona le kamana ka mokoko pana le di-CMO tsa rona le di-CMM tsa rona re bona gore bontate go jala lokisang taba e ne e sa le nako empa wa bona gore motlhomong premier league management committee ga e ka ya e elelwa ka nako motlhomong kapo ga ke ba ya enkela godimo ka mo go rona re ne re e bona ka teng ka leitlho la moya ka leitlho la bophatlhalatsi gobane jale motlhomong bane ba bangwe bana ba ka nna re bare ga baphatlhaletsi ba batla go baka ditaba empa jale ga e se tla e ba ba bona go bona go na le tse e tsaetseng tse re sa di batleng e le gore ke mane mo ba gotelang teng ba re re kebe motlhomong re kere re ile ra bamaela bophatlhalatsi ka nako yana ga ba bua e be re actile e seng re tlotla re acte ga ntho e se e tsaetse jale ke ditlhopha tse e le go a bona gore ga e beng dija batho ke etsa motlhala mona ke motlhala mo mamedi a o tla utlwe ga e beng dija batho e ka fumanwa e kene kenane ditaba tsa match fixing e tlo tla enkelwa mogope e tlo ntla enkelwa di-medale e tlo tla enkelwa tšhelete jale ga kete tšheleteng mona tšhelete e se fanwa kega na ganana e ntse le teng 650,000
1: a le letho
0: ba tlo enka kae
1: harr ke mathata fela
0: wa e bona ehlile ditaba tse jale ga re fetele go se seng gape go na le se seng se ke re jale ga o fungwana o na le match fixing ga o nkelwe tšhelete setlhopha se winneng leake fela e nngwe le nngwe e nkelwa tšhelete ebile ga e fue letho bizo ga e fue

0: ke number 8 ke yona top 8 ya gone eno ngwane so jwale ga bapala tsa o qetela ka sonta sena no jwale re tsebe o shebana le tournament ya nene ya Dr. Ramafikeng ka mane ka happy ka ha ka abi ya ngwane so bekeng yana di 27 ke tsona tse eno ngwane so go beke e tlang tabe ge ga ko o fa di results ka mmanta ga re tlabe re bua beke eno ga o fela tlabe re bua ka tournament fela ee ya ngwana
1: pa fa motho nyeno wa tate
0: hashtag moko o beke le beke ngwane so pa fa motho nyeno
1: hashtag moko o beke le beke
0: ee ya ngwana mme ai ke lebohile golo se bana beso ka mono ke lebohile golo ko nna mfumanele gona go ntse e tsalawang ka mono ka nqino ka mono ngwane so na ntse re tsanya
1: ka botaleng ka mono ke tla go shebela wa
0: tsamanele ma ke di
1: e tla o fumanele
0: wa tshile tshe
1: u kwa phepa na o re u kwa phepa o re
0: o re
2: ne ba batla coach madidilani
0: oh yele ho itse tsi rang la ba tsoba u tisa ka hanong
1: aba tsoba u tisa ka pokotonye tsi ka hanong
0: o be re ya tawo ta ke na ka hanong ke ya tawo ke tlo u kwera ya pokotwele hey what that look ile
1: thank you atati
0: thank you
1: ke na yo mra madi to kana ba studio tisa ka hanong ya le popa nya bolo mono kanka ka hanong re tisa ka hanong ka paka pokotho
2: ka pokotho ha ka tia ntle ka pokotho no ka o khete o buile ka taba tsa transfer tsa tlo pasa matlama o ntle re ka ntse o hundwe tla wa empa he bo mama ha ba soka ba signiswa o tsebe ha ile
1: ke a ke mo mamedi ke no sa TV mamedi men
3: eh unda di
1: tatu wa runa
3: a bona matebele ba fukeng ka pa se bona ka mo
1: bana itle o ne pi
3: a ke madi pe te ka be ka mona kontra
1: na pe te ka be ri ya
3: yo lo taba yin bimba ka
1: e yanda
3: a ya ja ra ka mba ha te se matla ya go e ra o le yo le mba e tsula bona ndi le bo pilo unda le taba ke na la ke bona na go si ya go lo wa le ja bona ne na we tswa ngata
1: e yanda
3: wa tsama go itse pele ke bua taba tsa ke tsona ntse mo tsisa mo ndate mo tla kwa ha sa utwala mo nene ku tloetse ka tsokana la tsela ne ke ile ka mana ka ba le la go foka mane ke nela motho mo Afrika bo roga kana a go na batla tota team ya ka mona ntate ya ya golf ene ke tlile go rena motho ke dingwe le ke motho wa so tumo na fela mba bele wa di wa mo pele le bo pele mo se bitsi ke motho wa ile anga no le explain mo le tlile sa team mana ntate ka 2019 ke na la eng wali taba ga ka ndi ka jena ga le ka ntwa tsa ba sa se tiin ba na sa sa utlwa ni ke go pa go go ka ka ntate e fika go bra o mona tene 2020 ha go le bo ntate wa tsama motho ke motho ke mo gata go le bana ha tsama motho tsinga ta bona mokokwa ke yona ntho a ka ne ke ba ga re ho ntse ke go re ke dikhi ke dira mo tsara kwa ats e ba ke rantu mo dikhi ga ntse mo tloga go ile bo ntate bo se la bo se ba mo tswa na mo tloga na ke ma bo ntate ke nna jena ga na o ntse ba ga le phakatla yo ga le phakatla di fela mhm bale ka nne ke go dira ntse ba di bula di go ga na ke bo se ba di papa di na bo ntate ha bana na mathata ka bo ga go nga bo ke utla go fuku bo ntate bane ke ba tswa hana ena go na ntate yo ke bo le ka ntate bo di mo yone ka ntata ba se bua ka lokalo ntata ha ke tsena go bana bana ba ba mja fura ka na go ntata go le ka ntata ka ntoko mo tlo ka ntata ba mja fura ka na go tlela go go lwetse ha go go ntata
1: e ya ntata
3: o sa ya etsa ma bus speed di dira go apa di di ka mana ntata ka mana ba shapa go fa ba tata ba tswa bona mo botla mo mo mo tlo mo se tsela ntse go ntiri mo ba sa mo tsora go khani sa ba go ntata ke tsela ba ni aba ja di ka mana mba ba ba go kwa a ya lwana ntata ya tsenta ntata ya go ntiri
1: Mhm.
3: Ke a le bua bontate ke rata ba ka e bontate le ke boetse dinga mo se bontate.
1: Hai ga le bua ndare pete.
3: Ee ga ntse ke ga mo bua bontate sa le taba mo go ya ta bua ndare ke bua ka tsela ndare ba mpula go mo tlo ndare mo tlo mo mana tla o mna ke bontate. Ke a le bua bontate.
1: Me
3: ke fola mo tloga ba go lo se mo fola mo tloga.
1: Thank you
3: ndare. Ka bua ka bua thank you.
1: Ke hola ke beking ya o feta ka pa ke beke ka place dileng hantse re bua ka yena ka khupung ya go.
2: Mhm. Ga ne ke a pula ke la ba ka ka bo ka motela mahala. Ya ba tle ha ha wa ga bo hang ke tshuta ka nna ba tle mtlokwa mntla tle a semnate ke ya bizo ne neng ke a pula ha ne ke motetse mahala ne se ka go kwala ka puo fela a u ke u kwa go batla go bua but eh
1: ya ba ba tle bo thata go bua e tsaya
2: u go bua e tsaya ke so ka go a tle mtlokwa ha mna ke tsena bizo empa hela lo jolo bizo ta ke re wala dieta mtlo mo here ke re
1: te ke re mo etele
2: ke re mo etele ke re lo shebana e be bana e taba ditle di taba ga tsela jwa
1: mhm mame dume
4: ke khad e la bizo
1: nda bo
4: ba
1: ya
4: e yele ke ha ke to re jile tsena go nga ta ile ha ntwa ka me
1: ke sa ikela mongaka wena he la taba tsena ke re jwa le wena o le mo

0: o bone monna o tho hobella letlapeng a jere motho a monna a hobela o tlame a bone maputulo a hae jo ya letlapeng a jere ha ona maputulo
1: ha ona ntoto e
0: ha ona ntoto e bona ka bona ka hobella letlapeng
1: bizo le tlo bua taba ena ya di fan park
0: e ya mata
1: tse re bontshang ba sotho montse hlere re ba hona teng ka dikgaso ke tse ha ho le re shebile naza tsa Africa bizo tsa dzi laka jeno ke a tseba hore team ya ka ya bapala Portugal
0: yes
1: a jikanka
0: yo
1: Giganta le bizo Portugal ya bapala le DR Congo ke Africa empa ke kancane
0: ai le nna go ke ga ba kancane Portugal ke gata ka pele yo
1: ke ka le bizo
0: ke
1: ya ta dilaga ga yon tabere le kamala ga Maseru Avani
0: ya
1: tabele kamala ga Maseru Avani ka kopanelo le bana ba Multi Mountain Brewery ke bona heaven the hle ga matana le bona ke la ga bontsha go le bana ba Barcelos le bona heaven the hle ga matana le bona
0: hantle
1: haholo dipapatsa tsa amo pa le fatse lo mamedi ha o re batla tsa tsile lo batla o re ja life ene di bitsa bo kwazi ke ga jere kwazi ntse le go kwa dia le moe mona ga rena le bo bizwe le bo mphomosana le bolona bo banjo le go kwa dia le moe mona hantse re ha sa bolo mo go mola to go bona
0: le to go bona life he
1: go bona life ha re bitse le ga ha sa bona re rutse wana mo pela lo ka ga rona ka ga jere di fan park
0: sure
1: ga le fan park re rutse ka ga bona ka mola le
0: ke mo
1: ke mo ka o fele
0: sure
1: se ba se tsang a sietsa e so tlo ba
0: go bona jere go dutse mmogo jale ha ona monyetla wa gabe neng
1: ha ba tsama
0: a ka tsama o feta
1: ke di poti ka thoko ha ba ke tane fete a neng ya bona mo ya fete
0: tla feta ka pela gona
1: lo bona tla feta ka pela gona ka bona ke ba di tsotsa ma hantle ha go defend pack mo tla dilaga jeno ka ho tloa ho lenyane ya Brubedi re sentse re le ka man ka Maseru Avani mo teng heta be fa mamedi papadi pa ke ntsa Portugal ha mo le di ar Congo athe tatla la bone kona mo kutlweng he mo ifonzo tle o se ka se ka hona re tla ya ka mana ka nada ka bota botso khutlwa ga le ha ko ya
0: ka le ha ko ka pa se
1: tibe re ta u ka bizo ba le na phatala tso yo a lo tla botse re ntsha tatla la ho sa no rena re ta ha sa
0: ho tla ha sa ho ka
1: e yanda
0: aha Somo he mamedi u ikutletse etsa bonnete ba hore he o ba le rona mo re be mmoho go be monate. A re ke jolo Cindy Lauper time after time.

0: wa sa tsa ja mahidi ga ketlana ne
1: DP o ska mpa o jalala mahidi ga ketlana
0: dipile wa kala o luma le hedi ga ketlana ai batho ba ba sego icon
1: tsala jalo tsa ke utle ba bontsha hore le healthy a holy bile na le calcium e ngata le jwalo ke ga nna ne ke tsela fa o le he ke protein ka nne
0: bizo ngene ke bua ba me ngene ke bua ke mo le
1: folwang e mo lang Facebook ma le WhatsApp ho
0: hola mntu wa
1: a se yona
0: le hele ga ke tla
1: le hele a e bolwa
0: le hele a e bolwa ja le mntu ka ha
1: ya
0: e se ntse ke tla
1: le la muni a e bolwa
0: ha itla mo koko o ile wana producer ga tla o le khobotsa
1: o le khobotsa thank you that one o tsoba o le nwa
0: o tsoba o le nwa o tla mo go le producer wa le khobotsa
1: aha jalo go
0: a tla tswa ke
1: ha ina palo wa tate ha
0: no si zo Poi sa ga dai e trovota. No,
1: non mi dire tosi te la yola DJ Boost a tonka yola kalane la the Nedbank Money Show. Come fa yola from a distance.

0: Mamadu ya salama sala sotu dumela tle jolo ka mehla wa tsa hore ke setse ke jolo ka re ho lapala ha o ke jolo ka re ho kgwebo ya hao ke ne ka re ho motso wa hao ke ne ka re ho mo leng hona teng le bitso la ka ke DJ Boots ho tla banking etala from the Green Caring Bank me ke le bohle ke thabo e kgolo re be ke teng ka go lapala ha o jwale mamadi ntle le tsiana go ka nnete sibilentse ke o kokela hey ke o tsa ke mafelo ngana soft abe ke ho la ba monate ka mane ka Maseru Mall mo ile go re ne re na le mokete o re neng go tshwere mo he mamedi o neng o bitswa Nedbank Market Day ke mo ile go re re ile ga hlaga ba le diketsalo tsengata ha holo mamedi wa Salama Sala Soto mme ha ga tsona o ile ba le bithabiso ke tloqela ga bithabiso bo bile ke tika mo lengwe nabe bile bithabiso bo feng jale ntle le mo re tlhokometse hape hape ha ho bile le batho ba bang ba babedi mamedi ba e leng gore ba ile ba tla ba tsamaya jalo ba se ba tsamaya e mong le mong a tsamaya jalo ka koloi ya gae mong a tsamaya jalo ka koloi ya kgwebo go le monate ka nte mamedi mme ebile tsatsi le letla golo mo e leng gore re ne re nka banka re tlosa ka re ho mekato jale re isa ka re ho mabala mamedi mo e leng gore ke tlhokometse le boithabiso ne bo le teng motlhankanane ya bitswang ditshepe LR Mr Gauta le Selefela na le teng mo lo mamedi mavalentash ne ba le teng ka moo go ne boetse o le teng gape-gape DJ LDP go la ba monate mamedi wa Salama Sala Soto mme mamedi ke mane mo e leng gore a re shebile fela re ne re tshwere tlhagiswa tsa rona tse akgang jalo le bo Nedbank Pocket Pause mo re ne re shebile gore ha o batla go tseba gologena ka Nedbank Pocket Pause na ebe e sebetsa ka mokgwa mofuta o feng mo re neng re shebile gore na ebe e ba motlho mong go na le taba e leng gore ore hey DJ tshebeletso itseng ke lakatsa gore ke tsebe ga gologena ka yona ka gare o banka le yone he mamedi tshebeletso eo o ne kgona gore o e bone o utlwa ka yona o ne boela gape-gape kore ntho e nngwe le nngwe e bang motlhomong o lakatsha gore o tlo o tsebe ka yona o e bona e tsagala o e utlwa jale ke ebile taba tse monate ya golo ka nte mamedi ke bone mohwebi e mong a tsamaya jalo ka koloi ga ya kgwebo mona he teraka mamedi ya ga ke tshwalo kare ya wa bona he banka e tala e tlhoka taba tsa mofuto jana jale ka bona mohwebi e mong mono he le ena a tsamaya ka koloi ya gae ya private mona mo e leng gore mamedi o la kare ke batlang ke iteboge mona ke tsamaya ka koloi yaka ya ditogo tsa ka mona mme he ya tla ba taba tse ntle gagolo mabedi a Salama Sala Soto metse mashoba le metse morago fela re lebile goreng yane ya leshoba le motse o mongwe jale re ile ga tlagang ka banka he mamedi ga e beya ka ntle ga e beya bathong batho ba thaba ba kgotsofala ga tla nne ke tswela pele gape-gape jale ka ke ne ke bua le mookamedi wa dipapatso le dithekiso ka gare go banka e tala manga disco yena mathamane o ne a bua a re o lakatsa gore ka moso a bone Nedbank Market Day e tswile e le bo leribe e le mogotlong e le bothabote e le gore motho e mong le e mong le ena a ratse ba utlwa e le moji wa gona volotšhane wa ka moso wa banka e tala gona ebe taba tsena ditsama jwang ge lotšhane mamedi ke kena Kingsway ke a gutlha
1: e ke kopa morao mo batswadi
2: ke lebetse spatch
1: ke a letseba ga o le jwalo tlotlo dula engineng monana kapo o dule mofumadi wa gao dimo masalesa aa karete ya ka ke ke kopa o eme ATM mo mono tlhakeng tsa
3: tšhelete ga ona kolo e tlo ema mona ke tshwere le dijalelelo tsa bana di tlo kgibidi
4: le wena o ka patadisa ka Pocket Pause ya Nedbank dintho di bepašaša etela lekala le gaufi o fumana Pocket Pause ka 500 sebakeng sa kgwebo ya gago e nnyane kapa ditshebeletso le ditlhagiswa tse o ithekisetsang tsona go na le melawana le dipehelo Nedbank Lesotho ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya dumeletsweng ka molao ke banka e kgolo ya Lesotho Nedbank see money differently
5: Untse o mametse Nedbank Money Show. See money differently.

0: kile masi mall ndate ke ilo amoela koloi ya ka yo kireketsweng ke banka ndate ya Nedbank hona se ba can see
1: ha ntate taba tsela ke tsa botlhokwa ntate ene le taba yeo le go he ene le bokolo ya bo third hand ka pone le koloi ntsha
0: ha ndate re bua ka the brand new car ndate e leng go reng ntse na di le plastic yo yana mono no e bona ka le selemo sena se tla fela ntse ke so qete go di close a di plastic tse
1: dinga ta fela ndate na o ka qola mamedi wa salama sa sotho gona ho bile bobebe ka po mohlomo bile process e thata gore o fumane bank e o thutse go to fumane koloi ya hao ya kgwebo
0: nnete ke ya gore ha o thata jwale ka ha batho ba ka bana hana empa ya bohlokwa ke ho atamela ditsa Nedbank e le gore ba tle ba tsebe gore na botata isile dintho tse tlhokagalang e ka ba difeng gore ba tle ba fitlhele boemong le o ba ka fitlhelang ditoro tsa rona gobane ke nagana tlhoko ya rona ka gara banka le tlhoko ya rona ya dikgwebo tsa rona ke ntho tse fapaneng mme motho o tla kgona go tseba fela ga a ka atamela Nedbank gore na a ka qualifya kae ba ka mo thusa kae ba ka mo gatlhametsa kae mme ga se ditaba tse thata go hang taba ya botlhokwa ke go atamela mme o tsebe gore o thuse ka botataisi botlhe
1: ga o banna taba tsena ke tsa botlhokwa ntate molefi ra o lebogelang ntate ka ba motlhomong ga o kalakatsa goreng go banka e tala le botlhe bele ba ametseng ntate e le mantswe a o qetela fela a mang ebile le ya kgothatso ntate
0: ana de seo nke ka setšhong ke gore bo mme le bo ntate ditoro ke ntho tse phethagalang ga e fela o tshwere di metšha e nepaetseng le batho ba nepaetseng gore ba ka o thusa gore o banke le bona motlhala ntate e nngweng ke ka eletsang ke go tšhelete ya ditloe ka tlasa mesamo tšhelete ya di ye bankeng ntate e kgolo ka go fetisisa ke gore di kene Nedbank e tla ba thusa
1: ga ntate molefi ka bako ba tataba tsengana ntate taba eo ileng ya kgothatsa ka go fetisa e sale e nthabisa ntate ke gore ke tlhokometse gore motho wa motšha la ke sa bue fela gore lebokae ntate ke tlhokometse o motho wa motšha e leng taba ileng ya ba ya ama maikutlo a batho ba ngata golo le nna yang kgothatsa ntate ka bona gore ka nnete mona re ntse re aga bokagao ba ka moso
0: go jalo ntate
1: dikgomo ntate molefi
0: a lebange nnana
1: mabedi wa salama sa sotho eo ke moeto wa rona wa utlwa gore nabe taba tsa rona e tsamaele ka mogaofotofe banka e tala e mothusitse gore a tlereke jalo hekolo ye kgolo mamedi ya kgwebo bona ebile ke bone gore e ntse na le di-plastic ma ke tega ka mamedi e kgolo jale le wena e o ka tshwana le ena o kana fumana gore o bala monyetla gore o tlo fumane gegeselo tega ka mola mamedi mona go gegese Mercedes Benz mona go etsetse eng mamedi mmeum taba tsa rona jalo e ba motlhomo hem o lakatsa gore botsa potso re na le nomoro tsa bona tsa mahala tse leng gore o ka reletsa go tsona wa re botsa potso nomoro tsena tsa mahala ga se dinomoro tsa network e le nngwe di teng kao fela se o lokelang go setsa ke gore o nkepela le pampiri ngole Vodacom Lesotho toll free ke 0800 555 777 ena ke ya Vodacom Lesotho ntle le mo o ka amane ka ikwela Telecom Lesotho ke 800 2207 2 8 7 pedi Facebook X LinkedIn gheteng ke Nedbank LES mabedi wa salama sa sotho re bola re teng hape baking e tlang re fela see money differently Nedbank go tsona DJ Botse ke re fela re fitlhela kopana hape baking e tlang mabedi hape bonate ba manena a tlang latela a salama sa sotho see money differently Nedbank.
2: Catch us on the next Nedbank Money Show. Nedbank, see money differently.

Hora ke le shome le motso mo sele mo ya ke sa Lesotho. Ditaba o di ballwa ke mola yentladi mo mamedi ke o dumedisa. Ba ahi ba quoting ba ke dikeletsa tsile machaba la tlokomediso ya tlhekefetso ya batho ba go dileng. Le letsatsi la ngwana wa mo Afrika le baleng la setereke la papadi ya bolo ya maoto a Lewan Skop. Letsatsi la batho ba go dileng le ke dikilwe tlasa mo go o reng. Polokego ya dijo le boiketlo ba batho ba godileng hala ngwana wa mo Afrika le ketikilwe tlasa moho o reng ngwana e mong le e mong o lokela ho fumana metsi, bohlweki le ditshebeletso tsa bohlweki. Ditebentse ding mo kamedi wa setereke wa lekala la tekano, batjha le ntshetsopele ya setjhaba Monghadi Bernard Mokgatjhane o re morero wa bophelo bo botle le bohlweki ha banana le basadi ba le dinakong o tla gakolwa ka molao ka labohlano mafeteng. Monghadi Mokgatjhane o re sepheo ke go thusa banana ba 2500 ka mesangwana ya bohlweki ha ba le dinakong ba dilemo di dipakeng tsa 10 ho isa 24 ha bana le bokoa o tla thusa ba dilemo di 10 ho isa ho dilemo tse 27 ba dikolo tsa mathomo le tse phahameng e ka sitana le ba sa keneng sekolo empa ba na le tlhoko. Setereke sa mafeteng ke setereke sa boraro seo morero ona o gakolwang ho sona. Ke a phethela. Afrika Borwa e hlaloswa e se e senaga e nang le botsitso bakeng sa batjaki ba hlokang ditokomane tse molaong. Haholo nakong ena eo letsatsi le behilweng ke dihlopha tse kgahlanong le batjaki bao la hore ba tswe ka hare ho Afrika Borwa le ntseng le atamela. Le ha ho le jwalo, Presidente ya Afrika Borwa Mohlomphehi Cyril Ramaphosa o hlokomedisitse dihlopha tseo hore ho supa matswallwa a dinaha tse ding ka monwana bakeng sa mathata a Afrika Borwa ha hona ho rarolla mathata ao a bona a kenyeletsang tlhokahalo ya mosebetsi, botlokotsebe e ka sitana le bofuma. Ditaba tsa hora ya leshome le motso o mong di fella mona. Mamela tse latelang tsena horeng ya pele.

ke metsotso e leshumele motsolemong le skoto fela handle ka mora hora ena e leshumele motsolemong. Watsiba salla ha monate kwano salmeng sa Lesotho le nanong la sedibeng sena se lelekela. Mme ha serialo se re ke a o dumedisa hlamamedi wa salma sa Lesotho ka sana le hona ho hwehla letsatsing lena la kajeno. Mo kgwedi ene hlalang fela jalo matsatsi a leshome le metso e supileng ke kgwedi ya Phupjane ha e le selemo sona ke sa dikete tse pedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng. Jalo ka o tseba hlamamedi wa selema sa Lesotho hore lenaneo lena la sedibeng ke lenaneo la bomme ha le kgethe nku ka pere, le bolela fela hore mofumahadi mosadi mme ya tshwarang thipa ka bohaleng. Ka dinako tsohle ka sana le matsatsi ohle mme letsatsing lena la kajeno hle ke itse nke ke hle makgwarangga nke ke ka mane ka strekeng sa mokgotlong letsatsing lena la kajeno. Ke utlwele fela jalo le mme a mokaloka mme Mary Kosi e le sengwedi sa buka ya leeto la bophelo ka sana le mmakgwebo. Se lena la kajeno mamedi wa selema sa Lesotho re tlotla re ithuta fela hore ne ka ba ke dintho difeng tsa bohlokwa tse e leng hore mme o lokela a diele hloko. Re na le ditalenta re le bo mme ka ntle ka mane ho nono ho bolela hore ha o hloke le hore o bo tshware mangolo a mekgwephekgwephe hore talenta ya hao hore e tle e tswelle haholo. Ke mme a seng a le moholo haholo empa mosebetsi wa hae o matla ebile o tlo fa bo mme be leng hore mohlomong ba batla ba itshabella ditabeng tsena tsa bongodi kapo hona ho hlahisa ditalenta tsa bona. Ke na le bonnete le tshepo ya hore ho na le bo mme ba bang kantle ka mane ba ntse ba ipotsa hona ebe ke tla qala kae, ke tla qala jwang. Jwale mme Mary ke yena eo e le moeti wa rona letsatsing lena la kajeno le ntate Marcus Moeketsi ke yena a ileng a thusa ka sana le hona ho bona hore mme Mary buka ya hae e ya tswella hore qetellong ya letsatsi e tlebe mamedi wa selema sa Lesotho o na le tokelo ya hore o ka e tshwara wa e bala haholo jwang e le

0: buka e ngotsweng ka puo ya hae kwano. Mme me re ke a omela Salmon sa Sotho sa selena la kajeno le ntate Moeketsi.
1: Ga le bone ga itebohela le gona.
0: A tseba ke thabile jwang ho latela ditaba tsena kaofela. Mme ke sentse ke re hle mamedi wa Salmon sa Sotho o tlo go tshwara fela nomorong ya 2231 6429 kapa +2665993 hore o tlo tla o botsa mmemere dipotso le ntate Marcus dipotso letsatsing lena la kajeno o tlo ko rena. E ka ba ke ditaba difeng tsa bohlokwa tse e leng hore ba leeto lena ba le tsamaile ho fihleletse ba fihlile mona moo ba leng hona teng. Mme letsatsing lena la kajeno horenyane ya leshemele metso e mmedi ke mo e leng hore nna le wena re tla rwana hona teng. Re qala mona metsotsong ya leshome le metso e mehlano hantle ka mora hora ena ya leshemele motso le mo. Memory e re ke tla ke qala ka wena moratuwa, ha re bua ka memory e ka ba re bua ka mang o hlaha hokae? Ke nnete ke tlhaloseditse mamedi wa Salmon sa Sotho hore o hlaha strekeng sane sa mogotlong, empa a ko itlhalose hanyenyane fela re tle re tseba ho wela ditabeng ka botlalo.
1: ke a le dumedisa ba mamedi ba Salmon sa Lesotho. Ke ne ke re ka wena mme ke qale ke lewe ntate Modimo, re qale ka ho leba ntate Modimo pele ho tsohle.
0: Amen.
1: Ha re se re entse jalo re tle re theohele mona lefatsheng re be re hlomphe ba boholong. Re qale he re hlomphe boetapele ba sealemoya haholo. Ke leba ha se mpuletse mamati ho kena tshebeletsong ya letsatsi ya kajeno lenaneong le letle la sedibeng. Ke a leba nnehe ha re bua ka memory re bua ka ke mkgono Mama Manuele Kose. Ke hlaha le hantle ke letswalwa ka mona ka Thielane. Hantle ke tswa string sa Thabatseka mme wa ka. Eya nne jwale ke a kgolwa ha ke tsebe na e be nka itlhalosa ho feta mona.
0: A tseba ke nahana hore o di beile.
1: Ke selala mme wa ka.
0: O selala moratuwa wa
1: ka.
0: Tshwarelo ka ho loba hanyenyane.
1: Ha wa nloba o nnepile ke phamola ye ntle.
0: Oh, phamola.
1: Mme ke di tshwere di dipedi ditaba tsena.
0: A o sebeditse moratuwa wa ka hle.
1: Ke a leboha mme.
0: Re na le metsotso ya leshemele metso e supileng fela hantle ka mora hora ena ya leshemele motso le mo. Mamedi wa Salmon sa Sotho hle lenaneo le ntseng le kene ha jwale ke lenaneo la sedibeng moo e leng hore fela re bua le bomme ba sebetsang ka thata letsatsi le letsatsi. Ho bona hore ba hlola ditaba tsa bophelo ba letsatsi le letsatsi ka tsela e kgethehileng. Jwalo ka Sesotho se re mosadi o tshwara thipa ka bohaleng, empa o e tshware hantle hle hore qetellong ya letsatsi e tle tsebe hore e tle e o sebeletse ka setana le hona ho hlahisetsa ditholwana tse batlang di le molemo letsatsi lena la kajeno. Mme he moeti wa rona ke mme Mary Kosi ke sengodi sa buka ya leeto la bophelo letsatsi lena la kajeno. Re tsepamisitse maikutlo a rona ho tloka rona buka ena e tshetse eng ka kapa e ngotswe ka mabaka a feng, o ne a thokgotswe ke eng kapa tjantjelwe ka sona le yona tlhase e leng hore ke yona e ntse gore qetellong ya letsatsi e tlebe re e tshwere buka ena. Ke na le yona mamedi wa Salmon sa Sotho, e bang he o na le kgahleho re tla sia dinomoro qetellong ya lenaneo hore le wena o tlo atle hore o iphumane o sentse o bala buka ena hae mo leng hona teng. Batho ba bangata ba re sengodi se sebetsa ka hlooho, moitshukudi ka matsoho, wena o sebetsa ka bobedi. Ke sefe seo kgothatsang haholo qetellong ya letsatsi, hlooho kapa matsoho? Haholo jwang hobane memory o etsa mosebetsi o motle haholo wa ho ngola e ka setana le hona ho ba moitshukudi. Ha re ke re kene ditabeng tsena di le pedi, ho ngola e ka setana le ho dula mane strateng o etsa mosebetsi wa hao wa letsatsi le letsatsi, ke eng seo kgothatsang haholo qetellong ya letsatsi?
1: Ke a leboha mme. Ke kgothatswa ke ho bona hobane ha ke ntse ke tswa ke kena ha ke re bana ha ba robale basaja bao ke nang le bona, mosebetsi hona jwale ha e sa leyo. Empa moo re ntseng re dutse teng seterateng re ntse re etsa ho nyenyana, re bona phapang ntse e ba teng. Ke ka mokgwa o monyane haholo hona jwale ho latela maemo a renang ao motho e mong le mong a bonang. Empa hee mme ha re se re nka yona yane.

0: Jwale le papadi eo e ngotswe e qapi e nkilwe bukeng e ngotsweng ke motho wa mme, e leng hore buka eno ya hae e na le dilemo tse 14 kaofela a e ngotse. Ho sena motho e leng hore o batla ho ba le thahasello ho yona, empa qetellong ya letsatsi ho na le batho ba e leng hore ba ile ba sheba buka ya hae ka mohau, mme ba bona hore ba etsa pale ka yona. Mme ke sentse ke re hohle-hohle ha o le mme, o le sengodi, o etsa talent, o na le talenta yohle e leng hore o na le yona, ha o tsebe na o qala kae, qala letsatsing lena la kajeno, hobane ha o tsebe hore na hosane ke mang ya tla o thusa hore qetellong ya letsatsi tsohle tse leng hore o di sebeleditse ka thata o tlo tla o fumana ditholwana tsa teng tse molemo. Re na le metsotso e 25 fela le sekoto hantle ka mora hora ena ya 10:15 horenyane ya 10:20 mamedi wa Salma sa Sotho ke moelo re nna le wena re tla rwana he letsatsing lena la kajeno lenaneong la Sidibeng. Memory ha re tla ya motheong wa pale, buka ya hao e bua ka eng ka bokgutshwanyane? Ke moletsa ofeng wa sehlo o neng o batla hore madi a tsamaye le ona? Jwalo ka ha motho a sa tsebe mohlomong a qalang a qetang ho bula sealemoya hona jwale, ha o bua ka leeto la bophelo, buka ya hao e bua ka eng ka bokgutshwanyane? O ko hlalosetse mamedi wa Samna sa Sotho.
1: Ke a leboha mme. Ha re bua ka leeto, re bua ka ho tsamaya hore o tloha hokae o ya kae. Ho na le seba ha o bua ka hore ha re qala re bua ka leeto, fa re bua ka hore ho na le moo o tlohang, ho na le moo o yang, e leng ho bolelang hore hona jwale re ka bua ka leeto lena ho tloha ho kila ka re o ka tloha ho o le morwetsana wa fetola bophelo ba hao, wa bo fetolela ho ba nne. Mme ke hore na o tlolo fihla jwang more ho ba nne, o tlohile leetong la hao jwale la ho ba ausi, jwale o leetong la ho ba nne, mme o so kene ka hare ho leeto, o tlilo le tsamaya jwang leeto lena la hao la bophelo bo botjha bo boqadileng? Ha ile hantle le hlile le bua ka bophelo ba rona re le bomme, hore na ha re se re le bomme re kene ka hare ho lona, ha ba ha se kene ka hare ka hare ho dikateng tsa buka ena, mme wa ka o tla fumana ho bua ka molekane ya tshwanang le yena, e leng ho bolela hore ho bua ka hore o ka ba ho na le nako o tla ba usube le nako o tla ba nne. Mme jwale ke mona mone re re ha o so le mme o tlo etsa jwang ho ntshetsa bophelo ba hao pele? O le mme ha ka lapeng hangata re rutlwa ho bo mme ke bona bao ke ba ke dingaka, ke ntho tsohle bo mme,
0: ke malapa
1: bo mme, ke makgona. Ha re bua ka mme re bua ka makgona tsohle mme wa ka, hobane ha re sheba lefatshe ka bophara re bona malapa, mme malapa ao bathei ba malapa ao ke bo mme, e leng ho bolelang hore ha ke tlo re bo mme re bohlokwa, ho tla bolela batho ba bang hore re bohlokwa. Ne ke rata fela hore ke re bo mme ehlile ba e tshwara thipa mme wa ka hore dintho di tle di etsahale.
0: Eya mme,
1: ke a leboha mme ha eba ke o arabile ka nepo.
0: O hlalositse hore ke ditaba tsa bophelo mo e leng hore motho o tloha karolong e itseng ya bophelo ebe o fetela karolong e itseng. Hangata o tla fumana hore ha motho a ngola buka a se ka matsatsi ohle mo e leng hore o dula a na le tjantjello kapo o dula tlhasela e tuka, ke nnete ke taba ya talenta fela. Ana hona le ntho tse ding bophelong tse le ha di etsahala ebe di thogola hore o ngole, kapo ebe o so utlwa hore ke tlo fetofetola kae kae ha ke fetela karolong ye nngwe.
1: Ke a leboha mme Snat. E ka re ha o ngola, e ba ke se ke re o se ngole, o se ka ngola

0: fela tse tonate fela babadi ba bahao mm-hmm.
1: Rena le metsotso e mashome a mabedi le metso e robong fela le Scott hantle ka mora hora ena ya leshome le motso o le mong. Horenyane ya leshome le metso mmedi mamedi wa Samuel Soto re tla bileha khutlo lena la ska ena ya memory. Mo mamedi wa Salman Soto o tlo qetelletse hore a e fumane le yena a dutse ha emanene a e bala ha holo jang ho bane e ngotswe ka puo ya hae kwano o lapeng. A ko hlalosetse mamedi wa Salman Soto hanyenyane fela hore na e ka ba o kentse karolo e kae hore qetellong ya letsatsi buka ena ya memory e be re tshwara letsatsing lena la kajeno.
2: Okay, Miss Nati, ke ya leboha. Ke rata hore ke lebohe ya ntseng a bua le wena ke Marcus Moeketsi, ke ntate ya nang le lelapa le mofumahadi. Tjhe, mme mofumahadi wa ka ke mema tlotliso. Ke rata gore le yena ke mo leboe mo a leng teng.
1: Ntata.
2: Jwale mme ke leboe le mme Mary. Mme Mary re kopane le yena a le leetong lena la buka ena. Jwale ha ke kwa tseba tjhe nna ke titjhere. So ile ya sebetsa haholo tabeng ya ho mo thusa ho ngola. Hobane ke le ka boetse ka mohlalosetsa go no e tlo hloka re be mmalwanyana bukeng enana hore re tle re etse dintho ka tsela e nepahetseng kapo e phethehileng. Ho ka ba jwang ha re ka ra mema Mme Malechisa? Mme Malechisa e ne e le lecturer ya ka ha ke le sekolong sa botitjhere. E le hobane ke na le tumelo e feletseng ya hore ha re mo kenyelleditse ditabeng tsena tsa buka ena e tla tlisa hore ha e fihla ditsebeng tsa momamedi e mong le e mong e fihle e hlakile ebile e ngotswe ka tsela e nolofetseng e hlakileng. Ke a kgola ke kentse letsoho tabeng yona eno haholo hape le o tla fumana gore ho ntse o na le dikarolo tse ding tsa ditšhelete tse hlokahalang akere. Ee, o fumana gore jwale ho na le shortage mona re tlametse reng infact ke lokela ke neeletsane ka letsogo motlho o mong buka enana e tle e o fihla morija e tle e tlo fihlella dikolong hape ke le titšhere ke nna le e hlahisa dikolong hore dikolo di itsebe ke etsa gore le ha ke fihla dikolong moo ke e ruta ka tsela ya gore ke e ruta ke etsetsa gore e le gore dikolo ka botalo di te di utlwe gore na ke seo di ka sa se thabela di ka thabela buka ena na jwalo mme bana ba tle ba ithute go tswa go yona le ho elellwa molemo o ka bang teng leeto la bona la bophelo gobane ha re shebe fela re a tseba gore nakong ene e re phelang go yona ho tloha ha o sheba standard 6 le 7 re sentse re bua ka barwetsana ba bang o fumana hore le 7 fela ha ba fihle ba sentse ba hlokomela bana ba bo bona so re leka hore re ba fihlelle bona because ba se bana le tsebonyana ya ho bala e itseng a ka e bala tsela e ngotsweng ka Sesotho e ngolletswe le hore motho ya ileng a fihla bo standard 6 and 7 a e bale e le gore bophelo ba hae botsebo ho fetoha.
1: Memory ha re tle ho wena hobane ho latela o tswa ka mane ka thabatsa kae ka tsona le streke sane sa mogotlong o tlo fumana hore hangata ho feta hanyane ba setsana ba dilemong tsa bo leshome le metso e mehlano leshome le metso e tsheletseng ba iphumana ba kene ka hare ho lenyalo ana o ko iphe nako ya hore o koye dikolong tse mahareng o kolo bua le bona mabapi le ditaba tsa bophelo ba letsatsi le letsatsi ho ba ruta hore ba lokela ba ntshetse bophelo ba bona pele tsohle e be batla di bona ka morao e bang o kile wa ka fumana monyetla o jwalo kapa e ba mohlomong ke hona o ntse o rera hore o tla ko o nke leeto la ho etela dikolo tseo tse ka mo o rute basetsana hore na ba lokela hore ba itshware ka tsela ya mofuto jwang haholo ba dilemong tseo tse kalo.
0: Ke a leboha mme ha ke so ba ke ba le

0: monyetla wa ho etsa jwalo mme ke ya leboa ka jeno hore be ke hodima radio mme wa ka ka jeno ke ya utlwa hore nka ba karolo ya e batho ba ka thusang bana
1: mme
0: ke a hola o tla nkuka mofao o tsamaye le nna ke a leboa le ka tete ke dumela go tla ba jwalo go na le ntho o ka etsang o sa tsebe gore na e ka ya tlisang ka nqane ne wa anti ka tsatsi le motlhomong ke tla ukwa o ntisetsa gore ga re ye sebakeng se itseng ge lo bua ka ditaba tsena e leng gore ka tsela e jalo mme wa ka ke tlo leboa monyetla o jalo ga ke na bothata wa go ema ka pele go bana ke ba bontsha bophelo ba bona ba bokamoso ke ba bontsha go gore bana bophelo ke lebidi nako nngwe bo tla o beya sebakeng sena jalo ka ga lebidi le ntse le ke ekere bophelo bo fetofetowa jalo ka lebidi la koloi jale ebe ke ya go bana motlhomong e ka ba dikolong e ka ba kae gotlhe mo wena o ka wa etsang kgoeletso nka ba monyetlong o jalo mme wa ka ke a leboa
1: re na le metsotso e mashome a mabedi le metso e mehlano fela gantle re ya re lebile mane goreng ya leshome le metso e mmedi 2231 6429 kapa plus 2665993 go botsa memere dipotso mabapi le letsatsi le ditaba tsena seo re ntseng re bua ka tsona letsatsing lena la ka jeno tsa buka ya hae ya e ngotseng ya leeto la bophelo ke lebitso la buka eo a e ngotseng hemamedi wa Selma Salsotho ga re tle tabeng ya dikholotso ntate Moeketsi e ka ba le tobane le dikholotso difeng tse ka odimodimo tse e leng gore ga o di sheba mohlala motho e mong e leng gore ga a soka a qala go ngola kapa e motlho mongwe o santse a na le le masantse a etsetsa teng a bokeletsa teng ke dikholotso difeng tse kgologolo se e leng gore o kopane le tsona ga o ntse o thusa mmemere leetong lena la go bona gore buka ya ga e qetelong ya letsatsi e qetelela e tswile
2: ke ya leboa mesnati buka ena ga o e ngola gore e tle be printed e printwe morijamale e tlhoka tšhelete mme ga e tlhoka tšhelete e tlhoka tšhelete go latela gore na dibuka tse ka tlhokagalang na di kae ka nako e nngwe o tlo fumana gore re di printa fela re di isa bathong ba sa di reka e le goreng re etsetsa goreng re nne re ipapatse pele ga kere re nne re ipapatse pele e le gore go fitlheletse dikolo motlhomong di ka ba le thahasello kapo gore memela sebakeng se jalo gore ae re kopa letle re kgatlhilwe ke buka ena ya lona ee ke tsona taba tseo rereng e tle le taba ena ya ga re ntse re ngwala e ile ya re tlama gore ge be le motho ya ka godimo go rona ee ke ka goo re ileng ra qetelela re ile ra nka qeto ya gore ha re lo kopana le Malichisa mme Malichisa re lo kopana le yena go go thusa gobane ga o le mongwe ngwala buka ya Sesotho grama o santse o ukwa gore le wena ka bowena go na le mo o tlang go tlhoka thuso e itseng gobane Sesotho ka bosona se tlhoka o se ngole ka tsela e hlakileng sebakeng sa re ngwalla batho ba re ngwalla ditsebi ba bangwe ke ditsebi ba bangwe ke ditsebi ba lokela gore ga ba e bala ba uko gore e fela e ile ya ngwalwa ke batho ba nang le ditsebo mme re ntse re tseba gore le ga o ka bala ba le tsebo go ntse o na le mo diphoso di tlang go tlhaga teng le ga se gore ga o na le ditsebo o tla nepa ka mehla yotlhe ke a gola ke yona taba eo re ileng ga e dulela fatsho ga ae ga re memema letšhesa tabeng ena gagolo re na letsebo e feletseng ya gore tabeng ya Sesotho o motle gagolo o motle gagolo tabeng ya Sesotho mme o ile a re thusa ka tsela e kgethegileng re rata le go mo leboa mo wa leng teng gore mmema letšhesa re ya leboa o ile wa re thusa gagolo ka tsela e kgethegileng
1: ga re tle tabeng e e leng gore he le sebetsana jwang le taba ya thekiso ya buka le etsa jwang gore le tle le bone gore mosotho e mong le mong o fumana buka e go sa tsotelele na o strekeng sefe

0: ha fela a e hloka le sebetsa jang a ke re le itse e tswile ka selemo sa sela sa 2021 ha be ke utlwile hantle eya jwale ke batla ho tseba gore na le sebetsa jang hore qetelong ya letsatsi momamedi a tla iphumane a ipalla buka ena ha e mo a leng hona teng.
1: Okay, ke a kgola hona jwale ba mamedi ba Sidibeng buka ena ba ka e fumana mona tlasa banka e kgolo ya Lesotho ba ka e fumana mono e nngwe re ka etsang ke taba ya ho fana ka dinomoro hape re ka o tlisetsa ho latela hore na o batla lenane le le kae moo leng teng re ka o tlisetsa ga o tlisetsa ho latela lenane le o le hlokang empa ba masiru mona ba tla letsa ba tla re fumana hona tlasa banka e kgolo ya Lesotho mona ya batlang buka ena re tla fana ka dinomoro ha o go lokolla hore re etse jwalo.
0: O tla etsa balo ntate qetellong ya lenaneo.
1: Okay mme.
0: Ntate Marcus hangata morao tjena o fumana hore dintho di tsamaya ho latela hore na social media e sebetsa ditaba ka sele jwang le tlo qetelletse le ntse jwang ho bona hore le kenya buka ya memory on social media hore lefatshe le tle le tsebe e se ka ba taba ya Lesotho fela le tlo sebetsa ka tsela ya mofuta o jwang.
1: Okay mme re sentse re sebetsana ho na le motho wa a ikarabellang dintshong tsa yena tsena tsa di-social media e ntseng re sebetsana le yena wa di-graphics ya ntseng a re thusa hore e tle e qetelle e fihletse motho e mong le e mong marangrang. Ke a kgola ke yona ntho e ntse re sebetsana le yona hore empa ke re o tla fumana hore e hlokahala hore e phethehe pele rona re kgotsofale pele re ka e fetisetsa marangrang re be re na le bonnete bo feletseng hore e phethahetse ka botlalo. Ee ya mme.
0: E le goreng gona baletse ga le soka le etsa le e beya marangrang mola ka senyesemane ba re motlhomo le etsa di-soft copy be le rekisa mola marangrang.
1: Mme ga re soka re etsa jwalo.
0: Ha re sheba go tloga gona jwale dilemong tse tlhano tse e tlang kapa motsotsong o wa ha jwale le bona e rekwa ka tsela e jwang e tsamaya jwang dimmarakeng tsa thekiso ya dibuka.
1: Wa tseba ka lebaka la hobane ha e soka re papatsa ka tsela e kgotsofatsang ha e tle ha e soka e tsamaya ka tsela eno e re kareng re bona e re tlisetsa dinyewe re tlisetsa hore re ka nna ga eketsa hore re eketse lenane o tlo fumana hore ka tsela eo re e ntshitseng e ntse batla e kgotlisa tšhelete enono ha e soka e re fa gore re ka ba le lenane le lengata le itseng gobane le dikolong teng re ke gona re ntseng re e kopela gore na ba ka e ananela so o tla fumana gore kolong se seng re e sia fela e be tšhelete ga o e sile e hlakile gore tšhelete e tswa pokothong ya gago so re ntse re e ntse tsamaya jwalo jwalo jwalo jwalo re se re emetse fela gore lenane le ba mohlomong ba ka le hloka ha ba se ba na le thahasello re na le tshepo e feletseng hore ka mora hore ba ikgotsofatse ka yona jwalo ka ha re ntse re lebeletse ha jwale e re hutlwa ka mora mono ke a kgola re tla fana ka tlhakisetso engwe e fapaneng empa ha jwalo re sa emetse hore re utlwe hore na dikolo di re araba ka tsela ya mofuta o jwang. E le gore re tsebe go nyolola lenane
0: ke batla go tseba gona le gore dikolo di tle di ananele buka ya lona kapa qetelong ya letsatsi e tle balwa ke dikolo le sebetsa le lekala la thuto kapa le sebetsa le dikolo fela le sa bua le lekala la thuto.
1: Gona tsena re ntse re sebetsana le dikolo re ntse re kenya lekala ga ke boa ikwesisa ke mo gona re reng lenane re tla le ntsha hantle ha dintho di sedile madulong eo re a tlhokang re kgotsofetse gore lenane a ke go tla fumana go lekala le lona le na le dibuka tse itseng ee ga se buka yotlhe eo lekala
0: lekala
1: e ananelang ee ke taba ya kopo re ntse re etsa kopo e jwalo motlhomong go na le nako eo lekala le tla ananela ebe jele e qetelela e pharalela because o ka se

0: tsintho ntle le letukulo ya lekala e impa ha lekala le kgotsofetse le re lokolla o sotla e bona dikolong mona gore ae e fela dintho di tsamaile gantle ka thello
1: entata ke metsotso ya leshome le metso tsheletseng fela le sekoto gantle ra re lebele mane goreng ya leshome le metsommedi mmemery go motho ya sa tsebeng kapa a sokang a bala buka ena ya leeto la bophelo o ke moletsa o feng o ka odimodimo e ka setana ebile o le botlhokwa go be mme e ka setana le banana ba ntseng ba gola motlhomong ba dilemong tsane tse leshome le metso metlhano dilemong tse leshome le metso tsheletseng ke moletsa o feng e leng gore bomme ba ka iphumanela ona bukeng e a so ba le buka fela e tla re ha e tshwara e re ha kwala leqephela o qetela a re wa tseba ke ithutile ntho tse itseng tse pedi tse tharo tse e leng gore ke tlo di sebedisa bophelong ba ka ba letsatsi le letsatsi go bona gore ke fetola bophelo ba ka ke le mme kapa ke le ngwanana.
2: Ke a leboga mme. Molaetsa wa ka o mogolo go bomme le ba sesana ba Lesotho ke gore ga re ntse re tsamaya mme ke ile ka re ga re tsamaya ka go tsela go na le tse re kopanang le tsona. Ga re tsela mo ga re tsamaya e sekaletse e na le moepa ntho engwe le ngwe e teng ka re go tsela mme mo o tsamayang gole go tsamaya ka thelelo o seka ba lebelela gore go feleletse gona moo go na le mo o tla tsamaya ka thelelo empa go na le mo o tla kopana le tsona diqholotso jale molaetsa wa ka kore ba tla kopana le tsona re sentse re lokisa dikelelo tsa rona gore re tsebe gore leeto ga se botogo fela le na le se le ditlamorago ga o thabile tsatsing lena go sasa o kana wa lla jale ke taba gore na ga o thabile na nako ngwe o llang teng o tlo etsa jwang ke taba ya go fela o tsebe gore ga o ntse o tsamaya ka gare go leeto ditlholo tsona o tlo shebana jwang le tsona ka re ga o le ausi ga o felele moo ntse o tlo tswela pele go ba nne mme ga o se o le nne ga di sa balesedi dithata mme o itlama ka tsale eya mme e be ga tloelele fela o a itlama e be o a ema e tlile o etsa jalo ka ga o thwe e tshwarwa ka bogaleng ke bo mme ruri molaetsa wa ka o mogolo ke ona wa gore mosotho e motle ga o kopana le tsona se ka ema ga o ema bophelo bo tla ema ha o kopana le tsona tswela pele bophelo le bona bo tla tswela pele
1: e le goreng ka mantswe a makhutshwanyane o ruta mosotho gore bophelo bo na le diqholotso mme ga bo emeng kae le nngwe
2: jalo mme
1: tsatsing lena o thabile go sane letsatsi la gago le batla le segantle empa bophelo bona bo tswela pele go sa tsotelele diqholotso tsa bophelo ba letsatsi le letsatsi
2: jalo mme
1: ke metsotso ya leshome le metso meraro fela le sekoto gantle ga re lebile mane goreng ya leshome le metso mmedi 2 2 3 1 6 4 2 9 kapa plus 2 6 6 5 9 9 3 go botsa mmemere dipotso kapa gona go tlatsetsa mabapi le buka ya gae ya e ngwetseng ya e beitsang fela ka gore ke leeto la bophelo ga re tleretle dikgolotsong tsa buka ena mmemere nakong yo ntseng o ngola ke dikgolotso di fentse e leng gore motlhomong o ile wa kopana le tsona ga o ntse o tsamaya leetong le la go ngola
2: ke a leboa mme ile ngata haholo dibile ngata a tseba bongata ba tsona ke bona eka e ka re ga e ba o etsa mosebetsi o e be o na le ka pokothong itlhe tlholotso ya ka e bileng kgolo gagolo ke go tlhoka ka pokothong go fumantsheya gore ke ga e ba ke ngwe tsenako e telele ga kana ke gobane fela ke ne ntse ke tsamaya ke ema le nna mo fela he nna a nka ba ka emela ruri ke la ka utlwa ga o thwephegelela aba ga ke latlhele thaole ka puo ya batšha ya ba ga go ntse go le thata ga itlhene ditlhwa legwaga mme wa ka ka puo ye nngwe empa ga nka baka ema mme wa ka go fitlhela a tsa kae nka re ke bitsa ke tsebe ko ukwa go thwe mme a nna a bebenya melomo e ka lesatsi le leng kekile ka bebenya melomo le nna ka re ntate Samuele le nna wa ka a tlo tswalwa ga go ne o thekile e la taisile.

0: ke ke ne ke kwa ke sa ikutlwe hantle ke la ka kwa ke hopola ona motsotsi ona ono ka re ke a gola le yena ona le tsena ka nna go ga ona le so se hlokang thuhle o be le tjantsello o siese ho fihlela sebe se phethahala ha se mo seletse bo bebe ne waka e ha se seletse bo bebe ka tsela e kgethehileng o ka ba bo bebe ho motho yo mong mohlomonyana le hore ha ke teta ho etsa tjena ke etsa tjena go ga a ha le hantle dintho tsohle di sebetswa ke tjhelete ha ke re hey mokgwa yena e hlile ke lehlanya ya bokanelwa gore e tle phethehe ke ka hona ke ne ke re pele ke tswa ka mona ke tlo leboa batho botlhe ba sebeditseng ba ileng ba ema le nna motsotsing ona ona ga ke no le o ba bitsa le ka mabitso mme wa ka ba teng ba teng batho ba leng ba nthusa ke tlo leboa motsotso tlo leboa gagolo mme wa ka le ntate wa ka ka go nkisa sekolong ebe jwale ga ke se ke ba lebole obane ga ke re ga o tlhaa ga o tsebe o ngola empa gore ebe wa ngola ke ka batswadi fele ke le ba batswadi ba ka tsela e kgethegileng ba ne ba sa tsebe le gorena ba ne ba etsa ba ne ba nkisa sekolong fa ba sa tsebe le nna ne ke sa tsebe jwale ke tlo leboa batho ba ne ba nthusitseng e ka sitana le tsona dikhamphani tseo tsa dikgatiso kante ke sebeditse le tsona di dipedi masinoto ke sebeditse le yona le
1: moreka
0: kopa mme ke a kopa tshwarelo ke sebeditse le tsona dikhamphani tse di dipedi tsa dikgatiso ka gare go naga dila tsa ntshebeletsa ke ena ke e tshwere re bua ka ntho e teng gona jale ka leboa mme
1: mmemere jalo ka o se o tlhalositse gore go bile le moepa leetong lena la gago la go ngola buka o bone ka o tlo tswela pele go ngola kapo e se le mo e leng gore o phomotse
0: ga ke a phomola ke tshwere ye mo ke ena gona jale yeo ke tshwantshiso eo yona ke emeng ka lebaka la gona go tlhoka ka pokothong gore ebe ra e covera e ketiwe mme wa ka e tlatlhobo e fedile e saletse ko covera etswe ka puo ya dibuka otho ke booklet copy gona tsena ke ene ntse le copy fela ke e tshwere empa jwale e tlhoka mokgwa ona ono wa gore e coveruwe jwale e kene mosebetsing wa go ba buka mme
1: ha re tla tabeng ena o tlo fumana gore lefatshe ka bophara morago tjena bomme e sele dingodi diperesente tsa bona di batla di nyelwa gagolo go feta dilemong tse fetileng nna a lekeletse mmoka gaekwano le le bomme ba lesotho bane bomme ba lesotho le bona ba batla ba ithogobeditse gagolo ditabeng tsena tsa bongodi a na o kokopane le bomme ba bang dikopanong tsa bona mo e leng gore le bua ka mathata o e le kopanang le ona gore na leka etsa jang go bona gore motlhomong buka tsa lona di ketelela di rekisa matšhabeng
0: ke a leboa mme ka nnete ga ke so kopane le bomme ba etsa mosebetsi o ne ntseng ke o etsa mme ke ntseng ka rata gore ba e bang ba mametse gona jwale ba ke ba nthuse gore re be le kopane e jalo go fanana ka malebela go ba bang ba tshwanang le nna ba ntse ba le lefifing mme
1: re na le metsotso robedi fela le sekoto gantle re a re lebile mane goreng ya lesome le metso mmedi 2231 6429 kapa plus 2665993 go botsa mmemere dipotso kapa gona go tlatsetsa mabapi le buka yeo a e ngwetseng letsatsing le nala ka jeno ya e raileng fela ka gore ke leeto la bophelo metsotsonyane e lesome le metso mmedi mamedi ya selema sa sotho ke maele gore nna le wena re tlo tla re a roana letsatsing lena la ka jeno e supile fela metsotso gantle ra re lebile mane goreng ye lesome le metso e mmedi le bona ka dilemong tse tlhano tse tlang buka ye e tla be le go kae go latela ditaba tsa mmaraka e re ke tle ke tle go wena o tlo ya rabeleng tate meketse o bona ka dilemong tse tlhano tse tlang basotho kapa lesotho ka bophara le tla be se le tshwere buka e le tseba ditaba tsa yona ka botlalo le tlo sebe le tlo etsa jwang ke o tlo etsa jwang go bona gore mosotho molemong o ba le tsebo ya buka e gagolo jwang gobane puo ya sesotho morago tjena e batla e ntse e nyotobela hanyane empa mmemere ke enwa o santse mosebetsi wa botlhokwa go bona gore o ngwetse ka puo ya haekwano le tlo etsa jang kapa le tlo sebetsa ka selamofuto jang ho bona hore buka

0: Lesotho ka bophara ya ya tsejwa.
1: Ke a leboha me mesnati. Buka ena na re tlo teteletse hantle ntse re na le mehopolo ya hore re tlo tla re translate. Empa re rata hore re translate ha re se re bone hore e se e pharalletse ka Lesotho kaofela. Ke a kgola ke yona taba eo re batlang hore mmaraka wa yona ha o se o pharalletse, re e fihlelletse setereke se seng le se seng ka hare ho naha. Re se ntse re etsa kgoheletso ho bamamedi bohle ba sedibeng, le ho fetisetsa le be bang ha ba mamela. Re etsa kgoheletso le ho dikolo tse ka hare ho naha. Re se ntse re etsa kgoheletso le ho lekala ka botlalo hore buka ena e tshwere ditaba tse molemo ka tsela e kgethehileng. Batjha ba ka fetoha kore ha o ka ikutlwa le manyalo ka botsitso, manyalo a ka tsitsa. Ho latela ditaba tse ka hare ho buka ena ko ke bamamedi ke ba kopa hore buka ena dinomoro ba tlo di fumana. Le lenyalo, manyalong ha re se re sa re barwetsana feela, re na le bomme le bontate ba nyetsweng ba fetang ka hare ho diqholotso, mme buka ena e tshwere kgothatso ho bona. Mme o so ka ikutlwela momamedi hore ho latela hore na ha re tadima tsela eo manyalo a tshwatlehang ka yona, tsela eo re bonang phedisano ka hare ho malapa, ha o ka wa e fumana feela o ka ba monna kapa mosadi, bophelo ba hao bo ka fetoha. Mme o so ntse o utlwa hore ha ebe buka enana ha re ya etsetsa, ha ya ngollwa bana ba sekolo feela, barwetsana le bahlankana. Mmarako o mong e re ka ra o fumanang ke malapa. Ke malapa, mme malapa ha se a ka a re utlwa, a utlwa sello sa rona hore e nngwe ke ena buka le yona e sentse e le tseleng. Empa re hloka tlatsetso, re hloka tlatsetso hore e tle e di phethahale ka botlalo. Le mmarakeng re sentse jwalo ka ha o so hlalositse hore di-social media mona mohlomong re ka ra e hlahisa le ha e se hakalokalo ho ba fa tswekirinyana. Ho ba fa tswekirinyana ho ba qhatsetsa hanyenyane feela. Ho ba qhatsetsa hono ko hona ho tlotla ho tlo ba fa tjantjello kapo thahasello ya hore e rekwe.
0: Memory ke ma ka mantswe a hao fela a ho qetela ha re kwala lenanao la kajeno la Sidibeng. O reng ho bomme ba eleng hore mohlomong ba ntse ba ena le ditalenta tsa ho ngola, empa ba sa tsebe rona ba ka qala kae letsatsing le, o ba kgothatsa ka mantswe a feng ba eleng hore bomme ba ntse ba na le tshabo kapa ha tsebe na o lokela hore a qale ho kae hore qetellong ya letsatsi a tla qetelletse a tshwere ya hae buka e balwa ke ditjhaba kapa lona lefatshe.
2: Ke a leboha mme. Ke re ho bomme, bomme le sekebela nyahama, le sekebela kgathala matla. Ha hona tsela e senang moepa. Le ha o ka ba wa hlwa mepa, o tsebe o tla hlwella ka hodimo ho ona. Le ha eba o ka utlwa e ka ha o tloha ha o tsebe na o qala kae, qala fela ho ntse ho le jwalo, o qale jwalo ka nna. Le nna ne ke sa tsebe hore e tla ba kajeno ke e tshwere, empa ke mona ke e tshwere. E le hore e mong le e mong a utlwang e ka o kgahlwa ke ho ba ka hara ho thutsidikadikwe sena sa ho ngola, a se ke be a nyahama, a itswelle pele fela nako e tla fihla. A emele nako ya ntate Modimo, ntate Modimo o sebetsa ka nako ya hae mme wa ka. Ke a leboha mme.
0: Fanang ka dinomoro ba tle ba tsebe hore ba tle ba le tshware teng mabapi le ho fumana buka ena, ba tle ba ipalle ditaba tsena kaofela.
1: Ke kopa hore mme o tla fana, nna ke se ke fana tabeng ya Maseru mona hore na ba ka di fumana kae. Ba ka e fumana tlasa banka e kgolo ya Lesotho e ya fumaneha dinomorong tsa 5731
0: e le hore ke batho ba tlabe ba le seterekeng sena sa Maseru.
1: Sa Maseru,
0: eya ntate.
1: Tjhe, le ba ditereke tse ding, empa he mme ke enwa le yena ka ha ntse re sebetsa mmoho, o tla fana ka tsona ka ha re ntse re tsamaisana mmoho.
0: Eya ntate.
2: Ke a leboha mme, Nomoro saka ke 58
0: 58 Hi, be hot, also chaba, some shesho calibito, kiss nate, mazo.

ditaba tsa rona letsheareng la kajeno momamedi di kenyeletsa jwalo ditaba tsa dimmoka kapa mmoka tse pedi tseo mmuso wa Lesotho o tlang ho di tshwara kgweding ena ya Phupjane le Phupu. Re tla hokahana jwalo le Phala o senya tonakgolo a re fe dintlha tse feletseng hodima mmoka tseo tse jwalo hore na tsona hantlentle sepheo sa tsona ke hore di tle di fihlele eng. Re tla boela hape buisana le bane ba mokgatlo o lwanelang ditokelo tsa botho ka sitana le ho sireletsa molao wa naha wa motheho ke mokgatlo wa Section 2. Mme he ditaba tsa rona tsona di tla itshetleha jwalo hodima nyewe e ba ileng ba e hlahlela makgotleng a Lesotho kgahlanong le lekgotla la taolo ya metsi le motlakase le wa ba hlile ka kotloloho ba lla jwalo ka ditifiso tse hlileng di phahameng haholo tsa motlakase tse bonalang selemo le selemo di phahama, mme bona sello sa bona se ne se re di bonahala di imela moruo kapa ditaba tsa tshebediso ya ditjhelete jwalo ya baji ba ona motlakase o jwalo ka ha o bonahala ditaba tsa moruo tsona ka nnena di ntse di tsamaya ditetema fela company e jwalo yona e ntse e nyolla motlakase jwalo selemo le selemo. Mamedi ha o ntse o mametse mananeo jwalo o tla hopola hore o ile nna wa bona hore naha ya Lesotho ka mafapha a fapakaneng a mmuso e mane naheng ya Botswana, mme tebelelo ke gore mohlomphe tonakgolo le yena o tla hle a be mono ha bahlomphe matona bona ba fihlile hona sebakeng seo letsatsing la maobane. Tabakgolo ke taba ya tshebedisano dipakeng tsa naha ya Lesotho mafapheng a fapakaneng ho bona hore na dinaha tsena tse pedi di hola jwang tabeng ya mafapha a kenyeletsang ntlafatso. Re shebile ditaba tsa tshireletso, temo, matla jwalo jwalo. Mme o tla hopola hore tshebedisano ena ile ya qala selemo se fetileng nakong eo president ya naha eo ya Botswana a neng a le teng ka hare ho naha ya Lesotho. Wa Mphato Lesowana Moeti hona sebakeng seo, mme o hlile o ntse a beha Basotho leseding ka ditaba tse hlileng di ntseng di etsahala sebakeng se jwalo. Ke ne ke re fela o be sehlohlolong sa tse ding tsa ditaba tse ntseng di etsahala. Ntumelle hore metsotsong ena e 12 ka morao ho hora ya 12 re wele ditabeng tseo re hlophiseditseng tsona letsheareng la tsatsi la kajeno ntle le tshenyo ya nako ya mofuta ofeng kapa ofeng. Ntse ko hopotsa mamedi wa Salma ya Salesotho hore ditaba tseo re tlang ho kena ho tsona re tla boela ro mema le wena hore o be le seabo ho tsona, o botse dipotso, o batle ditlatsetso jwalo hodima tsona. Ke supe hore jwalo ka ha se ke la ka bontsha, mmuso wa Lesotho o tla tshwara mmoka e medi e reretsweng ho ntlafatsa bosebeletsi ba setjhaba. Mmoka ena e hlalo

0: Tsoa e le karolo ya boitlamo ba mmuso ya ho matlafatsa puso, boetapele, boikarabello le ponaletso. Tebello ke hore mmoka ena e tla thusa mmuso ho matlafatsa phano ya ditshebeletso le ho kgothaletsa ntshetsopele ya naha e kenyeletsang bohle. Re buisana jwalo le Phala ofising ya Mohlomphehi Tonakgolo, ena ke Monghadi Thapelo Mabote, hore a hle a re fe dintlha tse feletseng hodima dimmoka tsena, hore na hantlentle ke dimmoka tse reretsweng eng, ke bo mang ba tlang ho ba le seabo dimmokeng tsena tse jwalo, le hore na di tla nka tshobotsi ya mofuta ofe setjhaba. Ke a tseba hore mo se mametseng se le hona teng ka mora hore se utlwe nakong eo motlatsi wa Mohlomphehi Tonakgolo e leng Justice Nthume Majara a etsa polelo seyalemoyeng le television ya Lesotho, a fana ka phatlalatso ya dimmoka tsena, setjhaba se ile sa ipotsa hore na ebe ho sona ho lebeletsweng dimmoka tse di tla tshwarwa, ebe ho etsahalang, na e tla ba dimmoka tse tshwanang le tse nileng tsa ba teng pele. Ke hlokomediswa kwa Mphato ka mane ka metšhini hore ke se ke hokahane ka Katleho le Thapelo Mabote. Wa Mphato, Thapelo Mabote, Thapelo Mabote, leshomele mesomehlano la metsotso mamedi wa Salma Salsotho, ka morao ho hora ya leshome le metso e mmedi, re ntse re le ka hare ho mokgatlhelo wa pele wa lenaneo la Re Otlolla Taba Letshwareng la kajeno. Mme taba eo re tlang ho qala ka yona ditabeng tsa rona letsatsing lena ke taba ya dimmoka tse pedi tseo naha ya Lesotho e tlang ho di tshwara. E le mmoka o bitswang wa boikarabello le mmoka wa baetapele mo batla ba boikgutsong. Ntate Mabote, ke a wamela Salmeng sa Lesotho letsharing la kajeno.
1: Ke a leboha mme.
0: Ha re wele tabeng ntate, re ithutile hore ka la 21 ho isa la 23 Phupjane, le ka la pele ho isa la 3 Phupu ho tla ba le dimmoka tse pedi. Ha re ke re hle re wele ditabeng ho manolla dimmoka tsena hore Mosotho hohle moo a mametseng a le teng a hle a di utlwisise ntate.
1: Ee, ke a leboha mme. Ka la 21 e leng ka Sontaha, ke moo e tla ba mmoka kapo kopano ya bahlomphehi matona. Mo batlang ho ikwalla bahlomphehi jwale ba tshohle ditaba tsena mmoho le bahlomphehi ba tlabe ba dumelletse hore e ka ba karolo, e ka ba mmoka o kwalletsweng e le ka Sontaha, ho tshohla le ditaba le ho bona hore na tshebetso e ntse e tsamaya jwang, ho ntse ho kgibelwa kae, mme ho matlafatswa ho shebuwe ka lehlakore lefeng. Mme e re ka la 22 bangodi ba baholo ba makala le bona le di-parastatals kapo me ditsi tsena tse ikemetseng tsa mmuso tse ding kaofela ha tsona di tla kopana le bona bangodi ba makala ho phura leshwetla ditabeng tsona tsena tse ntseng teng ho ntlafatseng ho arabeleng dikholotso tse pedileng naha Lesotho le Basotho ka kakaretso. Ha ena o ba bona fela, esita le baemedi ba naha ya Lesotho matjhabeng ka mokgwa o tshwanang le bona, ba tla ba teng ho hlalosa tsa tshebetso ya bona hore na ba ntse ba sebetsa jwang, ba hloka eng kapa ba kgwaetse difeng tseo ba lokelang hore ba di kgwaolle, e le ho ikeletsa, ho itlhatlhoba hore kgatelopele e tle e be teng ntlafatsong le tlholong ya dikholotso tsohle tse tobileng naha ya Lesotho, e le tabeng ya tlhahiso ya mesebetsi, tabeng ya kgodiso ya moruo, tabeng ya ho hlola tlala le bofuma, ditabeng tsa ho hlola dikholotso tsohle. Re a tseba re na le mekgahlelo e fapaneng ya setjhaba, mme molemong wa hore re be setjhaba se le seng se utlwanang se sebetsang mmoho, re lokela fetlehle re dule fatshe le hona ho itlhatlhoba. Mme e tla re ka la 23 ebe jwale ba tswela pele ho etsa hore ba bone hore ditaba tseno di arabelwa di e le molemong wa setjhaba.
0: le shumele metso e robedi la metsotso mamedi ba salma sa lesotho ka morao ho hora ya le shume le metso e medi ntso mametse jalo le nana la rotlo la taba mehe e bang ke hona o bulang salma ya sala hao mohale mona ke hokahane le phala ofising ya mohlomphetu na kholo ena ke mong hadi thapelo mabote mehe taba eo a hleng a ntseng a emanolla letsheareng la kajeno ke taba ya dimoka tse pedi tseo naga ya Lesotho e tlang go di tlhalosa. Botlhokwa ba dimoka tse kofeng ke bofe ntate Mabote?
1: Botlhokwa ba moka tsena kapo dikopano tsena ke go tla bona gore mo ebang ke ne ke ntse ke sebetsa kapo mmuso ntse o e sebetsa kapo mohlanka sebetsa go tsebe gona o ntse a sebetsa jwang. Dikgolotso tse bangwe o tobane le tsona ke tsa mofuta ofeng, mme ditharololo di be teng le gona ditabeng tseno tse tlabe go bua ka tsona, e le gona gore go agabelwe ditlhoko tsa Mosotho e mongwe le e mongwe. Goba go boetse gore boikarabelelo o tlameya bo be teng, mme boikarabelelo go setšhaba se kgethileng se tlwaileng ba pusong gore ba arabele mme ba ikarabelela go setšhaba ka tsela eno. Ke tsela eo mmuso o lekang gore o atamele setšhaba se ba kgethileng jwale ba tlebe go tla ikarabelela go sona, mme le setšhaba se bue maikutlo a sona go ba fa tayo e ntšha kapo go ba botsa gore naga le litse le tla etsa dintlha tsena le tsane bothata bo kae, goba gona re le setšhaba tla semona re lebeleletse, mme le ba fuleng boikarabelo jale ba tlhalose ditepa tsa bona e re e qetelong ga e be tharololo e teng godima mo e bang ke mathata, empa ga e ba ga ona mathata go ntlafatse godima botle bo e bang bo sentse bo le teng.
0: Na ke lekgetlho la pele mmuso o tshwara dimoka tsa mofuta o ntate Mabote?
1: Boemong bona ke lekgetlho la pele mmuso o tshwara mmoka wa mofuta ona.
0: Motlhomong tse e tlang go fitlhelwa mmokeng re ithutile gore go ona wa baetapele ono o bontshitseng gore ke boikhutso e tla ba mmoka o kwaletsweng, re tla bona bophethagatsi ba tsetlang go fitlhelwa mmokeng e jwalo kapa kopanong e jwalo ka tsela e feng ka pele ga kae?
1: Ga e ba basotho ba itse re tlhoka gago ya ditsi tsa bophelo kapo ditsela kapo re tlhoka mesebetsi, o tla tlameya taba eno ya gabelo ka go potlaka go golo go bonagale go tlhagiso ya mesebetsi e ba ye godimo ba ke yona taba e shebileng kapo e tobane le tsona setšhaba sa basotho.
0: Setšhaba sona se kenyeletsa jwang maikutlo a sona ditabeng tse ntate gore go tsebagale gore setšhaba sa lebakeng ke tsa motlhala fela se re senyorilwe ga sena metsi, setšhaba sa tlhanyaku sona se re se a shwa ke go tlhokagalo ya setsi sa bophelo, maikutlo a setšhaba ka bokgutshwanyane tlase-tlase metseng mane a tla fitlha jwang go batlhomphei nakong eo ba ikwaletseng kapa dikopanong tse gore ba tle ba tsebe gore na ditlhoko tsa mantlha tla setšhaba ke difeng tseo se labalabelang gore ba di fitlhele.
1: Mme go tla ba le ditereke mola tse lesometsana ga diofising tsa babusi ba ditereke ga di DA, go tla ba le mokgwa o tlang go e tswa wa gore tsotlhe tse tlabeng tse di etsagala gagolo ka lapele go isa la tharo setšhaba seno sabe se bona ebile se utlwa gona go ntse go bua kang, mme o boetse go tla tlhophua kapo go ntse go tlhophua gore go tlobe le mokgwa wa tshebediso ya marangrang e ka ba ka di-SMS kapo mekgwa e meng e tla tlisa tharolo gore basotho le bona ba tle ba kgele ditaba tsa bona moo, mme ba bangwe ke dumela gore ga ba ka sa ba tlala mohlomong ba ngwapa mekgwephetšhe ya bona kapo ba ngola ba lebisa ofising ya diphatlhalatso cabinet ba bontshe le ditaba tseo ba bolelang kapo ba lakatsang ga puso ya bona e ka dietsa kapo tsa tshotlhwa mmokeng oo ba tlakisitse gantle e ka nna ba mekgwa e mongwe e tla thusa gore ditaba tseno di etsagale, mme ba gole jalo ka ga ke bontshitse gore kgokagano le go bona go utlwa go tla tlhophiwa gore e be taba e etsagalang diterekeng ofising tsa babusi ba ditereke ke mokgwa e mongwe o tla nanabisa gore ba utlwe babe le seabo ka ditsela tse tla tlhophiwa gore ba tlatsetse ditabeng tseo tse tlhophiweng.
0: Sebaka ga ke tsebena ke la ka e ba ditsebeng date Mabote, dikopano tse di tlo tshwarelwa dibakeng difeng? ke botsa
1: mane
0: ke botsa go bane ke ne ke ntshwarele nda

0: ntate ke batla ho utlwa hore na setjhaba se haufi le dibaka tse jwalo na ho dumeilehile hore ha ba labalabela ho ba karolo haholo ho ne ho sa kwallwang ebe ba ka atamela ho imamella kapa boemedi ba setjhaba bo tla ba ka tsela efe
1: ba ka tswang ho fihla re kgetsa mohlala hore ho ne ho lofaditswe hore o ne o sa kwallwang o tlo tsebe ho ba diofising tsa babusi ba ditereke ba lebelletse hore ba ka kela ba lebelle ba boha le ho utlwa ba le hona teng. Me holo ya diboka ya Mantabiseng ke yona e tlang ho tshwara diboka kapa diboka tseno tse tlang ho tswela pele. Ha diboka tse buleileng ha fela sebakang se sefeteng ha hona motho ya kwalletsweng. Mme ho tena ho tla ka moralo ona hore diterekeng ho be le mokgwa o utlwa le ho bona. E le ho fokotsa hore batho ba bang ba ka batla jwale ba tlotla ba kobellana masegumona ba tloa hole. Empa ho nolofatswa hore bohle taba ena e tlo fihla ho bona karolo e kgolo ya setjhaba sa Basotho.
0: Mashome a mabedi a metsotso a metso e mene mamedi wa Salma sa Lesotho ka morao ho hora ya 12:30 re ntse re le mokgahlelong wa pele wa lenaneo la re otlolla taba letshareng la kajeno. Mme ha re le mothating ona ke ne ke rata hore ko meme hore le wena o be le tlatsetso ditabeng tsena tseo re ntseng re bua ka tsona ka kwano ka matlong a kgaso lenaneong la go otlolla taba le monghadi Thapelo Mabote ka boemo ba hae e le phala ofising ya mohlomphehi tonakgolo, mme yena o ntse a manolla jwalo dikopano tse pedi tse kgolo tseo naha ya Lesotho e tlang ho di tshwara. Ke supe hore kopano ena ya boikgotso ya baetapele yona e tla ba ka la 20 a motso o mong ho isa la 20:30 Phupjane, ha mmoka wa boikarabello wona o tla ba ka la pele ho isa la boraro Phupu, mme o se a batla a manolotse hore na mmoka tsena kapa dikopano tsena di tlelang ka tshobotsi ya mofuta ofeng, mme di reretswe hore di tle di fihlele eng. Ke rata hore o tshwaele le wena momamedi dinomorong tsa +266 519933 +266 519933. Ke dinomoro tsa mahala mamedi wa Salma sa Lesotho tseo nka labalabelang hore o be le tlatsetso ho tsona o letshareng lena o be le seabo lenanong la go otlolla taba ho hlahlella ra diphatlalatso ofising ya mohlomphehi tonakgolo hore na wena o ne o bona e ka sena seo bahlophisi ba mmoka ba ratang ho se fihlela ba ka se fihlela ha ba ka sebetsa ditaba ka tsela ya mofuta ofeng +266 519933. Ke a tseba hore bamamedi ba bang ba e ba leka mohala ona o re sitwang hore go sebedisa le ona nakong ya lenaneo ka hona nka re ntate Mabote ka boikokobetso ke kopa o kwale metsotso e ka bang mehlano fela ke fumane bamamedi fela ba bararo o tlo tsebe ho araba ditaba tsa bona. Ha ke tsebe hore na mo teng o tla tseba hore o mamele sealemoya kapa ke tle ko nkele dipotso ntate.
1: Ke kopa o tlo nkukele dipotso ha ke no tseba ho mamela mona mo ke teng.
0: Ke a leboha ntate, ke tla leka ho etsa jwalo le ha ho bonahale nako nngwe di sa fihle di di matla jwalo ka ha motho a di utlwa ho tswa ho monga tsona. Ka ha se ke beile ka tsela eno mamedi wa Salma sa Lesotho le ho 22316429 le hona teng o ka tseba hore o re fumane letsheareng lena lenanong lena la go otlolla taba 22316429 le ho nomoro yona eno o ka tseba hore o re fumane mamedi o be le tlatsetso ditabeng tsa dimmoka tsena tse pedi tseo naha ya Lesotho e tlang ho di tshwara ka sepheo sa hore naha e ntlafatse ka babusi ba yona ditaba tsa puso, ditaba tsa dintlafatso le maikutlo a setjhaba a kenyeletswe le hore ba tsebe ho fihlela ditabatabelo tsa bohle. Ke bontsha hore motlatsi wa mohlomphehi tonakgolo Justice Nthumeng Majara o ile a etsa polelo polelo seale mo yeng le television ya Lesotho mo aneng a hle a bua ka dimoka tsena mehe.

0: lona letsharing la kajeno le nane la go tlolla taba hore o tshwaele a tshiki tuta hore ha ho momamedi ya teng ya na le ditaba ditabeng tsena tseo go di tshwareng letsharing la kajeno ke tsebena le +266 ke di nomoro tsa mahala nka rata hore re khutlele ho moeti wa rona monghadi thapelo mabote re tsebe ho arwana le yena re hatele pele ka ditaba tse ding ha ile mona ho bonahala ho sena ba mamedi ba nang le tlatseso ya mofuta ofeng kapa ofeng ka kgola ditaba tsa ntate mabote di hlakile hantle jwale ba mamedi ha bana letho leo ba ka hlang ba botsa hodima tsona mashome a mararo a metsotso mamedi wa Salma ya Salsotho ka morao ho hora ya leshome le metso e mmedi lenaneo e ntse e le la re otlolla taba re ntse re le ka hare ho mokgahlelo wa pele wa lenaneo le jwalo mme o tla hopola mamedi hore metsotsong e mehlano pele ho hora ya pele ke tla suthela ba lefapha la ditaba hore ba ofe ditaba tsa Sesotho tsa hora ya pele ka morao ho mono re tla itswella pele ka lenaneo la rona re tswela pele mamedi dumela
1: dumela
0: mamedi ke a o dumedisa
2: mme
0: dumela ntate
2: ke ntate pete ka bere ya shima tsoli
0: baka ntate mang
2: ntate pete wa nguko
0: ntate pete
2: ai nna ke a leboa ka nnete wa ntsa batho ba diboka fela mpeboka tse lempebe tso lege tswalele molemo nne e seng ile go ika fela mono ware kompei fela moo ka batla go utlwa gona ntate na go gona setaba mona ke fumana eng ka morago moo nne moo ngwana ka nnete o di a tshwaa boka tseng ata tsa dutsa bosaetsaoba ka moia fumana go batho ba ntate ke nana mathata ga ona letho dilo kang ke sa tsebena ebana bothata bo ka mona bahlankeng kapo kae ga ke tsee mme kante batho mogompe o itshwe ka thata ane motlhompe o tlina go tswe ka thata fela ga ke tsena bothata boka batho ba mokile ruye mme
0: dimoka tse ngata ntate pete motlhomong tseo o bone di tshwara jwale le sa bone phetoo ke tse kang di feng
2: mme
0: o re puong ya gago o bone go tshwara dimoka tse ngata fela o sa bone bophethagatsi motlhomo o ka etsa motlhala ka di feng dimoka tse
2: jwaloke batlo o ka leshako ka nnete mme ga oloka ke go ntho tsenawena ga o bona fena ga gona re ipapise go batla go tseba gona e seng eluwe ga kae mogobong e ulwe ga kae mogobong obane boke tsa e santse ditshwakgwa ke batla go tseba ka mogobo ona o elile go le o kae e sa ditshwakgwa ke ona moketea ke se bua ka teba mogolo bua e bua ditshwago ditshwaga modimo wa setshwaga ke re le taba nago e ntagale ke batla go tseba gona eilele go kae mogolo
0: ga lebo ntate mashome a mabedi a metso e robedi a metsotso ke lebuile seabo sa gao ntate lenanong la go otlolola taba mamedi dumela mo mamedi o wa mphato o ntlhokomedisa gore ke ntate thapelo mabote e le ena moeti wa rona letsharing la kajeno ntate mabote
3: mme
0: re na le momamedi a le mong fela ke ntate pete ka bereya o re na bona e le setšhaba ba fumana eng dimmokeng tsa mofuta o ke rata gore ko fe sebaka o moarabe ntate re tseba o phethela ditaba tsa rona re gatele pele ka ditaba tsa lenaneo la go tlolola taba letsharing la kajeno
3: mo ka ona mme o reretse go aga ba dikgolotso kapo ditlhoko tsotlhe tse e tobileng setšhaba sena sa Basotho kapo naga ya bobo e le ditaba tsa bophelo bo botlhe e le ditaba tsa tlhagiso ya mosebetsi e le ditaba tsa bogatlhaodi e le ditaba tsa phano ya ditshebeletso ka go phagalela ga tsona kao fela le go utlwa ditlhoko tseo tlhileng e leng tsona tse lokelang gore di atamelo ka go potlaka gogolo le tse e ka etsetswang meralo ya nako e telele e le gore di kopangwe ga mmogo mme boitlhatlhobo le kopano ena ke e reng ga re tlo tlhatlhoba nnage fela ge ntse re sebeletsa setšhaba seo se re na se tla fumanang mme go tlakile gore ka morago go mona seo e leng tlhoko ya gae ya tla a nang le tokelo ya go e tlhaisa e le ka mongolo kapa go ka letsa kapo ka sebedisa di-platform-o tsetlhe tse tlabe di fang jolo ka ga ke bontshitse gore le mane ga die ga e bobere ya mono o tla tse boga fue sebaka kapo a bo a iponagatse mono maatlang go sia gore le ga e bole mona ba

0: ba hlomphehi ba kopane ba bua ditaba teng. Ke utlwaeka go na le ntlha ena basa e sa ntlhakelang kapo e kutlwaeka ga ba fitlha go yona ka tsela e nkgotsofatsang. Nka rata gore ba e atamele le go iphethatsa ka sebopeo sena molemong wa gore ke re ga o tsetwa mono ba re ke sona sena se go se fumaneng, re fumane phano ya ditshebeletso, re tlhoka metsi, re tlhoka motlakase, re tlhoka ditiro, re tlhoka go bona ditsi tsa rona tsa bophelo bo botle re sa sokole kapo re sa fole nako e telele kapo gona go felelwa ke ditlhaga. Ke mesala fela e
1: seka tata ditaba re amogela mmamedi e mo mmamedi dumela ke tlhokomediswa gore go ne go ena mmamedi ke a o amogela
2: mmake ntata re tsisitseng shebase foro mo laputing
1: ntata re tsisitse
2: ke a dika ditaba tse mo latiseng mme jale sempagaga fela fa ke re tlhae gobane e ka nna ba boemong ba tsie tse tlabe di le teng moo mantaiteng re tlabe re le siko mme go na le selelo se segolo ka selase mona mo re leng teng se se sanyane mpakere ke ntlha e kgolo gagolo tabeng tsena tsa meseletsi ya diharagala e ne ntse e ba teng teng ka nnete tshaba se tlase mola se ya lelabane se re meseletsi e megolo ya tlaa mme e tlaela batho ba dikonteraka le batho ba batlang ba ameya kapo ba gaufinyane gagolo le tabeng tsa puso jalempa tlasetlase mona mo re leng bafutana ba tlasetlase gagolo tabeng tsa diharagala le ntse le re thusa le gona motho o kgola bokae tšheletsenyana yeo e nyane e ne ntse e thusana gore ebe matelanta tsela pele tlase mona kopa yo mbe wa ikenyeletse tulong eo e tla ba teng ya bahlomphei mme kena
1: ka leboa saba sa gago ntate re tshedisitswe ka moo ka seforong ntate mabote
0: mmebatho wa ditaba tse e kang tsena mo wa utlwa sentse di bua ka taba ya anegareng taba ya tlhokala wa mosebetsi e leng tsona tse dingwe tsa ditaba tse tlang go tshwatlhwa mono ga re di fetela go batho
1: bamme ntshwarele tle ke na le leqemenyana kapa ke sebetsa ka tselanyane sa tlwaelang dumelele ke boele ke amoele mo mamedi e mongwe o tloboso o marabelela mmogo le ntate re tshedisitswe ka boikokobetso mamedi dumele
3: nna ke lebuya gore motswadi wa ka ke gopile ke nate bona taba tse ne ke dibetse tsa botlhokwa mme se ke batla goe motlhompi maote a tla di fetise o motlhompi tunagore ke a tseba motlhompi tunagore ke motho a nang le tsele ya goo
1: eeandate
3: mme ke ne ke etetse ka mane ka malenako ka mane ka shonta mme ke lala baitse ba tswang aforika bo kwa kwane and-e ngwedi eno ke letswalola mona sotho mona wa tseba o laka lebaleng ka moo kole ka buabua ka bogatlhaosi ka nnete bale le tlamea le ntate motlhompi tunago ke a tseba ke tseba matuna a ba falang ka mono ke tseba motlhompi ene motiane le motlhompi tunagoo
1: ga go wele potsong tate
3: ee jele ne ke kopa gore ga e ba ka nnete go gomme o o tlatla o bua ka bogatlhaosi o mbolelele gore a ntang baditse motlhompe tsena golo gore ka nnete go na le baiwa wa tlangwe tsa otlatsa o ntla kgotsa bo basaodi mona ntate ba etse gore ntate ketsheletsone le beteng mme ka nte ba le lenakolofo ipatla ke lentla kgotsa ka tsela engwe nne ke a lebo kwana mo iteng ona mo buka bua boatlhaodi a ke
1: ra leboa ntate pete go phetha metlhala ko go belaela ntate mabota ntate pete ke mo maediwane wa pele ya neng a ile a kena nakong eo re ntse re a ogane eo o ileng wa mo araba ke eo o boetse o na le boipiletso ba gore ba ikarabelela ntlafatsong ya lebala leno la papadi ya golfo le bonagala le se boemong bo botle o na ipiletsa gore botle bo le ntlafatswe ntate ko fa sebaka
0: ee ke kala gona molo ke a gola dipapadi ka kakaretso e file go a bonagala go lokela go ntlafatswe mo batho ba ka bapalang teng le go fetola gore e se ka ba dipapadi fela e be re qetela re re ke boithapololo kapa boithabiso empa dipapadi di ka phedisa batho e ka ba ke mosebetsi o ka tlisang phetogo re ka ba le metlhala e mengata re ka etsa mme ga re na le mabala e le la golf e le la bolo e le la tennis e le la netball e le la mabelo ka mekgatlhelo yotlhe ya dipapadi e le la rugby re lokela gore infrastructure ya rona e be maemong a nepaetse mme ke ditaba tse e sentse di kenelela e le mofao o e leng gore boitlhatlhobo bona go tla bona gore jwale nako yane gore dipapadi ka kakaretso e fetiwe mosebetsing mme go fetiwa mosebetsi ke gore e be le dibaka tseo batho ba tla sebeletsa go tsona ka tsela e nepaetseng e leng mabala mme digana potse le ngwe ne reng ne ke re ditaba tse ntse a santse a di bua le mmamedi ane mo e sentse e letse gona go kenelela ka gago moka tsa gore mesebetsi le ga e le teng e bang e fokola e tlhae fokola e fetela go ba itseng mme ke taba tsa gore mesebetsi ka dihalagala difatofato le tse dimo e bang go ile go agidela jolo ka ga mmosi o ile ha re ke re ntse hanyane ka bodi halahala ke go tla re tlhatlhoba go na hantle re ntse phoso kae mona mo re sa le famba tho kana go ba keteletse ba utlwe bohloko e ka ba tshelete nyane ka bo ingata ka mogho e lokelang go ya ka teng empa go bona hala e le mohlala o ke ka buang ka ona gore mo mmuso o ile wa gibela ka o selefe batho ka nako mme o ile wa ikeletsa go kodula fatshe o itlhatlhobe mme ke ditaba tse sentse di kenelela mono gore setle re tlhatlhobe go mona mo mmuso o laka wa dula fatshe wa re o tlaitsa mesebetsi e bo go ile go ga etselang ba gibela kae go lokiswe go seng go utlwise basotho botlhoko ka dinako tsotlhe.
1: Mashima mabedi a metsotso mamedi wa Salma ya Salisotho pele ho hora ya pele o ntse o mametse jwalo lenaneo la go tlolla taba mohlomong ka fumana mamedi a le mong ba babedi ba go qetela ke lokolle ntate Mabote a tsebe go phetha a mang mabaka plus 266 519933. Mamedi wa Salma ya Salisotho dumela dumela mo mamedi.
4: Tana lita dumela le ntate Mabote ka mo.
1: Dumela me matanki.
4: Ka bona di ka sentse di tsama di pega di sa ema.
1: O fihla sentse di bona.
4: Ba bona le ntle ke e kutlweng e mphephetsa mo la ha ntate Mabote a ntse a bua gore e ka re e sale mo tsao. Ho sesa. O ba di le di tsama tsa bui tsa tsama ba la bui kwetliso. Re kopale matamo a ho sesa ditirekeng mola re na le disesi tse sa sang ka go sentse se tsa leyang sena bana ke bana ka mosemola ba feta mme ke nala ga ka etsa lebala le tla le tamo ba tla gona ho sesa jele ba ikwetlisa ba le bangata e se bana ba motse ono o pelano ka fela go tseba a tlhaela gore ba fumane mesebetsi le a e ditlhaya le tsona tseno a ke tsebe gore ke tsile lekoteo se o tla ntshwarela. Ke ba dilo fa tsholo ka bolela ba lo gala hantle taba tsa di fatu fatu tsa di 500 tsena tsa go tlisitse mohloko ona di ne di le re re joang di re tse na kwe kae le le ha di khaola ha o sa tlile to tshabeng di khaola ka la tsala e sa le se sa ga se tsere le se ka tsala tsente tsela ntate ne di mohloko tseno pele ba bana ka mosebetsi ba e ba ga dile ba tse ba ntlona ba qala kae ba qetella kae ibe ke hlakile.
1: O hlakile nta
4: mema. Mme ba go tlisa bohloko ba batho ba re ba re busa tanki.
1: Le shumele metso e robedi la metso tso mamedi wa Salma ya Salisotho pele ho hora ya pele plus 266 519933 ke dinomoro tsa mahala mamedi wa Salma ya Salisotho. Dumela mamedi. Mo mamedi ka o dumedisa.
2: Re kwa le nok. Ke ne ke re ke kena tata kutlwa go bonyana monyetla o teng e ntse le ntate e ntshiba tata re setsitse ntshiba ka kutlwing
1: sefogongo
2: na le mosebetsi o mogolo ona o nyameletseng e sale o gaua wa mmaene wa sefogong diamond mona jale ke nnete le ga go utlwa gona jale gore o na le kgolotso tse teng tsa taba tsa dimmaene tse thotseng ditheko empa jale ka ga sebaka sena go na le dintho tse ngata tse ka ga swane tse di. Ho na le majwana a na le kreetsaga ho na le mobu ba di laeme le ditho tse ding tse ngatanyana tseo re ne re kopa ka nnete ntho tse kantse tse tshenyele mesebetsi tse kanya dimensena tse ka ntsena ha di ka bulwa ho rona mona bonyana o tala nthonyana eng batho ba e tshwara tshwara ke nngwe ya kolotse e ke sa tsebe rona ebe boemong ba rona ba mookamedi wa setereke e le nna wa etse batabe nna o tla e hlahisa ka nepo na gobane jale re hole le setereke sane le toroko ya kuthi sa sefogong odimo.
1: Ntate o tshedisitswe ditaba tsa gago di tlhakile ntate leshomele metso e supileng la metsotso mamedi wa Salma ya Salisotho plus 266 519933. Ntate Mabote na o ntse o le teng ke tlhokomediswa gore o ile a gaoa mme ba tla boela ba bona gore re gokagana le yena a tsebe go araba ditaba tsena tsa bamamedi lenaneo ke la go tlolola taba mamedi wa Salma ya Salisotho re mo kgatlhelong wa pele o seng o batla o tlile o kgathetse haholo wa lona mo re tlang go suthela ba lefapha la ditaba gore fa ditaba tsa letsatsi. Tate Mabote, Tate Mabote, ke a wa moela ntate. Ntate re tshedisitswe kutlwile go gaule nakong eo a seng a gotlile kgetlho la bobedi a teka ditaba tsa gae re boetse re na le mme Matanki ke o fa monyetla wa go ba arabe ntate.
0: Ka nnete mme Matanki kutlwile o ne a bua gore ga ke a bala

0: mabala mang ka di le mogono go batho tsebo go a mabala fetwe tsela bo iphidiso tse amangata gagolo ke a gola tsena le a ka utimo go di sporting coach tse ka bang ka utimo mashono ya makago mme o sa kgile go di sporting coach tse di hloka mabala ha di le jwalo ka ofela ha tsona e le di tricking ka pogohle le tse re tlang ho yona mme di boetse di hloka le botshedi di sponsor ga o ba ha di hloke fela mabala beteng mo empa mesebetsi e me e hloka go boga kgwebo le tse ding ka ofela di ka tshetsa ditaba tse e kang tseno mme ke tsona ditaba tseo re lokelang gore re lo di tshola ha ebe mmuso ka a re seleletsa molao ono ga o tshetsa dipapadi o tla fumana dinyefifetso tse itseng kapo theolelwa kae kae mme taba eno e ba ha ya re seleletsa ge setšhaba re lokela go areela ntho ene mmuso ka a re seleletsa le o go a etsa go thusa bo dipapadi mono ga e re sebeletsa ko naganeng ka tsela nngwe empa ka nagana e ka sebetsa ga o ka etsala tse ke boitlhatlhobo bo e go buang ka bona borere ke dintlha tse ngata gagolo mme ga ntate ya neng a ithetegana
1: ke ntate re tshedisitswe ka seforong o ne a bua ka mine o ne o le teng sebakeng seo ke bona e ka tabakgolo ya gae ke taba ya tlhagiso ya mesebetsi ka merero e ne le teng boemong ba tlasetlase metseng moo setšhaba motlhomong seo ge ka reng ga sena ditsebo tsa boemo bo itseng se ne ntse se tseba gore se fumane bophelo le bogobe ba letsatsi le letsatsi
0: ee gagolo re ntse re tswela pelelo ga e be ke mmine wa ditaemane jale ge tlo sheba gona ga e be dintse di le dite ka mongata bo bokae kgolotso e teng mo synthetic diamonds jale e nkileng sebaka se segolo sa tlhagiso ya ditaemane tsane batsetedi ba bangwe go bua nnete ba se bana le letswalo ga ba ya ba lebile ka letlhakoraneng go latela dikgolotso tse teng mme ke taba gona ga e be kgolotso ya mofuta ono le teng re tla e atamela ka tsela ya mofuta ofe re le naga ya lesotho jalo ka ga e le gone motlhomphe itonagolo go ya nageng ya Botswana gona jwale ga ka ba go ebile mafapha mmuso ya temo ditaba tse di tse tlang go tshwarwa ke tseno tsa merafo mme ke taba gorena ga o se gotlwe mono mo dibaka tseno ga e bogilwa e tswa bothuto ga kgaolwa ka legare mathata a neng a emisa tshebetso mono ke ya mofuta ofeng ke ditaba tse e leng gore di tshwanetse di tlhaelele go tlhakiso gona go etsaetseo
1: ha re phetele ditaba tsa rona ntate Mabote letsharing la kajeno ntate godima ditaba tsena tseo o sa tswa diteka o ka reng go basotho
0: basotho ga ba sebedise monyetla le sebaka seo ba se buang go tlhagisa maikutlo a bona o kana ga e tla ba lokelang go bafa ditshebeletso ba fuweng thomo ba ba sebeletsa ka tsela e nepagetseng tlhoko tsa bona ke difeng goba go monate jwang ga e le wena ya buang gore tlhoko tsa ka ke tsena letsane mme ke tsona tse ke lebeletseng o ketsetse tsona e seng motho a tlo tla a o jetsa gona o bona e ka o tlhoka mme ke yona monyetla o ka go sebedisang ona o e le gore mmuso o bega jalo gore botlhe diterekeng kao fela go se be le motho ya salela morago empa e tle o tlobe le mokgwa ore ke gokagane ka tsela e tla re thusa ke a leboga
1: ke leboga se abo sa gago lenaneng la go tlolola taba letshare la ka jeno ntate Mabote le ka moso ga re kokota o tlo go buleele ntate
0: ke a leboga
1: ntate lesomele metsomedi la metsotso mamedi wa sealemoya sa lesotho re hatela pele ka ditaba tsa rona empa pele re tswela pele ntumelele wa mphato ka metšhini ka moo repotele ga moele moedi e mongwe wa rona re tsebe go tswela pele
2: bua ka morena ya ileng a ipha nako ya boitshuto bo bongata go bua ka ditaba tsotlhe tse amanang le ditaba tsa basotho a tshwara ditumelo tse amanang le naga ya dieta le sada o tla baabe buka ena ya kose o no to another development for sade another development for lesotho a leka go tsonya maikutlo a ditsuteni tsa naga ena gore na ga go nepa e e ka ba naga ya lesotho e ka tsamaiswa gantle jwang puo botlhabe kgotsotlhe esika le kereke boetapele ba gae ga boka babo ba
1: le shumele motsomong la metsotso mamedi wa sealemoya sa lesotho lenano ke la re utlolola taba re hatela pele ka ditaba tsa rona mokgatlo o ikemetseng o lwanelang ditokelo tsa setšhaba le o sireletsa molao wa motho

0: ho Section 2 o kentse nyewe lekgotleng la maipiletso ka mora hore o hlolwe ke nyewe moo mokgatlo o neng o qosa lekgotla la taolo ya metsi le motlakase lewa. Section 2 e ne e hlahlele nyewe selemong sa 2024 ka mora hore ho bonahale khampani ya Lesotho ya motlakase LEC e nyolla motlakase selemo le selemo e sa natse maemo a bophelo ba baji a letsatsi le letsatsi. Re buisana le phala ya mokgatlo ona wa Section 2 ena ke monghadi Tshidiso Sebolao ho utlwa dintlha tse feletseng hodima ditaba tsena, mme ha ke bontshe mamedi hore re se re na le yena ka kwano ka matlong a kgaso. Ntate Sebolao, ke a amohela lenano la go tlolla taba letsheareng la letsatsi la kajeno. Ntate, jwalo ka ha ke se ke hlalositse, re ithutile hore le Section 2 le hlahletse nyewe lekgotleng la maipiletso. Ha re hopotse momamedi hore a tle a tsebe ho ba le tatelo ditabeng tsa rona, hore na hana ditaba tsa lona le Section 2 le ditaba tsena tsa lewa mo lelang ka ditifiso tse phahameng tsa motlakase di qadile kae?
1: Ke leboha haholo mme ke dumedise momamedi wa Selma sa Lesotho. Jwalo ka so o buletse mabitso a ka le boemo ba ka kare ho Section 2 ke ananele ke lebo ha wa fo sa letho o ne pile. Taba ya rona hore ebe re qeteletse jwalo re hlahlela nyewe lekgotlele phahameng ena e le re ka hlola yona e ne e balwa ka manta. Di qadile moo ka selemo sa 2023. LEC e la etsa kopo ho lewa. E etsa kopo jwalo hore e dumellwe hore e eketse ditarifi tsa motlakase ka mekgahlelo e meraro. E leng ho tloha ka selemo sa 2024 ho fihlela hona jwale ka 2026. Mme ha e se ntse e kopo jwalo ke moo rona re le Section 2 re la ga emela taba ena o fitlheletse ha re fumana memo ka di 30 tsa January 2024. E ne re memela putheo mona lewa dosintsa lewa moo e ne re tla fuwa jwalo metsotso e 15 ho tla teka ditaba tsa rona e le maikutlo hodima kopo ena ya e entsweng ke LEC ya nyollo ya motlakase. Me ene kopa jwalo hore mokgatlhelo wa pele be 23% wa bobedi 15 lwa boraro 15. Re fetse ra ba teng empa jwale ga re kebe ra atle ho hlahisa maikutlo jwalo ka ne re fuwe fela matsatsi a mararo, mme mo ne re fa nako matsatsi a mararo hore re kebe ra hlahisa maikutlo re le Section 2 re na re dumellana le kopo ena kapa re hanana le yona. Ntle le hore re fumane tokomane e leng financial statements tsa LEC tsa selemo sa 2022-2023 tse e le hore di fitile matsong a di-accountant tse molaong di auditue. Jwale tla re ka mora hore re bone taba eo re tla be re ka tsebo ho hlahisa maikutlo re le Section 2. Empa ka bomadimabe ha re ka ba ra e fumana. Re ne re batla jwalo re ipapisitse le molao o tsamaisa dikhampani e leng Companies Act wa 2011 section 94 ya teng e reng khampani e lokela hore e ka within 6 months ka mora selemo sa ditšhelete ya be e entse hore ho bona le tlaleho e audituweng ya tsebiso ya tšhelete ya selemo seno. Mme tebelela rona ne le go tla e fumana hobane ha re ne re bitswa jolo February e le gore sena se re ne se e le dikgwedi tse 5 ka mora gore 6 months ya ne fela hobane e felele ka September. Ha re sa ka ra e fuwa jwalo ke moo re ileng ya ba re ya makgotleng kgwedi ya tlhatlhamanye eno leng ya March 2024 mo teng re ileng ra ya ka division ya commercial ka ona ka High Court e leng commercial division ho hlahlela tletlebo ena ya rona bontsha re sa kgotsofala le hore ntho ene re e kopa kore ra tse ding lekgotla le laele kapa le qobelle LEC le lewa hore re fumane tokomane jwalo re tsebe ho hlahisa maikutlo e le hore le ma mekgahlelo yohle ya setšhaba e na le ko

0: bohadi e bang e tla lokela hlaisa maikutlo tabentse e be phatlala le ditswe itse ba rona LEC jo ka mabaka a yona e ha le wa ya hlalosa le ha judge banyane a e bala ha di a kahlolo ke ine le hore ba lokisa thepa motlakase ka boturu ba reka thepa ka boturu motlakase o turu o nyoloile ka bo 18% o tlhamane Afrika Borwa Eskom le mane Mozambique fele taba tseno re ne re lokela gore re ikgodise gona di fela di le jwalo mme re shebe gore na le gore na mo gae o tlatlapue setšhaba sa Basotho na empa gagololo re shebe le gore na na go latetswe methati yotlhe ye ya molao gore go fitlhwe boemomo jwalo gobane ga re sheba gape yona LEC di-regulations ntse yona section 4 le 5 di ntse di tlhalosa jalo gore go lokela gore go be le consultation go be le accountability go be le transparency ga o etsiwa ditaba tsa mofuta o jalo empa le ka go lewa lewa le yona e tlhaitse tokomane ka selemo sa 2012 e neng e bua ka taba ya ditarifi le di-price jwalo jwalo mme e tlhalosa mono ka botlalo gore company jalo ka ga re bua ka LEC yona tje e ne lokela gore e be e fane ka tlaleo e feletseng ya cost of sales sa tshebetso ya yona ya selemo sa seno.
1: Mamedi wa Salma Salesotho metsetso e mene pele go hora ya pele re kopela tshwarelo ka tshitiso eo re ntse re na le phala ya mogatlo wa section 2 a re fa ka bogutshwanyane bo bogolo gore na ditaba tsa bona le lewa mona mo ba seng ba kentseng nyewe lekgotleng la maipiletso ka morago gore ba tlholwe ke nyewe na di kadile kae ke o fa sebaka ntate
0: ke a leboa mme jele kgang ya rona e ne e le gore ga e ba le wa tokomaneng ya yona e buang ka taba ya ditarife go lokela gore bo tlhakitswe gantle ka mokgwa o tlhakileng o ngotsweng di-cost of sales jele potsa gona ne e le gore na ga e ba o na le ba mengweng tsatsi leno la di-2 jalo kano itse go tloa ka ntlha ba o tloa ka 9 go fitlhela ka 1 jele ga ra nako eno gona ge le section 2 re fiwa 15 minutes na jele ba ba bothong ba mengwe go latela le jaje ga ba la katlholo a re lewa e re etlhile go entswe di-consultation ka tsele nepaetseng ba tlaitse maikutlo ba ipapitseleng go sena tlalego e nepaetseng
1: ga re tshware ntate sebolao metsotso merago mamedi wa Salma Salesotho re suthela ba lefapha la ditaba ka tla boela ka morago go ba diphethele re tswele pele ka ditaba tsena dula o mametse
2: re bua ka morena ya ileng a ipha nako ya boitsuyo bo bongata go bua ka ditaba tsotlhe
3: ke ne ke tla go Basotho ihle ka ditsetsetamelege go lekane gore ebe bana ba rona ba ntse ba šwa ba tla thungwa ka lebaka la meseresere e ntse e etsagala ka ragitsetsena tsa rona ke gore ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e sobane e fa bana gatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka setisa fela ge le komiti e nana ya boiketlo ba setšhaba ka mane kaparamenteng ya social cluster re tshwere ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ikemisetsa go tse re bona gore dikolo tsena tsa rona tse na tse boemong ba thuto e phane motlhomo ke re kopane le tsona kopane ka ofela di sa lege ya sa rotisa teng ga ke re kopane le tsona ka ofela ke sa le lekala le thuto le baoshe ba amehang di sa le mekgatlho go shebisana ditaba tsena le go fetola histori ya Lesotho karolong ena ya thuto e phahameng gore ka nnete boleng ba yone re tlamehile ge bo boloke bo le gantle mme re tla bo boloka gantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena meseretse go sena go tshwako ba dikolo mme o sena dinyewe tsena tse ngata tse kgatlhanong le dikolo kapo tse kgatlhanong le baithuti
4: nna yena o theoletsa batho ba ntse ba eta go dia go etwa nako ena ka go fela go sa bona le dijo tse e tswang ga ntse batheoletsa ntse re ga ba le teng re a phepa ee nna re kgathetse ke batho ba etang
5: tate tumo ga ona ntho e reng ga e tlhoa e tlho e setsesa ga o ka tloa o santse o etsa o tlo fosa bare o tlo etsa mmebe ga o tsebe na o etsang mme e file ke bosokwa gore go ithutwe go tsebe go etswa go nepaetseng gobane o tloa o ya le masenke athe masenke ga a tlhokale efile nto tlhokalang ke maje le setene gore go tsebe go gautswa mme go tlo etsiwa jalo mme empa ke re re moamoele mme wa

0: Nako ke hora ya pele sena ke sealemoya sa Lesotho. Mo mamedi ke a o dumedisa ditaba o di ballwa ke motshedisi Tshakela Makaja pele ke dihlooho tsa tsona. Lesotho le Botswana di buisana ka ntlafatso ya moshwelella molemong wa dinaha tsena tse pedi. Section 2 e tla ya lekgotleng la maipiletso ho qholotsa kahlolo. Ditaba ka botlalo. Tumellano ya tshebedisano dipakeng tsa Lesotho le Botswana BNC e ntlafatsa tshebedisano ya dinaha tsena tikolohong e ka borwa o Afrika molemong wa kgodiso ya moruo. Mme dinaha tsena di lokela una molemo o tla tswela Basotho le Batswana molemo. Sena se boletswe kajeno ke letona la ditaba tsa matjhabeng Mohlomphehi Mpho Tau pulong ya kopano ya matona a Lesotho le Botswana e reretsweng ho tshohla se fupereng ke tumellano ya tshebedisano dipakeng tsa dinaha tsena tse pedi BNC Gaborone Botswana. Letona Mohlomphehi Tau re tshebedisano dipakeng tsa Lesotho le Botswana ha se ya kgwebisano fela empa ke a setswalle sa nako e telele. A re tumellano ena e lokela ho bonahala ka ditholwana ka tshusumetso ya matona ikarabellang mafapheng a kgwebo le botsetedi, ntlafatso ya merero e meholo ditabeng tsa metsi le motlakase, puso e hlwekileng, ntlafatso ya thuto, kgotso le bohahlaudi. Letona la ditaba tsa matjhabeng ebile e le moetapele wa matona Botswana Dr. Phenyo Obutale o re BNC e tlo phahamisa moruo wa dinaha tsena nakong ena yo moruo wa lefatshe o ntseng o nyotobela. A re dinaha ka bobedi di lokela ho boulela tumellano ena molemong wa moloko o tlang. Mokgatlo o lwanelang ditokelo tsa setjhaba wa Section 2 o tla ya lekgotleng la maipiletso ho qholotsa kahlolo ya lekgotla le phahameng hodima nyewe ya bona le lekgotla la taolo ya metsi le motlakase lewa hodima nyollo ya motlakase ke khampani ya Lesotho ya motlakase LEC. Radiphatlalatso wa mokgatlo Monghadi Tshidiso Sebolao o netefaditse phatlalatso ya mokgatlo ka hore sena ba se etsa hobane ba sa kgotsofala ka tsela eo nyewe e sebeditsweng. A re hona le dintlha tse neng di lokela hore e be lekgotla di batlile ho khampani.
1: Ho latela Section 94 ya Companies Act, ha wa latela taba e nepahetseng ya hore o lokela hore within 6 months ka mora selemo sa ditjhelete ya be fane ka financial statement e audited, mme LEC ne sa etsa jwalo le wa e ananetse tabeng fela. Jwale le tokomane e teng e entsweng ke lewa ka 2012 e buang ka filing le taba tsa di-tariff e reng ho lokela ho hlakiswa hantle di-cost of sales. E le hore taba eno e ne e tla hlaya ha ne re ka fumana audited report ya 2022-2023.
0: Monghadi Sebolao a supa Section 2 e tla tswela pele ho lwanela ditokelo tsa Basotho moo ba sekisetswang ka ho hlahlobisa ditheko tse nyollwang dikhampaning tse fapaneng ka hara naha. Mokgatlo wa ntlafatso ya moruo tikolohong e borwa o Afrika SADC o tiisitse boitlamo ba ona twantshong ya sewa sa Ebola se Democratic Republic of Congo DRC le Uganda ha o ntse o ntlafatsa boitukisetso ba tikoloho. Tsena di hlahelletse kopanong ya marangrang ya kopano ya dinaha tsa Afrika AU e tshwerweng ke mongodi e moholo wa SADC Monghadi Elias Makgosi le dinaha tsa Afrika le balekane ba Afrika ditabeng tsa bophelo. Sewa sena se netefaditswe kgweding e fetileng karolong e ka botjhabela DRC mme hamorao o sa tlaloha Uganda e leng se thokotseng tikoloho ho itlhophela sona. Baetapele ba Afrika ba ipileditse hore ho ntlafatso ya boitikisetso ba maemo a tshohanyetso le ho kopa tshehetso mokgatlong wa lefatshe wa bophelo. Ho sa dipapadi leke ya bolo ya maoto ya basadi e thakgotse ka molao mohope wa Queen's Cup wa bobedi mo dihlopha tse nne tsa Beria le tse nne tsa Maseru di tla qothisana lehlokwa. Setho sa komiti e kgolo ya mokgatlo wa papadi ya bolo ya maoto Lesotho lefa Monghadi Lekgowa Thabaneng o re sepheo ke ho keteka letsatsi la tswalo la motlotlo ya mofumadi Masenate Mohato Seiso le ho hodisa papadi ya bolo ya basadi ka hara naha. Habwa president ya papadi ya bolo ya maoto ya basadi Mofumatsana Baholo Motene

0: o itse tabatabelo ke ho bona banana bohle ba bapalang bolo ya maoto ka hara naha ba ba le seabo ditlhodisanong tsena e le ho bontsha kananelo le tlhompho. Dihlopha tse tla bapala di kengeletsa Berea Ladies, Kwalepe Ladies FC, Emmanuel Queens FC, LDF Ladies FC le AmaZulu Ladies. Mme di tla thakgoha ka la 27 Phupjane ho isa ka la 4 Phupu. Ho phethela ditaba tsena, ke tla pheta tse ka sehlohong. Lesotho le Botswana di buisana ka ntlafatso ya moshwelella molemong wa dinaha tsena tse pedi. Section 2 e tla ya lekgotleng la maipiletso ho qholotsa kahlolo. Ditaba di fella mona mamela tse latelang hore ya pele e fetile ka metsotso e 30 ka Senyesemane.
1: Mosotho wa heso lentswe la hao le bohlokwa. Mmuso wa Lesotho ka ofisi ya tonakgolo o memela mokeng wa pele wa boikarabelo le tlaleho ya tshebetso e leng Accountability Summit o tla tshwarwa ho tloha ka la pele ho isa la 3 Phupu 2026 Manthabiseng Convention Center. Tloho o buisane ka kotloloho le baetapele ba hao. Re aha setjhaba se matla ka boetapele, boikarabelo le phano ya ditshebeletso tse shebaneng le diphetoho. Eba karolo ya mmoka ka ho ba teng moo. O shebelle ka kotloloho ditsing tsohle tsa bophatlalatsi ka hare ho naha kapa o ye ofising ya mmusi wa setereke sa heno. Ka la 21 2023 Phupjane ho tla ba le mmoka wa boetapele moo mmuso o tla hlahloba dikatleho le dikgoqetsane tse bileng teng tshebetsong.
2: Ke le bolelle, ke a kgola ka paramenteng ka mono batho ba o thusisang demokrasi. They are only 2%. Boholo ba lona le undemocratic. Ha le tsebe how to thusa setjhaba ka setjhaba molemong wa setjhaba. Nkete ka mono bontate. Ke ka ona naha ena e nang le matsuong ya makanakana. E ntse e futsane ya ho ya pele. Ho sa bonahale moo ya. Mane moo o reng o ne o tlohetse botona o le letona.
3: Ha ke lebowe wa mphato motshidisi tshakela maka jaaka ditaba tseo tsa hora ya pele mabedi wa salema ya sa Lesotho tsa Sesotho mme he o tla hopola hore metsotsong e 30 ka morao ho hora yona ena ya pele o tla boela kgutla kgetlong lena a se a re fa ditaba tsa Senyesemane. Re mokgatlhelong wa bobedi wa lenaneo la re otlolola taba mme re na le moedi ka kwano ena ke phala ya mokgatlo wa section 2 ke monghadi tshidiso sebolao. O na hlile re ile ga ya ditabeng jwalo e le moo a neng a ntse a beha mo mamedi le seding hore na ba tswa kae le lewa ka ditaba tsena tsa nyewe ya taba ya tifiso ya ditifiso tse ntseng di phahama tsa motlakase. Mme he ke rata hore ha re le mothating ona ntate sebolao ke re o hopoditse mo mamedi re ithutile hore le hlahletse nyewe ntate le kgotleng la maipiletso sena se bontsha hore ha le a kgotsofala ke kahlolo eo le fumaneng le lakang kgetlong le kapa ha le a kgotsofatswa keng
4: a re ya kgotsofatsa kore e nngwe ya puo ya moahlodi Bolobanyane a bala kahlolo o hlalositse hore nyewe ena it's mute e akademiki ka bokhutshwanyane. Jwale mohlomong re mo mamedi a tla utlwisa gore na ga o ka thunyewe jwalo na ke ka go bolelwa eng go tshwana la ka re nna le wena mme Melida e be re tsaka dijo ore dijo tsena ke tsaka okay e be ore dijo tsena ke tsaka ke re le nna ke tsaka. Jwale ga o ya lekgotleng mane nna ke sala ke ja dijo tsena. Jwale lekgotla a le a tlhola le re ga ona ntho re tlo a tlhola dimaena.

0: hobane jwale le jwa tse di tsekang o motho ena o sa di jile e le gore ka bokhutshwanyane le go tla le re tabene re tsekang ya ditharifi tsena e se fetiwe ke nako bane se di kene tsebetsong empa jwale re ile le gotleng pele di kena tsebetso bana ba re ile ka March 2024 ka di ile ka di 20 ile go bana jwale le wa essence tse phatlalatso e reng e tsebisa setšhaba gore ka di one tsa April 2024 ditharifi tsa mokgatlhelo wa pele di tla kena tshebetsong ke tsanetse ne le 9.5% ya ba gere rona re ile lekgotle mane commercial court re tlhaletsenyewe di sokene le tshebetsong mme ga e ba ka morago mono re di kene ka di one tsa April e ne le ona mekgatlhelo e mmedi e ntse e tlo latela ya gore ditharifi di kene empa ka bokhutshwanyane re le gona jwale di ntse di rela kapa re tse ka gantle gobane ditharifi tse jwalo ke tsona tse ntse di le tshebetsong tse ntse di imetse setšhaba sa Basotho lona jwale ga ona tse ntšha tse seng di kene tse tlakolantsane mme re utlwisise otho nyewe ya rona ya academic empa o tlhalotse le gore o sampa a kena di-meriting fela ka lebaka la setšhaba e le gore taba eno le yona e ntse e tsa go iputsa gona e be jage o bolelang a tshoro lona o fela applyile kelello ya gae gantle a e tsepamisa maikutlo godima taba ena kapa motlhomo o tlile fela santse a re a bana ka gore lewa gobane ga a bala dikgang tsa lewa tabentse o hateletsa golo dintlheng tse tharo mo a buileng ka taba ena ya consultation eo rona rereng ke yane ke qeleleng ka yona gore jele re ne re sitwa gore re ka tlhagisa maikutlo le ba tlhaitseng ko rona ba tlhaitse godima eng go sena tlaleo ya ditšhelete rona jele re bona gona ga re ntho dituru na ke nnete le gore na go na le molao o reng LEC ga dintho di nyola fela nyola motlakase kapa molao ore e justifye nako e batla go nyola e justifye e godise setšhaba le botlhe ba meya gore na gobaneng e batla go nyolola kapa go na le molao goreng ga Eskom le Man Mozambique e diemo ba nyoloa le lona le nyoloe ga ona tabe jwalo ge e lokela re godise mme ke mane mo ne ge re consultation re nka e sa e tsala ka tsela e na le transparency go latela section 4 le 5 ya yona LEC ya di-regulations tsa yona mme ga e ba re a fumana taba tse jalo ga re a tlhaisa maikutlo e le gore ntlha eno eo le wa e tlhaitseng ka pela legotla e le kgang ya yona e ntse re nkantse e sa ba le ponaletso ebile ga wa ba le accountability tabeng tse jalo ntlha bobedi eo a buileng ka yona gaolo ke yona ya section 94 ya Companies Act ya 2011 e reng within 6 months company e jalo e ne lokela gore be fane ka ditlalo tsa ditšhelete tse audited mme vele ore lewa ege LEC e ntse kopo e jwalwa ditharifi ka di 28 tsa September 2023 e le gore 6 months yane e ne saletswe ke di matsatsi a magago fela gore e fitlhe peletsong fele kgang ya gona ntse e le gore section 94 ha e re at the end of 6 months kapa after 6 months e re within 6 months mme ga ba o ne o setse matsatsi a magago tebelele ko gore e ne tlamebe taba tseno sentse di fumaneng empa ga re e tlwela e le jalo fele ge re gona re mengwe dikgwedi tse tlhano ka moga mono gobane re mengwe ka February ge fitlhe ga batla taba tsena tse e le gore ga e ba ka nako eno eo LEC ne e tsa kopo go ne o soka e qeta ditaba tseno gobane e re ne ntse e le ka ga 6 months e le gore ga e a tlola molao ke taba eo le lekgotla leswong jalo go latela le ka tlhaloso ya lewa fela ge ga re mengwa ka February re le setšhaba re le section 2 re le mekgatlhe le fapaneng go tla tlhagisa maikutlo tabeng ena e ne sentse dikgwedi tse tlhano ka moga moo le o ne le kgwedi ya bo 11 jwale re ne re lebeletse gore tla ba diteng ditaba tseno jwale empa ga yaka re di fumana ba ganne ka tsona le lekgotleng selelo sa gona ela ba gore lekgotla le ba qobelele gore ba re fe tsona a re ya lekgotleng empa jwale nyewo ya rona e dutse selemo ka ofela commercial court sa bue ka moga selemo ka February 2024 ka di 26 kona re fumanang tlaleo ya gore ka May commercial division e tla tlhalosa gona e be ka bua tabena le bona ne sentse ba re e academic fele re ipotsa jwang because mokgatlhelo bedi kona ntse o tlo kena pe ka April jwale ka May ya ba nka qeto gore e tle fetele ka High Court straight mme e leng taba eo jaje a reng e fitlhe ka High Court ka June 2024 ga yena matsong ga a re fitlhe ka February 2026 e le gore taba ena e dutse dilemo tse pedi ka ofela nyewo ya rona e sa bue e leng ntse e ntse question a taba gore go thwe e mute kapa academic gore na ga e dutse ka pela magotla dilemo tse pedi ka ofela jwale bona ba tlotla ba re e academic hona jwale ka mora dilemo tse pedi ba sa e buina e bolela eng jwale ntlha ya bobedi ya boraro eo jaje ya badile gore ebile teng dikgang tsa lewa kore LEC e latetse methati yotlhe e ne lokela o e latela ga e etsa kopo e jwalo mme jale monapotso gape ntse le gore section kapa tokomaneneno ya lewa e tlhalosa gore go lokela go be le a clear cost of sales report e le gore tebelelo ne le gore tla tlhaga gona ka mane ka mo auditweng gobane ga ba fana fela ka ditokomane tse entsiweng ka ro company ba re fa tsona ba re ke re bona ba sebise tšhelete jwang ko re na di godisa jwang di sa feta matsogong a ditsebi ka molao re ba ditlhatlhobe e le gore ntlha eno ya boraro eo jaja buileng ka yona a re ke dikgang tse lewa e ditekileng ya filing e nepaetseng ko re na e entse jwang gobane jele e tlameye e fane ka go tlhaka gore na e sebeditse ditšhelete jwang ba enkile kae ba sena audited financial report ya LEC e le gore ke dikgangtse jwalo jale le go tla ga leana tsa letho taba ya rona ga e bua le e bua eo re kopile gore ba qobelele gore ba re fe ditokomane tse jalo jele re to ditlhatlhoba re bonena selelo sena sa bona motlhomongwe ga e ba ne se utlwala no kana e tsala be ditokomane tsena re disheba re bona se utlwala ebe ge dumelelane le bona gore a re a utlwisisa ge sheba ditokomane tsena empa di le seo kona ba ipapisitse le eng le setšhaba karolo tse itseng tse bang di la tsamengwa tsa tlhagisa maikutlo di ipapitseleng mme ntho e re tlhokomelang kore e tle ke practice ya lewa gore e etsa e ka sa mokana e botsa setšhaba empa e sentse e feta ka ditaba tseno di le jalo e le gore taba tsena ka go fela tse ke di buileng le gore ntse re se fumane tokomane o fitlhela ona jwale e le gore ga re tlhotse o fumana ka nakwana ga le gotlane le ba qobeletse gore ba refe ba bona se le lemo tse kae ka mora 2023 tse thago kao fela tebelelo no le gore re tlameye re di fumane fele re bona na o etsala bona fele ke ka ona ge nkang qeto kapa re na le maikutlo a gore e be re ya appeal court
1: lesome le metso e supileng la metsotso mamedi wa salemaya sa Lesotho ka morao go hora ya pele ke a o mema dinomorong tsa 2231 6429 le plus 2665119933 ke dinomoro tsa mohala tse o ka go fumanang go tsona le moeti wa ka letshareng la kajeno gore le wena o be le seabo godima ditaba tsena tseo a ntseng a di bega kile ka re na le ra diphatlalatso wa mokgatlo wa section 2 ke a wa mhela mamedi dumela ntate ke mme matanki go tho o kwale mohala o mongwe o pela gago go ntse o sebedisa megala e mmedi fela o buela gole wena wa nkutlwa mme matanki re arwane le mme matanki mamedi wa salema ya sa Lesotho ke a tshepa o tla boela a go utlwa ditaba
0: motlhomongwe ya melita o ntshwarele ga ntse o ge lebeletseng mamedi emong ke etse motlhala mona gore mamedi a tla utlwisantle gona tabe ne ntsweng ke LEC le lewana e tshwana leng go tshwana la o ka fitlha wa reka koloi ya 4+1 e be wa nhira nna ke le driver ga gore ke o ganne le yona ke re tebelelwa kore mantsibu a male le mang kofe tšhelete ke sebediseng ya letsatsi e be mantsibu a ke fitlha ke re a ke tshetse petrole ka yona a kofe tšhelete losane a kgwedi fela ke re kopa o nyolole moputso wa ka fele gore empa jale ntse o samfe tšhelete ke re empa ko jetsitse gore ntse ke tshela ka yona fele ore ache ke o nyolela jwang jale ke sa bonna o sebedise jwang mfe diresidi tseno tsa petrole ge ke bona gorena o fela no ntse o tshela petrole ebe ke ra ga ko ofe tsona wena ke a o jetse gore ne ntse ke tshela petrole nyolele tšhelete ke taba e ntseng gantle jwalo ke LEC le lewa
1: lesomele ke a lebo ntate lesomele metso e robedi la metsotso mamedi wa salema sa Lesotho mme mama tanki ke a tseba gore o ntse o mametse mme ha kwetse diteko tsa gore o boela o gokagana le rona go ne go bonagala gokagano ya rona le wena e sa tlhaka lenaneo ke la go tlolola taba mamedi wa salema ya sa Lesotho lesomelemetsoerobonla metsotso ge ntse re na le ntate sebolao na ke phala ya mokgatlo wa section 2 e le mokgatlo o lwanelang jwalo ditokelo tsa botho lo sireletsa molao wa motheo ke ka tsela e ba itlhalosang ka yone mamedi ke wa moela mme matanki
2: ga ke nang founu e ntseng ke e sebedisa le nna ntho eno ene rela ke a e utlwa fela nna ne ke sena mogale o sebedisang pela ka
1: mo ikopela tshwarelo ke gona mme wela tabeng
2: ntate wa buelang section 2 ke matanki makwai a salang le sekolong
0: aemotsakoke
2: sala mamelang ka ditsebe tsa gae kege le tlhaga le tisa ngwana mono ge a e batla report eno ditšhelete tsena tsa gona tsentseng di jwa ke batho bampa ditenya lekotlo tse tenya ga di tlhae re a di tlhoka ge batla ditshebeletso ntšhela ba e hulanyeditse maoto gobaneng ba batla gona go tsetelweng ba batla bua tsona ditaba tsena ba ditšhelete tse oleletse mo le tsa metlakase ke utlwile gore go na le bonate o na le ba bakgathwang ba nang le dikgwabo tse ba neng ba ka reke motlakase mono fela go ntse ingwetsa setšhaba ka gore se reka motlakase ka botugo ga utlwantate itshage ngwana mono le tisa ga ba ditse ditaba tse ntse le di batlang ba le neye tsona ke a leboa tanki
1: ke a leboa mme matanki masome a mabedi a metsotso ka morago go gora ya pele mme matanki ena ya dikotlo tse kgolo lempa tse tenya re ikarola go yona re le sealemoya ga re behe ditaba ka tsela e sa utlwiseng ba bangwe kapa go bosa ba bangwe mamedi dumela dumela ntate
3: ntate
1: pete
3: kabaka ke na moeteng ke ipotsa dipotso ga ke tsena le wana ntate ke mo emetse kona banna ke mogatlho
1: ke legotla la taolo ya metsi le motlakase ke legotla le laolang ditaba tsa tsamaiso ka gara LEC le Wasco ntate
3: ke a leboa letabela kabaka ke na
1: moeteng
3: ka gana ene ntate e futsanegileng motlhomeng tse futsanegisiwa ke bona batho re ne re ba tshepile fela o tlo batlwa ditšhelete tse kana-kana re bewa ditšhelete mme motlakase na godimo mana fela mesebetsi ga eo ke ipotsa dipotso na le wena ya saetsa na batho ba yamang kelola mesetse ka tse baka ba shebe mogu ona ntate nao o eme o le go kae na ntate nana ga le sotho na ntate na mogu ona o tlapetse le go kae kapona e go kae nae tse di tseitseng kobana ena nta mme na ntate a le buang nnete nante e putswa fela go na le batho ba na le tšhelete e seng tšheletenyana o bua mme nna le ke sa rate kante bathompei mono ke ke sa tsebeng gao motlho mongwe bua mpe a ke sole empa ke tlamee ke due maikutlwaka ke tla emela nna batse bona motho mo
1: wasoaee
3: ke re mme go na le mothompei mowa ke yonake re wa ena motlakase gana jale a sala busa go tlwa ga ene ikopa go ele ka nnete ga ba ke motho a teng mona ntate a ntsa etsa ntho tseno ampa tlo ele ntho mme ka nte gompabale ke go seretsa letsa batho sa sena se lapile se sotlheile tleng batho ba modimo ka nnete ne ke kopa o ele ka nnete ko le wa ekeng po buisana le section 2 ompo o shebisane gona maemona a sebetsa jwang boi ke yona taba tsa ka moketeng mme waka
1: dikgomo mamedi ke a leboang tate pete masome a mabedi a metso e medi a metsotso ka morago go hora ya pele 2231 6429 le plus 2665199933 mamedi wa Salma ya Salesotho ke dinomoro tse o ka kenang ka tsona gore o botsa dipotso ha ke fe ntate sebolao monyetla wa gore arabe ba mamedi re tsebe go arogana ntate sebolao
0: ke leboga golo mme wa utlwa gore ba mamedi ba rona mme matanki le ntate pete ba lela ka taba ya go imelwa ke ditseo tsa motlakase mme basotho ba bangata botlhe ba ntse ba le karo selelo se tshwanang o tla gopola gore nakong eno ya go feta ga motlakase ona o nyelwa jalo batšha ba le ba ikopanya setšhaba sa tlaka megatlhelo e fapaneng ba toetsa boipelaetso empa ka bomadimabe a ba fe di-permiti tsa gore ba etse boipelaetso bo jalo e tlhe ba lela gagolo ka tabena motlakase o boima bona ba esale re shebile le gorena jalo ka ga o bua ka ntate peta bua ka moruo wa naga jena itle ke bothata bona ba isale batho ba ba fellwa ke mosebetsi le re bile re shebile ona tsena ona tabatsana tsetsa la Africa borwa e bang ba sotho ba ba ka mona ba ka lokela ho khutlela hai na e bile ho tloetsa la jwa me re shebile hape le boiteko ba mmuso ba hore o ntse o kenya metlakase metseng me ke tabe re opela matso empa jwa ntse etsa jwalo batho ba tlo imela ko re ka metlakase na ho thusa me o tla

0: go laba le gore Basotho ka bomong ba ileng ba atamela komiti tsa diparamente nako e fetile gore bonyane motlakase o lona o seke wa gafiswa, e le gore VAT e se ka ba teng motlakaseng, e le gore ne ntse bašwa ba tsona taba tseno gore re tlo qetelela re sa kgone bonyane mmuso empebe tsela eo le gore o gatlhametsa šhaba ka teng gore se seke sa patala gafa tabeng ya se reka motlakase, gobane ka nnete o boima bona ba e sale jalo ka ga le bamamedi ba ntse ba paka jwalo. Mme ga ntse o kenya motlakase jalo mmuso e le tabe kereng ka nnete re opela matsogo fela fele go shebua gore na setšhaba seo se tlo atlega, gobane ga ba ntse o kenywa gara metseyane mo o phelang Basotho gare a re kwana na ba tlo atlega. Motlhomongwe o tla fumana ba bangwe ba phela ka yona fela 1000 ena ya e ba e fumanang e le batho ba seng ba godile kapa e le batho ba nang le bokoa tšhelete e ba e fumanang. Bogolo ga ba sebetse gara metse kwana le taba ya temo ga e ntle, batho ba na diphoofolo e le gore ba tlo pela ka ona motlakase, gobane ga motho o na le motlakase ka tlong ba tlo tlwela go sebedisa diparafini, ba tlwelele go sebediseng ba sebedise motlakase fele ko gona ba tlo kgona na boemong bona bo ebile ntse re fitlhile boemong bona ka tsela eo rona re le section 2 re ntse re e tlhile ga e naponaletso gape ga e ya latela methati e nepaetseng jalo ka ga ke se ke tlhalositse.
1: Ke leboga seabo sa gago letsheareng la kajeno ntate Tshidiso Sebolao, o le phala ya mokgatlho wa section 2, mme ge o notlhile o bega Basotho leseding ka ditaba tsa nyewe e o le kentseng ka pele go lekgotla la maipiletso ka morago re ka manda jalo ka o tlhalositswe le balwe katlholo godima nyewe e o leneng le ge lekgotla le tsenamo ditabeng tsa ditefiso tsa motlakase tse bonagalang di ntse di phagama selemo le selemo go sa natswe boemo ba moruo le gore na setšhaba sona e leng baji ba ne ba tlasetlase metseng na ba na le mokgwa wa gore ba phele le ga ditefiso di ntse di nyoloha ga jwale. Le ka moso ntate ga re kokota re kopa o tlo re bulela.
0: Go tla ba jalo mme ke gola o ntumele fela ka motsotswana ke phetele ka gore ntho ene re batla o kwene le tokomane fela kapa reporto ena eo dithete, mme rona re le section 2 ga re na le mo reng kang teng e le gore go ya magotleng ke go rona re le section 2, empa jwale re qetela re magotleng fela gore lekgotla le qobelele elise go re fa ntho e ne lokela re fe yona, empa bona ba sebedisa yona tšhelete e ntse ba e gama setšhaba ka metlha ka seturo ba tlo itshireletsa ba sireletsa gore ba seke ba re fa tokomane eo molao o reng e lokela gore be teng, kore ke bo madimabe bo bongwe gape bo imetsang setšhaba ka tšhelete ya bona e sentse ba lela ka yona, e be yona e tlong ya fua mono jalo fua magotlheng lo e sireletswa ntho eo ge ka e fuang go latela molao ka mokgwa o reng go e tsa le ka teng. Ke lebuile golo mme le ka moso.
1: Ke a leboa ntate. 20:27 wa selemo ya sa Lesotho wa mphato ga re suthele motshedisi Tšhakela Makaja a boele a re fe ditaba tsa senyesemane re tla kopana re se re le mokgatlhelong wa borago ebile e le wa go qetela wa lenaneo la go otlolola taba.
2: Ke ne ke tla go Basotho ehle ka ntse re tlamehile re go lekane gore ebe bana ba rona ba ntse bašwa ba tla thungwa ka lebaka la meferefere e ntse e etsagala ka gara ditsetsena tsa rona, ke gore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e nepaetse gobane e fa bana kgatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang. Mme ke nka sefisa fela ge le komiti enana ya boiketlo ba setšhaba ka mane kaparamenteng ya social cluster re tswere ka thata, mme re tla tshware ka thata gagolo, mme re tlo ikemisetsa gope re bona gore dikolo tsena tsa rona tse na tse boemong ba thuto e phaameng motlhomo ke re kopane le tsona di kopane kao fela di sa le di sa rasisa teng ga ke re kopane le tsona kao fela di sa le lekala la thuto le baoshe ba amehang di sa le megatlho go shebisana ditaba tsena le go fetola histori ya Lesotho karolong ena ya thuto e phaameng gore ka nnete boleng ba yone re tlamehile ge bo boloke bo le gantle, mme re tla bo boloka gantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena meferefere go sena go tshwako fa dikolo mme o sena dinyewe tsena tse ngata tse kgatlhanong le dikolo kapo tse kgatlhanong le baithuti.
3: Nna ena o theoletsa batho ba ntse ba eta o dua o eta nako ena ka o fela go sa bona le dijo tse e tswang gantse ba theoletsa ntse re ga ba le teng re a tshepa ee nna re kgathetse ke batho ba etang.
4: Ntate Tumo, ga ona ntho e reng ga e tloa e tloa e setse e etsa ga o ka tloa o tshwanetse o etsa o tlo fosa gobane o tlo etsa mmebe ga o tsene na o etsa eng mme ebile ke bo.

0: kaha e se le taba tse re tse bana di etse lo ka nnete re tla hle re mathelebelo ha ile mona he ke ka gare cassette se tshile e nete fatsang taba tseno go yes mokete o ka mogotlong ga ba sotho tla kete ka le tshaba sa hai le ba eti ba hai ka mogotlong ka boteng ba mogompe tuna kgolo le matona hai le bohlanga bohle botla bo botsile kwano le ba sotho ka boithatolo bo botle ka sita dilina ha tse teng kwano le sotho ka boemedi ba tsona le ba eti ba tle ba hladina hentse jwalo me re itukisetsa jwale go hlokisa mabala go bona go tlo amoela baeti taba ena ke ebe taba e kekere ke taba ene ke bua ka bofokodi fela ke le motho wa mofokodi ke banana wa tlhokala gwe ga o tlo amoela moeti o fiele ke re gatshe o kone ko wammoamela tse ba o bona go e ka nna ba motho ena o na le kgaelelo ena gate a e ka nnete le a ka bona le kgaelelo a ka le motho ya ithatang a amoela moeti o kampa mojetsa gore gena di kgaelelo la o ka bona e kae ka re go makgethe ga kana go tlhophiseditsetse e le gore ga re dije le ka metlha dijo go tlhophisetse le dikoloi tse e le gore ga re ipalame ka metlha fela bofokodi ba gone bo mmona le mmona o ka tlhatsetsa mona e ne e le gore histeriki se ba nalang se sesa ka gare go maruo a tsheeditse naga ena golo mogotlong empa ka diketsagalo le ka ditšhabagalo o tlo fumana ka ka ke strike se futsana ile go feta direke tsohle le sotho mona e tla ba gahlo e golo gore batho ba mogotlong ka puo ya bona ba hele ke re bone mo ntate wa rona fetang ke bona di ema hale tse supang gore ka nnete o tlowa teng ke tla gopola gore tlhophisong ena ke ntse re le ka go tsosa piso house mane le bade mo ilo tshwagelwa mokete ona e ileng ya tšha dilemo tse mmalwa tsa go feta mme le a kekeng ya tsowa ka go felelela empa kagolwana e nngwe ka nnete tla ba teng ke tse dintse ke tla di supa gore ketelong ya ntate wa rone ge bona go le tsene lebala leng le sebediswang mono dipapadi kafo ka lekala la dipapadi le e le bolele gore le lenyane ga le boemong ba gore go ka tshwagelwa di-tournament e le gore ga le standardeng sa go tshwara dipapadi tsa FIFA e le gore go tlela go dis council le yaben council ga mmogo le mokonterakang tsa sebetsa mone e ka ba motlhomong rela nna le ke segatlho go le atolose le bone le lelisa boemong bo gore mo di-standard ke tse ding tsa matshwao e kagareng a tla ba setse o beetse gape-gape ge bona gore ga o sheba kgageite e tlo tshwarelwa mono le mosene ke ya tshwarelwa mono ba ne ba bontsha gore ka nnete go nyenyana golo go petetsana e le go taba tseno tla be le matshwao a gore ga ke re le keng go le mong sena re a tolole lebala leno jwale le tle le be boemong ba gore kgageite e tla felela o bonale go sebeletswa mono go mo buileng le babui ba boga gantle go se yang tsa re ke tshilwe ke entswe jwang ke kgona ke yona taba ene ke re ke otlolole empa he tsotlhe tsa ditlhopho ka go felela ke nagana gore go tloa manta o ne a be ke e tlang a tseba ka nnete mme medita ke tlabe se re gata lonto le lento he ge tlhakelwa gona eng ke eng go saletseng ko feng o re gatetseng pele ko feng gona jwale di sale gakalo fela boitlhopho e sale bona bono e ka seita le seaparo se tsebisala na mogotlong kwano o aparwang ka thomo ya marana a gone a mabedi a setlhogo e leng morena tholo mathari ka seiso le mokana ketho sekonyela a o tla tlhaka gore na ba netefatsa gore mebala e ka ba ka motino wa mona bo mme dishoshe tse ntle tsa bona le kobo na ke di feng na ke bone kae kaka le yona e se ile cabineteng ga di kgutla di ananetse taba tseno di fetile ka pela ka kotlolo ke sa ge di efeta di ananelwe ke motlotleiso ya nagena ka ne di tla kgutla di tle setšhabeng jalo ke diphatlalatse ke a gona ge letse le yona jalo go tsamaya ka gage bo diradio le mekgwa yotlhe e ka ga e bitsang gore ke e phatlalatsang ke ne go se fumane cassette jale se tswile jale e le gore ke a ke kalelela tsatsing la kajeno gore hela mokete o tee mogotlong wa go thaba le ntate wa gone ga ntse a feta ka katlego dilemo tsena tseo a ile a ba e o a fitlha ka sona lefatsheng lena jale dilemong tse di kwalelelana harima hae ka katlo yohle
1: ntate ke tutile gore mokete o tla ba ka dibope mohlomong ka re tse tharo ha ke tsena re tla dumelana na wena o tla re tse pedi ka batse tharo go tla ba le sehlabelo sa mmisa go tla ba le mokete wa setriki go tla boela go ba le mokete o moholo jwale o e seng ile wa mmuso ha go be mo mamedi le seding ka taba ena ntate
0: go jalo mme melita mokete o ka dikarolo tse ntse ko boletse re kile nna dipedi

0: ha ke le dipedi ko bana se hlabelo sa misa mo se ntse teng ka gore e sentse le wana o o kenyeletseng le ketikelo ya o ne o go bitsang wa stretch okay bone hangata ke arola ka dibaka mogotlo mona ena di dibaka tse pedi le re reng ke sebaka se re sa go lena le ke le bitsang ke tlwaetse gore ke la kgaladi go ne ke le batho ba mogotlong empa ga ke le masego mono ke tla re go na le motho mogotlong go na le motho ka tlokweng e le morena wa batlokwa le morena kwa mogotlong e le go sena ka kgaladi ka kwano ka go togopo ke gana mo go tla tshwara mokete o mogolo ona wa di 17 ebe gape gape ona o ntse le mogolo go mongwe wa di 16 o tla tshwarelwa ka letlhako la tlokweng ka madingwaneng ka mane ke gana mo ditaba go fitlheletsana jwale re sa di fuwe empa ga diphetho di ka tsa ba teng ka nnete ke belaela gore basotho ba tane ba tseba le go ja a tsimenyata ya fokola golo ya go diphetho di ka ba teng go tsaba tseng tsa gona o feng o tla tshwarelwa kae ebe tlhabelo sa mmisa se tshwarelwa mission go batlang o le gaufi le mo go tla tshwarelwa moketeono wa di 16 e le go pelaelo yaka e feleletseng ke ya gore ntate kere ke ya gae ke ya catholic e le gore ga ke sheba ke fumana mmisa missione o gaufi le madingwane moo kwa St Martin go feta moono missione ono ke ona o ka eletsang fitlho ga le ka sebedisa e nngwe ya dikereke tsa gone ke eno maplaneng ka fo efeng empa ga se re tla utlwa credibi ya ga kalo fela gore ka tsebonyana ya gone e batlang e sa felela o lekana e gakalo empa ka o phethala beng ba tsona ba tla di laola ka nnete ne le kgatlhoe gantle gore o ka ba ka St Martin mpa re ka eletsa gore ge ye maplaneng e ntse e le kerekeng ya Roma ka jalo ka ga re tseba gona ntate mmisa kapo tshebeletso o di tshwarelwa ke kereke e feng
1: ke a leboga ntate Ketse taba e nngwe ke gore dilemong tsa go feta re ile ra bona ditaba go se utlwisisane motlhomong bahwebi ba setrekeng ba na le ditebelelo tsa gore ba ne ba ka una molemo ka go fuwa monyetla wa go fumana go iketela mosebetsi le go fuwa mosebetsi dintlheng tse kang tsa bo go pheya dintlheng tsa bo go etsa kuku ya motlhaletsatsi la mokete le tlo ba kenyeletsa jwang bagwebi ba streke sa mogotlong gore motlhomong ba tle ba ke ba re le bona re kile ga una molemo motlha mokete wa motlotle ra basotho ka gare o setreke sa bo rona
0: ke re ke be ka bo khutshwenyana fela e fitlha kere a ga tlhoke le gore ketlegege ge tlaba ge tlhoka gore hang ga o kala go thomokete o teng fela naa ge tsamaya jwang le bona ba tsebe ntho nngwe le nngwe le gore batho gore ba fole ke o tseba gore naa ga e ba go na le ntho e bitswang competition ka go kgwebo naa ke tlhotswe ke o ka mabaka a feng bagodi ba phatlhalatswe gantle gore naa ga e ba re bua ka gore go na le mokgatlhelo wa di-cake tse tla bo iketela tsona ya tlhotseng ba boneng disaine tsa gae motlhomong di-taste tse mone di tlabe di etswa e le ngwe latswa gore naatshe ka ne tatso ya cake ena e ne sentse ipabola ka mokgwa o tshwanang le dijo mane e ka ba di-v I p le di-v v I p e ka seta le mekgabiso e e tswang ga o tsamaya le bona gore o ba beile gaufi bagwebi bana ba tla tle ba tsebe yona bo mme le bo ntate e leng botlhanka ba eso ka procurement bo tsamaile jwang bo ipapisa leng ga bo batla batho bo gatlhiwe ke eng gagolo kapo bo rata go gatlhwa ke eng jale batho ba itlhopheleta ba tseno ga o tlhoke gore nne ge ge ga di etso tswa lekunutung go etswa jwang jwang a kanetse ee ke bone e kae ka ge puo ena lekunutu e be puo eo batho ba bangwe ba sa e utlwisising gore ae go na le mo o kareng go sebedisa lekunutu go na le mo o kareng go etswa dintho di na le ponaletso ga gona lekunutu la letho ge tlo tsamaya le bona stepe ka stepe gore hela ge feta mothati wa pele wa go kgetha baphei ge feta wa bobedi jalo wa go kgetha ba itseng ge feta wa bobedi jalo wa gore lone ba tlo amoela maeti na matlo a lone a gantle a boleng bo nepaetseng wa gore ka amoela baeti le ka thetsa-thetsa kae nako e sale teng o sa setse beke tsena tse nne tse setseng goba ga re feta beke ena e tlang fela tabe se ke saletswe ke beke tse thago fela e le gore ga o ntse re tsamaya le bona leoto le leoto jale e tla be re fa motlako o feleletseng wa gona re tsamaya le bona jwang o fedisang digantsena a tseba ke tla re meketeng ye mmedi ene re tswang ka nnete o tla mamela gore dikgang di batla di ila tsa fokotse gagolo ke boikeletso fela ba gore ge le babusi ba ditereke re thakela ga malebela ge be re tsa memmoho ha se di tlile tsena ke mo kilo tsa maki a kane le bondate le bomme ba busi ba ditireki jwale ha mmoho leng le national committee ya gone celebrations committee ya gone le ya setireki ha mmoho leng ha tate le ps e tsagabelang khopisetso ya mekiti e jwalo yena a kane le ps tsohle tsa bo ha mmoho le letona le batlang le le lekaleng le jwalo le khopisetsa mekiti e jwalo yena a kane le le cabinet ya gabo ke ha go tla botsa mang hantle jwale go sena yang tsageng e kaka ke mojago wa mogotlong fela ona empa takatso ko gore nthena ga dinaka se di shebile ka mogotlong re bone go tshwaela bagwebi ba jwalo ge se ka ga iphumana e le taba e mone ya gore ge re mokete o mogotlong fela re fumana ge amoelelwa baeti ke mogwebi wa streke se seng kore e e latlhe moelelo ke batla e lose ke e buedisa toa fela a kanete ke bone e kae ka re taba e jwalo ge le ba bosetile ya kagare ga ge seng monyetla bagwebi boo taba e jwalo e tshwaretsong o bona ge ba bone ba itekeletse ge be ge ba bone katlo ya bona kapa ge bone gona batho ba fetfetile mone go ne go tlhoka go tlatsetswa mona empa ka jalo ka ke boletse gore se go tlo tsamaya le bona looto le looto a tseba se sa tloa fela batlhophisi le bang kao fela ba ntse ba eme kgweng ba tla oketsa gore a ena ke tlametse go lokiswa re tla fitlha mane sa nepale e le go ntho tse jalo re a fitlha mane go le gantle go sena go obelaelang go sena le thoka ga ga di supang diphoso mme di re bantlhaile le diphoso hela matso o ruta a sebetsang a tseba o ka nna ge ke tla tswa mane go sena le tof mane e bana sephanyana se teng empa ga ne re tsamaya mmogo botlhe ba tla e ba utlwisana setlhaki obaneng ke se obaneng motho a fitlha go jalo o ne a ikwaleletse go se letho le a dumelelang batho ba kene ba thusane go bona le go na le letho go na le go o ka etsiwang jale se sa tsebena ge kena kae
1: ntate kete ke leboga nako ya gao lano la go tlolola taba letshare la kajeno ntate ke ne ke re re fe basotho mofetolelo fela wa ditaba tseno tsa ditlhophiso tsa mokete wa motlotlei ga basotho mme ke bontshe gore re tla etsa tukiso gantle re sa o tlaetsome jalo go fe nako e lekaneng gore jalo o tlhoname ka ditaba tsena re be re fele mo mamedi monyetla wa gore a tshwaele ditabeng tse jalo ntate
0: ka nnete ke lebile agolo memedita le bamamedi ba radio lesotho tlhe le rejisitsenye a ke a tseba ga mokete o tla tsena e tla tswa radio lesotho e fitlhe e nnyamela ka moga mokete ke ere ga kala leswitcha metšhinanono o fofela le yone ile kore ga ke sa ba tseba banna ba bantlhabolo le bamamedi bao ba lona tsena ga motho bua ke ditabao tsa go ga o sa tsebana go tlhatlhelelwa ke bomang kore e nka ba balaka se ke nka ba ceta bamamedi ba gago ka nnete o ba dumedise o ba jetse re ntse re ba kata tsela e ba contributang ka teng ga le entse mananeo ka teng ke yone e etsang go nne ge tsebe na makala re tshwere gantle ka foka fokola go kae re tlhoka go tlatsetsa kae goo gona gobane ebile rila ka ba botlhaswa fela bamamedi ba le la nna ba kaetsa go thiba gona
1: dikgomo ntate ketse ke le boanako ya gago ntate metsotso e supile mamedi wa salma ya sa lesotho pele go gora ya bobedi ntumelele ke mathele lefapheng la bolipi ke gokagane le monghadi re thabile mphagama a behe basotho leseding ka boemo ba legodimo bo ba ka bo lebelelang tabagolo e ntse le gore basotho ba dule ba le setlhotlholo mo mamedi go qoba dikotsi le dikodiwa tseo dieng go bonagale di bakwa ke taba ya go fetoga wa boemo ba legodimo go bonagalang go se go etsagala nako le nako matsatsing a morago tsena ga re ntse re itukisetsa jalo gore re tle re gokane le ena ntate mphama ke a oamela salemong sa lesotho ntate
2: patsone
1: ke o fa monyetla ntate o ka wela ditabeng
2: ke a leboa tlhanna ke kopa ke o dumedise ke dumedise le bamamedi salemoyeng sa lesotho ke tlhomphe le basotho ka kakaretso ke thapama ya letsatsi lena la boraro mme se bona legodimo le batla le tlhakile bogolo ba dibaka go magareng go isa go batla go phola empa go a batla ke bakentse ka maduting ga e le moya go foka o le bobebe go tlhabo ga bophirima re ka lebelela gore ga e ba bosio legodimo le tle le tlhake ka maru a fokolwang dibakentse ka leboya le leboya botšhabela mme go bate o isa go batla go loka moya go fokang o le bobebe go tlhaga borwa ga re shaba maemo a mogatsela re bona ga o le dipakeng tsa dintlha tse tharo le dintlha tse tsheletseng dibakeng tse ka mabalane empa ka maloting re bona ga o le dipakeng tsa dintlha tse pedi sebakeng sa chachasnack empa o theoga gagolo go o fitlhelela dintlha tse tlase tse tlhano ka tlase o ga o letho dibakeng tse kang oxbow ha re sheba letsatsing la hosane go ka lebelelwa go go legodimo letlhele fa e le ga go kgetha dibaka go phole go isa o ka ba magareng empa go sa le go ntse o bata dibakeng tse ka maloting ga e le moya o ka lebelelwa go kgole bobebe go isa e ba magareng go tlhaga le boya botšhabela mme go na le monyetla o seso e fane ka 20 legolong e le monyetla o fokolang wa mafafetsane mo nalemane dibakeng tse ka boga botšhabela go naga thapameng ya go tsane ga re sheba maemo a motšhiso go bona ga masego e ka setana le mošhešhwane mmogo le mafuteng le mogalesuku e ka setana le bothabothe e ka ba le ntlha tse 17 ga e le leribe leberea e ka ba 18 empa ka maloting go bona ga tšwatšha snek e ka ba 16 empa mogotlong 13 ga ba tseka 14 osbo tla bontse o bata gagolo ka dintlha tse go bong fela mme semongkong e ka fitlhela fela 12 e le go bogolo ba dibaka ge ka bona ga o batla o ntse o tshwana go isa go ka ba tlase motlhomong ka ntlha e le nngwe papisong le letsatsi le ya ka jeno ga re shebela pejana re bona ga maemo a dipula ka nnete a batla a ntse a re tshwaretse matsatsinyana go ya pele mme re lebeletse gore go fitlhela mane letsatsing la sonta ka nnete o tlabe ntse re bona menyetla e ntse e le eno e fokofokolang ya dipula re lebeletse gore letsatsing lane la manta ya motlhomong kapa la labobedi go ka ba le mafafatsane mona le mane empa e sa le monyetla o sa ntse go disitse go fitlhela ga kae ke ka mokgwa ke ne e tshwaretse basotho ka teng thapameng ya letsatsi le ka jeno ke a tshepa basotho ba tla qetela letsatsi le bona ga monate
1: dikgomo ntate re leboa sabo sa ga lenano la go tlola taba letshwareng la ka jeno
2: dikgomo
1: ntate e mene metsotso mamedi wa salema sa lesotho pele go hora ya bobedi ntumelele ke hetle morago ke ye goreng yane ya lesome le metso medi ga fetile ka metsotso e lesome mo rileng ga qala lenano la rona la letshwareng la ka jeno teng mme ke supa gore re ile ra buisana le phala ofising ya mohlomphei tonagolo ena ke monghadi Thapelo Mabote a neng a beha basotho leseding ka dikopano tse pedi tse kgolo tseo mmuso o tlang go di tshwara go itlhatlhoba le go ntlafatsa taba ya bosebeletsi ka gare go naga ya Lesotho re ile ra hatela pele ra buisana jalo le monghadi Tshidiso Sebolao ena e le ra diphatlalatso wa mokgatlo o lwanelang ditokelo tsa batho e ka sita le go sireletsa molao wa motheo ba itlhalosa jalo bona re ne re buisana le bona ka ditaba tsa nyewe e ba e kentseng lekgotleng la maipiletso ka morago gore ba tlholwe ke nyewe mo baneng ba kosa kapa ba kopa lekgotla gore lelao le laele lewa mohlomong le khamphane ya motlakase go ba fa dipampiri tsa taba ya tsamaiso ya ditšhelete ba lla jwalo ka ditefiso tsa motlakase tse bonagalang di phagama selemo le selemo go sa natswe bophelo ba baji ba letsatsi le letsatsi re buile gape mamedi wa salema sa lesotho le mmusi wa setereke sa mogotlong ena ke monghadi Kepa Keqe o ne a tlile a re bega leseding ka ditaba tsa ditlhophiso tsa mokete wa motlotlaira basotho o tla ba ka la 16 go isa la 17 kgweding ya phopo setrekeng sa mogotlong ke ne go fa fela mo fetolela mme ke ditaba tseo re tla di tshwara gafetsa le gafetsa mamedi wa salema ya sa lesotho mme re buile gape jalo le monghadi re thabileng phama kamane ka ditabeng tsa bolepi mo a neng a o bega le setlhotlholong ka ditaba tsona tsa boemo ba legodimo lebitso la ka ke Melida Phinda Rangwajane ke bile molomo wa moifo wa lenaneo la go tlola taba letshwareng la ka jeno ke sebeditse ga mmogo le Kgopotso Pharela ena e ne e le motlhagisi wa lenaneo ke sebeditse le Wamphato Bahlakwana Kgwele ka mane ka metšhining a tsamaya le kgaitsedi gae Ntshiwa Tatolo ba ile ba bona gore kgokagano ya rona le wena letshwareng la ka jeno e ba e tswileng matso mme go fetse gwa e ba jalo Dolosa ke tseo.

mothata wa monnane tataba a re shebe metsotso e metse e me ka e fela ke motsotso ka mora hora ya bobedi. Dumela ngwana morati le motshetsi wa sena selemoya sa Lesotho, mme ka lebitso ke tshedisiang godise ke doletsa kwa gao motlhankato gona jena goreng ya bobedi ya goreng yane ya boraro, mme ka nnete ke leboe ka kotlelo ba mphato wa ntse bonnete ba gore ena tshebeletso ga e thole e otla motlhaotšhele, mme ke se ke le teng. Mme ga se laelela boraro tšhena o tla gopola gore ke lenaneo le legolo naneo la basuthukgwebong ke lona naneo le re tla kenang lona tsatsing la kajeno, ke lona naneo leo re kenang go lona. Mme ke naneo le kwa kotlolo le tsitseng ka kotlolo fela gore le oto le o fe ditsebo le gore o rue tsebo lo ithute le go utlwisana bang ba dikgwebo tse dintsi tsamaya ka tsela mofuta ofeng, tse dintsi o ka dikala dikgwebo tsa mofuta ofeng, re boloka tšhelete ka tsela mofuta ofeng. Mane ke re bua ka kgwebo fela re sa bue ka tšhelete, ke re bua ka kgwebo re sa bue ka tšhelete, ga re bua ka kgwebo re bua ka tšhelete, ga re bua ka kgwebo re bua ka moruo wa naga. Mme ntlha tseno ka go fela ka diakaretswe ka gare go ena tshebeletso ya Radio Lesotho. Mme ka jeno moeti wa rona e ke tlo qoka le ntate Tefo go tlo sheba gagolo taba ena ya ya peso ya nama ya butcher. Ee, ke go tlo sheba gagolo gona ke kgwebo ya mofuta ofeng yo o ka etsang ka tsela le mofuta ofeng, mme o ka e qalang ka bokae ga o le motho, o ka etsa go kae, bofokodi ba teng mo go kae, maatla a teng mo go kae, bofokodi ba rona ge le boka kgwebo ba jwalo, kapo wena a lakatsang gore o ka kena wa qala kgwebo ya mofuta o, ge e qala go kae kgwebo ya mofuta o.

56 47 43 64 yena ke ausi keke ke ba ono he ke se ke o file o se ikutlwetse.

0: ya a re shaba tsotsi dumetse me kae fela ke ane e supile re furaletse hora ya bobedi nanao ke nane le go lonana la basethokgwebong mme ke le ka tsho gore moeti wa ka tsatsing la ka jeno yena ke ntate Tefo go tlo ithuta gagolo ka kgwebo ena ya butcha ke yona go tlo ithuta ka yona mme ntate Tefo santse a le temo galeng kwano ntle le tshenyo ya nako e re ketekewetlhe ke mo dumedise ntate Tefo dumela ntate lephetso wa mongaka ke ikokobetsa ntate ntate Tefo re ke omoele kwano nana wa gona la basethokgwebong sealemoeng sa lesotho ntate o dumedise basotho ntate ke a utlwa
1: go
0: tlakile gante ntate
1: ke a leboa ntate tle ile ke kopa le o dumedisa bamamedi ba radio ba sealemoya sa lesotho ntate
0: ee ntate ga ke re fitlhapikerese ke tlale mona fela gore na o na le nako e kae ka go kgwebo ena ntate wa nkutlwana bane
1: kwene o tlhaa ka ntate ke a kgona ntho e ntseng diwa kore ka baka la ntho tsena tsa mogagogao e tsamaya go kela radio mona e tsametlholo empa ke nana ke lokisitse gona
0: kwana ke lebo ntate ke ne ke re re tlhega e qale kwano gore o tlhalositse basotho gore na wena ka ga kgwebo ena o e qadile kae o tswa go kae le yona ko wa fe nalanenyana ya gago ka ga kgwebo ena ya butcha
1: ke a leboa ntate ke gola ke qale pele ke re gore ebe motho ke ne ka ga kgwebo ena ya selaga o ntho ena e tlile le togo ntate ke togo e batlang entse e tloa moraonyana morao mo re tlwang teng ke gore re qadile pele re le batlhaisi ba dikolobe jale ga re le batlhaisi ba dikolobe togo ya rona ga e sale e le gore re lakatsa gore re tlhaise nama ya boleng bo ka godimodimodimodimodimo bo ka kgonang go bobapiswe le boleng ba matšhaba jale ga re qeta go fitlhela boemo bona bo ka godimodimo ebile re re lakatsa gore re batle batho bao e tla re ga re se re tlhaisitse re tsebe gore tlhagiso e na rona e kgona gore e ye moo e tla bua e felela e nkuwa kao fela kore re batle motho re ka gareng ke moreki a tla fitlha eng ka kao fela re tseba gore le ga re tlhaisa re tlhaisetsa moreki a itseng gobane ke batla go tiisetsang late ore tlholotso e kgolo eo re nang le yona re le naga lesotho o tla ukwa go ntse o thwe re tlhaise ganyane ga kgwebo itseng ka fitlha mona ya go efe dikolobe tse legolo o tla gola ona jale mme ke re ke dumelana le taba yone fela le yona taba eo a se tlholotso ke ntho o ka ganyetsiwa ka bomo ga e ba efile o batla dikolobe tse legolo basotho ba ka kgona go fa tsone empa go na le mo o kalwang teng go kalwa ka enang go kalwa mo o tla thwe

0: ya pele re lokiseng dikamano bahlahisi le baji kapo bahlahisi le batho ba ka thweng ke bareki. E be moreki o kgona gore a bua re ke lakatsa le ntlhagisitse kolobe e kana, ke tlo e batla ka nako e itseng, ke e batla ka quantity e kana kapo ka bongata bo bokana. Then ha o le bjalo ke mane mo o thola gore rona ka ga dihwai re bangata, re ka kgona gore re tsebe ga e ka nnete re lo lokisa dikamano le mohlahisi wa masimo mana ka hlahisetsang dijo, le mohlahisi wa dijo mohlomong a di rekisang gore o tsebe re tlo tla ga tlhoka dijo tse kana le tse kana, re se ka ba ra hahelelwa. Ga re tloa mono re tsebe gore ka kgona gore re lepe gobane ntho o tlang batho ba bangata kgwebo mona ke yone eno gagolo ya mo re leng dihwai ke gore ga re kgone go lepa gantle gobane ga rena ditumelelano le bareki gore ba tla reka ga kae ka nako e kae. Jale re kalile jalo re shebile taba ya gore re lakatsa gore re tlhagisa dikolobe, mme ka nako nne re shebile gore re batle bareki. Ga re qeta go batla bareki bana e be re tlaga bareki bana re batla le bona re be le ditumelelano tsa nako e telele, ba tsebe gore na ba tla fumana kolobe e kae kapa ba tlhoka kolobe e kae go rona pele re ba fa kolobe eno. Ge be re nke boikarabelelo to ga gona ne e le gore re tla nka boikarabelelo ka gore le ga e le ka ga lebenkele la gomo ga re na bothata ba go ka e bontsha gore na e tswa kae gobane ne re tle re lakatsa ba le boikarabelo bo bogolo ga kalo. Empa motlhomong ka ga ke batla go mathela tabeng tsa selagagago ke tla gotla mona le mane tseno tsa nalanenyana. Jale ga re se re ntse jalo e be re ba le kgolotso ya gore batho bao re neng re sebetsa le bona ebile re dumela gore re tlotla re ba hlaisetsa ka tsela eno ya gore re be le bolipi re tsebe gorena re tlo ba fa ntho e kae neng jalo jalo, ba ba le kgolotso le bona. Kgolotso e ne ba ba le yona ke ya gore e tla re gona re dumelelane gore ka gara kgwedi tse tsheletseng re tlotla re le hlaisetsa ka tsela kena ka theko e kana boemong ba price ka ditseo tse kana. Ebe o thola gore moreki a jalo ga a kala a bona monyetla wa nama motlhomong e tlang ka nkane ka South Africa e se e le cheap gobane ntho tsena e tledi etsang di ya godimo le tlase. Gona o ka tloa thola gore gona tsona re hlaisitse ka boturu gobane mafura a godimo ntho nngwe le nngwe e phagame, fela o fumana gore e tloga gare ya bokgweding tsang tsa bophato o ka nna ba le phetoho ya gore mafura a ne a theowe ga a theowa e be le dijwa mebarakeng e megolo di a theowa. Jalo o fumane bareki bana ba gona a sa nyenyelepa a mathela ka nkane a sa reka nagama e tla e le ka mabokoseng ena ya South Africa gangata a sa rekile mabokose se e le ka tlasenyana go ena ya rona nako o lebeletseng gore dikolobe ke tsena jale di boemong ba go di ka mmarakeng e be o fumana motho a jalo a ga o lebeletse gore a ka kenya o taga sa saekeng ga o go a batla utlwa
1: saoo na me ke batla go tla teng e botlhokwa gore tabene uwa ditumelano tsana ke tumelano tsa molomo kapa ke ditumelano tse ngotseng gobane qetong ya ditaba go na le ntho re tla e bitse a breach of contract.
0: Kenadi nto ngotseng ga ejelo setho mona la o ka ba engola dikamano tse motho a le ke a gola ke tsona tse botlhokwa golo go feta se ngotsweng gobane ke batla gore ke arabe ena go ngola ga o keta go ngola wa nyenyelepa motho ena gologe ka yane ga o mmotsa gore hela bele ke bona o se o sa kenye diwatara wa o bolelela gatšhe e kgwebo ke bona e sentle go gangwa tse ba etlhile ga re a sebetse gantle beke tsetse tharo tse fetileng o tsebele tsane tse sala ge dinka ko o tlo sheba ntse di tletse di frisitse ga o sheba o fumana gore a kanete ehlile ke a di bona tse pedi tse tharo tsa ka ke tsena di bona di sa tsamaye athe dipakeng mona o santse a kenya tse o a fumaneng di le bobele. So bothata bone re na le bona ke batho bano ba buang ba sa buleng difuba gore ba re boetse gore e ka re legodimo e lelelwa mmaka ka kona o se le ka tlasa lona gobane ne ge re le taba tseo ba di bua re di shebisane ka lebaka la gobane gona le re di-price tsa gona ga di fixa re ka re di fixa for selemo ka ofela o sa tsotile na maemo a tla ya godimo kapa tlase ne re le ka itshireletsa ka gore re tlo fa kg ka bokana selemo sena ka ofela ga re changer kapa re fetola di-price re tlatla re tlo tshwarang kopano gape gape empa fela ga bana kanete re sa fumane batho ba re tshepagalelang boemong bono kgolotso e nngwe e ne re ba le yona e ne ba ya gore o fumana gore re hlaisitse yes fela bjale go be le di-customera tse dingwe kapa reki ba bangwe a tla fitlha a fika nakong e kang efe o na le bothata le bana ba o ntse o ba supply ka nako tsotlhe a fika o nongwe sa tšhelete ga di e kana o boetseng date se tlhoka kolobe tsena tse kana gang gang.

0: mphe ntho e kana ke bona e feta jwang. Jalo o fumanang ntho eno o isa godimo letsa sa olo bokanya, ke batla go tiisetsa ntate ore ntho e tlileng e dubang basotho ba bangata ba dihwai tse nyane jalo ka rona, ke yona eno ya gore re seto re be le bolepi bo nepagetseng. O tlo bona re ne re se re ebile re ile pele gagolo, ne re ile pele go e leng gore gona jale jena nna ke le motho ke motlhaisi wa dijothollo. O tlo fumana go masimong ke ntse ke kgona gore ke lemea diekere tse 32, ebe ka nnete ga ke kotula ntse ke kgona gore ke thole ntho e kang bo 16 ton ga ke qetile tu go kotula. Jale taba tseo ne se ke kgona gore ka tsona ke tsebe gore nka kgona gore ke itswakele ke etse tlhagiso ya dikolobe, mme ne ntse ke fitlhela boleng bo nkakareng boang kgotsofatsa. Empa e tsare ke tata go lemoga dikoloto tseno go thola gore ati jale madiboga jale ke dira tse kgolo tsa rona. Ke mona mo re ile ra qetelela re inagana rena ati go ka ba jwang ebe ga re ka ra ipulela ntho e leng ya rona, motlhomong re itlhaisetse go lekaneng fela re ipulele mo re ka ra besannang.
1: Pele o fitlhela selage monang taba ene e botlhokwa go ntsa pele re fitlhela tabeng tsa selagaba tse go ka kotlo go tlo bua ka tsona tsatsi ka jeno. Ga re shebe taba ya re gutele ka gare go mebuso ya rona ntate wa rona, melao ya gone ya kgwebo nna ga e le mona re se re tseba gore re ka tseba go tlhaisa kolobe ya boleng bo tlhokwang ke bareki ba rona, nna e le sireleditseng tate ga le kopana le batho ba bo trade, le kopana le lefapha la nna la ntho la trade, le kopana le lefapha la temo, bona bareng ka tabe eo ga e ne le mone e le kgolotso e ka go lone.
0: Batho ba ke batla go jetsa nnete ntate, mebuso ya fetoga fela ge bue nnete re le basotho. Mmuso gona jalo o ka phatlhalatsa gore go rekwa ditlhagiswa tsa basotho tla rekwa di fela. O boleletse go bothata bo e leng ba rona ga se ba gore re seto tlhagisa ntho e re tleng re tlhokang e leng e re tlhokang mmuso o kena ka maatla go yona ke wa gore ge tale go tloa mane moo re etsa di-projection kapa re etsang bolepi gore go dumelelanwe le dikgwebo tse kgolo gore le batla thepa e kae, ebe kgwebo tseno di a bontsha re tlo tlhoka thepa e kana le e kana le e kana. Ga di kata go bua taba e jalo ebe mmuso ona o santse o na le yona ntho eno database lekala la temo le a tsebana dihwai re ba kae tikolong e feng, ga bana le setshwantsho seno sa gona tlhoko e kae go tla ba bonolo gore jale ba atamele gona re le dihwai ba re banna ba eso ge le fumanetse mmaraka ka kuno, mme mmaraka ona o tlhoka ntho e kana le e kana le e kana le e kana, ebile boleng bono boemong bo mmuso o ntse o kgona le go kene dipakeng gore gatlhametse re le dihwai. Empa bjale o tlo fumana gore ntho e bang teng ke taba yane ya gore go latlhe ya kgokagano ya gore taba tse e kang tsena dikenyo tshebetsong o ka tloa o tlwa go thwe kgwebo e nngwe e kgolo itse e ke ba kgona go reka go rona bana ga ona mo re tlhabelang teng ga ko etsetse motlhala ntate kere naga tse kang bo Eswatini ga kgwebo e kgolo e specializang ka nama e ga dikueng e tumeng ka ganaga ka mona e re e batla ditlhaiswa fela ditshwago ka tsela itseng le itseng mmuso wa teng o kobelela kgwebo e jalo ga e ka nete ke boikarabelelo bo gago o lo rupela o kolo thusa le ka ditšhelete gore batho bana ba be le mono mo ba tla tlhabela teng ka tsela e ne e ratwang ko wena jalo o be le lekala le leng kapa ofisi tse dingwe tse shabanang le gore na batho ba ba hlaisa go latela ka tsela e o batlang ka yona gobane re a tseba go na le batho ba ka ba qetelelang ba fepa dintho tse fosaetseng mo ba tatetseng gore di gole ka pelenyana tse ka qetelelang di ba le ditlamorago tse seng gantle tlhagisong kapa dijong kapa mmeleng ya batho. Jale ke boikarabelelo ba ena moreki ya jalo ga lo sheba gona mola batho ba hlaisa go latela ntho tse re di bitsang di-standard tsa rona le ga ba tlaba ba tlaba go latela di-standard jale gona re sa batla re le morago re le naga ka goreng ga re so fitlhe boemo mono ba gore re kobelele bahwebo ga ka ne dithusang diwaitse gore ntho e ntse le re ya tlhokang ba be le yona kapa re le mmuso re tlo nka boikarabelelo ba gore re gage mphino molemong wa gore re tlhoketse ba go tshireletsa go se ka nna ba le ntho e kenang ke gore kona moo re sa ntse re na le gap teng e leng gore ga ntse re tsa di-engagement le bo LNDC le boeng kao fela ke taba tse tlhokang gore di tle tafoleng dikokwe tseno, mme ga se taba tse ka rarololwang ka ga selemo kapa lemo tse pedi ke a gola
1: gabonkoeaodisanae
0: eyanate e le gore ga ba se ba entse jalo go ba bonolo gore ba re a ekanete ga le tloa le lo tlhabela kae kae maemo a teng a matle, mme o tlo fumana ke tlo beela ke tsa motlhala ka Eswatini ya golo bane bogolo ba motho ba nako ga motho ntse o ithuta taba tsena tsa temo o no kopana golo le batlhaisi ba teng ba tla go lemosa gore ga e ba kgwebo e kgolo e batla gore e lo reka nama South Africa kgwebo e jalo e tla fika isa application mane motlhomong ya le NDC kapa lefapheng la dimmaraka la teng go bona e bitswa numbord ntho eno ya bone. Ha se ba leitse mono pele lefapha lena le fana ka permit ya gore kgwebo ena e le go ka nama le ya go the farmers forum le ya gotlhe dihwainde ya botsa le gana go na le kopo ke na gobaneng le qetelela le batla gore kgwebo e kalekale e le go reka quantity ga di engata a kalekale ya nama empa ntse le le teng go tlo mong jele ke mane mo bona ba tla bontsha ga a kanete tsa ka kona di leng kgwedi ditlhano tsa ka kona di leng kgwedi dinne tsa ka kona di dinjangwa mme ke bona dihwai ba ngwalang lengwalo le bualo ba re re endosa kgwebo e tsena gore re e dumelela gore e fue polomiti ya gore e le go tshedisa nama e lekaneng e kana ka morago go mono le ka kwala ebile re tlabe re nepaetse re na le mokgwa wa rona a re tlhaisewang ke tsela eo dihwai tsa e swatineng kakareng ke bone di gola ka yona e leng gore ga re na le garanti e bualo ngate ya mmaraka go bonolo gore batho ditšhelete tsa bona tse ba nang le tsona tse ba maditshetse kaekae ba ka boela ba di tsetela temong gobane ba tseba gore ntho ena ya re tloa go yona jwang ka mpong jwang re a tseba re tlotla ge ba le mmaraka jale re boela re bitse le di-insurance company re rakanete go bonala re tshetse tšhelete e ngata gagolo mona reka o etse motlhala fela ntho e kang bo kolobe ya poo go e fitlhe ka ganaga ka mo o tlo thola gore o patetse ntho e batlang e le ka godimo go 20,000 re bua ka taba tsa kolobe ka bo yona re bua ka taba ya ditlhatlhobo tsa ngaka ka nkane re bua ka ditlhatlhobo tsena tse ka nkena re bua ka VAT gobane diphoofolo di patalelwa lekgetho ga di kena kwana mele re bua ka transport gobane le mo ditlhagisiwang teng go na le ba tlhagise ba babedi fela ke gola ka ga South Africa ga ba tlhagise jelo ba obetsa gore ga re tlo o dumelela go tsamaya ka transport ya gago re tla go tlisetsa tsona mono polasing ya gago go na le di-insurance go na le eng go na le dingwe so ke dintho tse o tla bona gore ntho tseno di ngata go e leng gore e qetelela go ba boima gore ntho tse jelo di fitlhe go wena ka price e tlase fela ne ke batla go tlisetsa gore ga re na le di-standard tse ntle jale ba re file bareki ba rona gore batho bana ba tla ba lefa le di-certificate gore ba rekile breed bo nepaetseng ba fepa ka tsela e nepaetseng o tla ba bonolo gore e re nako yane re serisa mmarakeng e be re kgona gore ye le insurance e kgona gore ga e bona gore o rekile thepa mofuta o jalo le yona e ratšhe le rona re ka tsetela gore re bona gore re insura thepa ena gobane nagana tlile go reka poo ya 25,000 ka mora matsatsi a mabedi le pele o nehela e be e sešhie ke taba tse ore tse o tlotlola gore le bona ba kgona gore batle ke gona ba utlwa kgona taba tsa temo di batla dipharaletsiwa mongaka le diphoroso tsa yone
1: eoreteme gorenke ke go chakele ke go dile fatshe gobane qeto ya teba ke nagane gore ga ka tseba go tshwagisanang matsogo go na le mo re ka qetelelang re bonna re tswa le kae re yang le kae
0: tla o fitlhile mo school of excellence ga o ka fitlha monang tate ga re bua ka batlhagisi ba kolobe le dikoloto tsotlhe tsa yona go tloa moneelong wa letsogo tlhagiso ya yona tlhagiso e tla go thusa gore o kgone go thole maima a bonyane 95 kg ka boga 5 months o tlameya bo fepile jwangwentsejwangwentsejwang
1: tate fo ke tla go chakela ga re ke ya re fetege re fa re kene nthing ya botlhoko jale re kena ka gare o selaga jale mona mele la tloa mane la tloa mane la bona gore sukutse o lekana bona botlhaising jale la kena tebeng tsa selaga
0: ke gola ka morago le mo gore re sukutse go lekana ntho e re ile ga ikeletsa ka yona ke ya gore bogolo ba kuno ya rona go na le gore re e buseletse dikolobeng mona mo re fumanang gore ya bophelo bo teng empa ka bo madimabe mmaraka wa teng one predictable kapa ga o kgone gore o etse forecast ya barere a kore karolo e nngwe ya tšhelete re mpe re bone na re ka etsa jwang gore re iketsetse ntho e kantšhesa nyama ka yona re tle re bone gore na ga ntse re sefa supplyera tse dingwe tse fokolang rona re qalelela jwang gore ka ntebe sentse re ipesete e le gore go tlhakile ga o se etsa jalo o tlo tlameya go bona go na le mokgwa storage se nepaetseng di-freeze o na le di-backup tse nepaetseng motlhala o beledi generatora gobane jale ka nako yane o thesang ga ke re freeze ka timaneng kamponneng e be re qetelela re bona ga di-freeze le tsona ga di a lekana banna ga tlameya gore batle ntho tse kang bo di-cold room ga kanete reile ra batla re latlhelwa ditšhelete ngata gagolo ge re tsetele ka ranto tseno mme nako e ne re qala re qelele ka selemo sa 2022 ke gola ka January ha re qala re ile dibakeng tse ka banthao re ile ga le tele mono ga thola gore atšhe ntho ena ene re bona e ka ga e bona ya mmaraka atšhe ga e tlolo ka ga re e bona empa o ke ba re motho o ne o sa etsa market research o lekaneng o kampa wa re motlhomongwe ne re supply effort tse lekaneng gobane morangwena go tlo setlhagiswa sa go setle se ga e kwenda te o tlameha o se buele

0: buelele gohle o kene gohle o bua ka sona batho ba tla tloa gohle mo bateng ba lo batla setlhaiswa seno sa gage empa ka moga kgwedi tse tharo watch ka nete ra ngala ga letele mono ke gola kgweding ya bone ga be re ya kae kae ga matala ga re segele ga matala ga thola sebaka se setle banna ga matala mono nte ne ebile re shebile it was so strategic lebaka la gona ke la gore go na le selaga se segolo wa matala mono jare beng ba teng ba ile ba re tataisa gagolo gona tlhagisong ya dikolobe gobane le bona ba tloa tlhagisong ya dikolobe mono ba banna ba re bolelela gore ba tseba gore letle le qetelele le sebetsa gantle le ge duele le a sebetsa le tlhoka le ithele selaga seleng sa lona e le gore ke bona ba ileng ba re kgothaletsa gagolo ya ba re ne re shebile re re selaga sane se ntse se na le thaba se se ngata mme batho ga ba thabele go fola nako e telele gatse e ge le gona re lo ema mo e seng gole gagolo le sone e le gore tle re batho ga na ba koba dilaene mola ba tla ka ntwina and-e ba tla ketelela ke le gona gare gona re tlotla re sebeletsa nako e le gore gotloa ga motho a reka re shebe taba eno gona motho nka nako e kae go reka go fitlhela ebile a besite nama ga e ketile e le gore ke ntho reka ra e bitsang gore ke key performance indicator ga go basebetsi ba rona mosebetsi ya tsebo ga ke tsala ke dumedisa motho go tloa nako e ya reng wa leboa o sa tsamaya le o ja o nkile nako e kae e ne e le gona mo ne re shebile go tlotla re itshetlha ya teng obane ga e le boemong ba boleng teng ba quality jolo ka koloitse ka netachne re batla gana le confidence e le kaneng wa tse ba itsa re kataetsa installation re kenya dikotrom re kenya metšhini e selaesang re e tsang jale re tlameya gore re late lease agreement obane ne re dumelelane ka melo o mong le yona o ntse o thwentse sa eno a tšhele gona go utlwa go tla tswela pele ka nete ya ba monga mono o fitlha re tlela ka taba tse bodutu a bontsha gatšhe o bona ka kgwebo ena gona ke ba kgona go sebetsa gantle mono o sa ntse a na le togo e batlang e tshwana le ena gona jale e tla mo dieisa ka nete ga e sebaka seno sa ga e rempe re se leboe ga tlameya go thota gape ka nako yano tseba dikolobe tsona ntse di tlameya dije ka mane ntse go tlameya go bona gore bophelo ntse bo tswela pele ke ga re tla tla mona mo re teng gona jale ga nneles ke mpa ke sa batle go koka stori se botlhokonyana gona sa pele go mono na a hula etsala gobane go na le kae kae mo teng re ne re fitlhe ra fiwa notice e mona ya nako e ne ng letseditseng ka yona e lekano re be phela ra bolelelwa re be re tswile mono sebaka seno se se tlo fiwa mang mang a mogolo wa ka nako eno re fumanwa re tswile mono ganggang dikoloi ke tsena sentse di le redi go dismantla ntho tsena tsa rona di dise mo e bang re batla go diswe teng ba tla re patala tšhelete ya ntho tsena tsa gore dine di na tsa gona re tlabe re senyetswe ke bokae fela tjo ne ba e kopa kore re tswe mono checka e ne se gona fela e ne le dikgwebonyana tse ngata ditebelwa sebakeng tse jalo ga e ka ba ya re dia moya go fitlhela re fitlhile mona mo re teng e leng gannelese gona jang
1: ke le bone tate ntshwarele ke batla go gutela mo go tabeng ena le ga e sa batla go ithetsa kalo-kalo ke batla go bonana go botlhokwa ga kae go ba le lease agreement ga o qala o qala kgwebo fela go botlhokwa ka ebane yale ga ebe o sane motho tsa tswa gore gobane ke na le tšheletea tse ke na ke nna eno ke nkgodise ke tswa ke na le tšhelete ke batla sebaka seo ntse o sebeletsa go sona monga tsong sebaka seno sa go fela a ka nnete ko go swae se ke tlhoka sebaka saka
0: ke re keletso ya ka ndate ke gorena o mme a e bueng go golosala le bana kapo modisana a e bueng gore go lwalosa diphoofolo kapa ka la kgwebo o seka ba ifumana o kentse lotu o soka o ba le contract ke la kampa ka makala fela ga ke bona mmuso mo nana wa practice e seng monate aolo ke hirise dikoloi mono mmuso wa tseba koloi di tlang kua ka morago di tse tharo kona o tla bitsa gore o saena contract ga ke so ke ntho e botlhoko ga kang jale ke eletse batho ba ngata o seka ba dumela wa lokolola thepa ya gago pele o ka wa fumana o saenne eng kapa eng jale ka ga re ne re se re ila ratšha ka nnete mona mo re keneng ile are e le re kena ga e tsa bonnete ba gore lease agreement e teng ge ba dile ga e utlwisisa ebile e batla e kgafaga dilemonyana tseo re ka gareng recountable bana re qala monga teng o le a ratšhe ke tla lefa dilemo tse pedi e leng gore 2022 fitlhela ona tjena o le a re fa lemo tse pedi.

0: mme o keteletse a latlhelwa ke lekeno ka baka laka
1: e ka fe ke tao ruanta de tefogano jale ke etlhe go se o na ntlha tsenga tse ke dinkile go wena mona um tseo motho yo ntse o thogo um borakgo ba gona balokela go ba diele tlhoko ga ke tla rua ga ke tsena ke tla e tsebang fela ke bona kenda dintho ke batla tlhe kerete kena go tsona ka bogotshwanyana gorena um kgobo e na o e qadile gore o qale kgobo ye ntlha tse ka godimodimo ona tseo itsele ga nnelese re ipee ke fetela ntlheng tseno ma ke batla to qeta ge qetelele ka tsena tse segolo tsona gorena ditlholotso tse mono ga nnelese go fitlhela ga kana o ithutong ba gago kgobong yo o nang le yona o itsena le motse kae
0: e sena le motse nne go fitlhela ga
1: le montse nne ke dikolo tsa mofuta ofe ntse le batlang le thulana le tsona gagolo
0: ere ke ka gane sentse ke tshwere leyane ya dilisi ya bobedi e o tlamehang go e etseng date ke bona batho ba bangata ba sa ikobele yona gagololo bana ba rekisang bo methamane jalo go lekane o tsebe melao e tsamaisang kgwebo o keleng ka ga yona e le gore pele o fumana license o botse ba gantle gona gana melao ya e tsamaisang kgwebo e keng gobane jale ga boramolao ba sa ba kene ba fitlha ba tlo etsa mosebetsi wa bona o qetelela o utlwa batho ba re ba tlhouwe ba lwantshwa empa fela o thola motho ona ka nnete ebile o ne a sena le maikemisetso o tlola molao ona empa ga ka ba iphana kwa o tseba molao o tsamaisang kgwebo ya leng ka ga yona e leng gore ga o kena ka ga game ya mofuta ofe ka poso o tlame o tseba di-rules and regulations tse ka fonang that game ke comment yaka e ne ke batla ke etse jale pele ke kena go ena ya e ompotsitseng yone ga ke kena potsong ya gago nkaka ntate ebile go na le ditholotso tse mmalwa gagolo ntate ke a gola ka ga kgwebo tholotso ya pele ke o boetse gore ke taba ya botsamaisi mono o ka fumana gore o na le togo o le monga kgwebo fela o fumana gore tsela e o nang le togo ka yona togo ena gago motlho mong ebile tsamaya le legato gagologolo ka segowang ka re o fumana o le too ambitious but o thola reality yona nako e fitlhang e otla e o fa a different picture all together so re na le gore re loge gagolo ge be go utlwa gore ntho e naa re ka etsa empa ga o fitlha o kena ka ga yona o fumana gore jale e na ena le dikholotso tse kgolo gagolo tse fetang tse ne ke di lebeletse jale re qale pele ka botsamaisi o tla bona le basebetsi bao o bileng o ba fileng kwetliso o lakatsa gona basebetsi jwang ka ga kgwebo ya gago ka mona empa jale o fumana gore basebetsi ba jalo ke bona mashodu a pele ka ga kgwebo ka
1: mona
0: ee o fumana gore jale mona e kare ke ntse dihalefote le tadi ga nna ke e tsamekotla ke e kwaela tadi yona e phunya ka morago ka mane jale ntho eo o tla fumana ge le basuthu ga etsa ke ya gore ga o kala kgwebo o batla go sebetse le batho ba o ba tsebang o batla go fa ngwana mmangwana wa gago mosebetsi ka nedibilegale wa motse ba go a sokola o batla go fa ba gaisane mosebetsi ka lebaka la go fela o eleletse go ba a sokola o sa sheba o sa iphale nako ya go sheba gona na motho o ke ena a nepaetseng bakeng sa gore a tlo sebetsa kgwebong e yaka mme keletso yaka kapa seo nka ka se buang ke gore ga o na mogwedi a mogolo e o nna ke seng ke mmone a tlaileng a ratwang ke batho botlhe ke ba gaisane le malaa le ba lelapa ka lebaka lona leno la gore ga o tala o ba fam o bontsha motho e bang o mohirile gore e na le yona ga ba wa etsa kgwebong yaka mona ga ke tlo e dumelela ebile ke a o tebela gangang o tlakile gore ka moso ga o support-a gabo mono ga o sa tla fetlhe bantshelešeng jale keletso yaka ke ya gore ka nnete ga o hira batho o ba tsamaise through proper recruitment and selection processes o di qete tu motho yona o mo vete o mo interviewe o mo batle mmone gorena o nepaetse for mosebetsi ona tse dingwe tsa di-interview tse o ka ba di etsa kore fela o ko ba fe monyetla fela gore ba ke ba sebetse practically o ba shebile gorena ba sebetsa jang o beele o be le matlho a mantle le wena e goreng le shele fela basebetsi gona ba sebetsa jang le jang le jang ke yona fela mo o ka fumanang o fumane motho a nepaetseng so dilemo tsa pele tse ke la ka jala ka tsona ke la ka ba le kgolotso eno ya gore ka jeko ne na o ne o bona fatlhego sena be ke ka pelo e tlange se le fatlhego se fapaneng gobane jale e ke enameng butšhari ntho nngwe e re ilare ra ikeletsa ka yona kore dibuka e fedi etsiwa ka thata jale e ga o sheba o qetelela o fumana go buka tsena motlhomong di bontsha gore etlile go na le ntho a ne kila ka e bua gore basebetsi ba a senya ka nnete gona motho a sa utswitse

nkgodise ha re mosupika monwana o tsamaya hanghang. Empa mosebetsi ha e ntse phoso, phoso ra di bona ntate di ka etsala. O ka ba le phoso e ka bang ya baka tshenyo e ka etsang bo makgolo a mahlano. Ha e le phoso e jwalo re mo ka thusana re bona re lokisang jwang. Empa ha a fela a ka utswa, ona a ka utswa can I drink ye tsang 10 rand. E tlile mono ha re mosupika monwana o lokolowa hanghang. Ke qholotso tse ne re na le tsona. Kholotso e nngwe eo re neng re na le yona ke o ne o fumana gore a re qala re ne re lakatsa gore ka ga re ne re tswa mo re itlhaisetsang re ne re dumela gore batho ba bangata ba dile ga ba turisanana apa gona re fitlha re e beya pricing e tlase gagolo ebile re nana ka go etsa jelo re tla bitsa di-customer empa re se re sheba ga nako e ya go fumana go gathe go rekisa ke a rekisa di-customer ga di akela fela ga ke bone ka go na le seo ke se fumanang o fumana gore ditatlhelo tsa gago ke godimo gagolo go feta lekeno la gago le teng ne re tshaba onolola di-price o fela bie gage re tla tlameya re ikamanya le diphetho mme ga se re ba tshwarela batho bano ga bona di-price teng tse ne ba di beya seo bane o thwe ba mogago gona ne re nana ba mogago a re qala e le gore ka mokgwa tshwanang nka boela ka kgothaletsa le dihai gore ga o etsa price ya gago o seka ba wa sheba fela gona mang ena o sebetsa jwang o shebe gore ga ona tatlhegelo gobane go na le ntho e nngwe e tla ga o e sheba o thola gore a tshebana na nka rekisa thoko boka kolobetšhe boka kapa bogoso boka e ka re se ke le tua golo price ena e ka ga ena kelelo ga fela price e jalo wena e etsa go se ka latlhelo o tlameya yona o se ka ba wa compromisa o gang ya gona di-customer ga ditlatla e tla ba assignment ya bobedi ya pele ke ena gore fela o se ka ba beya di-price tse goreng o boneka ka re di tla ba leisa di-customer o beye di-price tse o tsemang price e tla nthusa gore ke se ka ba ka latlhelwa ke boele ke be le mokgwa wa gore ke phele ka rakgwebena gobane ntho nngwe e o rila ga e le mo gore e tlameya e tsale ka nako ngwe ne o fumana gore ba bangwe ba rona re sebetsa ka mono re manage kgwebong ke ya gore o lekane ga o seta di-price o tsebe gore le nna ke le mongwe a yona motlho mong ke leng manager-a ke tla kgona go gola ga ke na nako e ke tla re ke se ke ikadimme tšhelete ena ke etsang kapo ke se ke ikadimme stoko sena se le o jualapeng o lekane o tsebe gore e dumela gore e mphe monyetla gore le nna ke kgole e le go tloa ga o qala fela o setupa di-price o dumelelana gona o loge ka stoko se se kae le kae o sheba projection ya selemo ka o fela e tlameya e o rute gore di-salary they are catered for rente le yona e sentse e beeletswe patsi ke tlo tlhoka e kana go tla ba tsena e le go ntho tseno ke tsemana tse e le gore ga di nekoshebole ga o a tlameya le teng o fumane ka difeta o tlameya go patala basebetsi jale ba o se o gana lo waga ba dikgole tsa bona so re rile ga ikeletsa ka yona ke yona eno bane le tsona ile ba dikgolotsa re ka ee yanate so ke buile ka yona ya basebetsi ka bua ka ya price e nngwe eo ile ba kgolotso e kgolo go rona ile ba e mona ya gore ga ke re rekisa nama so nama ke ntho e perishable o tlo fumana gore ne re sa tlhaise go ne re tlhaisa kolobe gagolo so re tlabe re nka dikgogo tsa ntateng godise ga fitlha ka dikgogo tsa o fitlha re fa dikgogo tse masome a mahlano tse sentse di freesitse kgogo tsena di fitlha di freesitse ka nete ra seasea ra seasea ka mora matsatsi a morago customer ga ya fitlha e gatšhe utlwa kgogo tsa lona di se fresh wa bona ka nako ngwe motlho mongwe a ka tla ka morabeke kapa matsatsi a makaekae so ga o setsa di fresh a se retsa inspection re thola gore ka nete le jwa lekgotse ya di fresh o thata go ka go se go a imanwa go se go a mphile dikgogo tse seng fresh le yena o tla gatshe ko o file dikgogo tsa kantse di fresh empa jele wena o fitlha o di handlelang na di sa le fresh mme ke mona morile ga ithuta ga a kane go na le ntho tse o ka wa di sebedisang go bona gona ntho e fresh ya ka empa gona ba lena mebutšhage tsela e re nka dintho ka yona re serege ebile molemong wa segae ntateng godisa ana mae a e sitse e bobebe go feta ga e sa a e sa ntse e le metsi jele gona re le segae ga se tlaba ga o tata go tlhaba dikgogo tseo tsa ontse di dimetsi jalo di tlise kwano o tlo di beya freezing yana membutšhaga e le gore re dibegantse di dimetsi jalo o tlo tseba gore wena o thole boima bo bongatanyana ka mokgwa o tshwanang re kgona gore ikgodise gore a kanete le jale dikgotse di ntse di le fresh jale gona re bona gorena re lokisa taba ya storage sa gona jang gore e be fo ga ona motlha di tla senyega jale e re ke tata go feta eo e be ke mona mo rila ga ba le kgolotso ya gore ka nako nngwe re tlatse di-coldroom re entseng e be motlakase o a tima motlho mo o tla fitlha o itimela ga re keta go kwala ka 8 e be o tla gutla ka bo 10 ya motshega re tsatsi le tlhatlhamang o fumana gore ga o tlile o lokile gagolo gagolo ko coldroom ga di go gutla mono se di batla di ba

0: ntho e re e bitsang personal hygiene. Personal hygiene ha re a lebella ho fumana motho a tshwarang nama le ha mo sheba fela a apere diphahlo tseo ka reng di batla di le malabulabo. Hona jwale jana ke go tshwana phahlo tse tlang sentse di tabile mabenkeleng kwa.
1: Eke.
0: A re di kgothaletse mona mo re mona dijong. E tlameha be phahlo tse kwetsweng hantle. Bo mme ke batho ba itirekang haholo ba apply-a magwele nyong tsa bona difahlong tsa bona mona. Dintsi o etswa kwa mehlolo o kengwa direng manala a matelele aa ka nnete boemong ba food handling ba nameng botšhagile a o ka fitlha o tlo fumana basebetsi ba teng ga gona nto jalo manala a shejwa ba entseng meriri e metelele e tlameya ba e cover-e gantle ba e kwaelele ka di-helnete gantle go bonagale gore ba tlotla ba tshwara dijo ka mantswe a bonolo gere ba be presentable. So ke ntho tse re tlamehang re di shebe tseno ena e kereng ke personal hygiene. Motho o tlameya ba tsiba gore o tlhapile gantle o tlhapa matsogo kgafetsa o ke ba ba lesela ga o sena supply ya metsi gaufinyana kgafetsa-kgafetsa o tlameya o tlhape matsogo. Jale ya bobedi ya pele ya kere ke personal hygiene, ya bobedi ke pest control. Ka dijong ga ra lebelela go bona dikokonyana ka mofuta ofe kapa ofe, ga ra lebelela go bona dinonya, ga ra lebelela go bona dikatse, ga ra lebelela go bona maphele, ga ra lebelela go bona ditshintshi. Ke mokgona rereng go ba le ntho tseo o ka wa di kenyang le di-control measures le di-preventive measures. Tse dingwe tse o ka di etsang ya pele ke gore sebaka sa go sedilo se hlwekile ka nako tsotlhe. Se hlwekile se gopuwe gantle, go hlakotswe gantle, dijana di tlhatsuwe, go sena masapa a ntse o thabokeletswe kae kae. Ntho tsa tse ga di tsaya digofa ka mantswe a bobebe. Ga o beya thepa tsa gago di beye gantle mo e leng gore le ga o tlinwa ga ona mo kokonyana mofuta ofe kapa ofe e ka ya kgona gore ipata ka gara yone. Jale o boetse o ka kenya le ntho tse dingwe tse e leng di-repellent motlhomong e le tsa motlakase gore ntho ena ga fela e duma diphoofolo tsa mofuta o jolo di a tswa. Empa le teng o bone gore le ga o kwetse ntho tse ka menwang ga re e bone se o itse ka mono e le mengata kore ke nthonyana tse ngata tsentse tse ka ra buang ka tsona boemong ba bogwedi. Ya bobedi ya bogago ke bogwedi ba baji ka bo bona. O tlameya o be le mokgwa ore motho pele a ja e leng customer ga gago a ka ba le mokgwa ore ga tlhoka go tlhapa a tlhape hanghang, mme ga e ba o jelela ka fo maphekeng o tsebe gore le yona ga o tlo e sebedisa gape ape o tla e latlha. Ga e ba o jelela ka plateng ke plate tse hlwekileng.
1: Ke le bontate ga re ke re tle monang ge ge tle mo ka go tlo kereng ke batla go qala kgwebo ena ya selaga empa ke batla go qala ganyenyane kgothaletso tsa go ke difeng ke qala ka bokae ke qala go kae ntate ke difentlha tsa botlhoa tse ke di ka go qala ka tsona kere e nyane fela ga ke sobele mokgwa wa di-generatora di ding kago fela ke qala ka bokae mme yankuna ntlha tsa botlhokwa dibaka re sheba baka tse jwang.
0: Ga o nepaetse ntate nkodise, I hope I'm not incriminating myself here. O tlameha o tsebe gore ka moo go handlewang nama e tala ga o a tlameha go kopane le nama e botswing. Ke a pele re bua gore ga re batla go gonepe. So o tlameha o ikeletse, mme motho a qalang ka kgwebo e nyane nna ke kgothaletsa gore batho ba ikalele pele ka go besa nama fela, ba besetsa batho ba ja ba etsang ba etsang e tla e leng tere ebitsang tshesa nyama e tla re a gola a ya boemong ba sela a gajwane a ba sa tseba gore na o le a ka ba le dipholotso tse jang tsa go handlela nama e nyanyananyana e felelang ka bo di-freezing tse nyeo fela. Empa o tshwana le di-freeze tsa tse kgolo tse o kenang ka ga tsona o eme e tlhoka o bosokila ka wa ba le experience nyana motlhomong ya go handlela kapa o kila ka wa sebetsa di chain stone tse kgolo jalo tse ba ona go handlela ntho tse nna di tlameya ditshwaro ka tsela e iwang.
1: Taba eno e hlakile ntate e hlakile gaholo mme ga re sheba sebaka gaholo ke rataba ke batla go kena tabeng ya sebaka gobane ke nana ke ngwe ntlha tsa botlhokwa gore re sheba baka tsa mofuta o feng ga ke batla go qala kapo lenana le qala ne le sheba dibaka tse jwang.
0: Ke ape boemo ba sebaka o ka sheba ntho tse pedi ntate. Go na le motho a ka re nna ena ka ke batla e tswe tsago ya mabono hanyane e eme kae-kae ka thoko go toropo. Ga ngata re bone batho ba ratang go besa nama ba tsamaya mmoo le batho ba ratang go nwa tsena tse batang tsa batho ba bagolo. E be o ka re a ka nete ke se ke shebile gore tla ga batho ba ba ntse ba nwa ba boele ba ja kang teng. Di boetse ga ngata re bone e tsamaya ga bobebe le ntho e kang car wash. O tla lemoga gore mo besang nama

0: hangata o tlo bana batho ba bontate, hobane batho ba bontate ha se batho ba ratang ho dula ka tlung nako e telele. Ha a dutse ka tlung a shebeletse World Cup, o hloka ho bua ka World Cup fela. Ha o ka ha bua ka dieta tse tabileng, yes, a ka e thola reita. But ha o so bua ka hore jwale o boetse o tla hlokwa le menfo ya bana, o sa utlwa a hlokiswa. So hangata o tlo fumana hore batho ba yang mono, jwale re tlabe re ile thawashe re lo hlatswa, ha ntse re hlatswitse se re batla be se re besa re ja mono be bonolo. So ke ntho tse batho bang ba di shebang. E mong a kare ae nna ke batla mo o tshwantse go lebise go le sephetephete, o e leng ra dikgwebo tse dingwe tse ngata e le go batho ba natle ba tseba gore ba tle ba nke ba je ba etseng ba etseng gobane population ya batho e ngata. O ntse o ka e sheba le yone. E mong a kare ache ke batla moo ke tsebang hantle gore batho ba teng a se batho ba ratang go pheya, ke batho ba bisi. Go na le baka tse dingwe tse o tlotola go dula batho ba e leng gore goseng go a tsuba go setakuwa dikoloi bua mesebetsing kao fela. Mantsi ba ba gotlha mono ba batla go pota ba besemang ka weekend-e wa tseba gore ba tla kenya dikona ga ba etseng ba etseng. So ke go tswa go wena fela o le motho go ka utlwisisa gona wena o eme kae. Ke tlo etsa motlhala fela, nna mo ke emeng teng ke sebaka se o ka reng sentho dipedi kapa ditharo. Go na le motse ko o ne o tho motheo o ntse o gola ke ga o bona go betse ke gaufi ya golo le setopo sa dikoloi. But go betse go na le chain store e kgolo e tsebagalang gona pela gona mo eo le yona e leng e nang le sebaga. So wa utlwa gona ke ntho bang e le gore ya o ruta gore ga e ba e ntse le teng fela motho ntse o kgona go le wena o ne o strife ka gara maemo a jalo, ke taba o ithuta fela gona kolotso e wena e tobaneng le wena na ke efeng le gona wena o tswa jang. Gobane seo ke se lemoileng mathata a gona kgobe monanang 60% e ka tshwana empa 40% ka nnete nngwe le nngwe o tla thola gore e ya ka gona o mang o kae o sebetsa
1: eng. A re tetabeng ya thekiso ntate, ke batla re tetabeng ya thekiso gona. Lona le rekisa jang kgwebong ya lone? Ore kgwebo ya lone e tsebagale, gore kgwebo ya lone batho ba e bone. Le sebetsa ke mekgwa e feng e le sebetsang la le ditlhodisano le na le eng e bua ka advertisement le sebedisa ntate go boemong bo jalo?
0: Kannete ke a leboa radio Lesotho tsatsing lena Lesotho se le tseba gona le kgwebo o thona mebotšhari Maseru Hanneles. Kannete rilanna ga fua le go reka diprogramo di ya le moeng tse dingwe re bua ka yona kgwebo ya rona di-radiong. Fela he ntho kgolo gagolo e rona re neng re e sebedisa ke Facebook. E na le leng le magabane le dimpe tsa yona Facebook ka gona. Ntho engwe o ka tlwa ngwa e bona Facebook gore ka nako ngwe o ka tlwa thola gore bareki ba gago ba bangwe ba bangata ga ba Facebook mono. O fumana gore bareki ka nako ngwe ke batho ba bagolo ba senang thaselelo le yona. Ba bangwe o fumana gore ga o qeta go beya ditaba mono ba tlo o scama. Ke le tsena ntate se ile ka jua. ke batla gore eno ke se ka ba ka tloa mona ke sa bua ka yona ntate ga nka ka e lebala o tlong go potsa yona. Ke ntho tseo go tlamehang gore re di shebe gore na buang fela ga e tle ka nnete rona re godisitswe gagologolo ke taba ya Facebook le gore ka nako nngwe ebe o tla bosong ka monyetla ka di-event tsa ntho tse itseng ebe o tla etsa gore ga o le mono o itlhagise le wena ga e ba gona le flea market e le go kaya wa bona gore na le wena setlhagiswa sa ona se tseba tsebagala jang. Ga e ba o sena le tlhodisano mono na ntho tse fashion-eng mona ona tsena tsa dintšha o so kaya mono le wena wa bapatsa wa ba tshepisa masapo kapa wa ba fa di-sawdust. Ke ntho tse bobebe fela tse o ka wa di etsang fela o fumana go ntse o rekisa ka tsela e bobebe.
1: Pele ke batla go tlo qetelela ka mane ke shebile nako gone kwano ke ne ke batla gore o tlo qetelela ka taba ya neng tsitsing go tla nqokela nne gona o le wa jua jwang kgwebo ya gago tlo gona jelo go ya pele toro ya go ke efeng ka yone?
0: Na mebotšhare ntate ke lakatsa go le mosetlang ka nako ebe e kgona go reka ditlhagiswa tse ngata tsa Basotho. Jale ditlhagiswa tsena ga e di rekile e be etsa ntho itswang aggregation e leng gore re kgona go reke nkumane batho bana ba gamatala ba tsebe gore nku tsena re ditheola semonkong kapo mantshonyana re se re disana mebotšhare ga re lo ema mane gamatala le lena mebotšhare yona e fitlhe e dikgate gantle di-brande di beye mono ga e ba o ntate nkgodise o na le mokete kapo ona le ngwe tsebe go ka thola nama ga e ba o batla nku e feletseng o e thole e feletse e se e tlhabue ke tsela eo re lakatsang gore re sebetse ka yona eno go ena Basotho re lakatsa gore re e reke re e slice re e beye ka di-potion re e package re e brand ke ka ngwe o re

0: ka tsa gore lemo se tlang ka ga ke togo ya lemo se tlang e le gore lemo se tlang e tla be felelwa ke nako re lakatsa ge dira mathaona mono ntate re lakatsa gore ga e ba ministry of communication mono kapa national broadcasting ena ya rona e re na le event e kgolo e batla go etsang ba tsebe gore ga re ka ga letsanameng re tlotola nama e fresh e cheapy e ka ge le kanang so re se re lakatsa gore bona gore ba le mmaraka wa rona go bulela gagologolo di-corporate tla bula ke lena le ya kena go tshwarwa di-team building go tshwarwa di-end events re lakatsa go ipumana re se re tlaga gagolo mono bule re supply gobane re dumela gore thonolotse capacity o
1: lekanaeneketsekitan ke ya o qetela ka bogotshwanyane fela gona jale nna le ntse leng ka ditlhaiswa tsa basotho
0: ga re na le permit ya go reka ka ntle re reka tsa basotho fela ebile ga re bone e kaka re tla ba le yona gaufinyana
1: ke a lebo ntate ga re qetele kano tlotse bo go fa dinomoro bane ke a tseba go na le batho ba neng ba nang le bana ba ruileng bareng le rona e ka re ka fumana monyetla ga rua mo nameg leng gona teng re ikopantse re ntseng jale ga re tsebe na ka nako tse neng re fumanang maraka kae taba eno e botlhokwa gagolo ntate pele o tsaba bone o tlo go fe nomoro tsa gago ga re qetele ka metsotse mmedi fela re qete ka ntlha yane ya go jwa gago
0: barui ntate jolo ka kobetse re ditsebi gagololo tabeng tsa dikolo ga lakatsa motho ga lakatsang gore a sebetse le gona a tle re tlo mo rupela a tla tsebe gore a seka ra itumana re fetotse quality ya rona gobane gona jeletse ke gola re ntse re nka go dihai tse ka ba nne ke dihai tse rupetsweng ke rona mme o tlo fumana gore nama ya rona nako yotlha o fitlha e dula e tshwana ga gona motlha e fetowang jale le bana ba bangwe kao fela ge ka lakatsa gore ba tle ba tlotla ba ngodisa le rona re tle re tsebe go shebisana gorena re ka batlang eng e kae leng gobane jale jolo ka ditholo ka tlhoka batho ba re supply-ang ba tsebe yona ba re tlhagisetsa eng neng e se ka ba nto mona gore tlotla re tlhaa ka di-surprise so ke yona ntho ene ke re nka e fetisa eno ena ene ke bua ya di-scammer ntate ga o so o le kgwebong ebile batho ba bona gore ka gona le mo o yang ba tla go tlela ka diphalang ba bangwe ba bona ke batla go lemosa gona jale ka pelepele gore ntate mongaka mona sealemoeng ga e ba o bone re na le event kae kae mane le jalo o e bone ke kopa go etse bonnete ba gore o a deliver-a event e le o tshwarelwa ga magalanyane motlhala fela o tla kopana le rona masiano ke injunctioneng tlabe se reng ka ntho tseno re e tsang o tloge fela ga e se le nama ya boleng ba 70,000 kapa ya boleng ba 30,000 ka nete o ya go ile ka tshepo yotlhe o etsang wa tseba go keta o etsa taba tseo tsotlhe o soge ka letsanomogo yane ga e sa kena o soge ka etsang ga o sa fumana toko sona se nna mona e neng ke tsalele ke ya gore ne ke iphumane ntse ke le ka ga process ya batho ba reng ba na le mogotlhane ba batla digotse ngata di-slice di etsweng di etsweng fela jalo o tshwere hard cash se ke mo file taba tsa dimpesa ke mo file tsa di-account ebile ke mo etse go na le monyetla go swipa gona re tshwere cash re mogako re buang re buang nenneng ntate ke tsileng mona sebile ke stakile jele ke tlhokaoeulwe
1: ke batla kaka tabena gago ke a eutlwana yao kae mme ke kopa fela o tlo go sele dinomoro tsa gago le tlhophelana Facebook mo o tloga ka tsamao ka lwena teng ntate
0: Facebook mono ntate ba ipatlela na membuchare dinomoro ke 58082035
1: ga re tsela gape
0: 58082035 ba tla fumana ntate kefo empa gore tle batle ba letsetse ka selageng gantle ba letsetse nomoro ke ena ke
1: 62 09 35 36 ke lebole gagolo ka lesebo sa onane go rena la bosetlho gobo ntsatsing la ka jeno ga go bola go tlhoka gape nako e tlang tate re tla boela go tlhoka ntate re sebe gantle go raya ke boradumatlhoa omekgetsi daka motshedisa tsela tsa tlaleteka putsagatso go tsa re fela tsantsa go raya boraro.

0: ntate o wa ka go gatse mo bolo gotswe le kane ke mantsoe a tlameng wa buana
1: everyday
0: tsatsi le le leng go bana ntle le mono a re me ka o ke ba kena ka tla ka peng heso ne wa ka
1: oh
0: are ke tsela yeo ka kotlolo a lokela o itshireletsa ka teng go bona ka gotswana
1: pala ya tala be
0: me tsatsi le ka
1: jeno go ha mana ntse tse ka kala mana na re hey babe
0: go tlo se wa maqheka go tlo se wa maqheka a monna hore a iphumana a phitse ka gotso ka gala pala ha tsatsi le ka jeno
1: go botsa taba ha
0: survival strategy
1: okay
0: ke yona ntho go tlo se wa
1: e loge le pele ha botlo go ka kala kala ka tlo ke le pele sa botlo go kala ho bile le hloka di survival strategies
0: e re ke rena o ha ka se ba ha ka botsana ke ngwe ga tanga le mati ke opela ngwe mona botsa ke ngwe ga tanga le mati I love the dog because o le mati go rata se ba ka se finga la ka la pe ka pe nga tu a go kile ka bona ke rata le mati le la ntweso a hwaneng a re ke le ntate wa ka kena ka lona ka mhlala matsatsi ha re ke le mma ya kena ka lona ke go batla go wena o tsisa go re bizi a ka le thataka
1: a na le
0: o ntate o kena le mati ne ha re mme wa ka o kena le mono
1: ka ta mbo
0: e mo tata tata tata tika jono khutana sala tata ikutela tata jono tata tshwa me khoya o phila ka nnete ya maqheka a won tata go lokela ngwatse wa lona hore re tse bo phila ka ga mantlo that se mwana o bitse di grey areas o bitse di grey areas taba e no go tsa maqheka no ona e go phela jang ka ga lelapa yo mo tata tata tika jono tshwana nna tata jono khate mo go tsa ba ha ho nota ba ya ka ro malapa ha o le mahlalela ha o le mahlalela bo hloko ba mo mahlalela ka ro lelapa jo lo hona re kopana o tlo go fa story setting hona bo hloko ba wa mahlalela jole hona ntho tsena tso thunki di family meetings family gatherings mona mo bo lapa le kopanang le nala ha manka ke le mogonyana tinga sa sebetse o o tsiani
1: ai
0: ai ai don't go la la jalo tsa facebook zo je bo je donetsa tshe le manka go tlo tsa bona wo hotwa monna Waya na wena mo ka ka kopana tse jwa. Waya ka ka kopana tse jwa le go mahlalela ntate. Seng fela o bone o le mogonyana o ka na go ngwegetela botho tse ke le ngwana le one man. Ke le ngwana la pe mono tla fona go hai ka bona bona mahlalela man. Waya na ka ka tabatino ha o sa ima ba ka ke a fing me. Pepe to ete kholo ya wa mahlalela ka hare ho ntho tsena ka ka kopana tsa malapa ke fe. Zonke bo jere le tsa Facebook o. Ke bona la ga tsaka tsaka tsaka tsaka tsaka tsaka tsaka tsaka tsaka tsaka tsaka tsaka tsaka tsaka tsaka tsaka tsaka tsaka tsaka tsaka tsaka tsaka tsaka tsaka tsaka tsaka tsaka tsaka tsaka tsaka tsaka tsaka tsaka tsaka tsaka tsaka tsaka tsaka tsaka tsaka tsaka ke re motho ke khuta mona ke tlo kokela ka seo motho o reng o se hlokometse sene se tsala kantle ka mona hey hona le batho ba se bete mana ha se rumo ha yona batho ba se bete masego ha yona batho ba se bete ba bete ka neng ka ga tselanyana tse kana nyana ke le bete ka mana.

0: hopola ntate ana ya mapata ngwana wa hae kwa dimane o no kentse letso e bile ke gwanela le tshelela ka polo Superman o no kentse letso go sena batho ba teng ba tshedi tsentsa tsineno fela re le ga o bona tabe ya ha o ya o thusana mme wa ka le batho ba o ka o toeka ba ba na le tloko
1: ntate mdimo ka lona ka nne se sabe ene ya ho thusana wa tsena ha o ile wa etswa hantle ha o kile a tseba monate wa ho thuswa go ba bobebe le wena go gotlisetsa ka nnete nkile ka thuswa le nna nakong ya tlokotsi dilemong tsa gale kwana tsa go feta mehleng ya gale kwana ha HIV ne sa qala go fihla ke lokela go sebedisa di-ARV peke ena eo ba phelang le HIV ba seng ba e fumana mahala ka nako eno ke ne ke e fumana ka 3,000 ke seo le go di gola ke neng ke sa di gole lelapa leso le sa tlege go nthumanela tsona mme ka nnete ke bonela lefu gaufinyane ya ba lelapa la Freeway Motors le kenya letsogo ka gore ebe ba nthekela dipidisi tseno gore ebe wa ntseba ka jeno motlho mongwe ko bo sa ntsebe le go ntseba mme ya bataba eo e dula pelong ya ka gore le nna ke lokela go khutlisa molemo oo ka ba bang ga ba tlhoka thuso ka nnete ko gona mo itswang teng ka bokhutshwanyane fela
0: mme a baji ka nnete modimo a go tlonolofatse mme a okeletse mme se re kopa gore ka tsela tsotlhe tsa wa ka thusang ka tsona bophelo bao a bo a re boloke le bona gobane go na le batho ba sotho ba bangata ba santsane ba o tlhoka bophelong ge ya leboa mme ka o tshebetso e ntle o ntse o etsa modimo a go tlonolofatse
1: ele ka nnete le nkentse gante ba ratiwa modimo ena eo a le tlhonolofatse ka nnete le malapa a lona ka nnete a le shebe ke ya leboga
0: kgora
1: ga ne ke se ka shopong ena bathong ke ke
0: didietsaosaka
1: ditse ke a leboga tanki baratuya
0: ya ke ena mme babashi ke crush rra o mas crush wise mme ka metlha le matsatsi go na batho ba koto ba sebetsang gante metseng mane ba lekang go etsang dithotse ga re bue ka go thusana re bua re bua re na le basadi ba qaleng dikgwebo re na le basadi ba ba etsang basadi ba tlhekefeditsweng ba tadile mophelo kae go na le basadi ba gotse matlhope ga o na le mosadi ya jalo o ka lakatsang gore ga tloka le ena le wena o ka latlhela motse molaetsa o itumele manka mane wa re itumele manka ke a leboa gaitsedi ya motho ka ntho ke a leboa itumele gaitsedi ya motho ga konfe ga konkokele mme keno ga ngata o tlo sheba gore re ba otla e ka tsona e le mphong ya goso go ka na le men's crush monday kana le men's crush monday ge sheba gagolo banna ba kokotlo bangwe ba bapalang karolo e itseng metseng le metsane mo bapheng mo lephelang teng ge sheba basadi ba na le karolo ba e bapalang go fetola bophelo ba batho na batho ba o tseng ka boima ntate ba o tseng ka pelo tse botlhoko ba go tseng ba a dula le doletsa doletsa a sena a doletsa mokenya di-face metlhaeng o gotse o mnate Get over with crush. Ke bona ga ke re fitse ka mona fela re fitse ka mona fela ba ne ke bona taba tsa ga di tla tsama ka tsela ne paetseng ye ke tla go tsama ke fitse ke o shwa ga rapshin ga di angwana ntho tsa di tsama ka tsela le mo futo ofe ke fitse ka ga ka mana ka rapshin ka rapshin ntho tsa bona di tsama ka tsela mo futo ofe mo tswala ka bona ala ke na go tsadi papani ke di bona batho ba lla man hona le mo Lionel Messi a leng a hata mahlangano wa Nigeria wa Algeria mo o seng me batho ba ngata ba lile ba re na di karate tse go bedi VR se bitsa ho le jong ho tsela ga ke bona ga ke bona thekile no me o tla hopola se tla botsa pele ga tere motho nna go e fitileng na ha ya ya ntho yena ye bo Messi Argentina na go ina World Cup ba thoma ngate ba le ba re ba hlokombe ba ne ba bona ba ne ba le ka ka go Messi ho bona la FIFA ba na le setswalle se itseng wa hai ka go ene tsi ditswe Messi mme le hona jwa le mo bona batho ba batla ba la go ba batla ba she ba bona ba thoma ba ne ba fumane ka go go di ka tsela tsa mofuta ofeng na mona teng ne lo ke le tsebitswa tsa mpa he ka pitseng ga di yona o tlo mo tarefa taba tsena ka ofela tsona.

Wasewing umshintsho umuntu imali kodwa mina ngasabantu abakhonzeko. Yaveli ngumshintsho umuze kuluma nabantu ngathi soloko ethembeyo. Gijimendaba uze bathi na uze gijimeleko.

0: Re bona hape taba ya nikubulo hape tsa dzila maobane ka mogathekile ile ya itswa ke lena mme
1: ya if ya go hlokometse ka nete ya ngwana mme go ietsa ite go bona gore Messi ka nete ke eno likile o improve a bontsha go na maemo a hae ke a sengile ngwe ka nete ntse tshwere ha se champion ya le mosare se se o mo yetlele le monsina ka nete hore e ka nna ipuma a le boemo mbo a ka etsa ntse wa se batla
0: Tetakile wa re buang ka yona hona jwale ene ntse mathema ran ran mone batho ba llang ka yona mareng e ka nne bona lo kere o fone ka gate kgwedi na ene le mphi ha ka lo ntate hore ne ka moitsa ka ga lebala ka pa e hle empa se le tawa go fela batho ba ba ba ga tile ene miss
1: a tsikina na yero ka nete e se le tawa ya e mona yo ka ka nete a tshe ke sentse ga nale di tawa le yena le threat fela gore ke tabeni gore ke threat yena ka boena e sentse ge ka nete ge ka mme ya melomong ya gona le ka mphenyane fela ya bagage o santsana le bothata
0: hai ke bone le tawa fela ntate mpa he asimo tawa le ngwana teng ntate sentse tlo pele 2026 world cup mme ke hlokometse wa ka nete khona go utlwa world cup eteng di ntla di hlalwa lenye lenye le ntate go tlo fela di tsamaka tsa mfeng pali
1: a ngwana mme re se re kala jalo go dimedisa mo America nete re bontso ga e re di bone ka nete di etsa etse tsane tsa mo hotel fat re bone ka nete di taba di ntse di etsala mme rona ge ke gabella holo tikolong yena ya rona ya Africa ke hlokometse mamedi a ka hopola ka nete ha o sheba gore ka nete dina tsa Africa bo holo ka nete di se di bapetse mme ha o sheba ke mane mo e leng gore ke gola ke dinaga tse o ka reng ka nete ke dinaga tse nne fela tse e leng gore di jwe tsa Africa ha le tsena tse di ka nnete le tsona ge ka gatshe di bapetse ka go lekana e leng mpho motho o kageng e santsane le betire mme ke hlokometse ka nnete tsa rona kwano re tlabe re lebeletse go tle re bone go ka nnete na ebe naga yane ya Democratic Republic of Congo DRC na ebe e tla sebetsa jwang e tla sebetsa jwang mme tabe e ka godimo ngwana mme ke a gola ke ya gore letsatsing lena la kajeno ka nnete re tla bona ke mo go tlang go bona ka nnete ga naga yane ya Portugal ke ya tse dintsi e leng gore ke mmamoratwa le yona e bapala jalo le naga ya DR Congo mo e leng ka nnete re tlabe re lebeletse ka tlego gore na ebe ditaba tseo di tla sebetsagala ka tsela e jwang e tlabe le yona ka nnete go seo setse le naga yane ya Ghana e tla bapala mesong ka gora yane ya pele le yona ka nnete re tlego gore na ebe e tla iphumana e tsala ka tsela e jwang mme papadi e nngwe e tla ba teng ke yane ya England le Croatia ga yona ya Ghana e tla bapala jalo le Panama ka nnete mme re tla lebelela ka tlego gore na ebe ke dipapadi tse e tla ba ka tsela e jwang letsatsing lena la bosumba kajeno le mesong ena kajeno ka gopola gore ditaba tsena di bapala ka tsela tsena tse fapaneng gobane fela ka nnete e le dihora tse e leng gore ka nnete nagenyane e leng gore dipapadi tsena ntse di bapala go yona e ntse e le motsheare ntse le dinakong tse e nepagetseng mme ya go sheba letsatsing lena la maobane ke mo goileng ga bona gore ka nnete naga yane Austria e le a fia shapa jalo Jordan ka ntlha tse tharo go e le nngwe mme ke mo e leng gore ka nnete ya ba naga yane ya Saudi Arabia e bapala ka ntlha o lekana le Urge ya ba Iran e bapala ka ntlha tse pedi le New Zealand go lekana France e la fia shapa jalo naga yane ya Senegal ka ntlha tse tharo go e le nngwe mme ke papadi e leng gore eno ga o e shebile o le motho e la fia ba ka moferefere ka nnete boemong ba gore nnete Senegal ge ne re e bona gore maatla a yona a e dumela gore ka nnete e ne ka gapa papadi eno menyetla e tlhoetseng e ne fa ka nete ka be hlotse papadi e jwalo e ne le kwalebe ka nete e hlotse papadi e jwalo empa France e la inkela jwalo papadi e jwalo mo e leng ka nete Mbappe o la se ja shapa jwalo ntlhatse pedi a shapa ntlhatse pedi mme e nngwe ya dipapadi tse re boneng gore e ne le monya batho ke papadi ena ya naga ya Iran le New Zealand ena e pakeng tsa naga ya Iran le New Zealand mo e leng ka nete ga o sheba mohlankana yane Iran ka nete e le Mohammed Mohedi wa naga yane ya Iran ka nnete ka mora papadi eo o qetelletse jalo a lokela gore a bantshiwe ka gare o naga eo a diphotule o tla gopola o entse letshwao lane la ga o thunya letshwao leng la ga ka nnete ga qeta go kora mo yena a tlhalositseng fela ka nnete gore o ne a re ke a leboa go batshietsi ba gae empa naga ya America ka nnete ya etsa dipatlisiso le FIFA ya bontsha gore taba eno ka nnete e bua taba e nngwe eo rona re sa e tsebeng mme ka nnete o loketse jalo gore a ntshiwe ka gare go naga eo ya kamoka dipapadi tseo hanghang a qeta go bapala ka nnete ya ba o lokela gore a tswe mo e leng ka nnete taba ena gothwe e bakile mo ferefere mme ba ka tshoa golo dipolotiking tsa naga e jalo o tla gopola gore papadi ena e ne bapalelwa jalo stadiumong sane sa Sofi stadium na continenteng yane ya kapa dropong yane ya Los Angeles mme taba eo ka nnete ke a tse dintse e leng gore e ne le mong ya batho ga jalo o tla dithuta gore ka nnete America e file melao le melawana ya yona e file ditaba di ngata ga o sheba taba e nngwe ka nnete e leng naga ena ya America le yona ga re ntse re tswela pele gara ditaba tsena o tla ithuta gore go na le mo e nang le dithaselelo tsa yona gona teng re tlhokometsego e nngwe ka morago gore mohlankana ano wa sethibathibane sane sa Cape Verde monna na le modi 40 ka ofela Vosina ka nnete a bapale ka botlhe bo jalo kana mane mo e leng gore ka nnete Cape Verde e bapetse ka go lekana ka ntlha ga o letho ga e ne e bapala jalo le setlhopha sane sa Cape Verde ha ine ba pala le setlhopha sane ka nnete sa Spain mo e leng gore bapetse ka ga o letho go lekana o tla gopola ka nnete gore mohlankana eno o bapetse ka tsela e ntle ya golo mme ka nnete naga ya America ka karolo ya tsona ya dipapadi ka nnete ba bontshitse gore ae mohlankana eno tsela ya bapetseng ka yona gantle ka teng ba lokela ba mo thuse gore ka nnete mme wa gae a tle ka gare o naga ya America ka nnete a tlo shebelela morago wa gae ga a bapala a go shebelela morago wa gae ga bapala ka nnete tlhaile jalo e le sethibathibane se bonalang se le matla golo se nang le tsantselelo ya papadi ya bolo le lerato la naga ya gabo ka go fetisisa mme ka nnete re tlhokometse go ditaba tse bileng monate go hele banna America go na le mo e kgonneng gore e keetse tse dingwe tsa dintho tse ntle ka morago go nako ka nnete ke ne re sa lebelela gore e kaetsa taba e jalo ka re sa lebelela ka nnete gore e kaetsa taba e jalo mme ga o sheba gona mme ga re tla go tsa legae kwano o tla gopola gore sehlopha sane sa mahala e leng dija batho ka nnete se boemong bo e leng ka nnete se ntse se etsa matsapa gore se tle se iphumane se na le diapadi tse ngata golo gagolo ga o tla bua jalo mogopong wane wa CAF Champions mane mo e leng ka nnete ba tlabe ba thulela le dinaga tsena tsa Africa tse e leng go kantse nnete le tsona di gapile jalo meputso nage dibeko tsa bo bona taba ena e re ka nnete sehlopha sa mahala se qeteletse se lokela go etsa ka nnete gore se saene jalo mosethiba sebapadi sa setlhopha sane sa dinare e leng go ka nnete contracta ga e ne e fedile le setlhopha se jalo e leng mohlankanane tshegofatso o mathibi mme ka nnete ba dipuisanong se kaka nnete se le di le e leng gore se feleletse ba dipuisanong le setlhopha seno sa dinare ka nnete gore re batla mohlankana eno a be monyetlong wa gore a tle a iphumane a ka tla ka o setlhopha sena sa dijabatho a ka tla ka o setlhopha sa dijabatho mme ka nnete metswedi ya gaufinyane e bontshitse ka nnete gore ditlhopha ka bobedi di sentse di buisana mo e leng go ka nnete a ka nna iphumana senkile mobapala morago eno wa setlhopha sa dinare mme ke nnete tumelelano yona ga e se e tsale mpa dipuisano sentse di tswela pele dipuisano sentse di tswela pele mme ga o sheba ngwana mme e nngwe ya ditaba tse teng ke ya gore mohlanganano wa setlhopha sane sa Lesotho Correctional Service Football Club e leng se Mohlabadintlha e leng Keketso Snyder ka nnete le ena o bona etse jalo a ekeditse contracta ya gae le sehlopha senong mo e leng ka nnete ga wa bolela na ke nako e kae fela jale e tlile ka nnete o se a dumetse go tswela pele le sehlopha se jalo mme ditaba tsa gae ntse di tswela pele ntse di tswela pele ntse di tswela pele ka nnete mohlanganano o tla gopola gore mohlanganano ya tsejwang ka gore ke Booth ka ga setlhopha seno sa Lesotho Correctional Services mme ga o sheba ngwana mme taba e nngwe e leng gore e teng kwano ke ditaba tsane tsa papadi yane ya gore ya tennis mo e leng gore banana bane ba lelapa e leng Serena le Venus Williams ka nnete ba bonaetse ka nnete ba tla fitlha ba tlo bapala papadi yane e leng gore e ya tshwana ke ntho e bea bitsang ladies doubles mwelo nka nete o tla se ba lo bapala jalo mane neng bumblebee mwelo nka nete ka le mohato o di mo haholo wa le o bona ba ngiki nka nete ba botshiru ga e ona go lo bapala ga le bana ba botho mwelo nka nete le letso ba tla bapala ka mora nako ba bapala jalo e le ntho e le nngwe le papadi ya batho ba babedi mme re tla utlwa gore nka nete e be ke ditaba tse tla e tsagala ka tsela e jwang ka tla utlwa gona ke ditaba tse tla e tsagala ka tsela e jwang mme wa mme taba e nngwe pele re phethela gona le taba yane ke ere re ke re shebe tse dingwe tsa dinalaneng tsa papadi ya bolo rona e be tse tsagalang kapa tse swetsale tse qalang go e tsala ke difeng mohlangane wa Messi re tlhokometse ka nnete gore o monyetseng gore ga jwale kwa ba bangwe ba batho ba banyane ebile ba bagolo ka go fetisisa ba bapaleletseng setlhopha sa Argentina mme ba ba ba kora gangata mogopeng wa lefatshe ka ga setlhopha seno sa Argentina mme ao sheba tabeng ka nnete e bileng e bontshang ke ya gore Messi gape ka tsela e tshwanang kwa ba bangwe ba dibapadi tse golo ka go fetisisa ba o kora jalo hat-trick eo e leng gore le yona fela ya fitlhe ya ka koro jalo ke Cristiano Ronaldo mme ba tsamaya jalo e leng trick and head to head Messi le Cristiano Ronaldo dipapading tsena tsa mogoto wa lefatshe ga o sheba tabe nngwe ka nnete le teng ke gore Messi ko ba bangwe batho re kareng ke di-coal top scorer ka gara nalane ya mogoto wa lefatshe ka gara mogoto wa lefatshe ka nnete go tloga ba kadile o bapala e nngwe ke ya gore bobedi Messi le Ronaldo ba bapetse jalo megopo ya lefatshe e mehlano kaofela mme ngwana mme ga re dibeile jalo go sele mmamedi ka tsela jalo ge tse re tshokanese gae re tlhokometse gore bahlankana bana ke bahlankana ba e leng gore ba botlhokwa agolo mme re santse re letsatsing la ka jeno ga re tle ke re di shebelele re tle re bone gore na ebe di tla bapala ka tsoa ka tsela e jang mme e sentse e tsebagala e le taba e teng gone gona kwano lefapha la dipapane le tlabe le le kamane ka Avani Maseru mo e leng ka nete ditaba tsena ba tlabe ba di gasa ka kotloloo go tloa ka mono mme ngwana mme ke sentse ke re ke ditaba tse monate tse e leng go ka nete ba bamedi botlhe ba ukae ka batlhokwa gore ba be karolo e jalo ba tle ba tlhaelele ka mono ngwana mme mme le wena doli ka nete o tlo seka ba re gake ya
0: kanyatsa ngolle mailing tate ke bone nke ke bule maili ke bone invitation sekanyatsa
1: kenya mail o tlakile
0: tate we ntate we hao
1: ntate wa kae ke kene diofising ke typeng to hao tate kene e raye mailing
0: gabseng ga diangwana e bona bona mane a re qetela fela tlhopa mohlankana ya tibetsweng ke batla go tla boemo mo nameng gobane batho ba ngata ka to e tla ga eshe bata ba enana ge mosemane o lise ga qeta go kora moobane ge bone le ena a etsa setshwantsho sa sethunya le ena moobane nna ena ke bona nketse kgato
1: yona ke be a nkela kgato oba ke lebele ga ya shebua ka leitlho leng tshotsho ya gae
0: bona ke re taba tse tsa lona e tsela e tsamayng ka teng nna di tsamaya jwang ntse o lakatsa cheke go la ka lebaka la gore ntse o na le dinto o na leng kao fela tsona mme di tla ba le kgatlhamelo ye itseng tabeng ya go kete ka wa gae
1: mme ke yona ntho e nna ke ileng ka echekere o tla tlhokomela ke re gore naga e ya Iran yona e ntse fitlha e bapala e tswa ka gare go naga ya Amerika ga e ba e bapala ka gare go naga ya Amerika mme ka botho fela le ka common sense le ka logic ga o bone e ka kona gane ba lokela ebe ba kenya metsi ka moedi fete ga ntse ba tla ba kena go feta le ka fitlhelang ga ba tsitse mona ebe ba se ba sala ba tswa ba kena common sense e yale ntate waka
0: ano ye ntho tsa boteng wa boti re tla bala ga di bona la itsamaya ka tsona mofuta ofeng gapetsa ga yone ke a leboa mogolwana waka ga o shebile tsatsi ka jeno di re sita o besa tuke
1: nna ka nnete wa tsa gae le nna ke yona e ka DRC tlo tro ya ngwana mme
0: wa tsena ke gopola motho a itsenyeng motho ene ke shebetse bolele ena mabano na ga o na batho a rata ipola o iputsa bo se bolai hampe ke motho a o tshwara go after e tlabe mono a qeta ke bolaya hampe nna a tshaba bo ditau mona jale ke
1: tlhoa
0: tshaba le o bolaya kolong a tshaba le o bolaya kolong yo sa ipitsa se bonai jale tlhopha tsena tse ka mo ntho bo Argentina se ke tsona tseno se batla go di bolai fela ntse o sheba go hai motho o se go khoyo hai
1: ko o se bolai ja go se go khonta tota Spain ke ene se tso go raya
0: batho ba ngata ke ba utlwa moholwana wa ka go tloa Afcon ya le mose ka pele o se fe e ka pele ho ene fedileng ke pele ile a iponagatsa go dal team mo nna ke le motho meke ne ke dutse teng mme o tlo gopola go bahlankana wane bo ka o fitlhe kere bahlankana ba kevede ga ba bapale Aforika kwano ka o fena bone
1: boholo ba
0: bonaeletlhokontno ga setlhopha se senyanyana batho ba ngata bantsenka se le senyanyana fela gobane ke kgolo ekgetho la pele ne gore ke tlhopha ke naga e batlang sa tsebagale empa le batho ba ngata e tla ba makatsa mme re tlo bona le ga e qualifye o tla gopola e qualifyile e ne sa tlhokeng tse o thwe rapšhina gaka o tla doletsa kampama kapo doletsa fola go tla e tsela jena aa e fete straight
1: yo tlile ntha yona sekolo yona
0: ke a o joetsa bute abuti a go bona go kopana ke tla fitlha ka mono ke tla ibona ntho di tsebaga tsena mo tofeng
1: re se re tshwara tafole ya gona e re lebang ka ntshofate wa ta
0: ke tsho tse papo
1: dango
0: dango budi
2: emo sports.

I'm not going to be able to do that.

Hobane

0: la tsa ka Facebook di ka Mary Tamai are no itu number 3 kutla if hleng fihlela ha monate
1: number 3 ke bang fela go tlo ke mang yana ke re mo tsakana le tsoga ka na tsilo motho ke uncle tees le so wa ls e ke se ba ka ke ona ba e ratin tsa tsaka ke go tlo fela ntse ntse ke ka dira motho ke tsatso go tlo mo fela wa nota la sala mo le go ha o ma le Facebook

0: my heart will go on. Das Afro-Mexi. Warte, wir haben mit Thomas Schumann, mit Rubé, die Piro, Horre, Bolsano. Toto, 316429. Jolere, ich habe mit dem Kettila Montona. Wena, ole Mut, Molung, Hona, Dint, aber ihr le Massalil. Zwa, Rauhana. Emela, Togo. Die Family Gathering. Hau le Massal. Hausa, Sebezi. Hausa, Sebezi. Ska kena kena na taba tsa malapa tsale lapa ha o tlwa go bona ke ba mo godise mane dole tsa o sibitsi ska kena tame wena o taba ye wena ke ne te hakai me experience ha o tame nye ke a mo futa ofe ho bane rege
1: Hona mogotlong mokete o tla qala ka hora ya borobong hoseng menyakwe ya setlokwa dipina le metseko e tla ba lelomolo mosotho se ke wa romeletsa tlo inwese ka ngo ha ngwale e giba tantang e gangwa ke le role ha dinonyana tsona ditlabe di dula batho di re ke difate le ya mengwa bohle ka dikhutlo tse netsa lefatshe tele ho ya tshwa mechechane hola le bofela basotho
0: hola
2: Ole.
0: Mashobelo ntse besa pelo hora ya bone. Ga dire motho ga kene ka go tsona ga sheba ma. Ba le biya ka tsamo topeng. Hey. Ke ke bona ho bima ho se sebetse. Me kana go tseding. Ya be se thato ya hao. Ya be le maemo mo ru. Empa o tla fumana ntse ga le ga dire motho ke ya da go fitileng nyine. Mbe o tla fumana hore ka baka la hore fela ha o sebetse ka jeno tshwaro ya lelapa leno tshwaro ya batho ba o le aba amane le wena ha e monate ka mehla mme e etsa monna kapa mosadi ya ikutlwang a fokola ebile a se na le boitshepo ba hore ke karolo ya lelapa go latela tsela eo re ba atamelang le ho tshwara dintho ka yona mme tsatsi le ka jeno re tlo sheba haholo rona hobaneng motho wa horeng a re emela thoko ha lelapa le kopane ha o le mahlalelo sa sebetse re ke bona fela mogadi Bridget Skokota komane a re fela ya yona e jwalo ha o le mahlalela famili ha e o bone ka letho ha o sa sebetsa famili ha e o bone ka letho hobane o sa sebetse famili ha e o bone ka letho ha fela o sa sebetse ha ona mo hlayang famili ha e o bone ka letho hobane wena ha o sebetse re ke Felix ya mona tsomong ka Facebook ka kwana ke bona ke tsoga mang ke tsoga headquarters Mapola ara o phamisa lo tsoba re
2: mang e ba tloge
0: Ha o pamisa le tsofela.
2: Kutlare bonyane ba botsana ba tloreng. Ba ka o feta ba ga wena tshwara jwa le go tlatla go wena. Ba fetela ba important.
0: Ibo o tloreng. Jono tlo e bona bo hloko ba teng. O bolele tsebulo. La ngwane motona. Ka rolela pa mo o lebeletseng hore o tla

0: fela ke ga thile ha khothe o tloela go iketsa sono o tshware mohuma o ye dinye jala ha o tshwere dikala o dutse mo ha ba tsamba ba ba theohela o tla go le hape batho ba bangwe ga ba sebetsa ba lebala ka lelapa o fumana go o jela nonyana kwana nageng jale ka ba elelelweta ba eno banna ba gopole go rwala le sa sele o ipolokele le ga o le gae a ko o tso ko e jarateng meseretsi mengata mo na ehlile a temo batho ba na le ditlhoko o be botlhale jale ha o dutse tsela ka nnete go tla koma jale ha re ke re ithateng re le batho ke a leboa ke mema dineo lejakane ka mona ka ga ka
1: mabantaaetaba enaetlhe ga e monate ke gola o tse um go na le motho reng ga re e bua gona jale o utlwana re bua ka eng gobane ke karolo ya bophelo ba ye karo lelapa kere tswafa le go qetela re qetela re tswafa le go thusana ka romalapa e ke re emeletseng thoko gobane dioletsa ga ona motlhang o tlo mofumana ga o thoka pua patsi dioletsa gayo ke ane o dutse mane fo setulo mane o ne o jala ba segoa dioletsa ene enwa ya botswa enwana yeo ka o tlontse le mosebeletsa ga a phang mone wa supa etumeleng um patsi yone ka bele e kapila tsaa kutu eno le e sagile kore botlhoko ba ntho yone ka nako eno o tsebe e botlhoko obane o le sa sebetse gobane o sa sebetse
2: o tsebe ga di o dumela
3: he yitu
2: mami
3: awa ba fetofetola batho bana
1: oata bannanteno
3: ya bana o sa itse batho bana ke ba
2: ke bana batho
1: bana
3: ke bana batho bana e tsela ga ona motho wa motho mo
2: motho kwa bodimo
1: oata banna eo
3: ae tsene ne le re bana ba bagona ge ba godisa ya bomasanto ba tla ditswelela ka go hua dipatsing hua kae akadite bakala wa mmitsa masanto wa mmitsa bomamang ka nnete ga ona mohlhatlha tseba o etsa letho jale wa utlwa ke ditaba tse thata a na ona tsena moshanyana ka ko ke supa ka o gare matsadinya e ne re ga ntsa latola a kere hua patsinya ba tšhiki a re he iwo wa nna fela ngwana bookereng tate o ya patsing ne re motlhaa sa tswa teng a sa kile sa ga a ba sa tla bone thaka tsa gae gona tsena se ke utlwa ka ena gore hua patsing hua motšhekong ee ka nnete bana bana ba tlameya ba di etse ga a na le 18 fela ga utlwa ona tse ke mme ke ntate ke ya mo etsetsa jele e be ena ga etse mesebetsi ya motse nna ke go gaka ko ya lefung jalo ka motho a sa boneng ena ya bonang a etseng a ya dinthong tsena tse o huang go tsona o eme bakeng saka nna ke na masanto
2: mone
3: ke na masanto bana ba sa etse mosebetsi
2: holo
1: thank you banka e le wena ya ferekanyang lelapa
2: o tseba taba ena o ntse o e bua doletsa e hangata ene ihle ke taba e qhaphakileng le dingwetsi fela kgaitsedi aka go tlo shejwa gorena e rutegileng e nang le tšhelete ke efe le ga e ka baba e ne e nngwe ke ngwetsi e kgolo kaga go lelapa ga fela e ne e rutegile e na le tšhelete ke a lopheya difitseng tse ntsho e tla
1: etsake botlhoko ba o sa sebetse ga o matla go tseba bona go jwang he ga o sa sebetse o tla tseba botlhoko bone ka ena nako eng tsatsa ba mo hlokomone ka ena na go ile ke re tsegetse re motho re tsegetse feita fela ya go le qetela tsa tsega tsheno me motho o tshibile fela ke re ho ena motho yo ka kotlo o le ausi o le abuti o le rangwane o le malome o le ka gadi o le ntate o le mang ka ro le lapa yo ka kotlo a tsama ya ng ka hare go letola mofuta o na le re buang ka lona mo e ba le lapa ga le o bone o bane

0: sena mosebetsi a tsela ka jeno. Le leng la matsatsi. Tsena tsohle di tla fetoha. Ntho tse bohloko tseo ka kotlo o leng wa dumela gore ke tsona tseo robileng pelo, ke tsona tseo theotseng seriti. Ke tsona ntho tseo titsang tseo etsang monna kapa mosadi ya nang le bokamoso bo tjhabileng. Tieho ya dintho ho fihla bophelong ba hao. E o ruta ho ba le mamello. Ha ntho di ya ho fihla, di o ruta hore o be le mamello. Ha ntho o hloleha mane, o feile nthong tsa hao. Thuto ke hore o be bohlale nakong e tlang. Ha o bona o hlopheha, thuto e le nngwe eo ka kotlo re tla e bona re le batho. Matla a tla tswa ho wena ke matla wa ao re sa tsebeng hore na motho yo matla a tsatsi le tjhabane dikelanganang tsa le go kae. Ke ho wena hore na o batla eng, o batla go dumella lelapa tsatsi la kajeno, o batla go dumella bana, o batla go dumella batho ba sebetsang ka rola papa o nyenyefatse go na le go fetola bophelo ba gago. O na le energy, o na le matla, o na le matsoho, o na le kelello ya go fetola seno. Mamella. Ithute e ba bohlale. O na le matla mono mo leng teng ho moo, o na le modimo wa gago mono mo teng, o na le bana ba gago ba go tsheeditseng ba sa rateng tsela o tshwarang ka yone. Hlompho batho bao, tsamaya o lo bona le wena o sane bophelo ba tla bo fetoka tsa lone tota fela. Ga ke re tsamaya o lo rapela ngotse nkutlwang ka nako ngwe re na le tsetsa thapelo ntho e nyanyana fela simple fing re tlamayang o etsebe ra e rapela. No,
1: I can't go to the house. Otherwise, mamelo sa masalso tsotlhe e le shumelena le motho o le mometsotso o re ya re lebile horeng ya botlhano. Shout out to Dibaba ka mane ka mabita go bona itu le doli doli ke ntse ke le jile ka tsebe ka mona ka mabita hle. Thank you, Tankois. Thank you, my darling. Gonke le hlaso doli re tsebe ho ya ditebeng tsa hore ya botlhano.
0: Mabita. Hey, mabita ne ona mona. Mabita one time. Ana ne re lo kae go nse finga mabita ka mona ngona mmela.
1: O ha hopola le mo safety le.
0: Ya, le mo safety. Ba bana ba le ba re tsala tsatsi.
1: O le busy.
0: Ya ne. Askiro, askiro, askiro.

0: Ki ya leboa wampato na kwa kihora ya bohlano sena ke selemo ya Lesotho mo mamedi ke o dumedisa ditaba o dibalwa ke mo tshedisi chakela makaja rompito na kholontso kwa ni matekano fihle Botswana ka jeno go tlaba le seabo dipuisano ntsentseng ditswela pele dipakeng tsa Lesotho le Botswana tsa tumelano ya tshebedisano Letona la ditaba tsa kantle di kamano tsa matšhabeng le moifo wa hae ba tiisitse boitlamo ba hae ba go bula ntlo ya boemedi ba Lesotho Botswana. Ha re phethela gore thuto ka ngodiso ya ditsa e top hotele go tlhokagala gore Basotho ka kakaretso ba kgethwa ba puso ya dibaka le marena ba lokela go tshwarelwa dipitso go tlhokomediswa go rutwa ka botlhokwa ba ngodiso ya ditsa. Ditaba di fella mona di mamele di feletse ha hora ile ya bosupa.
1: Tsidiwe.
0: Tsidiwe. Mogatuwa.
1: O hantle ngwaneso.
0: Ke hantle.
1: Ho tu fela le 5 fela ha so tu minimum ngwaneso.
0: Yam.
1: Ya bana.
0: Nna we. Ha. E le re tabane.
2: O
0: tabane le gone.
2: Mamela. Hona ntse go se tlhokomeleng gore re tlile ka pota. Re leng ka ile nngwe re sa bona ntse ha re fela ga sa etse bana wa bona wa tete mangwana mme re lokela o bona hore etsa bana tsidi
0: ke etsa bana
2: bana tle ho ntse bana ba bahlano ga tla ba bahlano ba tsheletseng tanki mwana
1: wa tseba go betse tsidi ne re sna bothata ba bana bothata go ha ba qeta go etsa bana ba bale
0: ba bale ihlile ba nyamela
2: a re se be ntla botloka ke o se wa Afrika borwa ka ke a bixa o ke sa fose ke sa re ntwana le antruso ke ne se ngolo sa Mandela ha be ke sa fose yena ya bana ba o ka go tloleng ha o tletse ngwana o fumana leto o nana le bakala go baneng ana lo yana ba tla go nyola population ya Afrika borwa me na population ya rona mmeng tlo hona tsentse tla ka jeno na re bona interisa mo go batlang ya ting na re tatetse tsa mo me a taba yena ere go lokela o yela hloko le musa rona o yela hloko lo etsa mai ralo ya rona e ge nyolla population ga tsala mo futa o peng bane e nnete ya taba o tla fona go e le tsidi go gata tsa tsinla ka jeno mo nna o sane a e tumele mo hlaile le yena ka go thuta o
0: a jwa lo
2: uka ga nya nya nya nya le thuta o yana
0: a ts ya ba ne yona ka nnete re kopa tshwarelo
2: a please ntwana
0: a we ske sa msa
2: e ke tsaka thunya na fela ngwana man
0: a thuye na e nkimetsa e hanne
2: o ketela
0: a
2: tsama tsi tsama
0: sala le bana
2: a mura wa go bua no khotso
3: e be ba mo drive in grade 5 to tere bokai
2: tsetsa bana
3: wena no le sa o tsene bokai
1: go ba we ke tse mphole la ga to mo
2: go tla o fa magolo a mane ka kgwedi ao
3: e dumela ngwa fa ka magolo a mane ga kgwedi bo ya le
1: ba a nna ke batla o etsetse mphole la ga to di gaitse ditse pedi
3: o lo la le nna ma ga di lwele lwe seri ai khore seri
2: Tsapa
3: ma ga le mene ke tlile. Ke rena ga se ba ntse. A dira ma ga di ya mang ga ntse ke wa nga da ga le lo
1: Ke tsa ga tshelete ga tani pampi.
3: Ai khona, e shebele ba bang mane. Shebele ba bang.
2: Na bona ga dingwe le bona ra ka re di fiteng jere sa tsoga ke mo ke ba pele ke fiteng jeng ka sa tsoga ke fiteng ka mona ka mara ke ke bona na ke ta khuta ke ta khuta ga nene ke khutela ka mara ke ka mona ke fiteng ka mona
1: but o ka mala etsa ka mayane ka Facebook bana na bana ba ba hlano itu a tsa ba nna ha ba ge gate a ba ge batlele gale
2: a mutem na go se gate
1: ana ha le gate se gate what is 5 man
2: na go se gate
1: a ke tle ha le gate Ko ga le re gate sa mannete.
2: E tumele ngwana mme. E tsama. Au.
1: Nana ke ga ne re ka tshintshana ka di position nke le ya ka mono.
2: E tumele ngwana mme.
1: Ke le lo latsa ka mono.
2: E tumele ngwana tola ka.
1: Ka se di beng le kole bana bana le ba ka le tseng ka mono tle le utlo gona tla ne le go 5.
2: E re e tsama bana.
1: Okay sharp.
2: E tsama bana.
1: Sharp ne.
2: E tsama bana.
1: Ke tlo tsama fast.
2: Thank you mwana.
1: Wa
2: tse pisa wa dona. Wa tse pisa
4: wa tse. Na tefelo a ke di theko tse tshwanelang ho keteka birthday sale ya rona. Reka di sofa tsa 2 piece Denver Corner Lounge Suite hona jwale ka 799. Le o boloke 2000. Kapa o ka boloka 1200 ha o reka sehatsetsi sa Hisense 223-liter metallic bottom freezer fela ka 499. Potlakela lebenkeleng hona jwale ha fela thepa e ntse e fumaneha. Tlhahiso di fumaneha ho fihla ka la 12 Phupu 2026.
5: Now, sebetsa difeme lebenkeleng kapa kgwebong e seng ya mmuso. Express Credit e na le ditaba tse monate tsa hao. Re na le kadimo e ntjha ya basebetsi ba private. O se o ka adima ka ho fihla 25,000 maluti. O lefa ka nako ya dikgwedi tse 24. O fa tumello ya kadimo e potlakileng. Etsa kopo kajeno ho www.expresscredit.co.ls kapa o etele ofisi ya Express Credit e haufi le wena. Express Credit, money when you need it. Una le melawana le dipehelo.

0: taxi ta viro shora skat mapuma ndi akupenda rivandle fano tsiri chimele mtsi ska hi chimele mtsi tsiri tsen frati hora ya botla no dofeta go tshwa fela ba ba ntho go tshwa bana bo emo ba teng ka ro mebila ya rona ke ba mo futa ofe
1: agere a wa tanya
0: ke re go ga tere motho ke ke le go tshwana hona le ntho e lengwe e motho ila ntho pa haolo ke ke bo emo mo feng ibile mata tsingana mona twa tengwa kamane ka mokonyane ka mona segana le mo re jang dikoloiteng ke bo mo fi mo ka ga mebile ya rone segetse mo gore re ka beisa dikoloi ka tu tu meleng koloi ya ka e sia ya hao ka ga mebile e ya rone ena irna leone

0: Drums, please!
1: Get ready for the experience of a lifetime.

0: raya putsela re se fela tsedi batla dipetsa dipetsa pele o botsa ka tseno ka mantembe sa mane ho ga Gauteng ho tlalewa hona le mohanto mohradi o kgahlano le melata e phelang Afrika Borwa ka thoko ho molao na pele tsebola ho tswela pele e keneng ka Afrika Borwa ka ntle ho molao mohanto o tlalewa o tshwere ke Konani Khumalo Foundation le Thembisa Community mme ke tshwere ka mehlala matsatsing ntho tsena kaofela ga itsele mo thuto dishebang tsenana tsa dintwa tsena tsa di bona ho na le batho ba di-sponsorang ho na le batho ba di-fundang ho na le mekgatlo e fundang ho na le dikgwebo tse di-fundang ho na le mekgatlo ya dipolotiki e fundang taba tsena mme o fitlha mole ga itsele motho o ile a bua taba e nngwe ya ntha botlhoka mo ka kotlo fela Nkosi Nathi
1: Pagalum takat. Le bona ba loetsa ditokomane kapo bona ba tsamaele gore ho thweng antle
0: a ndi yas gogo a ndi yas
1: se ke sa uku ba ba mbona ho thuba loetsa ditokomane ba ba ba mbona ho thweng
0: a ba tsamaele go tlama ho bona
1: ke shebile kgatsela ka tsa tsinela ka jeno ho semba a ba qwading ba ile ba etsa mohanto tsa tsinela ka jeno bo ipiletso ho seng ha ka jeno mane matshwareng ba ipiletsa mo baneng ba tshitse matare he ka tseleng ba emisa tshebetso ya tukiso ya tsela mme ba ahi ba re ba tseka hore ba ne ba tshepisitse hore tsela e tlolokiswa mme mosebetsi o tlofuwa bona empa ha wa etsahala jwalo ba re ba ne ba tshepisitse hore tsela e tlolokiswa ke batho ba le batho wa la Maseru number 33 le Qwadi number 37 empa ba bona ho sebetsa batho ba Maseru fela
0: I'm going to go to the house. Wane e a o mna tinta te o mi mo batla khotso khotso
2: e
0: chef
2: e sapoa
0: correct
2: e tsara e tsara
0: aha
2: a le bua taba ka tsogo le bua taba ka tsogo mo mo nta ya bu kele tsa ya bu kele tsa e sa go tsanya le kana go go go go go ba tsogo na se tsanya le mane ha tse di ditse na di a tsipwa na ofna le botata wa ka di tsipwa wa
0: ah ne
2: go le ka bana.

0: lala leshome le metso e supileng Phupu, teng diphamola di tla amohela Lesotho ka moka ketekelong ya naha ya letsatsi la tswalo ya Kgosi Rabasotho, Pitso House, hona mokgotlong. Mokete o tla qala ka hora ya borobong hoseng. Menyakwe ya setlokwa, dipina le metjeko e tla ba lelomolo. Mosotho se ke wa romeletsa tlo inwese ka nkgo ha ngwale e kgiba tantang e kgangwa ke lerole. Ha dinonyana tsona di tla be di dula batho di re ke difate. Le ya mengwa bohle ka dikgutlo tse nne tsa lefatshe, tele ho ya tjho metjhetjhane. Hola lebofela Basotho.
1: Hola le ho fela ba so ho tloa arse fela seng ke mata mata mata ko tlo fela ke fetela ho ntle stroma. Re tsuma di bela molona ka.
2: Shapo ya ngwala molona ka.
1: Ai kona ho isa isa molona ka ha o be a ka ho be a sa tloa.
2: Ya e tle ke a tswa ho wa le tseba le be ke re e tle o ipatile ntata ke tseba bona o se itse o tshepetse DJ le tse hore ha o tshagale ituka matla ke tsebe na tabena na.
1: Ana e tsaba na.
2: I see.
1: Yenze yele ka ya le ka molwana wa ka go ke be di tlokelena ga bo go shebisa le fatsa. Ga bana itumileng bonyana ha o tsotse go hlolele ge go be di mono ka tla khutla teng.
2: Ai sa kile tabena sa kile. Ke a utlwa wa le di tshotsa ha ke tle ke tsere ntabena ke a nnete.
1: Tsangira se tsoma ga tsala pele nna no yena go dumelana ka maga sebaka dile ka tshwara motho ka wa siopela ba thobe tlele. O tla bona le ga tola batho ga tsala pele dumelana no yena. Go seng ha tswa aga ntatwa ka pele mme ya ka a tswa monyaka gore mme o motle ke a o rata a go bile mme mo ne ya ka go tla boso sela mono ibe jole motho ya botsa mpotso o wow la pale tabileng ha ka ibe ngwana na gore o ka bosa tshwa a go ya o go ya go no tseba ga ke strategy sa survival sa ntatwa ka ka rola pa swa swa ntle le mono ha ka sa etse jwalo ke mathata fela mme go tlosibisa la megwa e o ka go tloga ka tsamo gore re fete taba tsena molwana wa ka gore ge be le maqheka a o phela ka khotso ka romalapa
2: e re go di be di season ke bonke doleza ke di medise e tu ke di medise mo mamedi wa mo dikong wa batjha ha go re go le sekotlaneng sa legato gona mo dikong wa batjha go tlo go tloma ma metseng a le hona teng ke mo iketse stubumane ke mabitso a ka ha feletse ke mo hlabudili ho hlaha bokgabane counseling services le Java Re International mme jwalo ka ha o se o tshule ehlile le kanyano ho phela le diretse ehlile manyalo mmona go tlhokagala le kanyano le tsebang gore na diretse tsa teng na le etsa buang gore le di fumane ha holo holo o tlo fumana gore boholo ba banna e tlile taba ena ba se ba etse ba se ba tseba gore e lokela go etsagala di comments tsenono tse bontshang botle ba balekana ba bona tse bontshang bohlokwa ba bona leng ha e sa le dintho tse banna ba di lebeletseng ke dintho tse ba tsebang hantle gore ba tlana go fana ka tsona gobane bele go ena le gore ba fane ka tsona ha ba sa etsa jalo ehlile belo ka gautshulo e ba ganda kgathatso ntate o tla qalella go tseba gore na gobaneng ja e gobala ka ntle gobane bele a sa tlho ditaba tsena tseo re seng re buile ka tsona o tla ba qalella gore a tsebe gore mohlomong o tlameya gore a nna a itse gore motho a ha ya tsebe gore o bohlokwa nna itse gore motho a ha ya tsebe gore wa marata gobane bele ha sa etse jalo ehlile o lahla moelelo o lahlisa le kamano ena moelelo e wa dutseng ka gara yona ehlile ke ntho e nngwe e etsagalang eo boholo ba bona ba rona re le banna pebileng re tsebang gantle gore ga o sa tla wa qala wa etsa itumelong o tlo o betsa gore o na ntse a itsamaela le monkwana ya ba wa itlala ka lefere o bele ba bangata batho ba tla mo betsa gore lethekela gele le sesane ke lona le ba le batlang go e feta wena ya tsenga dutse le yena ya tsenga sa appreciate dintho tsena tse itumeleng a tsenga go wa di etsa o ntsa go wa jima o ntsa go fokotsa o wa slima o fokotsa o ntho di jo go ratla tsebe go ganna be ka tsela e wena o jongwa mmona ka teng vele house of money bo wa tsebe go bona le motho e monyatla mmona go na le motho e monyatla bona magabane ana a wena ka nna ya bontso a tlodisa mahlobele e tlile jalo ka house of tshulu e tlile ya tlama ke engwe ya dintho tse tlamang ka gara dikamano ka mane gore
1: ya tlama ka ba le lekheka ntate ke batla go tswa tebena na ke lekheka o bane wele kgotso ga e hloka ntate ke rata o mamela ntho tsena tsena le bana hangata o tla fona gore hangata ba bua ka bomme bona ba tla o itsa gore mme wa ka o bogale mme wa ka o tsena kgatlhano le ntate wa ka go tsena go tsena go tsena nna ke ntho e tse re tlamang ka bo e sele strategy se gore ke nao sebedisa go boloka kgotso ka gore malapa jalo ke matlhala fela e be ya motlha a tlang itumeleng ka botsena wa ke a mo tseba ke bantse di a loma he ke sa tla hata pitsa ke sa hata mesein
2: ke tlile ke ithule gore e a tlama gobane kgotso ya lelapa ke yona e re batlang gore re phela ka gara yona ha kgotso ya lelapa e le seo go tlakile gore le lelapa le enonong ka bolona ke maane mo doletse a tla chakisa ka 6 e o fitlha ka tlong ka 2 goseng gobane bjalantse a go lelekisa gore a fitlhe itumeleng a galeile retlesile ra kena ditaba jalo o ntse o utlwisisa gore go ntse o na le bojana se ka ntle ka mana ba batle gagolo bona ka go bona dintho tse wena o ntseng o tle ga o dinatse jale ebe le leqheka leno ga o le sebedise o ntse o tseba gantlha gore le lokela go sebetsa ka gare ka mane yo leng ka gara yone
1: fela o se le busy akalo ka gore malapa ka mo molaonaka
2: ba tseba ehlile ga o ka dula wa tla wa bua le batho ba bangata ba nyetsweng kapa ba nyetsweng o tlo o fumana gore bophelo boo ge bophelang ka gare le ka ntle go dikamano ke bophelo bo tla fumana gore botlhile bo tlhoka gore bo nne bo dule bo sosolosa ke bophelo bo tlhokang gore bo nne bo dule bo nesetswa dikamano mmona e tlile re nesetsa kgotso re nesetsa legato re nesetsa monyaka ke tsona dintho tse lokelang gore di nne di etsagale e tlile ke buile ka dintho tse tlamang gobane mane morago mane neng ge gola re ntse re sa bone gore go na le dintho tse re lokelang gore re di kenyeletse ka gare go kamano ya rona gore di tletse gore tle tswele pele gantle re qetelela re se re utlwisisa gore dintho tse dingwe gobane fela ke moferegile o ntumetse e tlile o tla tlama gore be o nrata go fitlhelela letsatsing la go qetela letsatsing la bofelo empa ke ntse ke sa tlhokomele gore tse dingwe tsa dintho di tlile di ntlhoka gore ke nne ke boele ke gotetse ka gare kamano kamano gore bjele ditaba tsena tsaka ke tle ke kgone gore ke di fumane di lokoloile go sena le dikgang tsa letho gare ya re lebane le ditokelo tse ke utlwa ke kare ke a di tlhoka kata kelokela go di fumana ka gare kamano eno
1: ndaetse ngwana ka motsotso fela ntate ero taba enana ga ke e mametse go kgotsa mane go boyfriend and girlfriend ntho tse o ne ntse o di etsa nako leng girlfriend ntho tse o ne ntse o di etsa le boyfriend let's go back nong kgotsa botle ba ka ke tswa go seng gore ngwana le a ntse ke bona gore wiki ena ka nnete ena e gobetse ka nnete a bona e a sa gotse wiki kena le ena e tumileng ase o se kgotsa fela gobane ka botho bona bo go nthoso bo kgotsa e ngwana ka o motlhe ae
3: ene lola sa gang kgotsa tsatsileng ga ke kena ka monan lete stromane
2: a itlile wa bona gore ga re nke gore e tla re pele o tswa o tla ba
1: gotsitseka kgutshwanyana te stromane ka ga o ya kgutshwanyane le tsofetse legato la gone
2: batho ba kele ke batla go tsho gore ka gara tse dingwe tsa dintho wena mogolwane wa ka re ntse re boetse re tlhoka gore re nne re boelwe ga ke go se buile ka gore re nne re tsosolose kamano gore e gopotsa maane neng ba boyfriendng le girlfriendng ehlile ke nngwe ya dintho tse e lokelang go etsagala ka gara dikamano tsa rona re lokela gore re dule re ntse re ikgopotsa rona re qadile go kae re dule re ntse re ikgopotsa rona gobaneng go le botlhokwa gore ebe re gutlela sebakeng seno gobane ga fela re sa sebedise kelello eno e ntseng e re kamano e ne ntse le botlhokwa kamano e ne ntse tlhoka gore re nne re emesetse re tlo kopana le mathata ga nako e ntse ya re tlo qetelela re na le batho ba ntseng ba itshupa kapa ba ntseng ba bontsha gore jale ga go sa etsagala dintho tse itseng jale ebile taba ena e bulela gore go be teng batho ba bangwe ba tla kena ka gare kamano kamana ba tlo tla ba etsa tsona dintho tsena tse re bonang di sedi sa etsagale ka gare kamano ya rona ke ntate Setumane go makangang otlhe Facebook, Instagram, X, Threads, TikTok re na le maqephe a rona la Jabari International le Bokgabane Counseling Services a fumanehang Instagram le Facebook mme leqepheng lane la rona la Bokgabane Counseling Services le Facebook go na le dinomoro tse mo mamedi a ka mphumanang ka tsona nomoro tsena di na le WhatsApp kapa ba kana letsetsa o tsona ke dinomoro tsa 53309714 53309714.
1: That's the one again. We are all the two.

0: Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa Maseru, kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101, kapa ho romela WhatsApp nomorong ya 62002021, kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls. Kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
1: Mosotho wa heso, lentswe la hao le bohlokwa. Mmuso wa Lesotho ka ofisi ya tonakgolo o memela mokeng wa pele wa boikarabello le tlaleho ya tshebetso e leng Accountability Summit o tla tshwarwa ho tloha ka la pele ho isa la 3 Phupu 2026 Mantabiseng Convention Center. Tloho o buisane ka kotloloho le baetapele ba hao. Re aha setjhaba se matla ka boetapele, boikarabello le phano ya ditshebeletso tse shebaneng le diphetoho. E ba karolo ya mmoka ka ho ba teng moo. O shebelle ka kotloloho ditsing tsohle tsa bophatlalatsi ka hare ho naha, kapa o ye ofising ya mmusi wa setereke sa heno. Ka la mashwa mabedi a motso o mong ho isa la mashwa mabedi a metso meraro Phupjane, ho tla ba le mmoka wa boetapele moo mmuso o tla hlahloba dikatleho le dikgoqetsane tse bileng teng tshebetsong.
2: Le ke bonyaka ke mosolo taba ena e traising ke ipele mosolo o traise babosiona batsa nneta ba maikutlo a ka le ya komiti ke sitoro ke ao koo sona empa se ntse ke batsima maikutlo ona a laelaeng re soa kopane sa sekgetlela sa mathe so Afrika e tswela ke tsena ga se ke tsea moele yang ga ke nagale dikgato tse tlameha utlwa mono ka ga kgona go dinka obane baarente kapa mmuso wa Lesotho o tshwanetse o tshwere molao wa gona wa gore rengkere ikea dikgato tse nepagetseng tsa molao motho ga e sale o tloa ka 2013 se matha re bua ka molao ona paramente na e tswa yao kalakalong ena e tswa yao kalakalong o ye metekelele gora o e tala nna ke tsebe basotho ba sa dikgomana jala ga go ya dikgongkomola fana go tletse babonni ba utswa dikgomo ba leta ba bolana kose le kwena gao fela
3: gantle bothata ba dipapisa gone ke gore tate ke batho ba itšhabang pele ga jana gotho o na le boboloko o na le batho ba shebile ntho ena bula ka bone o thege shebile fela ga mmuso wa ba go tshetse ke yone ntse e tsebe ntse re futsanea dintato ka yona ena ntse futsanea kogo ya pele fela basotho ba re ga e futsanee kgwedi ba phela le bokoa le dole di ale moya mohala ka bape le go fela ke ga go bua o go bona ga tsongwe ga tsongwe ke mo se go tsongwe ke di bohudi ga tsongwe ke bona ba politiki bana go ga hona ntle go nna le tsebe ya le tsa ga hona ntle go bona le tsho mo na yetwa le dole bona go tsone go tshwere ka mo se le le tshintshi ke ena ga ba le tsho go nna ba tsase tsa le di ke mo ba ka nna go fana le o falu ke ka mo mo mo le stenti ai
4: dilo no a ga impo a ona tabe dumelang he babaedi ba re ga e ba go rua diphoofolo ka gara toropo ke tlolo ya molao kapo ke go tlhoka dipolane tse hlakileng go ya ka bona jale ba re taba e yaeo mmuso ntse e kgotheletso ya boitjago re itjagekang re itjagaka masimpa le dikwankwaga tse tsentseng di bolaya bana nageng tse dinkwang.

jala mane horeng ya bo supa ka lona ka tafa se ba ka sa go go bile se bo nna ne o la rona ka dino tlatele se tshaba pele go tsohle.

0: mamedi metsotso ke na e lesome le metso mmedi re fogaletse gore a botshelela ga re tsebela ka thoka jalo tshelelakela re tlhekena gabong ka ntlha ya go fopagatshengwana e reng sepolesa sa Lesotho LMPS ka metobo e e fapaneng se ntse se epa dipitso mo se kopanang le magokela banna ba thaba esita le megatlo ya thibelo ya bosodu ba diphoofolo le patlo ya tse utswitsweng. Dipitso tsenang di tlhaloswa di reretswe go thakela banna malebela le mawala tshebetsong ya bona go ba tlhokomedisa ka tseo ba lokelang go di latela e le go qoba go iphumana ba wetse magabeng a ditlolo tsa molao. Mamedi o tla gopola gore Lesotho ke engwe ya dinaga tse tlhagelelang ka godimo ditlolong tsa molao tseo ga ka tsona banna ba tlhagelelang ka palo e godimo. Diphuputso di bontsha ga dilemong tse nne tse fetileng Lesotho bile ka gara dinaga tsa lefatshe le tlhaga boemong ba botshelela. Lenaneo la rona ka jeno re buisana le phala ya sepolesa sa Lesotho Superintendent Thabo Mohai eo re sentseng re leka matsapa a gore re gokagane le ena mme ba ba kenoetsa monwana tsenana go bolelang gore se gokane ka katlego le Superintendent Mohai. Superintendent Mohai ke le boe nako ya gago ntate ko amogela lenaneo la go tlwatele go ya metsesantapomo ya ka jeno.
1: Kanele ke a leboa ntate Tlaba, mme ke ananela ntate ga o nka moetse sealemong sena sa Lesotho. Lenaneo lena la go tlwatela go ya metšhatšhane ke Superintendent Thabo Mohai kelo ka o se o tlhalositseng ntate o tsenya diphatlhalatso ya sepolesa sa Lesotho. Mme re dumedise ba mamedi ntate.
0: Kgotso ntate. Se Mohai re bona LMPS e tswile ka dikanta tsotlhe ntate go epa dipitso metseng le metsaneng ya Lesotho. A ko fe Mosotho ntate o se o teba ka tsona gore na ke eng eo LMPS e batlang kapela ka tsang go se fitlhela ka dipitso tseno tse ntseng e di epa.
1: Kanele ke a lebana re tsaba mme re se re meditse Basotho ntate gotlhe mo boakanetseng ba le gona teng. Ntate go jalo o bona nako le nako sepolesa se bua le setšhaba metseng ya sona mane mo se phelang gona teng ka mekgwa ya dipitso. Mme re tla gopola ntate re le setšhaba sa Basotho gore ke mosebetsi wa sepolesa go bona gore tlolo ya molao ya mofuta ofe kapa ofe e a theoa kapo e a fela ka gona ena ya Lesotho. Mme sebetso yona eno sepolesa sa Lesotho se ile sa tlhokomela gore ga fela se sebetsa se le seng ga go tlo ba bobebe gohang gore tlolo ya molao e theoe kapo e fele. Mme ya ba se ikiretsa gore sempe se sebetse le mafapha otlhe a setšhaba. Mme tabeng ena sa boela sa kena lenyalong le setšhaba kapo selekaneng sa go sebetsa mmogo le setšhaba ka go bitswang bogokela e le gona go sebetsa le setšhaba tabeng ena ya thibelo ya tlolo ya molao. E le ngwe ntate ga o bona mapolesa mono mo bantseng a tshwara dipitso gona teng ba bua le setšhaba ka mekgatlhelo yotlhe eo ya setšhaba sepheo se seng fela ke sa go bona gore tlolo ya molao e a fela, tlolo ya molao e a theoa. Mme e theoa jalo Mosotho e mong le mong a kenya letsogo go bona gore tlolo ya molao e a theoa, tlolo ya molao e a ha e be teng sebakeng se wa phelang go sona. Ke a gola ntate ke sona sepheo se segolo sa gore ebe o bona mapolesa a dibakeng tse ngata a ntse a kopana le setšhaba ka mekgwa ya dipitso kapo mekgwa yotlhe eo se a tlyang gore se kokele setšhaba mo se kopaneng gona teng ntate.
0: Mamedi metsotso e lesome le metso e tsheletseng re fokaletse gora ya botshelela. Ntate Mohai o boletse taba e nngwe ya botlhokwa gore le ile la keletsa gore go fenya taba ena ya tlolo ya molao le sebetse le mafapha otlhe a amegang tabeng ena ya thibelo mme o ntse motlhala ka

0: lokela. Ke hona le taba e neng e etsahala dilemong tsa ho feta eo karolo e nngwe ya setjhaba e neng e le seboko ka taba ya mahokela, hore jwale bona ba inkela molao matsohong ha ba fumane melaelollo. Empa morao tjenana re bone e se e sa etsahale, mahokela a kganna batho a ba isa mo nepahetseng. E be taba yona eo e ka nna ba ke se seng se etswetsweng ke taba ya dipitso tse mofuta oo.
1: Ntate, go jwalo ntate, taba eno ya gore re kopana le setšhaba seno se ikopantseng twantshong ya ditlolo tsa molao, re dula re kopana le sona kgafetsa-kgafetsa, re agolelana le sona malebela tabeng ya tshebetso ena ya go thibela tlolo ya molao. Re thakelana le bona, re agolelana le bona dikholotso tseo ba kopanang le tsona tshebetsong eo ya bona ya go leka go thibela tlolo ya molao metseng ya bona. Mme re eletsana le bona ka mekgwa eo re ka e sebedisang e le gona go koba go ikumana ba kene tlolong ya molao e le ga ba leka go thibela yona tlolo eo ya molao. Lo e go jalo dikopano tseno tseo re ntseng re di etsa le setšhaba, ga tlile re batla gore ga ba etsa taba eo ya go sireletsa metse ya bona, dibaka tsa bona, diphoofolo tsa bona, tsotlhe tse eleng tsa bona, ba di etse, ba etse tlhoko gore ba seke ba itumana ba wetse tlolong ya molao. Ee, ya ntate go jalo da.
0: Jwale ga ke re shebe he Superintendent Mohai, mohlomong re ka teya motlhala ka motse eo LNPS ileng ya o etela. Na o ne o itshwere jwang pele o etela? Mohlomong ke motse go ne o na le dikgathatso tse mmalwa, jwale re o shebe ka morago gore LNPS e tshware dipitso tse tsa mofuta o nang. Na go na le ho hong e le go bonang ho se o fapane ga le sheba metse e ka motse o le mongwe o jalo?
1: Nade tlaba Basotho ke bona ba tla bua taba yona eng.
0: Ntate.
1: Ke bona ba ka tshwenngwa gore na ka morago gore sepolesa se bona le se sebetsa ka kotloloo le setšhaba, na ba bona go na le phetuwe metseng ya bona? Goba gona re ka nna gare eya go jalo gante bona ba bone jwalo. Goba nnete sa le gona re le sepolesa ntate, ka ga gatlabe re bua re ipapisitse le direkote tsa nako tse e fetileng ka gore na sebaka sefeng boitshwaro ba sona e ne le bofeng nakong ya pele re ba le sebedisano mmogo le setšhaba se jalo, le gore na jwale na nakong ena na boitshwaro ke bofeng. A gona ntate re ikotla sefuba ka taba ena sebedisano mmogo le setšhaba, goba re e bone gore e tlitse phetoo e gabe yang bogolo ba dibaka ka ga naga ena ya Lesotho. Ke mogona o bonang re tlile re sa e gwa balle taba yona eno, gobane re se re bone gore tlile ya re sebedisa ta.
0: Mohlomong ke potele mona Superintendent Mohai gore na ga ntse go shebwa ditlalegong tsa sepolesa tsa beke le beke, ke ditlalego difeng tse kapo ditlolo tsa molao difeng tse bonagalang tlile di le monyebe gore di ye moriting?
1: Ntate, morago tjenana ditlaleo tse bonagalang di tlile di phahama, ke tsena tsa tlhekefetso ka motabo. Mme o tla gopola gore ga se kgale dibekenyana kapo kgwedi tsa go feta mona, mookamedi wa sepolesa o lebe a tswa puo a bontsha tshwenyego ya gae ke diketsagalo tseno tsa ditlhekefetso tsena tsa motabo. Ga e le gantsentse ke yona tlolo ya molao e bonagalang jwale e ka e itse maboga gagolo. Ke sa se gore go ntse o na le ditlolo tse dingwe tsa molao tse ntseng di tlaelela fela ka segatlha se tlase gagolo ntate wa ka.
0: Ntate. And-e go tsona tse eno Superintendent, banna ba bonagala e le bona ba itse ba taba tsena. Ba reng banna ntate ga ntse le potologa le bua le bona? Na taba tse ntse le di tsamaisa di wela ditsebeng tsa batho ba utlwang?
1: Ntate, re dumela gore ditaba tsa rona di wela ditsebeng tse utlwang, empa go na le bommadimabenyana o ka ga mo go tobile ge le se tshaba sa basotho wa tseba o tlo ithuta gore batho ba na ba ba ithubeletseng ka segatlha tabeng ena ya go tsamaya ditso ba na ba mamela melaetsa e ntse re fetisa ba na ba ithubeletseng tabeng ya thibelo ya ditlolo tsa molao o tlo fumana e se bona ba ameyang ba tlaelela ditsong tseno gantle ntse o tlo ithuta gore batho ba na ba ithubeletsang tabeng tsena kgatong ena ya go thibela tlolo ya molao ke batho ba o ka bo bona e sentseng e le batho ba ba ikobelang kapo ba utlwisisang taba ena ya tlolo ya molao goba o tlo fumana goba ba amegang ga o latedisa taba tsa ga o tla fumana go gae e dira se le batho ga se kagolo ya batho bana ba gore ba bitsang bagokela o bana ba nkileng kagolo ka maatla ke nnete legokela ke e loketsele ke monna e molemong ka ga motse fela go na le ge kebe ga iphapanyetsa taba eno ya go na le ba iphapanyetsang taba eno ba tsamaelelang thoko le yona nne ke bona bana ba o gangata go fumanang e le bona ba wetseng tulong tsena tsa molao
0: mamedi metsotso e masome ya mabedi a metso e meraro ge fogaletse gora ya botshelela mme e bangwe sa tswa bulela go tswa metse lenaneng la ditebo sa lemo sa Lesotho go tloa tele go ya metshetshwane mme moeti wa gona ka jeno ke phala ya sepolesa Superintendent Thabo Mohai. Superintendent ha re tle go ena he ya dipitso tsena tse o rileng ra bona gape le kopana le bontate ba Thaba ka banna ba Thaba ka bontate ba moetlo go ya ka mogo taba di leng ka teng taba ye e tlo thusetsa jwang tate ka ha pele jaana ne re nna le taba tse ngata tsa ditlolo tsa molao tse amagangwang le taba tseo tsa moetlong tate jale ge tlo nna le di atametse le pele motlhomong sekolo seo sa bona sa moetlo se ka sa thagoa selemong senana taba e tlo thusa jwang se
1: ka nete ntate ke lebowe ke taba yeo re keeng ga iphapanyetsa yona gore ditlolong tsa molao go amea banna mme e boetse ke taba e keeng ga iphapanyetsa yona gore Lesotho mona banna ba bangata ba ya thabeng mme go tlhokometse botlhokwa ba gore re kokele bontate banna ba Thaba mme re feregane le bona re tshwarisane matsogo le bona tabeng ya go lwantsha ditlolo tsa molao kebile re lemosana le bona gore ba ele tlhogo gore ga o etsela ditlolo tsa molao go dula go supiwa go bona mme re ba feregela gore ba be ka pelepele bona e le bontate go lwantsha le go thibela ditlolo tsa molao tse e tsalang gotlhe mo baleng ngwana teng ke se fela mane ga batho ba le thabeng kwana ka nako yane ga o se go phatitswe mona gotlhe mo baleng ngwana teng gobane banna ba basotho ba bolotseng ke na le tumelo kapo pelaelo ya ba bangata gagolo motlhomo le o feta ba sa yang nka nna ka fosa empa taba eno empa e supa fela gore banna ba bolotseng ba lesotho mona ba bangata gagolo ke ka gona ntate ge se itseng gempe ge ke seletse le bona ke thusane tabeng ena ya twantsho ya ditlolo tsa molao ntate
0: motlhomong pele re bulela mamedi Superintendent ebe o ka phetela ka mantswe a reng
1: a ntate ke nkampa kare e tlile ge le sepolosa sa Lesotho re letsholong la gore mosotho e mong le e mong gotlhe mo a leng ngwana teng a tsebe gore ke boikarabelelo ba gae go bona gore mo wa phelang ngwana teng tlolo ya molao ga e etsagale ke boikarabelelo ba gae go bona gore ba tshireletsa botlhe batho ba fokolang bana ba o gangata ditlolo tsa molao di shebang go bona gagolo mme ka nete ke bona boitiroso bo bogolo ba gona ga le sepolesa bono ba go tshireletsa botlhe ba fokolang bomme bana le ba godibeng ka tsela le ba tlwadibeng ka
0: ndate
1: a dinda
0: mamedi metsotsong ena e mashome a mabedi a metso tsheletseng o ka kena he nomoro ya mohala ke +266 599 33 mohlomong le wena he o re fena metseng ya bolona mo ke eng e o le etsang he go bona gore taba tsena tsa ditlolo tsa molao di ya moriting mme he pele ga o kena mamedi tlheketse phatlhalatso kwana gore re tla nanola rona le tla emisa mane metsweng e le shome pele ho hora ya bosupa ka ha hona le kgaso ya bolo ya mohopelo fatshe mo Portugal e tla isana ho dimo tlase le Egypt. Ke nna ha medi re ke nna ho tsena tsa tseo se pretended a buileng ka tsona nomala plus 266 599 33 lo ena o tshwaele hore na mohlomong o utlwile hantle ditaba tseo tseo a ntseng a di teka kapa dipitso tse bang di teng he metseng ya heno mmamodumela
2: kgotsondate ke ntate matsaidi
0: kgotsondate matsaidi
2: ya ntate maito ya gona ke kopa go fela cheke e ka nna ba ka nako ngwe o na le mo ba sa tlhokomelang empe letsela e nngwe ya go leka go thusana gore re fokotse ya tlolo ya molao go na le tlolo ya molao e etsagalang mone o tla fumana gore ga o bua ka mola ka moetlong morena e mongwe le mongwe pele a fana ka lengope o fumana mangwalo a tlhago a bana ba bahlano ba tla kala go phata o tloa ka wa botshelela ke sela boikarabelelo ba monga mophata mme o tla fumana gore go na le batho ba baleyang ba ntseng ba le dilemong tsa bana ba baleyang bo sekolo se ba baleela ka mono ka seno sa moetlo ke rena ebe ba etsa jwang go thusa gore ba thibe tlolo eno ya molao bane kokoisereka tokelo ya ngwana go kena sekolo o ka tseba bala le o ngola ke teng molao ke bona tlolo ya molao e le teng mono ntate ntle o mono kannete ga e le ena ya bohokela yona kannete ke opela diatla ke fatsweto ke initiative e ntle gagolo e re thusang go fokotsa tlolo ya molao empa ke ba tshegetse ke a gola ke yone eno bane marena a fana fela ka kapa a shera fela tse tlhano tsa pele go tloa number 6 o ya number le ba ba legolo kapa go feta ga re sana bonnete mme gangata go tholala bana ba under 8 ke a kokobela
0: daaeboandate matsaing mamedi ikena he lo wena nomoka mogala ke plus 266 599 33 lo wena he o tshwaele kapa gona go tlatsetsa ditabeng tseo supredent mogai e le moito go na lenanela ka jono a seng tekile dumela mamedi nate nnete
3: ntate mogai ke kopa go mo boo jale ntate moai ga e le mona mahokela a se a le teng go se go itse mapolesa a name maoto mme nka se ditsampileng la sporting tare ke se reisele dimolonyana ke bua tena gobane kannete mona teng o buile nnete ya gore esile ditlilo tsa molao di batla di-change gagolo mona mo o nang le ntho tsena tsa dikgogo tsa bolo fela mona go tloa gaka mo goba ke ntlo ya bobedi o tloa gaka go ya dithoteng moo ke 30 minutes o sa tsamaye ka pele o tsamaye hantle fela o sa tsamaye ka pele o sa tsamaye butle o sa mate fela ile ga tsatsi le tlhaba ra bona motlolo fela ntlo ya ka mono mono pela ga ka moo dunyela ke reng ke ya bobedi tloa gaka ka bitsa maponesa a dithuteng mono ga ba ga romela motho ga tsatsi le tlhaba ntate sepapano sa bodimo nebe la dikela bagokela ba dula mono bosimo taba eno ya siretswa fa la gosane jale a se a namme maoto na bogokela bo etsa gore maponesa a name maoto nke ke petentsi le magangata e etsa maponesa gore a name maoto o potlaka ka tsenyana go tsa sheba mo mo re ka re thusang jale go sa itse a name maoto ke a lebogantate
0: ya lebogantate nnete mamedi kena he o le wa o qetela mokgatlhelo mona wa pele wa dipotso nomoka mogala ke plus 266 599 33 le wena o tshwaele kapa gona go botsa superintendent mogai potso godima taba yeo ba e bulen mamedi dumela kgotso ndale kgotso nale slow
3: ntate, ae.

0: ba gona go ba fudumale ba ni ba le ba tsama ga di hlabeng ka mona go ba tsana teng tlhaba ga di hlabeng ka mona
1: mhm
0: ba tswa seng ha e ba hoti bona le mo so tsedi kana go ira ba pala ba re be o thata go ma hokela ka fuwa mogogo a itsheletse ba ne ma so ya tlomela o ke bo thata go a tlomela
1: ho
0: ke ke fela di apa go ntate ntate ntlaba
1: ntate
0: How na le lebaka le bang ke khokutse ba wele zapotso ya pele go na golo e ya fihla mo taba e onda di wa ga e ba kwa ke e ba tsiba na le ntaba ke buditse ndate ya ka nga ga ba dipotso ntse tsa ka fela
1: o tla isa jalo ndate slow
0: tangina
1: mamedi metsotso e mashome a mabedi a metso e mehlano re ya ka dipile goreng ya bosupa mme he ha jwale re tla fa superintendent Mohai sebaka gore a kene dipotsong le tsena tsa mokgatlho o na o pele wa dipotso tsa mamedi superintendent a o ka kena tsona nda
2: ka re ke a leboa mongaka mme ke leboe ntate mmatsaile ka potso ya botlhokwa ka nnete ruri ena ya bana ba bonagalang ba boloswa ba le banyenyana dilemong ebe ba tlisa taba tsa go ya dikolong ka nnete ntate ke taba eo re etseng tlhoko re le sepolesa mme ke e nngwe e ka setlhogong gagolo eo re e tshotlang ga re ntse re kopana le bontate bana ba thaba mme taba eo ntate ka ga molao o tlakile wona wa thuto le wona wa tshireletso ya bana gore ngwana ya ntseng a le dilemong tsa gore ebe o sekolong a kekebe a ya ba o ntshwa sekolo ka mabaka a ka ngwana a o ntshwa lebollong ka nnete taba tseo ntate ke ditaba tseo ge re buileng kapo ge dikokang le bo ntate bana ba ba bolleng ka maatla a thare ya ntate mme ka ga se re bile re na le mapolisa a mangata a tswang jabeng tseo tsa thabeng ka nnete wo mongwe wa mesetsi wa bona o mogolo ke go tlhatlhoba tsona dikolo tsena tsa gona ga e ba wa nepela go ke dibitsa dikolo tsona tsena tsa go bolotsa kapo mephato kapo dibaka tsena tseo batho ba bolotseng teng e le gobane ge batla go thiwa tlolo ya molao ka tsela tsotlhe go kenyeletsa le yona ena ya go bolotsa bana mme ka nnete kere ke a leboa ntate ka taba eo ya gae empa nnete e sala ke taba eo sentse re etse tlhoko ntate wa ka ke fetele jabeng tsa ntate nnete ke sa ka taba ya ntate mmatsaileng e le nngwe fela e ne le yona eno ntle le ga e bona le taba e ke sele moo ntate tsa hello ne ko utlwa ka ga ke sekile mong jwa le ntate ke e fetela go tate lesonolo ne kanete ntate nnete ke ka bataba tse swabisang ruri kapo tse kgathatsang maatla tse ebileng di ka kgathatsang maatla banna le basadi bomme le bontate bano bao re sebetsang le bona ba bitsang magokela ga e ba gona mona ka gara toropo ya maseru go ka etsagala go gobele ketsagalo e etsagalang e tlhokang go sepolesa se tlo o fitlha ebe e ka ba ya e ba gosane e ketile seare ka go fela mo e tsewa e etsa itse ka nnete ke bommadimabe bo o tshabeyang ga e ba o ka etsala ntho jalo empa le ga o lo jalo ka nnete bontate le bomme bookamedi ba sepolesa ke bone ga boleke go fana ka dinomogo tsa bona gotlhe mona ga ba ntse ba tlhaga dialemoyeng mona mme ka nnete re kopa ntho tse jalo di seke tsa mamelelwa ka agametse gobane jale di etsa e ka ke ga go nepaetse ga o le jalo

0: nenda data wa yenu re tjekile ga ga o ba bommele bona tu re re tsana le bona ka ditaba tsa tlolo ya molao ke ga jola ga lokela gore ge ge ba tsofe moluta ka gore ge potlakela ditlaleo tse teng ga metse ya bona gore ile ga ba dia moya ka gore ile jwale ge kana me monoto yo lo ka handa tine ti acho ile jwale ditaba tsa mofuta ona ona ga se ri kueletse matsong a bona impa nnete sa re ntse re tseba go bona wa bona go tlisana le bona fela tabenya o tshibela wa kwa tlo ya mo ha se etsa itse e se le matsong a tsorisa go bona go se tsona pele ka ka dipatlisiso me ga re tenda ke taba e swa ntsang ha ba no go gile ha ba le ketso ya mofuta ona o ha go lokile go ba jwa lo tate ha go lokile o na mama o tlo ba nge re jwa le gena le ba nna le ba sa di go se tsang le bona metseng ya rona mona ntate ke sa gale yona ine le yona ino fela ntate ntle ha ba bona le GCD
1: a na di e ku tla ka o ya ka re tseng ntate
0: ke fetele ho ntate
1: that is
0: so go be di ke a dimela ho ntate so go ya ka go di yena yeng go tlo ntle ha ba jo go be di mwe fela e ku tla ke ke dimela hore ke yona ino me ntla ya ha e bile o rena we ile bo ntate le bo mme bana ba go iba di koforo ba ba ka tlen ba alutin e me tlape ya bona ka thabeng ka mono na e ke se re o hlale go ba no fumane di ya pa go se futhumatsa that is so ka le e ga ba ntwe ntle ha golo eno yo re ka ga ananelang go na ga le sepolesa ha ga ga fumana bo mmele bo ntate ba ano ba ntse ba hashaletswa mokgwa wa o apara ka mokgwa o mofutu kapa o boima jalo ka gona ge le sepolesa ga re ntse re hashaletswa ke mmuso ntate o e tsang jalo e leng gore ge ka thaba golo ka ga bona bommele bo ntate bano le bona ka tsela e tshwanang ba e tswa jalo e le gore ba tsebe gore ba kgothale gagolo go e tsa mosebetsi bona mme go bua nnete ga re ka nako tsena he o tlo fumela go ke nako e wa dipalamang ba latela tseo e kabang di sedile tsa baponyowa gobane nnete e sale ka tlhong ko thibela go tholo ena molao se ka e tsala empa o ntse o e tsala gore e re ponyowe gona mmoo le bone mme tlile go bua nnete ke nako tsa bona tsa go dipalama tsona tsena go na le potso e nngwe ya go qetela ke lebetse gona ga nako tseng
1: Mo dikoloi di sa fihling
0: che ka nnete ntate setlhogo che banna ke dimmele go e santsane le practice e teng kapo tlwaelo e teng eno ka banna ka letlhonolo kapo ke tswa setrekeng seno sa gabo mone ke ne ntse ke sebetsa setrekeng seno sa mogotlo ga ke na selemo ke tlile setrekeng seno sa gae ntate ga o ka ba bona mapolisa ano a mogotlong mono nna ke batho ba ka itelang jwang ke le gona dikgweding tsena tsa maria tena o tla ba fumana metse mane ba gobetsa ga metse mono ba tla ba ganna diphoofolo tse e belaelwa go ketsa botsodi jwa diphoofolo ke sa botsodi ntate kapo ba setse morago tsona tsa bagwedi kapo bagwi bano ba diphoofolo ka mono ka nnete ntate chelo ga ke sa ganane le yena ka o tsweletseng obana ge ya tseba gore wohle mona go na le go tla ba le nkutse tse ntshonyana mme nkebe ka gana go na le mapolisa a ntseng a le jalo fela ka kakaretso ya mapolisa ano a gae a mogotlo mono ka nnete ntate ga a jalo go gane mona ke bua taba yeo ke e tsebang gantle
1: mamedi metsotso e lesome le metsorobedi ge a feleletse goreng ya bosupage re ka bula le wena he mokgatlhelong wa bobedi wa dipotso mo o ka lakatsang go tshwaela ditabeng tsena tseo re ntseng re di tshotlha le superintendent Mohai tsa ditaba tsa dipitso tse ntseng di epiwa ke sepolesa sa Lesotho ka metebo e fapakaneng mo ba kopanang le magokela banna ba thaba mekgatlho ya thibelo ya bosodu ya diphoofolo le patlo ya tse itsitseng mme he o se ya di beile ka tlhakong la gae jale re meme a gao maikutlo kapa gona gore na o ka tshwaela jwang ditabeng tsena nomoro ya mogala +26659933 le wena ke ena nako ya gore o tshwaele kapa gona go akhala wa hao mola ngwana ditabeng tseo a seng a di buile. Mamele kgotso. Ntatamahai.
0: Ntaretsa.
1: Hai. Mohlomong mamedi o utlwisisa hantle ntate ditaba tseo o di buileng ha le mona le siyo. Ha re ke re utlwena dipitso tse go na le nako eo thweng di feleletswela kapa ke taba e ntseng e tswela pele nako le nako.
0: A ntate e tlile motebo o mongwe le o mongwe wa sepolesa go tloa selemo se qadile se tlabe se lo kodumela ntate ge ntse re tshwara dipitso nako le nako gobane re ithutile ntate gore ke ka dikopano tsa rona le setšhaba dikamano tsa tshebedisano gona le bona di tiang le go tswela pele mme jale ga gona lebaka la gore re ka tloela go tshwara dipitso tseno gobane jale di etsa gore re be team setlhopha se le seng se e seletsa mmogo e le go ka o tshwa jalo date ke ne ke re ga gona nako e itseng eo go thweng jale dipitso ke nako ya dipitso jale di se di emisitse a date re ya go ya go ise gobane re tlhokometse botlhokwa ba tsona ntate.
1: Mosotho e mongwari di bonala di tshwarelwa metseng mohlomong e gaufinyana le ditoropo na dipitso tse kapo di tle le kwa metseng go utlwa modumo ka bona superintendent ga ke tsena ke wena o ntse o le teng
0: nnatse ke le teng
1: ana dipitso tse e tle di tshwarelwa kwa metseng kapa ke ditaba tsa metseng e pela ditoropo fela
0: Daruaka, empa re go tseba mamedi ba sotho ha ba kene go hlalosa gore na re le fela mo ha ditopong mona fela na ka patse. Empa he ntate ke le dipitso tsena di re tso go ya mane mo se tshaba tsela ngwana teng.
1: Mhm.
0: Re tlile re ya mane mo se tshaba tsela ngwana teng. Ya lo wena fela ka po mogato o fe ka pa o fe wa se tshaba o ba o sireletsa ka o kopana le se tshaba ka dipitso. Ha o ka wa ga nyenyeletsa fela gore gere mogatlo o itseng go le o bua le setšhaba tsa go kaekae ka letsatsi le itseng jang kapa jang a fela sepolesa seno semong se tsebile ba tloetsa gore mapolesa a yo fita mo lelo ba bua le setšhaba seo e le ngwe gore gotlhe mo setšhaba se kopaneng se etsa ka gotlhe gotlhe ntate re fitlhe re bua le setšhaba
1: ntate mamele metsotso e lesome le metsotlhano re yake lebile goreng ya bosupa mme he re ntse re le mane mo re romeng maikutlo a gago nomoro ya mogala ke +266 599 33 le wena o tshwaele tabeng tseo tse lea tsona ka jo mamedi kgotso
2: ntate
1: kgotso mme
2: nna ke kopa o botsa gorena e le go mo dikoloi di sa fitlhileng e le go dipere tsa sepone sa di sa leo ke potso yaka ke phetho ntate ke a leboa ke madi eketse thank you ntate
1: kgotso ka lebo mme a di eketseng re re bone na wa go qetela o teng a kene ebile sentse re tlogaba go phethela mamedi kena nomoro mogala +266 599 33 le wena he e bang go na le seo kalakatsang gore o se o botse seo superintendent mogai a seng a bile le gona go tlatsetsa ka ga lotabo tsena di etsagala metseng mo kgotsa mamedi nate molale
3: e ke thola ke khomola le ka qatsa sene ke tshiri ka mona. Mhm. E tlo kopa go tsana ka temo hai. Go bona ditlolo tsa molao. Di tla ya moriting jang. Di tse di e pa hala metsi mona. Ba sa isi ba dilelwa ka hare go magotla. Mo go magotla a lo a batoka. Ya bobe ha e ba tlola ya molao e entse ke le polisa ke ba tlaleha jwang
1: ga re bona le molao ga re bona ntate superintendent ha ke re kena ho tsona tse pedi tse ho ntate
0: ke le bona ntate ne o na ile a bua ka taba ha ke o kwela ditse ke go pa tsware
1: me ma di ke tse
0: o me mari ke tseng tsare bo me ba mari ke tseng na ile a botsa poso ye gena mo di ter mo di go di fela na dipolosa nye di tere tsa sepolosa na ha di di ke tsa tsa tsa tsela pero ga fika metse mane a nda de mo re na le le le di tere empa ya ke go ba ke hlakisa taba ena ya go ke ne de jinga ipa pa nyota yona ya go e tlile dipalo tsa dipere ka ga sepolosa ka bona di theohile gagolo dibaka tse dingwe tlileditseditse na tsona gogang empa ke ithutile gore ke e nngwe eo mookamedi wa sepolosa a e beileng ka pelepele go bona gore ke fumana dipere gona gore di tledisile go fika mane mo setšhaba se le ngwana te moo jwa le dikolo tsona di tlatlhileng empa ntate sepolosa kapa mapolosa a kekere a sitwa go a fitlha motseng o fe kapa ofe gobane go tokoloi ga eyo fela mosebetsi o ba tlhoka go a fitlha motseng o jalo aa ntate ga e so e tsale taba ie kapo ga e lokele go e tsala go gana mapolosa a fitlha gotlhe ka a gona ena ya lesoto ntate ka kašha
1: ntate
0: molalle ke nnete jwale ena ya gae ya pele ya gore na ditlolo tsa molao di tla thewa jwang ditlodi tsa molao di sa tshwa go ya magotleng e thata ka tsela e ikgethang gobane jwale o le motho wa ipotsa gore na o bolela eng gobane ke a dumela la o kara wafita le setsing se le sa tlhabololo ya batshwa go ya kacha mono tlo fumana batho ba tshwere ma bangata gantle gobane ba ile ba tlhaa ka magotleng ba tloswa ka ditlolo tsa molao ntle le ga e bane be go na le ntho e kgetheileng ya neng a bua ka yona e le taba e itseng e ka nnang ya ba go na le motho ya a tsebang gore o entse tlolo ya molao empa jwale ga a so tshwagwe ga ke tsebe gantle go na ebe banna ke metseditse tokana kapashe fela ke utlwa e ka go tswa ka bo yona e ne sentse e batla e le tšhitšanyana tena ntate empa jwale potsong ya gore na mo jwale mafo a meyang ditho tsa sepolosa na go etsa gale jwanna bo e bang ba naya ditlong tsa molao ka nete ntate wa ka mapolosa ga a ka godimo molao a tshwana le motho e mo le mong matlhong a molao mme mo lepolosa a le ameyang tlolong ya molao le a tlalewa le o bulwanyeo jolo ka e ntswe ke motho ofe kapa ofe empa ge go ka ba botlhokwa gore ha a lotla le a etse bonnete ba gore mookamedi moo o a tseba ka taba tseno e le gona go disa taba eo ya gona tlolo eo ya molao e fela e bulwa na kapache fela ga o nepaetse ntate lepolosa jolo ka mosotho ofe kapa ofe ga e ba a neya tlolong ya molao o bulelwa nyebe jolo ka mosotho e mong le mong mme o a koswa a gabela taba tsa gae ntate
1: sobrene no mahai ge le bua sa bo sa ntate na no la gona la otlwa tele mchachane tap me ga jeno le ka moso ntate
0: ba ne ntate ke le bile ha go ro ntate ke le
1: bile mamedi jo lo ka ke ga bontsha go ke ka jeno le na no le ta tela metsungile sho me ka ke le bile ho nya bo supa ka la ba ka la pa ga so ya pa dia bolo ge le be ya go tlo mona he me rona le tlhagiso ke mathomba mabaleha la hlopela ga so ke me go phohledi ka mtinga selamo ke sebeditse le bahlakona kgwele ke baba nna la ka lebitso ke tla ba David Tlaba ke a mona pela ge moo baba o na le ntate di eketseng mme ga jale hangha feta monana feta fetela ka mane ka lehakwe mo mpha mosala le bamamphato batla re tlisetsa papadi dipakeng tsa Portugal le Egypt mme ge re tla boela re kopana go gape bosa nnanong le tshwanang fitlha ka nako eo kgotso ke ya moshweshwe.
4: Dadem salam salam salam salam salam salam salam.
5: Bongutwa.
4: Hamonate o hlakile o feta le jwa dithabeng ga itse di ya ka go fa sena sethala o thale hamonate o dumela se ya le moya o re fe di papadiseng.
5: Ke lo baletela ngwana mme o mabedi wa sala sala soto ge o dibedisa ka jeno he. Ke le tatile la bararo beking mme go di ena e hudimo e leng ya Phupjane e hlola jola matsatsi. A le shume le metso e supileng ge ka mona ka la hakwe ke dipapadi tsa mohope wa lefatshe tsentseng go tlisetsa tsona ka kotlologono ge ka mona ka la hakwe ge ntse re tsheditswe ke Maluti Mountain Brewery ke bona bahe ba tlileng ba re tsheditseng kgasong ya dipapadi tsena he mo mamedi wa Selma Sarasoto mme ka jeno re gatlhana tse ele ha re tla ro fa papadi re pakeng tsa Portugal le Democratic Republic of Congo DR ka mohe.

Nako ke hora ya bosupa sena ke seyalemoya sa Lesotho. Mo mamedi ke a o dumedisa ditaba o di balwa ke motshedisi Tjhakela Makaja. Motlhomphedi na golo Ntsokwane Matekane o fitlhe Botswana kajeno go tla ba le seabo dipuisanong tse ntseng di tswela pele dipakeng tsa Lesotho le Botswana tsa tumelano ya tshebedisano. Tonagolo Motlhomphedi Matekane o lebeletse go fana ka puo pulong ya mmoka wa BNC a be a tekene tumelano e fitlhetsweng ke mmoka le mphato wa hae. Go sa le jalo puisanong le ofisiri ya diphatlhalatso ya Motlhomphedi Tonagolo mongwe ga dithapelo Mabote o supile gore sepheo sa mmoka ke go maatlafatsa dikamano tsa nako e telele dipakeng tsa dinaga tsena tse pedi. Monghadi Mabote a re a mang a mafapha a tlang go shejwa a kenyeletsa temo, bogatlhaodi le dipapadi le merafo. A eketsa ka gore go tla ba le seboka sa kgwebo go tlhatlhoba dikatlego le diqholotso tseo baagi ba dinaga tsena tse pedi ba thulanang le tsona dintlheng tsa kgwebisano. O na ke mmoka wa pele dipakeng tsa dinaga tsena tse pedi ka morago gore o tekenelwe selemong se fetileng. Letona la ditaba tsa ka ntle le dikamano tsa matšhabeng le moifo wa hae le tiisitse boitlamo ba hae ba go bula ntlo ya boemedi ba Lesotho Botswana. Sena se tlhaeletse nakong ya kopano ya moifo wa matona le Basotho ba phelang Botswana mo Motlhomphedi Mphotau a supileng. Ha mesebetsi ya lekala la habo e kenyeletsa ntlafatso ya Basotho ba phelang ka ntle ho naha, a re ona le tabatabelo ya gore go be le ofisi ya boemedi ba Lesotho ka thuso ya basebetsi ba boemedi ba lekala. E mong wa Basotho ba phelang Botswana Monghadi Phera Ramwedi o bontshitse botlhokwa ba kgwebo le botsetedi pakeng tsa Lesotho le Botswana, a re ofisi ya boemedi e tla thusa go rarolla mathata ao bagwebi ba kopanang le ona. Ha Mofumadi Bongiwe Sekete a supile gore sebedisano ya Basotho ba phelang Botswana e botlhokwa ka ha Botswana ba na le sebaka se bulegileng sa temo. Go sa le jalo moreno wa Basotho ba phelang Clara Selele Morena Paul Letsigwana o tsebisitse moifo gore ka la 10 Mphalane o tla ba tlhomamiswa e le morena, a re motlotleletsi la boraro o se amemilwe. Go kengwa tshebetsong gwa leano le rerisong go tlafatsa taolo ya pokello ya dithwele EPR Lesotho go keke gwa qojwa, mme go tlhoka lefapha le ikemetseng go ba le tshebedisano go tloga qalong. Sena se builwe ke Motlhomphedi Stephen Mpoti, lebitsong la letona la lekala la kgwebo mesebetsi ya megolo le ntlafatso nakong ya

Morena o bile setshabelo sa rona melokong yohle. Dithaba di so betenga le lefatshe le tsohle di so hlahe. Haesale o le modimo ya senang bofelo. O kgutlisetsa motho leroleng o re, kgutlelang lona bana ba batho. Mahlong a hao dilemo tse sekete di jwalo ka letsatsi la maobane. Ke ka maswabi le kutlwelo bohloko sealemoya sa Lesotho se tsebisang ka mafu a latelang. Lefu la mme Mmamorero Mmamphethwana Mokotso ya hlokaeletseng sepetlele Maluti Mapoteng ka la 29 Motsheanong. O tla bolokwa sebiti ya Hanketu ka la 20 Phupjane. O tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e etswa ke Thabo Morero Mokotso. Lefu la Mongadi Serake ya hlokaeletseng Kgubetswana Ntshirele ka la 29 Motsheanong. Mofu o tla bolokwa ha Sekwati ka Moqebelo ona wa la 20 Phupjane. O tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e etswa ke Magaola Serake. Lefu la Nkgono Mmakgothatso Theresia Ramino ya hlokaeletseng Hatsolo ka la 25 Motsheanong. O tla bolokwa dikolobeng ha Monyane ka la 20 Phupjane. O tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e etswa ke Kgothatso Ramino. Lefu la Nkejane Thakgodi ya hlokaetseng ka la 26 Motsheanong. Mofu Nkejane Thakgodi o tla bolokwa ka la 20 Phupjane. O tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e etswa ke Thakgodi. Lefu la Mmamahase Caroline Motopela ya hlokaetseng ka la 1 Phupjane. O tla bolokwa ka la 20 Phupjane ha Thetsane Lesia. O tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e etswa ke Mokue Motopeng e leng molekane wa mofu. Bona ka lefu le sehloho ke tla o amoha se ratwang ke mahlo a hao. O se ke wa lla le ha e le hona ho bokolla. Ka mantswe ana sealemoya sa Lesotho se tshedisa bohle ba hlabilweng ha bohloko ke tsenene ena ya lefu. Re sentse re ho lona tshedisehang ke hona, mme le iphumule meyokgo.

0: shumele metse meraro metse o tsore fra letse jwal hore ena ya rona ya bo supa ntumelle fela ke tle ke fetele ka mane ka ditsebisong tsa karetsang re tsebe ho fetela ka mane ka lehakwe re utlwe hore na ese ele ha kae papadi tsebiso ya pele eo ke tshwereng diatleng tsa ka yona e ba le ha tjena. Ofisi ya morena wa sehlooho Matsieng e tsebisa marena le borameehlape le badisana bohle hore dihlaba tsa Matsieng tse ka seterekeng sa Maseru le Mafeteng tse ka Maloting di tla kwallwa phodiso e sale e le letobo ho tloha ka la pele Phupu selemong se hodimo. Ka hona ofisi e lemosa marena le borameehlape hore ha ho diphoofolo tse lebeletsweng ho bona ka dihlabeng tsa Matsieng ho tloha ka letsatsi leo dihlaba di kwetsweng ka lona. Mehlape e tla fumanwa ka dihlabeng ho tloha mohla di kwetsweng e tshwarwe e kwallwe sekete sa marena a haufi. Mme pele qeto e etswa, ofisi ya morena wa sehlooho e tsebiswe. Tsebiso ena e etswa ke ya lebitsong la morena wa sehlooho Matsieng. Mona re kopa bomme bohle ba ntseng ba thuswa legal aid ka maintenance mme se ntse ba fumana tjhelete e jwalo e ileng ya emiswa ho kena di-accounting ho tloha September 2024. Ba itlalehe legal aid ba tsebe ho thuswa ho ba tjhelete e ntse e hulwa. Mme di ne di le hakana tsena tse akaretsang ha ke se ke thulo hakana ngwana mme metsotso e leshome le metso e mehlano ka mora hora ya bosupa. Ntumelle ke tle ke kgutlele ka mane ka lehakwe ho Mpho Msala a tle a re fe fela hore na papadi e se e le hakae. Ha ke etsa tje ke a oneletsa tsona kgaitsedi ya ka ke re ho tsona Mokwena o fe Basotho e tswe ba malala a laotswe.
1: Ke a leboha kgaitsedi ya ka letela momamedi wa selema sa Lesotho hlalela jalo e le gore metsotso e se e le leshome le metso e meraro papadi ntse e tswela pele mme Portugal e se tlhabile ntlha e se le one Portugal e le noto DRC mohe ka kotlologo ntlha ena e tlhabileng jalo ke modinane kapa Portugal e tlhabetse ntlha ke mohlanganane Joao Neves metsotsong e tsheletseng karolong ena ya pele ya papadi mme ha e le monasegele leshobele metso e meraro tje ka mora re papadi ena e ntse e tswela pele ke nakong eo he Congo le yona e fumanang huku ba fumana huku ena balakamane ka borwa bo phirima ke ka gona mo batlatlhe ba e tlose ka teng e tlosa ke mohlanganana Arthur Masuaku ke yana wa e tlosa jalo e theta e lefatsheng ba kamane mme Portugal khutla jolo ka bolo ha bo tlhoko fela ke yane re ke bona ke mo kana Bernardo Silva le ba mosuri wa nya ka mane mpa he ha ke mo ka mona khaitiri ya ka ke ntse ke na le banjo ka jeno he ke no o timpela ka mana ne ke re ke rutwe fela ho rena di papadi tina hantle ka kotlo hona ha tsena tsa Africa na e bena o di bona joang tebelo ke hore na di tlahle di fihle ka padi tsa mae ho fela ka banjo.
2: Hai, ha ke le bo e mo sala mo nesu ke le bo le mo metse mo sala soto. E tla ba papadi tse ba tlang ka ba papadi matla ha golo pa gentsana ha ina ya DRC. E ga se tana jalo le na ha ina Portugal. Me ntho ke hlokometseng sehlopha sa sa Portugal ha se qala se ka dilo bona la ba papala DP ha holo ba dumeletse sehlopha sa Portugal ba le bolo. Ko hona go bona ka maga go ba hlalwe ntla. Me se zinge me tla papadi qadile go bona la ile hona ba batlang go ba papale batle. Ba fikelele ka karolong ena ya setlhopha sena sa Portugal empa ntho ka batlang go ithuta ke gore Portugal ke nnete Mpho Msala ke ga ipatela taba gore ba na le big stars ka ga team ya bona e batla ba dibapadi tse nang le boiphitlhelo bo boholo haholo mme ga o sheba o se bapisa le sena sa naga ena ya DRC wa bona DRC ntse e na di-stars ka nnete tse ntseng di bapala mosewa mawatle but ga o batla go ba compare quality ya teng bana ba Portugal ba batla ba le ka odimonyana ka nnete go bona e nngwe o ka batlang o e sheba Mosala kore setlhopha sena sa Portugal se se bile dipapadi tsena tsa mogopalo fa senako e telele mme mamedi o tla gopola jalo ka nontse o mofa gore setlhopha sena sa naga ena ya DRC ba na le dilemo tse mashomeshome ka nnete ba sa fitlhe dipapadi tsa mogopalo fase empa ga ke mona ba qeteletse ba fitlhile la go jalo papadi ya bolo ke papadi ya bolo a maoto gepere ke gotlhela bona ngwaneso ke re ntho ke batlang ke ithuta thuta kore setlhopha sena sa Portugal se ya koyetsa se koyetsa sena sa DRC ba ba koyetsa ba ba bolong nako e telele ba isa ka matlhakorong ba isa ka matlhakorong a na kago fela mme o tla bona gore bana ba DRC ba ntse ba ya matlhakorong ba gokela ka tlase o ntse o bona fela go tla ba le square pass ke na le letswalo la go ga e le mone batla bue ntlha e tlhaiwang e a tlhongwane so go ka nna ketela go ba kotsi gagolo go setlhopha sena sa Portugal.

0: ga go tlela wena ngwaneso
1: ba batla ba tlhile ba petite ba na ba ba petronito ka mo ke bona di tebatsa gore ho pala mamedi hore na ha ina ya di yar kongwe ntse hlahletswe ke sewa sa Ebola e o he mogatlo wa bophelo wa lefatshe ilengwe ya phatlhalatsa jalo e le ko rua gantle ka mane protocol ke re ba tlasela ao cr 7 le ena Christiano gore ntsa sedubana ka mane wa itia ke lehe le ena empa ba e tshola ka moraorao ka mane banna bana ba DR Congo ka moraorao ka mane ba tlhakanang bo Steve Kapuadi ke bona he ba tlhileng ba tlhagang jalo ka rore ba kena jalo ka mane ke monnane masuaku ka moo he o tsamaya jalo ka mane le mokhau ke bona ba tlhileng ba batlang ba tlhasela gagolo re shebile banna bana bo ketlhakanana ka yembe ke yane ba modia ka mane mpate bolo e tswela pele ebe bolo ya Portugal jo kantselo keanong ka bolo o isa tipatipana ka mane Diogo Costa Costa lera o ntsha bolo o isa ka lephino lane le le tona ka morago ka mane le tshiadi ka morago ka mane o batla banna ka bona Nuno Mendes ke yanong ntsha bolo e batla ka rebola ko le tire ka mane Portugal empa ba e tshola ba e tshola la jwale tirele Sergio Fernandez ke yanong ra o mamedi ya ba hlola ya ba hlola ka mane a ke shebile ditaba tsa bona Portugal Bruno Fernandes o rahlile a rela sethibathibane ka matla a magolo ka mane Lennon Mpasi empa hela ga o le jalo ba sebetsa monnayane Juan Bisaka a sebetsa ke mola mahlangana saitse dithakele tse e matlala kapa ya tumeng ka go etsa dithakele le go phetha jalo go sireletsa ka matla a magolo gagolo ka lephin le le tona ka morago ka mane ke mona ya tsebang gore a sireletse ebe o a tlasela le go tlasela ka mo tabage di leng ka teng monna yona Juan Bisaka ya bapalang tlhopheng sane sa Manyesemane ka kotlologo he le kenyane golo ya Manyesemane setlhopheng sane se rengweng ke selepe ho hanfela bolo ke yane tswela ka ntle bolo ga re bone gore na ba tlatlhe ba sebetse jwang ka kotlologo he banna bana ba Portugal ka ha e le ya bona re shebile ga tile ka tloletse phala ka mono ga e ba mashome a magago ka morago hora ya bosupa molemong wa gore he re tle re gokele go wena ka moo ka taba tsa dipapatso le dinako tse e rekilweng ga ntse re tsheditswe ke bane kapa gaso ena yona ka kotlologo o e fumana ge le ka mona ka la gakwe re tsheditswe ke bane ba Maluti Mountain Brewery ke bona he ba tlhileng ka mataganeng le bona re le LNBS re le Selma ya Sarasoto go gasa dipapadi tsena tsa mogope wa lefatshe enkwa ka mana ke Thomas Arujo ke yana o fedisa bolo o batla manna bo ka mane jo kantshelo le na go kena morao ka mane o bona jalo vitina ke yana o fedisa bolo o batla baharang balabala ba tlile ba e tshwara jalo ke monnena vitina le na wa e fedisa ka mane o batla ka mane Bernardo CR7 Cristiano Ronaldo ke yana tsamaye tlola le na wa e fedisa ba bela ba isa morao ka mane le fana hantle ka mane Ritano Kiano wa fitse ka lephimo le tona ka morago ka mane o bona ka mala Thomas Arujo Kiano le yena ba tla ka mane Silva Kiano ta Mendes o na ba tla hantle ka mane Neto ao Kiano ba sireletsa ba fa Bisaka ka mane Kiano o kena ka bolo fitisa le yena ba tla tata mala monna yona pele ba mo tima bolo ba tla ba itsa phoso ka mane Congo Kiano se tibetwa ne wa ral tsa sa gatello ka mane le yona we romela pele kwa ke shebile dinaga tsena ka kotlogo he ha di tlhile di bapalatse jalo ka ke ne ntse ke bolela gore ge shebile ka difeleng tshotsho dipapadi tsena tsa mohope wa lefatshe dinaga tsena tsa Africa gore na ebena di sebetsa jwang he mamedi wa ka ke netego ke teng ga diphapanyetsa yona gore thahaselelo e teng o bona gona di sebetsa jwang kgatlhanong le dipapadi tsena tsa kapa le dinaga tsena tse mabitso a magolo gagolo empa hela ga o le jalang di ga bona ga Cape Verde ema jalo ka Spain le yona gore e ntse ikemetse e setletse e ema ka yona le go ja batho ba ne ba itse e tlo imathela fela Bruno Fernandes ke yane o kwalola bolo ga o fidi ena ka mane o bona banna ba ka mane Neves ke yane o fidisa bolo o fidisa ka mane Fernandes ke yane o gokela ka mane Vitina ke yane o kwalola bolo batlhile ba kotekte CR7 o e bapala jalo le Vitina ke yane Ronaldo o fidisa bolo inku hante ka mana ke Arutu ke ana fitisa bolo Arutu le yena o batla ha o fidi yena ka mana re tsipana ke mhlanganane Viga ba khutla morao ntle le 1

0: Portugal e le noto Congo ka metsotso e mashome a mabedi le motso le mong papadi e ntse e tswela pele. Baatlhedi ba ba qoteditse ka moo ke tlhokomelang ka teng ga bate o gang fela gore ba ke ba tlhile ba kgathaletse ka karolong ena ya Portugal banna bana ba Congo ke yana gante kamane e tlo fitlhela bona fonande Bruno Fernandes. Brandes ke yana go kgutlisa boro ba tla monna bara kamane Mendes ne ke yana gante kamane fitlisa Kingwe kamane ke Vitina go gang fela ke yana Fernandes ke yana go kgutlela morao ka bolo ka mararo ka mane o bona manna ba ka mane viga tiano watla Bruno Fernandes CR7 painka o ka mane Bruno Fernandes tiano fitsa boro o batla ka mane Vitina tiano watla Fernandes o e khutisa ka mane ka Vitina pamisa tlo ho ndi ena ka mane o e fitsa bona ba Thomas tiano kina ka boro tlo tsaba ra ba la tiano ba tiano ga lo ka mane Portugal ai se ka mkhate ke nyana ka mane e ke manna yana kanchilo ba tli ba ne le tsana bolo ha holo holo ba harang bala mona ba bona hore ba tla ba phunya ditaba tsa bona ho hlaha e morauna bona ba ne ba lopitsi bana bana ba Portugal ba tli ba ba lopitsi ha holo fela ho bona ha le gona ba itse ke re ka mana Benato Silva ke ne ba bufisa ka bolo la lo dela ba ho tli tsa morao ba ha re ka di morao bana ke Thomas Arujo ke yena yang ka bolo ha ho tli yena hona la manna yaane viga tsano go tsetsa bolo ba isa ka morao ka mane e kola jalo ke vitina tsano fitsa bolo ne letsa haufili yana ke manna yaane retando ba tlo tsitsa ka mane CR7 ba yaane tlhola ke bolo mbemba tsano ba rata matong ha ile tsela ka ntle ke Bruno Fernandes o the khefu ya metsi ha u lo nwa metsi ka mane ile noto Congo ele 1 Portugal mezo tsong e mashim a mabedi le mezo e meraro wa khefutsung ya ho nya ya kokotho ka mota wa tsena dileng ka teng banjo
1: mosala ntho nngwe yo ka wa sheba ka ga papadi ena me o tla bata o hlokomela hore mohlanganeno ya bapalang ka lepeng le letshehadi molengwe ka magao e leng yena Mendes Mamelodi Sundowns ke yena a bonalang a le matla haholo ha holo ka le pion leno le tsiari o le sebedisa ha holo Mendes o hle o hlasela a hla ka ho munu me o bona la ba palla pele ha holo ke yena batanga khatakhatatsa na haina ya DRC u bane o batla ba palla pele ha holo me o fana ka timia o fana ka monyeta o timia bo go ba hlasela ha holo ntwe ngwe hape se ba parisa mantlano ka nna se ba go mohlanganeno ya fumane ticket e tshetla Silva ha ba gina ba hande ke yena me o fumane tikete e tshetla fela ne ke nanne go ke tla bona yena gagolo mpa kele ke bona motlhanganana e leng yena gwao nevs ke ene ke mmonang a tlile a re matla gagolo mme onala mpa ena etle onala e laolwa ke ena gagolo ngwane se ka mokgo ke e bonang ka teng mme e tla batla papadi e batla e ba papadi e matla gagolo le gagolo jalo naga ena ya DRC nnete sa le Mamelodi Sundowns go tswa mo mametseng o le teng e batla e le o ka ga e digopong gona jalo ga o batla o shebile ba hula ka letshwafo bane setlhopha sena sa naga ya Portugal nnete ya sala ga ba dumelele gore ba bapale bolo ba tlhile ba bonala ba le bolong gagolo ke a tseba batho ba bangate ka nna ba ba shebile gore ba tla bona Ronaldo gagolo ebe ena a bonalang a bapala gagolo o bona sena ba oye kore o bonala a bapala ka pele ka mane o ntse a gutlagutlela mogao wa di-collector e ka nna ba ketaba ya bona ya strategy gore guys ka ga sana energy e tshwanang le ya bana ba bangwe ha ba palle mono ma ba palang ka teng ke tle re motlisetse dibolo re ba pale mme re nne re ba koeetse jalo ka kila ka bontsha gore tle ba ba koeetsa mme ha ba ba koeetsa ba o bolelela gore ae e lengwe go na le nako ya gone re tla fitlha go bone empa mosala gore bana ba naga ena ya Portugal ba fositse ntlha eo ne o bonane ba nna yeditse naga ena ya DRC gagolo e ka nama metsotso ke ka bannye gobedi kapa go isa e leshome e fetileng mme ne o bona gore ba batla ba ba nanyetsa gore ba ba tshware ba santsane ba ile le boroko ba tle ba tlhabe ntlha e tla batla e ba papadi e batlang e le maatla gagolo nnete ya sala re keke ra ipatela gore nnete ya sala setlhopha sena sa naga ya DRC ba ntse ba batla ba o ka re ba ntse ba le moraonyana jalo ka gile ga bontsha re qala mona gore ntlheng ya boleng ngwaneso boleng ba setlhopha ka bosona balu ya setlhopha ga le ibua ka segoa ga o e sheba ena ya Liverpool ntse batla kapa ena ya Portugal ntse batla e le ka godimo ganyane go ena ya ka naga ena ya DRC le ga o le jalo ge le maAforika nnete ya sala tebelelo ntse le go naga ya Aforika kapa setlhopha sena sa DRC se tla sebetsa gantle dipapading tsena gagolo ngwaneso gobane

0: re ntse re batla go bona tlhopa sa Aforika mona se phunyetsa ya tlhile dipapadi tsa se ka magaola gang go polang pomosala gore ditlhopha tse tlileng mona ke ditlhopha tse lesome ka ofela mme setlhopha sena sa DRC jalo ka o tsho ngwaneso jalo ka gaula nna wa tsho ba fa mamedi gore se fitlhile boemo mona bo se fitlhileng mo o ka nnare dipolotiki ngwana ne le ebitsa semotinyane kapa ntswepelele ko ba fitlhile mona o ka nnare ba fitlhile sentse ba fiwa monyetlanyana gobane ba ne se ba sa qualify mme ba ba le menyetla yane ya gore ga go re barwa dintlha go ba di-slot tse tlha nnete ya sala ba ile ba nna ba tsamaya step by step ba ba fitlha mokgatlhelong wa lefatshe wa dipapadi tsa go phunyeletsa ba katelela ba fetile ngwaneso ralo yolo ngwaneso ke gokele go wena ke fe o tswele pele ka papadi
1: ke le bongwana mme ga gore jwang ga ne re bone gore le naga yane ya Nigeria ne le tsona tse ne di fumana ge tsakaotsa go ba di-best loser ebe di ya go a phunyeletsa mme DRC ke yona e ileng ya fumana monyetla ge wa go ba naga ya lesome ya Aforika ka mota wa dileng ka teng ge na le metsotso mashome a mabedi le metso e supileng karolo ena ya pele ya papadi e ntse e tswela pele e ntse e le 1 Portugal e le noto DR Congo ka mota ba tsena dintse di tsamaya ka teng tlhankane ya fumaneng karate e tshetlha ka tlhokong le ena la Portugal e le yona karate ya pele e tswileng e fumileng tlhankanane ke monna yane Bernardo Silva a nkile nomoro ya lesome ke ena ya fuweng karate e tshetlha ebile le huku ile nngwe fela go fitlhela ga bela gana le huku ile nngwe fela ya Congo ke ana ntle ka mane bolo ya ke ena kana bolo kotsi ka mane ba batla ya 7 pakana ba tshola nna
2: ha ba sa itshutse
1: ka matla a mahoro ka mane
2: ga itse ya ha ba itshutse jena ga itse dia ka ntumelle re fe ntate bullet sena se baka
1: ke le wa ga direka dinana bele
2: tango
3: de pekula kensa ile mofetse le banda le sokola maqeba a ka sefubeng di pulse li alsa hela me hlola ke dinwa mesinene ke batho bulati boetse phekola hlala e leng fibres batho ba neng ba sena bana ka baka la hlala ba ima batho ba neng ba na le mosisi o tshisang kapa o tswang ka thata bulati e fitlha e qhaqha maemo ano e be go bule ha monate batho ba nang le majwana ka diphio le nyokong bulati e qhaqha tsogo batho ba nang le bothata ba di-period pain bulati e hana go di bona a di a e le asthma seramele tse dintse e ngata bulati ya dikhakha le go lona maqheku a rona mmogo le bana ba banyanyana nwang bulete le phele
2: ya qha kha ntate bulati ke a wamoela sealemoeng sa lesotho ka jeno tlhe ka gare go lenaneo le legolo lenaneo lane la bulete ya qha qha sethala ke seo lethale ga monate o duma sealemoe le dumeletse nako ke yona
4: taba ena na e o e buang ya gore ya qhaqa o e bua ka smile se segolo obane o tseba go etlhile ke a leboga kgaitsedi yaka sebile ke hatile ka diba fatshe ke o tlhomphile ke tlhomphe le bamamedi ba radio lesotho gotlhe moo ba leng gona teng tsatsing la ka jeko ge ntse ke laolwa ke ntate montsi empa fela e le go ulare go ko e kalele doctor o tswele tsona ke re bone na ga o ka wa di hula na re tla reng empa a ke no di hula le teng ke re re tlo di hula.

na le le mofetse yo a le hotelo tu mona ona dula a tlamisitse ka bandage go thwa na ka tlamolla menwana ena ene ka hlella ka nqana jo a le ke mona na mo elong wa ka nete ke mogelletse nako eno no ya huisa go ditse go gothatsa basebedisi le ba ntseng ba lakatsa go tla sebedisa bulete le ba ntseng ba dula hape ba hai he ke mathile kwana ka mathakwana na ha re sa ditshepa nthotse ke re holona

0: e fihla e ntse e kuma hanyane hanyane. Botlolo ya pele ha o e nkile e tla kuma, ya bobedi e tla kuma, ya boraro e tla kuma, ho fihlella e le hore wena o le mosebedisi wa ikutlwa hore ke hantle jwale. Lebaka le ke tjhong jwena o ile banka qeto hore atjhe ha se ke le tjenana ke a ikutlwa hore ha ke sa tshwana le maobane. Jwale ebe o nka kgato ya hore e re ntle ke lo batla bullet kapo ke batle ntho e ka nthusang kapo ke hle ke lo jwetsa le doctor. Le ha o ka ba bewa metjhini wa fuwa ntho tse dinwang, ha wena o sa ikele hloko, ha wena o etsa hore o ska ba ithata ka hare ho mmelong wa hao ono, o tla fumana hore le ha o fuwe dipidisi ngakeng o ntso di siya o sa di qeta. Ipaballe Mosotho wa motle, ha o fuwe treatment jwalo ka ha le rona ba bullet re, ha o qadile ho sebedisa bullet tswela pele ka bullet ho fihlella o ikutlwa hore atjhe ke nna he ke kgutletse mane mo ke tsebang. Jwale le ngakeng o tla fumana hore wa fuwa dipidisi ho thwe o kgutle. Mme ha o kgutla ho thwe ho tlo tla ho ithutwa na nthwena e re e lwantshang e fedile kapo jwang. Ha e sa fela ba o fa tse ding ba o phete ha ba bona ho nthwena e manganga ke mane mo batla ho tjhentjha le dipidisi. Jwale le rona ka mokgwa o tshwanang re re ha o sebedisa bullet, mme ka o bullet ka nnete se re na le mapaki ya batho ba bangata a disiki tse fapaneng ba fodileng. Jwale ha o e sebedisa e ba mohlomong o ka ba fihla palong e itseng, mohlomong ke etse mohlala wa fihla botlolong tse 10 o no ntse o sa emise ho sena letho, atjhe le rona re ka re o kotswe o ko bone ya mama hosana kapo re bitse ba bang bana ba bo rona ba ka ba hlahe le bona ona taba e ha e le tjebe re ka e pota ka kae. Mme re re ho wena o soka o sebedisa o ntse o lakatsa o tlo sebedisa, tseba hore ha o qala ho sebedisa bullet o tlo tla o e mamella. Jwale ha o qeta o e mamella, jwale o e nwe ka tsela eo re reng o e nwe ka teng, o e futhumatse. Ha e futhumetse ka lebaka la hore mmele ya rona e futhumetse, e tlo ya straight mo re hlokang e teng. Empa ka nako e nngwe ha o e nwa e bata, mmele ya rona e futhumetse e tlo batla hore yona ka bo yona itshebeletse taba eno hore e be e futhumetse. Jwale ke monana moo ka nako nngwe o ka lahleya maro a mang a bohlokwa. Ya bobedi ke ya hore ha o e nwele haholo, o e nwa ka dikwaelo tseno tse supileng kapo hafo ya khapo tse supileng tsa yona bullet kapo hafo ya khapo. Jwale o e futhumaditse, o enwa o seng le mantsibua. Mantsibua o ka enwa le hona jwale o jele o sa ja. Hoseng re re o ko enwe e sa le hoseng on empty stomach, ho sa sena letho ka maleng ka mono. Jwale e ke tsome hona e batlana leng. Mme taba eno e tla re thusa haholo. Ha o enwa o qala ho enwa wa ukwa e ka ekare ya ho sisisisinya, o ska ba etshaba ke ha e o hlomolla. Ke etse mohlala hangata ka hore ha o hlabue ke ntho o hlabileng, jwale o itlhomolla o nkile lemao kapa o nkile spell, o tlo fumana ha o ka thetsa ntho eno o ukwa bohloko. Ba bang ba ba qetelle ba nahana hore ya ba hlokofatsa, kganthe ke ha e hlomolla. Jwale e mamelle, o nwe metsi haholo, bonyane litha tse 2 ho isa litha tse 3 ka letsatsi.
1: Ire jolo ka ke sentse ke le teng doctor, ke sa se ke ba ka ya hole haholo. O buile taba o hlokwa haholo ha o bua ka taba ya cancer. Ke utlile o tobile yona haholo, e hlile o gagathile haholo. Na a bulela tinda dishe ba ne fela le cancer.
0: Che moholo wa ka. Ha ya shebana le cancer fela. Rena le batho ba di high blood. Rena le batho ba di hlala. Rena le batho ba di kidney stone. Rena le batho ba serame. Re na le batho ba tla ba bana le bohloko ba mmele ka kakaretso. Re na le batho ba di-ulcer, batho ba di-pulse, hlooho eno e bohloko. Ke ne ke maketse ha ke ukwa e mong wa basebedisi a re hela, doctor wa tseba nna ne ke na le bothata ba mofetsi wa popelo. Jwale ebile le ha ke bala bebele monana se ke e bala ka sono ke kentse diboreng. Empa ka morao ke sebedise bullet ntate ke bone. Ke bona ka
1: mo se ring handed hobane mofetse wa popelo ke

0: le motho nka re o kwa fihlella mane se se bolela ntate hangata o bolela ka hore bullet ke e lukisa system ya mmele se bolelang ha motho a tshwere ke
1: popelo
0: fela go le e o so fela go le bullet ha e fihle yetsa ga bone gore ntho tsa ya di be hantle
1: taba ye no no e batho ba bamba ba batshujwa lo bagatse se le re muliana o le mong o phekola di sikitse ngata tseo jwale re ke tle tabeng o tseba ka koloi
0: eene
1: ka ha go koloi hona le thapo tse tsa maisang e ka ba eng ka po eng ka ha go koloi thapo yeno no ha e ka ba le bothata koloi ka bo yona e tlotla
0: ile thapo ile mo fe
1: ile thapo ile mo fe
0: e
1: koloi yeno e tlotla
0: e
1: tlotla e hloka mana ka bo
0: ye e
1: jwale ha re bua ka hore bullet e le nngwe
0: Eene.
1: Bullet e le nngwe.
0: Mhm.
1: E otla ntho tsengata tseo.
0: Ee.
1: Taba e kgolo-kgolo ya bullet e etsang. Ke ya hore ha motho a qala e sebedisa. E mathela ka ha ho methapo. Mmele ya rona e tshwerwe ke methapo le madi. Ke tsona dintho tse kgolo tse laolang mmele tsenono. Ha mothapo mohlala e ba ke mothapo o isang molaetsa ponong hore le ihlo le bone e ba madi ha sa phalla hantle o sona le lehlwele ke mo nono mo tla thola hore motho e mong sa wa tseba se ke bonela le go thutse ke bona o le uputswanyana e mong ha e ba molaetsa o sa ise qating hore e sile dijo hantle a ke re jwale ntho tseo di atlatswa kwa ke molaetsa o ntseng o tloga bona mane no tsamaiswa ke mothapo jwale ntho eno no ha bullet e fitla ha e kgethe ona ke mothapo ofe e kenella o mothapo o mong le o mong mme nona re o nana le bothata ba cancer popelo e le gore o ne o se o ntse o le ditshila ka gare mothapo ono mme le manene molaetseng o isang ponong go ne o se o ntse go na le bothata bo teng jwale ya re bullet ga e ntse lwana e lwantsha manene mo mme a nanagana gore ke taba e teng fela jwale ya ba bullet e se mathela gotlhe mo go se o ntse o na le bothata bo teng e le gore ntho e kgologolo ya bullet e hlwekisa mothapo o mong lo mong ka gare mmele e sa kgethe gona ke mothapo o imetsweng gona jwale e hlwekisa mothapo o mong lo mong ka gare mmele gore system e boele e otle gantle
0: ka gotsongane fela doctor ga kothetse ka motsotso fela o seke ba feta motsotso o kothetse ena ya bontate go bonagala e tlhileng tate malapa a kgalana bontate ba ikikeletsa mosebetsi ya re he mosebetsi yone a mona mo ke sebetsang ba se ba o jagisitse nna ke chaisa ka 12 ma a tshabang fela o ya hae ka lebaka la gobane fela a ba ditlong ga a sa le ka tlong empa a chaisa ka bothokwana motsheyare ba bapala di-game ntate di-computeng mona ke tsho jalo ntate ne ke tsho jalo jele ke re ga ko fe bontate gore na hangata re tla fumana gore matshwao a taba eno ya go soba bodutu ka tlong e tlile keng e kekeletsa le yona prostate kapo yona cancer ke mane mo e leng go tla fumana ntate le ena a sa ba le bothata ga ntsha metsi fela jele bothata bono se tlhibo ya ka tlong mme boqhala malapa ka botsotso fela doctor bullet e thusa jwa ntate mo
1: go na le taba e kila ka e thetsa e ke sa batleng gore bontate ba tla ba nshebe gampe ka yona ke e bue fela go na le bontate ba tsebang gore ga baile ke kila ka kenya lentswe lapolo e nana gore e be leo ba bosiwa a thole mme a gobetse le bana jwale taba e nono ya gore bontate ba bangwe ga ba sa isa ditshebeletso mabatweng e ntse ka nna ba yona taba e nono ya phallo e sentle a kere motho wa ntate taba e nono ke mosifa tse le yone eno ya go mosifa nyeo mothapo mothapo o tsamaelana mo le mosifa ke motho e mongwe a ke go tla ua wa tseba se ke na le
0: okrympaseke
1: tabaoshwabohaoaaitulaka
0: etsoa doctor kutlwa ka odi otlhile wa tseba re re ba gadise fela re ba tloe be ke e tla ntse retle jale ne ke batla gore ba fe gona gantle bullet e fumane ya ka dibakeng tse dingwe ka metsotso e ne e setseng mme re ke tlhe re name ka metsotso e mmedi fela ga ke ke ra ba fa kao fela fela ka nnete bullet yona gotlhe lesotho la aforika borwa ke re e teng e tshwana fela gantle le motlwandate
1: go jalo mogolo wa ka a re mathela ka qatšha mme busa o teng difofane moo nono mme mamogato magaola o na le yona ha o boetse hape hape o ya bo haskake kana le batho ba nang le yona bulete tlo ka monana ka kuting a o tshepa ntwe wedi mo ha o ngwanda de masiki ona le yona ka maudimo go simema ka.

0: mosi o na le yona o fori tlasa Pep Store e teng mphaki thabo mane ne re na le mme anna se bapala re na le ho se buithatelo na mole kore
1: andedi a go fetno a go fetno bo go
0: ke kopa ba re tshwarele ba o re sa bua ka yona fela ba sebedisi ba rona ba bangata ba tseba hore bullet e teng ho hle ka rona ya tholahala. Mme jwale e kgologolo e leng ya bohlokwa ke gore re ba fe dinomogo ba tla ba re botse gona
1: efumaneokae
0: malte ke e thola kae nomogo tsa ba bulete le tsa gao ntate magele di na le whatsapp ke
2: Mosala e batla ile boima haholo fela ha o ka hlokomela ke belaela gona ha ina ya Portugal e se ina le maniri jwale e se bone na ha ina Congo na e bapala ka tsela mo futa ofe mme Congo le yena ho ka e bona ba etsa bonnete ba hore di bolo di kampa tsa balahlehela ka ha funyane e seng ya bona fela e be ba khutla ka ofela o tabana le striker ga sa bona ba khutlela mogao e le go ba re ba be ka mogabo lo ha ke tsebena nka e beya ka tsela eno ya hore o tla utlwela go bua papading ya bola maoto ditlhopha tse o tla fona ka ga di na maatla o tla ukutlwe di bapala ka mogabolo behind the ball e leng go ba batla go ba bone gore team ya direng e banye maatla e bapalele ka pela yona e se ka bapalela ka moga yona mme o ka sheba naga ya Portugal ba leka ka gotlhe go ba bapalele dibolo behind backline ya setlhopha sena sa DRC mme ba DRC ga ba batle go e dumelela taba eno mme ke dira ka bontsha kaga sebapadi se apege nomoga ya lesome le metso e metlhano e le motlhankanano e leng yona Khonifs ke ene ke bonang a le matla haholo mme ke ena ekshibile ke ena mokokotlo setlhopheng sena sa Portugal mme ke ena a pepileng haholo moleng ono ba reng balabala mme o boetse o tlhokomela gore tlhopha sena sa DRC defense ya bona e batla e le matla haholo ga ba batle letho ba batla go defenda ka sone se ba nang le tsona mosale ga ke kgutlele wena ngwaneso
3: Congo ke ane ke na ka bolo hantle ka mana ka lefelane le tsia di bakoropeta ba re kana ba bolo kotsi ba raka sabi ka mana ke ana ithala gore ke la mo sele kwana empa hote ke huku raile ka matla a maholo ka mane

0: en pa hel haa do haa batere mo sola e ba huggu ci huggu abou beydi wali ya ya kongo huggu abou beydi ya kongo mo sangarane masuaku ila sa asirita kamata haba holo khatan re manena bernardo silva ci huggu abou beydi ya kongo me khabona horna o se temo tso fela ho ye khafutsung re bona horna manna yona na u sibita rangina ya tsa ntse ma sua kuki wa tsa ke bile ntse ka mana ga ditinga ba tsola hamna ntse re bule ku tsi ya haru ka mana kyane ke m kapteni ka mana bemba kina ka boro kyana ku ropi ta bule ntse ai wa ka motho ka mana ba huku huku ya bararo ke huku ya bararo gale ya kongo ile huku ya bona ya papadi ara bana ji bana nyaka u tsile bo soko Bruno Fernandes wana la mshangani ama pete hampe kama ane wa pete mbemba hampe mkapteni wa nahaina ya Kongo ikifikaro umojile chi ikili umutipili huu hampele mpahe kako tasola pele kapapadi rewana horna by Civita Rantabaina 1 Portugal noto Kongo kheidulame zuzunye emene huyane echiritwing wa tsilita monna yana nete sebele tsatso la pele ka papadi ke ena mkapteni o sile o ya ka mana ka kotsing a ile heta ba bona gona ha ba e gefitsung ba la kantse dintlha banna bana ba Kongo go tla ba molemo go ita jwalo gobane e tla ga ba gutla mona ba lokela ba gutla ba le matla ga holo ba le morolo ke yana hantle ka mana ba eneta bisaka ka mana ke no kira ka bolo kana ba bo le kotsi ka mana ke yana mna sia bolo ka maneta bemba korupita bore kana bo le kotsi ka mana ka tlo ka ditante mo bamedi ai la sala ka ditante ka mane you want we saw ai la sala ka ditante ni ba one Congo one Portugal we la sala ka ditante mna yana yohane uisa mna yaba palan pensane sa Newcastle United ligi nyamanyi semane banjo
1: Musala ke la ka bontsha gona ha ina ya Portugal e bona la ile bolong ha holo ba bona la ba le on the ball ha holo Mr. Basana sa DRC ba she bidio go mo tsena bolo ha ka bala tlhela ba sireletse ha holo ke dumela ntlha ene ba e hlabang ke ntlha e tla etsa go nnete ya sala ka go lonya bobedi ya ba baru bana ha ke bone na ha ina ya Portugal go tlile ba tlo sireletsa go ba ski ba tla ntlha ka matla ma holo empa he e re tla tlhola re bona ka go la bobedi ya papadi ya bidan nete ya sala bidan bolo ntle ka tsela e kgethileng mpho mosala bolo ntle ka tsela e kgethileng e tlhagwang ke motlhankana re ke khutlela wena ngwaneso o tlo o kwale mamelo ya sa masala sotho ngwaneso
0: o korgile ntlha e ntle manna yona o wisa o e tlile o stabile ntlha e ntle bona ba gae sale ka tlhogo ho hamfela ba fumana ntlha jalo mme ba tla ya gefitsong ba le kantse dintlha jalo ka kile ka supa kago go tla ba molemo gore ba lokela ba ye gefitsong ba le kantse dintlha ga bane ba tlosa hukumane ke shebile monna yona nervous e ka re o ntsa o mana le ena ka mane gore ho hamfela banna e be go itsaetsewang gore na go itsaetsewang jao nervous le ena o le a tlhaba ntlha ke ena a tlhabetseng Portugal ntlha
2: ke a leboga kgaitsadi ya motho ga ke etsa jena ke tlhile ke a dinanabela re tla lebelela ka tshepo mogatlhelo wa bobedi gore na ona o tla tsamaya ka tsela ke a utlwa taba ena ke a e utlwisisa empa fela o le jalo e re tla re lebelele jalo mogatlhelong wa bobedi o tlang hweletsa fela tlabe sentse ke le malalalaotswe
0: go tla ba jalo kgaitsadi ka ke supe fela gore re tsheditswe ke Maloti Mountain Brewery ka mona ka la gakwe ka mogeleng ka teng
2: taba di jwalo ke monate fela tanke gaitsedi ya motho re se re utlwile ka moo a re fileng ditaba ka teng ka mane ka lehakwe mo ntho ditlhileng di etsagalang ona teng mo papadi e le dipakeng tsa Portugal le Democratic Republic of Congo mme re se re utlwile ka moo di bapetseng ka teng gore na mogatlhelong ona wa pele tsona ditlhile di bapala ka tsela ya mofuta ofe go na le taba mona e ke e utlwang phomosalantse a e bua ka yona gafetsa gore jale go nwa metsi mo di tsamaya dinwa metsi a wetsala jwang mphomosala mo dinwa metsi a wetsala jwang mo ke re ka ba

0: metsi a tla nwa ha uwa gefutjong kwa jwale ya machabeng ngwana mme di nwa metsi gafetsa gafetsa ba nwa metsi gafetsa gafetsa empa yela o le jwalo ha se mota ba eleng ka te eleng hona teng ere ha o le tjena ngwana mme ke tle ko fe ona monyetla le wena ke tle ko fe tsena sethala le wena hore o tlo ko bue ka papadi ena e hlile intseng e tswela pele mona mona le wena re leng teng o di bona jwang bona ka mokgatlhelong o wa pele e hlile Portugal e ntse tshwere hantle kapo e nyahlinyahlisitse kae ha e titise kae Congo DRC yona e etsetse jwang mo e etsetse jwang mo lo tshelano kae golo re le ba moseo mawa mo di timi jwalo tse mashume a mararo a metse metlana di hlile di kopaneng hona ke ya hopola maobane mona maobanyane ha re ne re lebeletse ka tshepo bahaisane ka nqe bahaisane ka nqe na bane ba hlile ba dithapo tete chakache moya moya moya moya
1: moya moya moya moya
0: moya moya moya
1: moya moya moya moya a ve ke tata ngwe bua o pe ma hua puka hao da te tu sala ka se kuri ba na a sa papa ke ja go a go ka ba ri na e ka pa go ba a tle ba tswa
0: o e ha sa ka mo e o fa se ke no ba le ha le ba le mo e ha se o e ha se tsa le ha kwe mo
1: oh go ba cha ka ka go tso go ke se puba ke mo tso go ke se bua buela pa tsi a ka a di ka ha ha se bolo ha ha sa bolo a bona tsi a ka
0: e ka ga se ene o ya sa ka mo ya o fatse ka mo ya o fatse di ba fatse
1: ka mo ya o fatse a di wa go tsa
0: ke papa di ena ye o gele mo yona e tla nea go batjwalo wena
1: ja ke mo Ke mo mama metsi phela nna tena tse ke sa di tsebeng a ke di khotlala.
0: Ha o batle o tsiba o ka o ife ha di le pedi tse ha ona le o genya tshe nna ke di ke wela ka nqena.
1: Ka o tsora mo le tle ye ye nwe bi tore thata ke tse ye ntle le go a ke ke Congo le ma.
0: Portugal.
1: Ya, Portugal le ke yona ene ke tse ke tswa ke tse tsa.
0: O we tsheta o bani jwa le se hlabi hlabi ke di ntla e batla e le pejana.
1: Ke o tswa tsara ke se ga se tsa ba le a bua nye di tabe pa ka o tsara so tla o ke tla bile ntse a le ke sa ke a go hela tsa ba ba ba ba ba ba ba
0: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
1: ba ba ba ba ba ba
0: ba ai kona ntate ke ketse mo yutla jalo ka nna tsa ba. Om salamo ya ufatse. Banjos. So thoka jeno ba hakelele. A fela ha ba makala u bane isa le ntse ke. Moya ku ufatse ka moya.

0: Hapo ngwaloti hudimo dimo mogotlo nthia lala seterekeng sa lebitso le fane ha ha bo batlokwa e senggala hadi se ho se lile ho a ketekwa le hlana hlana ke la motima hla ha ho a hlanaselwa o no tseba ho tswallwa basotho ra basotho ke reken St Martin's Cathedral kala le shume le metso e tsheletseng phupu tsebeletso e tla simolla ka sehlabelo se halalelang sa misa se tla etellwa pele ka bogabane ke Bishop Joseph Mopedi Sephamola ka mora kereke diphamola di tla ya keteka le ra basotho le lelapa le baneng la madingwaneng mo mokete o tla etellwa pele ke morana wa sehlogo wa madingwaneng morana Qetho Sekonyela ho tloha ka hora ya leshome le motso o le mong letsatsi le hlahlamang lala leshome le metso e supileng phupu teng diphamola di tla amohela lesotho ka moka ketekelong ya naha ya letsatsi la tswalo ya kgosi ra basotho Pizza House hona mogotlong mokete o tla qala ka hora ya borobong hoseng menyakwe ya setlokwa dipina le metsiko e tla ba lelomolo mosotho se ke wa rome
1: Checkers XX lotion or cream 400 mils for $54.99 each valid until 21 June only at Checkers Masiru Mall

0: ba DRC mo mamedi khotso o mo yatela ka ntate ke wa mwela
1: ila ga hamba ke tshele mo khotso
0: mogotlo mogotlo thialala ho etsa la jwang antso kha wa tjentate
1: a tsebe yele ke ne ke ya ka ine ene ba ne ke shuku fetse ya le
0: pele a se ka hlokofala hle mo tlong ye motle se ka hlokofala
1: ke phuthi
0: alala mo phuthing ba re phuthitswa ka meso e anyese
1: a ke ne ntse ka kira a ya khutla ya khutla ke tsela le hana ya le ya khutla
0: a go mpolelle hore na hana e ho tshwisa na le tseka e Portugal
1: ke ke wa no wa ne hera ya ke khutla ka go go a ntla ke thago ka eleng
0: o e shebetse hore Portugal e tlo go ga tse thago di ya se tlo sala ka one yena
1: e le jwalo
0: halala re tla e bona mo gahlalo kwa bobedi ntate e sele haufi ya holo
1: thank you ngwane
0: thank you ntate ka mogotlo ka bonwa re a ka nete ka mo ke bona ditaba ka tenya Portugal e tlo shapa jwalo dintlatse thago ho elengwe mmabedi khotso
2: ntate ye ke tse
0: mogatu wa waka
2: ai ke le skoko se fuba ka mantsiane ka mona
0: fuba sena
2: Portugal
0: eh
2: ha khutlwa tswa no metsi ke le batho
0: lo wena o re Portugal o ila ka letsa ntlatse kae o tse kae
2: Sabe
0: tjela ba tsho fuba sana ice ko ha fuba sana ha thank you ke mo kwena fola wa utlwa
2: ta fola nne
0: thank you mo kwena ke ba tle ha se fuba so tshwere ho lo bang ha re ya mabaleng tsena ngwana mme ke na go fe ya thabo fela khotso
3: khotso nda de utela
0: khotso ra tolaka
3: o bontsho ikese ha monate ke a tseba
0: ka nnete ka legato le ka makgethe
3: halleluja jesu e ntsile morena a ka nnete ga re tsetseng kgonko DRC re tsetsa DRC
0: o batla DRC e fete ka ntlha tse kae go tse kae
3: ashe ke batla ithutele fela ka ntlha tse pedi go e le nngwe
0: thank you ntate
3: amene yo kholo a tseba go ndata go na ke go ndata wa gona
0: go balo ga tolaka
3: ndatelela
0: o jalo ntate wa ka
3: ndatelela ntate ye ke seng ha re sa tseba na ntate ke
0: italo ka ka tia pele
3: eh ke a usi mama ga mona ka magharane
0: a usi mama ke a leboa ka magharane ka mono le ga tolaka ere ke tle ke fetele ka mane ka le hankwe ka montho di etsa lang ka tenki ne le tse gaitsedi ya ka mphomsala di thapo tsena kere hala la mokwena e motle tsama ka tsona o feba sotho tsentseng di etsa hala ka mono ka le hankwe o mahlo o di tsebetsa rona mme re go tsona
4: gaitire ka ke mofokeng ha ke mokweng
0: nna ke ka ba mokwena tsaba kuneletsa tsona
4: mpho go boska ke tsaba kwena ka nna
0: ha wa ke ga ba ba ba kwena ke magena taba ya kae
4: ke a le wa khaiti dia
0: thank you phuka
4: mama medi wa sirma sala sotoka sala jalo he e lo re ke ka go lo ya bobedi ya papadi mo naha ya Portugal e ba palanjalo le naha ina

ya Democratic Republic of Congo me ke karlo ya bobedi ya papadi ena la motsotso in tsetsa pele Portugal e ntse pedu ho mahlankana ya Bernardo Silva ya fumana karate tsetsa ba mophumoditse o ile ha thwe a phomole ba tsaba fumana karate e khubedi papadi tsena di tsale telele tsena ho ya pele tsa group stage tsetlo ba para di papadi tsa go ka ofela e na ha ka nngwe mme o tlwa mo he ya ba ho kena mahlankana ya Francesco Conchao kiena ya kineng ka tsakong dena la Portugal kiena hantle ka bana Portugal ba se ba le bisa ka borro ke ba fare tsebo ya ha Congo ba le bisa jolo ka mana ka la boya kiena gon bisa ka onka bolo ka mana o netse hantle mana ka mana ke sambi sambi kiena ho fitisa bolo ba tsisa ka mana ka re le truna ka mona jolo ka kile ka super hore ba se bisa jolo ka gon bisa ka kiena onka bolo o batla hantle mana ka mana rake bona ke botlhokana ne uisa tsano fitsa bolo ba tla bisa ka tsano wa phetsa ka mana mpa tsane ba itsula bolo ka mana ne bana ba ipireta ba ga ke huku ba itsula ka mana ba ga a mana yona ritano vika ke yana ya ba teteng empota a ikona ho hanfela haibe goal kick ya Portugal K1 Portugal K1 Congo DR papadi ke tsa mo hope wa fatse re group K mo re leng hona teng ka jeno me papa di se samanyena ke papa di ka kotlo he mo suthe mo tle ele naha ya France tsagara ke naha ya ne ya England e tlotla e bapala jalo ka kotlo ho ka jeno le naha ya ne ya Croatia ke papa di ya hora ya le shome e tlotla e tswela pele tabe hora ya bobedi kamane ka dina hentse kopane tsa America ka ha re hlile gele pele go bona ka dinako re batla gele pejana go bona ka dinako he ka kotloho ke yane bolo ba tshola kamane Congo tshola jolo kantle ke mhlakanane Alex Twanzibe wa tla motho ka bolo ebile tsola kantle kamane ka bophirima balabala tla ke na le tahlelo ya gora ka baleng jalo ke naha ya Congo ba re hara le bore ke arwang ka bolo ba isa ka morao ka mane hantle tshwantse be tsena ra ke bolitile ya kamane ka baharang balabala ke lo ga tloho ka mane ka su kyane ke mkhau kyane ba mo dia ka mane o tposo poso manna vitina kwena ya balato ke yana ya molato hopola he hore re tseditswe nete sebele gaso ina ke maloti mountain brewery ge ka mona ka lahako e ka hona ka mogeleng ka hona ka ti ke ba hantle ka mane ba enko ka mona ke mkhau ba khau ke ane mna mkhau ke ano ke na ka bolo ke tsa bharam bharam ta uisa ke ano wa sia le na bolo ka mane o ne tsa ka mane ba khambu ke ano wa fitisa ka mane dia khongu ke ano re tsa bisa ka ka lpilane le le tuna ke ano kwa na bolo mna ai fixa jolo kana bo re kusi tsane ka mane hebe e kwalo jolo ke mana ne ke ma khau tsane wa tsara go ruta bo ta a ba e tshola ka mane Portugal ba e tshola ba e tshela kantle ka mane ka botshabela ba e tshela kantle ka mane ka botshabela o sebeditse tswa tswa ka mane ne Diogo Costa o sebeditse hona ho haisale yo bisaka o kropiti bolo entle bona bo haisale kamana abata manna bana ke ba kambu empa da halu jono situati bana asibita

0: Latlhelwa ke bolo e leng gore DRC e se batla e tla go bona a na motlho mongke ntlha e ba e tlhabueng go sena motsotso o setseng wa go ya kgefutsong nnete e sale ka nna ba e bapetse ka golo e kgolo tabeng ene ya gore ya go tlhabiwa ntlha ka nako eno e tlile e batla e ba se ba le papadi e direct go setlhopha sena sa DRC ngwane seo mme re tle re bone gona qetelelo ya bona e tla ba e feng ka mokgwa o ditaba tsena di le ka teng ge ke gotlele wena ngwane eso
1: Portugal 1 Congo ifumana huku kamane Portugal ifumana huku are bona horna ba se bitsa jang huku ena kamane ka leboya ba ifumana huku kamane ka leboya o phirima ke Portugal rajwana ke ha se ka leboya ke ka borwa bo phirima ke ke ka borwa o phirima kamane kiane wa tloga Bruno Fernandes phamisa le tsoka mana ta etlosa Bruno Fernandes kano hita bolo hanti kamane CR7 ke ba mo siriba nya kamane ba itale to bisaka ke rwa tsola we tsirela pele pele kwana abayo banna ba boka pele kamane stiba tiba kamane o enga Diogo Costa Costa kano fitsa bolo o batla hantle gaufi le ena ka mane a re bone o fumana ka mane ke vitina vitina jano sia boro mna o e neleta gaufi le ena ke motlhakanane nito petro nito kiane o fitisa bolo o batla hantle ka mane Bruno Fernandes ka lephelane le letona ka mane kiane mna a e koropita a ka nna bo dikotsi ka mane CR7 kiane disaka o e tshwela hantle ka mane godimatlho ya Cristiano Ronaldo kwallwa bolo ka mane mohlhakanana Mendes kana kana bolo kotsi ka mane ba e tshola ka mane nne disaka kana tshola bolo o e tshelela ka ntle ntle go di 18 kana ba harang bolo ba lamna a e leka banna empa o teng ka mara matla bona ba ha e sala mona kapuadi kana Portugal banka bolo ba rumela pele ka mane wa tsa tiba tiba nne empa e ba pala ka sala ka mane empa si hore e tshela ka ntle hore e tshela ka ntle e tle ya gelwe jwalo kapa e tlosa jwalo e le goal kick bana ba khili ba sasela bana bana ba Portugal ka go tlo bana bo Joao Neves ki mana o bana ba le nyaku nyane man na no Neves kyane bolo kamane Bruno Fernandes un kabola uisa kamarao kamarao gabana wa hanta bana bana arujo arujo kyano lena wa fitisa bulina weneleta kapilane lele sadik wenele kama ke vitina kana kai romel la perkano ba sia jolo ka fuga kama ne weneta Cristiano Ronaldo Ronaldo kana ntsa bolo na o batla kama ne reti mana ke vitina vitina kana len wa fixe te kapilane lele tuna kana ba kama ne ne impa kana vitina kana fixe bolo hanti kama ne ne e kollo jolo kama ne ki Bruno Fernandes jolo ka sita bolo ka romel kana ba ka o man al tante Portugal impa le sele phahame le sela hothe ho hamfera monna Bernardo Silva ke Joao Cancelo hothe Joao Cancelo e hilo ka motsetse monna ke yena ya neng a hlile a phethile jolo ka bolo ho hamfera o na le ka motsetseng o na le ka motsetse monna yena o ka motsetse monna yena Joao Cancelo kana bolo tsola pele hantle ka mane bisa ka kana ka bolo e fitisa ka mane kana bolo kana ba kutse kana ba kropetsa hantle ka mane ba tlamotse ka mane ba huku e ba huku ya Congo hentle le 1 Portugal ele 1 Congo DR ka metso tse mashimi a mahlano le metso e mahlano papadi intse tsola pele metso tso e mashimi a mahlano le metso e mahlano karolo ke ya bobedi ya papadi ga tla bona horna ba tla se betsa jang a fa masuwa ku ki ena ya tla tlosa huku masuwa ku a fa ki ena wa tlosa huku ke mane ka le boya bo tshabela ke ra tlosa ke bile ntle ka mare ke dinga ba ile ka jola ka hlempa ba tshura ka mane le lo ntle bo le kotsi mne ke a ne mne mo o ile ka hantle ka mane ke mhlanga na o isa ke a ne ba ra tsama tonga ke bisa ka bisa ka ke ano fitsa bo ro mne kana ba le kotsi ka mane mbe ba pa bate eng ka ro ka mane mne ka ba ro ka mane ba na ba ba Portugal hantle ka mane ke vitina ke ro fitsa bo ro isa ka pele pele ka mane ke a ne mpa ba khutla kana ka mane Congo bacina kabolo e kanaba bodi koti hanta kamana kim kaw kaw kena da bodi ntaka manen pacha nem e kanaba bodi koti ya ne ota cross ba kamana bodi chawa poso o chawa poso khatanong le Congo o te baba pete mana mang hambe o te baba pete jalo kamane e vika o te baba pete hambe hu hamfera e bana se basili ba sasela bana bana banjo
0: e mosala ke se bide backline ya ba Esco pasa Portugale e ba tai se peni ka ho ka hlokomela ndengwe ke hlokometseng go ba ba bolong ha holo ka bo mamedi a uko ba bula ba ba pala bolo ha holo ba udima bolo na go etelele me o ta bona na go e bolo e leng go bana ba na ya DRC ba eng ka ba ba ta ba sele sele ba lwa tsena go bane ha ba batle ho clear ka mo go ka ba clear ga bolo ba e tlosa ba e tlosa ba batla ho e bapala mme ke engwe tla fona re e ka nna ba e ba bakela bodutu mme ke shebile striker sena ba kambu wa stopa sena sa naha ya DRC o matla mpho mosala ho bane o tla bona go di borotse leng hore di a kgetso ka ga box wa di lwanela ha ho la di rudimo wa di lwanela ka tsela dzo hloka ho fela mme o tla bona go hle nnete sale mata ha e kana ha e sale mme ntwe ke ithuta nyona ke batlang ke shebile hape ke hore Portugal ntho e ba entseng hore ba be mona mo wa leng teng kore ba hlokomela hore na haina ya DRC e se sebe isa lwana ke tang ho le bolela mamedi la hore ba bona la ba phasana bolo e direct ba tang ho yona e ba tang ho na haina ya DRC ga yona mpho msala e re mo tlo mo tle re bona ona na haina ya Portugal ha e tlhasela ka tsela ya mofuta o feng wa ke ya bona ba le ka ho tlhasela ba khutela mago ba ba pala ngwane so gege ha ntse e le ntlha leng go tlhopa sana sala ha Portugal e le ntlha leng ya Congo ke khutela wona ngwane so
1: Entre one Portugal, L1 Congo, entre Petoho Congo, Otilimana Yane, Mashagarande Mukau, Kiena Yatini Yabahokena Jalo, Noah Sadiki, Kiena Yakini, Kiena Yakini, Kipetoho, Yapeli, Ya Congo, Portugal, Leona, entre Petoho, Krisebidi, Mona Modi, Honating, Group K, Kakotu, Kitona, Bishopatinati. Kingiritang yona jwa Portugal le Congo le Colombia le Uzbekistan ke tsona di naha te hileng di leng hona mona ho Group K ka kotlo he mosotho e motho re bona orna batla sebitsa jwang wa bona hore Congo ha ipheke morwalo ho hampere sena di hooku tse nne mme sena se supa jwalo he hore e le tlhaselo ya bona e batla e le matla haholo ha eba ba na le dihuku tse nne ha Portugal yona e na le dihuku tse pedi fela e tlile ke sona se supo sa gore e batla tle ba sebete ke yana Bisaka wa kgela bolo ya kgelela monna bo kamane ke motlhakana nako isa yankang a e romelela pele kwana o itsa fair play fela gore ka ha gono bolo gono go tšhatšhwe jalo gothwe ke bolo ya Congo empa he ba lokela gore maleta phala ba kgelle yona ba tsebo fitsa ke nna hantle ka mane ke na ka bolo ka mane Portugal empa ke ane ba sigrita Congo ka mane ba ka huku ka mane ba ka huku ka mane Alex Tanzibe ke yena ya ba ka huku ka mane huku ya bararo gale ya Portugal ere huku ya bo supa ya papadi yena 1 Portugal 1 Congo ga shebe horna ba sibisi ta jang bali tidi ba nabo Cristiano Ronaldo kamane ri di gabana khalala ya Argentina kamane le dan Messi a hlabadi ntse tharo paparinye ele nwe me wa tseba ho ba hleba ba itikira ba pele na hlaba tse pedi ho sallane le CR7 go na ira na o sibita jang na o ta hlaba ntse ba ya tsosa ka nabo le kutse kamane ka hlo ho kamane ba ya tshola amna ke ana hantle ka mane ntse le bo le kutse ka tsana le Portugal ke na ba romela ka pele ka nabo le kutse mpa ke ana ba sigiritsa o the ibe goal kick just ba tibana kamane o the ibe goal kick just ba tibana kamane Lionel Mpasi stwa tibane sa Congo sigiritse metso nyi mashume a tsile tseng jwa le karolo jana ya bobedi ya papadi di ala kana dintla di tsangangana ke yana kamane Congo tsantsi be ke yana ka bolo romela ka pele kamane aba ye bana ba ka pele kamane e khuka kamala o kamara o wa Portugal ba ikitlile se thiba thibana kamana ka bolo Diogo Costa o ene letsa ha ufile yana ke manna yane

0: tano viga kiana hau fidi na gamane Ufana Thomas Adrujo kiane on Petro Neto kiane Usiaboro Obata kamane Ricky Bona Jemashanganane viga kiane o kolavolo boya o pirima ba yente za kantle e kamane bora itsela ke jo khonchelo ke na iya ntang a yente za kantle e kamane ele one Portugal one Congo DR pepa
1: motlhomo ke ntse ke bona setlhopha sena sa Portugal mpho go na le dibapadi tse sentseng di ya godimo le tlase ka ga bona mme ba ntse ba iphuthumatsa mme ke nagana wa motlhomong ba ka nna ba batla go etsa phetoo lohoja batho o ka nna nagana go batla nana go Ronaldo a tswe motlhomong ka go bane go bona la impact ya ga e batla e le tlase le frustration wa e bona go mo shebile empa ke sebapadi sa boemo ba quality o ke ba montsha fela o ntse go pola gore go na le maatla a go tlisetsa magic obane dibapadi tsa boemo ba gae go na le ntho ngwe a ka e tlisetsang setlhopha motsotsong ona wa ga jwale ke shebile motlhanganeno e kileng ka bua ke qala ka ena e le Mendes o bonala a sa theotse rate ya gae ena ya go tlhasela mpho ka lepheni le tsheya dikamona ga a sa ya golo pele maare jolo ka ga na ya kagolong ya pele ya papadi a na motlhomong ba ile ba e buisana gobane go na le nako e setlhopha sena sa DRC se ba tlhaselang ga golo ba tlaa ka letlhakogo lena la gae a na motlhomong ba sebedisitse lewa la gore gai seka e tlhola o ya ga golo gobane ba ka nna ba le sebedisa tlhakogo lena ba le exploita gobane go na le mo etlhe o tla bona gore ba le attacka ngwaneso ke boela ke betsa matlho o bone na motlhanganeno wa Portugal e leng Fernandes le ena o ntse o sheba ga o mo shebile matlhong o bona frustration go yena gobane e ka ga dintho di gana go ba etsagalela ke nana go naga ya DRC e batla o ka ga lewa la bona le ba sebeleditse gobane ba bonala ba bapala ka go defender gagolo e seng ganyanyana ntho eno e batla e ba thusa gagolo bane fela ga bontsha gore ba bapala ele ba le solidi gagolo ka mogago ba bapalela ka pele ralo jalo mosala ke gokele go wena ngwaneso ge bone setlhopha sena sa naga ena ya Portugal na batla gote ba tlabe ntlha kapa setlhopha sena sa DRC ba tlabe ntlha na
0: ke one Portugal ke one Congo Portugal ba tsotse ba re bala bala kamane ba fitisa ke mosaganane vitina ke ano banka bolo ba fitisa kama ka Bruno Fernandes le na wa ba ba khutsa ho yena fukala kama tso mo nna Bruno Fernandes mo kapteno sa pasansa Manchester United monna ya seng a ntse nalane ka ho itsa di assist tse batlang di lengata haholo ka selmo se le seng sa dipapadi dikinyo ya manyesimane ke nna ntle ka mane ba tlotse ba harabola bala batla go rupitsa ka mane ke ane kana ba bo dikotsi mpa ba itshola ka mara ka mane ke transebe o itshirela ka ntle ka kona ka mane ke mhlekana nne Steve Kapuadi ke ena ya itshola mbolo o itshirela ka ntle ka kona ke ba a khela ka mane mpa go ka mane Portugal in go ka mane ke monnaane Nuno Mendes ke ana ofisa bolo ba isa ka lepelane le letona ka mane kana ba buri kotsi ka mane ba fitsa jalo hantle ka mane kana ba buri kore kona jo kanchiro ke ana mne o batla Bruno Fernandes ke ana ba isa jalo hantle mane kana ba buri kotsi ka mane vitina ke ana mne o batla Bruno Fernandes empa ke ana mne o fumana hantle ka mane jo kanchiro ba korupi tsa bana ka mane kana ba buri kotsi pa ba tshola mne ke ana Mendes empa ke ana o ntsha bolo hampe mne le jalo ke ana ibile o a lwanela hantle o a lwanela ka mane mne wa lwanela ka mane dithano empa le jalo jaane mareta phala o re ke phoso kgatlhanong le lona Congo ke ba tlhasela gantle bore kana bole kotsi ka mane ka tlho empa jana sebathi bane wa tswa wa enka ka mane leonan pas sebathi bane sa DR Congo ke yana wa rabole telele sebathi bane o teng ka mane dioko costa onka bolo bapala ga monate fela ka pele go yena ka mane o bona monna ba ka mane ke vitina jana fitisa bolo a kiane ba ne ditsa mojalo ka mane Thomas Arujo kiane wa Cancelo kiane o kena ka bolo mo hla ka le pilane le le tona kiane sibe ja motho ka nna pantsi le bolo ya Portugal kiane ba petita go le ba fitisa ba ne ditsa hantle ka mane mhle ka nane Nuno Mendes kiane fitisa ka mane ba tla neto wa mafumara hantle ka mane Bruno Fernandes kiane ko la bolo ba fitisa kiane lo atla hantle ka mane re di bona ke ya ga sebene ba mo makile ha bo hloko fela ke yana le lelo o tinya ka bolo hantle ka mane Petro Neto kiane ba mo siriba nya empa mo letsa pala gore bolo e tsera pele ke hantle ka mane ke mana o se ka o tsauga phoso

0: Sauga Poso, Ote Poso Manna, Nuno Mendes. Ote Poso Manna. Akilana Vanna, Kaman, Amakila Basota, Makila Manna. Samuel Mutisami. Samuel Mutisami, Ishili Hoti Huham Feramana. E Bapalavana Banjo. Banjo.
1: E eta phama e ba papadi ya maikutlo empo mosala ho bane ntho e tsitang yona jwale wa bona maikutlo a ba hlangana a phama mohlomo o ka nna batla go pressure se tqalella ho ba ka letlakong la Portugal ho bane ha e ba ka letlakong la Portugal ko bolela hore ke sehlopha se nang le quality jwalo ka gela ga bontsha ga tseng ga ona ntlha e tlang ho bona e ba fantlola ho fitlhela ha jwale empa ho latela ka mokgontsi ba bapala ka teng ke na le letswalo la hore ba ntse ba tla fumana ntlha go latelago dibolo tsena tsa bona ba di nka ba di tsikeletsa ka matlhakoreng gaholo mme ke a sheba o tla bona move e leng gore ga ba di tsikeletsa matlhakoreng o tla bona go na le to hype ya botleng gore na o ema ka tsela mofuta ofe le ga o le jalo ga jalo o ntse ba tla tloa gobane mo o senang bolo mpho mosala lo sebapadi sa bolo mo bolo e leng siko wa tloa gobane o batla go ya mo e bapalwang teng ke sentse ke bona go ntse ba tla tloa ya mo bolo e leng gore e bapalwa teng re ke kgutlele wena ngwane sege bone setlhopha lena
0: a ne ba tlhasela ka mane CR7 ke a lotlhola go tlhaba ntlha ka mane Cristiano Ronaldo na re o a kora ka mane ba mo neleditse o batla go ngodisa ya gae ba ne ba neletsa re ga monate boloina le motlhankanane Francisco Cantiao ona sedi a mo neleditse empa he yaba gae dule gantle marapo mo naepota mekwalelo ka thoko e ntse le 1 Portugal e le 1 Congo DR le ga le jalo he ke karolo ya bobedi ya papadi ke karolo ya bobedi ya papadi o tla ua kgefitsong ka mane ya go latswa metsi go a chesa ka mane ka dinageng tse kopaneng tsa amerika ka mane ka mexico ka mane ka canada e tlile motshe sona o batla o le bima gagolo mme go tla ba boima go portugal ke a tse dintsa dinaga tse tlileng di fedweng ka letlholeng tšhotšho monnaenwa cristiano ronaldo e le mokaptene o batla go phamisa mogope le ena e tle re a be gameja fatshe a ba phamisitse mogope wa lefatshe Lionel Messi o ile go phamisa ngwagola e seng wa gola empa re re fela mogoping wa lefatshe wa selemo sa digiri tse pedi le mašome a mabedi a metso e mmedi e ne e le bona bompudi naga yane Argentina monnenwa Lionel Messi ke

0: e sa re ba tsebaka nako e telele Lionel Messi wa bona o mokgathala o batla o le mongata haholo ga re kgutlele papading e ne re leng ka go yona dintho di bona di sa mosebeletsi bona ntlha a ketang go e fosa a neng a e fue ke a bona gantle le ona o kile a bona ga sebapadi se ga a bolo jale ebe wage se etsagale jalo wa bona gore ka segoka re frustration grips in mme a kena jale o tla bona gore kgatelelo le pherekano e bata e ntse e kenelela ka ka matla a batlang a le magolo e re ke go tlela o sebapadi sena sa naga ena ya DRC ngwaneso gagolo eno ya bapalang moleng ona o ka pele mmenne mo ne mo a bapalang teng phomosala sebapadi sena sa naga ya DRC go bonala a fa setlhopha sena sa gabo sa DRC eje e golo gagolo gobane setlhopha seo ga o shebile motlhanganeno lebitso la ga ke mosheba ke Bakambu Bakambu mphomosala go ya ka nna motlhanganelo tsela bapetseng ka yona o bapetse ka tsela e tlenye e kgotsofatsang gagolo ya bapalang moleng o ka pele nnete ya sala o fa setlhopha seno ege ntho e ke batlang ke ithuta yona ke gore ngwaneso bolo e tšhentšhile setlhopha sena sa DRC ba ntse ba bapala ka lewalang la gore ba bapadisa striker ga se le seng bana ba bangwe batla ba se ba thusa fela gagolo ba supporta ga o ka sheba setlhopha sena sa naga ya Portugal bona ba bapala ka lewalang la 4-3-3 e leng gore ba tlhasela ka di-striker tse tharo gagolo ke le lewa le se le sebediswa mogao tena le go ya ke ntse ke tlhokomela ditlhopha tse mmalwa kapa dinaga tseng bala ba ntse ba sebedisa lewalang la 4-4-2 lewa le mphomosala gotho ke o ka lebitsa ka go ke corner stone kapa ke lebe la motheo papading ya bola maoto bogolo ba dikweusi ga ba tlowe mono leweng le la 4-4-2 ba ntse ba batho ba ditse lona ge ke gotlele wena ngwaneso ge bone kagolo ena bobedi ka moka go gutlwe mane
1: le yao le motlhakanane Nelson Semedo kiane bolo e tswela pele gantle ka mane empa ba e ntshetsa ka ntle e ntshiwa jalo bolo ke monnane jo kanse kiane Portugal banka bolo ka morago ka mane enka jola ke arujo kiana o fixa bolo o netsa Rafa Leao kiana fixa bolo watla ka mane Bruno Fernandes ke ra fixa bolo empa jola kiane ba e gotlisa morago ga nyenyane e fumana gantle ka mane mne ke monnane Vitina kiana fixa bolo o watla ka mane Bruno Fernandes empa jola kiane ti ba pele fika ho yena ke ane kolo ka mane bolo arbona ba se bitsa jwang ka mane return ke ana ba batla kana ba bole kotse ba korope tsa bona ntle Cristiano Ronaldo wa nna ya mohlola ka mane Cristiano Ronaldo o hlola ho sabanta ne le bule ntle ne le tsano ntle ne te sebele yo ba se bitsi ba nna bana bana ba khiri ba sebediti ka bagabane bona bo ha sale bana ba Portugal empa he da ha lo ba sebetsa bana bane o Tanzibi ka marao rao ka mane ho hanfera Alex Tanzibi ona khidi akwetse khona ho hanfela sa batle ho fajalo Cristiano Ronaldo hore atle a hlabente atla a hlabe ntla ho hanfela a sigrida ka matla a maholo e mashime a supile le metse mega go jwa metsotso ke karolo ya bobedi ya papadi ile 1 Portugal ile 1 Congo
0: mpho bolo ena a ketang go e fosa CR7 e ntse bata e tshwana le e sa jaketa go feta ke motho a nang le passion e kgolo gagolo ke dumela gore ga ntse a fela a fumana dibolo tse jalo go na le monyetsa a tla o fumana ye nngwe ke ithutang gape ko go naga ya Portugal matlhakong ana e batlang ka ona ka lepheno le tona le letsheadi ba se ba boetse ba kgutla ba bala le dominance e kgolo gape fela ntho o e shebileng gore ba batla go kgatha ba kena ka lebaleng ha ba batle gore ba etse di-cross tsa ntse tlang godimo e le gore Ronaldo wa di fofela gobane ke sebapadi se e nang le maatla a magolo o na le capability e kgolo gagolo ya gore dibolo tse moeng a di sebedise fela jale o a bona gore ba ga ba soka ba dinkela gore ba di phamise ke nagana gore ba e buile ba e qoqile gore no re tlo tsa mafatshe wena o tlo tlhokomela dibolo tsena re tlo di tsa mafatshe mme ke mone o bontshitse o bone ba batlile ba ba le re ke gotlele wena ngwane sompomosang
1: ke hlokomela jwalo gore e ntse phetogo ka mane Congo ba ntse phetogo le a lokela ka mane Bruno Fernandes ke ana o kena ka bolo ka lefena le le seadi kantle kana bolo kotsi ka mane Bruno Fernandes ke kena ka lo YC ya tsatsa kana bolo kotsi ba itshura ka mane Congo ba hlile ba itshura ba e robella ka pele ka mane Democratic Republic of Congo ke ara ba hlasela hantle kana ka bolo kotsi pa tsara ba khaletsa a sebetsa ka matlamolo ka mane nna ke mohlekanane Thomas Arujo kiane o nka bolo o isa ka morao rao ka mana o bona manna ba hantle ka mana Arujo kiane o tatamala ka bolo ha o fili yena re ke bona ke

0: shankan a yaane reji bone man nayno e jammana kiino kalbali en kamona chanta kamare kana bolu koti poju kalbay ko rope ta kamare bay tibe kamare transibe kiano way sirili sam kiano o rumel la pelin pa kamare ba ko kabol kamare vitina kiano kabol en ta bruno fernandes wa taw so pakin tabanna kamane vitina en pa kiano ba stela bay ma golo kabolo bar ho han tera banal ki gila o bisa wa tu gam o ta sirila o ta sirila ma shime a stipile limite me sama jere me to ka roki ya bo bi ya papa dim ikiri itu fite ha horofela e tabayna itu fite ha horofela e bata ya khela to jugal le bona ba bona hore e latati le aba dikella le tati le aba dikella ho hampela ba kili ba ikenye kamana kadi tinin ta fa pasina sa sa kungu etla khelo abolo ha ofili huku na kamana ka bor ofili ke huku o tetso ile huku kamana ka borro bo pirima kana ba tlo sa kibrentle kamana ka di tinne bana ba ile beletse ka so kya stwa twa nemna a enka ha bo bebe fela kamana mfasi kamana kana khala bolo kala tso ho kamana ba ita attack kamana counter attack kamana kana bo rikuti kamana nemna kongo kyana ba kana ka borro kyana nemna hante kana bo rikuti hante kamana samuel mutiso yi kana kana ka borro ra ka thogo ha mi kwallo otisa ka thogo ha mi kwallo kamana e potame ko loga thuko o hanfera ha ba tsile mosola banjo
1: bana ba tlile ka motsamo o motlena ha ya DRC ba kambu ha ya mosebeletsa me mosala na ha ya Portugal ba lokela ba be careful ha holo bane na go ba ndi di bolotsa zwo tingi set piece ba ya ka kamata amangata ha holo ka ba ya ha holo ba le bangata bane ba batla go ba hlabentla me na go e tlopa sana sa DRC ba fumana munyeta ba bona ala ba ba itsa outclass ka ho ya ba ka ho ba tshwara ka nthina ke di counter ba ba counter nete sale lo ho ja na ha ina DRC ine ina le sepapa so ka ga se bata sele se potakile ka personal se khatla gona ho sebetsa ka se khatla ke ne ke dumela gona ha ina ya Portugal ba ke ba tla bua ntla ho bana nete ya sala ba ya ka manga ka matla manga ta ho lo ka ba ya ka dipalo tsenga ta ho lo ke khutlele wena ngwane so ge bona gona e ba tla sebetsa ka ngwane so
0: ke ana hanta kamana ga fa le ena tsane ba pala ka ba sasa ka ba mo ntira go bana ke bisaka tsane tata mala ka ba batla ntsa pa kintsa bana hanta mpala le ona tsane ka bole kamana Charles Pikel tsane ba mo di auto person o te poso Portugal poso Portugal oho han fera ba tli ba tla sasa le kamana ba tli kyane bolo Portugal en ko kamane jum pegana return kyane ba rata mo tung hay bolo e tsola kante on to so belong ko tsola mina o fela ha ba disanga ngane disa tsabana ba pa 21 Portugal ele 1 Democratic Republic of Congo kyane ba khala bolo ay khala jala kamane ke Charles Pikel kyane o fitsa bolo ta bisaka kalpinane le tuna tsola ba harre bala bala kyane o khukela ka karlo nyabo le lo ga mana wa fitisa o ndi tante ga mana mutusami kyano dina on ka bolo o isa kamarao ga mana ba tante ga mana bakambu kyane o tante ga mana ki Pikel Charles Pikel ban ka bolo ba ta tebisa bisa ga mana pa kyane sirta ga mana lo pa ntre bulu ku ka mana Democratic Republic of Congo kyana ba korpi ta bolo ntle pa kyane ya ba hlola ga mana sitwa twana wa yamo hela bu bebe fra ga mana Diego Costa si tibane ka mane kyane wa khala borobe ne tsa ka mane Bruno Fernandes kyane ka bolo wa tla tshobisa monna ka mane ka na bo le kotsi ka mane ka ntiru ka mane kyane ka na bo le ntse ka mane o thi poso kongu arbona o thi rigibone orna o thi ing o thi na molato wa monna yo Steve Kapuadi horna molato ha na o hokai e khili e ga o thi kanaba banna bana gi bona ona ndi ba se ka motsiting ka mona tabatena ka modiling ka tekisi ne ba la ka motsiting ne te se be go tlo ha mola to monnena ka puadi ha mola to ho bana monnena ona santale ka motsiting ho hampela banjo
1: pomosala ke na le ntireng ka ho nna ka mona setlopa sa Portugal ba hona la go batla ho mana monyeto ka reng ke momento ho hantle ho bana ha ho tshwa setlopa sa DRC ba bi le menyeta e batanye le mmalo hona jwa lo fela jwa le me ba sitio se bidisa menyetla ena dibolo tse ba di fumaneng kgatlhalo le naga ena ya Portugal mme ga o ntse o fosa menyetla ga o le sebapa kapo o le

0: y nzi mwana minyeta neti asala simiane ona hifuna minyeta kapa ile wa palang khatano lena hifuna minyeta neti asala uta iswa ka tlo taba yengwe ki tutanyo na ke hore poshkale ba ba taba se ba sebilisa le wa le leng ha pela hore mohlangane no a ketang ho kena ba ke bona hantle wena mpho ke semedo ka nna ba e yena ba palang kamona ka mono ba pala mohlangana ne ile nyena Nunes me wa ya pele fela ha e ka sekgatasane ke dumela gore ka nna ba Mendes o tswile a hlaile o tswile a na le kotsi fela he strategy sentse e le go a se kaya gaholo o feta tekanyo gobane naga ena ya DRC ba batla ba ba kotsi gaholo ga ba fumane tlhopha sena sa Portugal of Guard re ke kgutele wena ngwaneso
1: Rafalia kyane on ka bolo o fitisa jalo batla ka nna o bole kotsi ka mana ba go rupetsa ka mana ba batla Christian go dotse pepa tsola pele fitla ho yena mna le allo jalo kyane ka mana mna mo thusa mi kyane on ka bolo be rumela ka pele ka mana mpe ga re tla ba siya ka mana o isa re re bona na o isa go nna a pecha ka mana ka nna o bole kotsi ntala jalo ka mana se bitsa ka mana kyane ba ya khala ba potla kile kongu kyane ba hlasela ba siya bolo hantle ka mana mna ba siya hantle ka mana ba kyone ka nna o isa kyane ba tla sa kyane ke nna ka bolo kotsi ba go rupetsa a ba ba pala ka bohlaswa ba nna bana Baba para kama sibiti ya khala pota kristi wa tumana kama dio kokosta wini tika mane Rafael yao kiano kwa la bolo wisa kama ne kama rao rao hantle banna baba kona ba nyiro hanka rao kama na ho sigilita kiano ba tlo ba hare ba bala Cristiano Ronaldo liana kiano re kita iki sa banna sia sa vene kiano ka bolo wini tika mane ka tilane lili tuna mna kiano jero ka bolo kana kama ne a ba se kama ne kim se kana ne kantelu kiano fitsa bolo Kiane empa Kiane ba sirita kamane kana bo le kotsi kamane ka yembe ke empa tsau ba poso o te poso poso bana ba Portugal le ba petseng wa mong hampe o te po yena ya sa tsa ke ne ba mapetseng hampe har bane ho tsa fetu ho hape Portugal ho tsa fetu ho ita fetu ho hape har bone ita fetu ho hape Litina utsile le metso e meraro karolo nyana ya bobedi ya papadi ntse itswela pele re shebe horna mahlanganena o kine ka mana Gonçalo Ramos o kine Ronaldo ke anka bolo ka soka mana na bata ka mane Ramos impaila le kana ka bolo kutika mane kyane ao bana papala ka bohlaso ka mane ka yemba kyane impaila le ka mane Portugal ba khutla tsho ka bolo ba fa Rafael yao ka le pilane mana matanga le pilina o mo di site ha tlo ka mane one bisaka ka mane Rafael ya ke bana ba ba lele le wa sebetsa ka mane bisaka le yena gore o ke go bisa wa tuka mana o dimme ga tsona di bolotsena he mana na tsa o pecha o han fela ke mana tuming bona go ha sa le ka o pecha o tlo le tlhopeng sa Manchester United ha tla tlo wa ho sona ya ba o kena ka tlhopeng sa West Ham United e senyile relegation le yona ka mora gore rengwe ke selepe se tla bapala le ke nye ka tlase ho yo kholo ya manye semane monnaeno lena e ka nna ba o tla tsama wa phomola bisaka wa phomola monnaeno bisaka ho ta ke na handle ka go tlo mahlanganane re di bone o na ke ma monnana re mo le fatse di nthong tsa rona banjo
0: ke bona mohlanganana ba kambu a tswa mpho mosara ile mothabantla ke yena ga dumellana le wena jwale ya ntsosa hobane naga ena ya Portugal go bonala e le bona bana le letswalo ka yena gaholo jwale ga a tswa ya ntsosa gona ga se mo setlhopha sa Portugal ba tlo tla ba kgona go bapala bolo gobane ba tlo tla ba yaka motlhomo ga ke go le go a kenang ga ana go lwana gaholo fela he motlhomo e ka nna ba mokwetisi wa setlhopha sena sa naga ena ya DRC mo nagano e se o se o le mong fela go sireletsa point ena kgathalo le naga ya Portugal gobane nna go ya kamo ka boinagano ba ka kore e bang tlhopha sena tse pedi di ka bapala ka go lekana kapo setlhopha sa Portugal kapo setlhopha sena sa DRC ba ka tlya gore ba holde setlhopha sa Portugal go fitlhela motsotsong ona e tla ba huge advantage go bona kapa ntho e ka ga e bitsang ka gore ke motivation setlhopheng sa bona gobane nnete sale Portugal e batla e le mata gaholo le ga o le jalo tlo bona fela strategy sa se batla go se sebedisa e se le strategy fela sa gore ka nnete e ka nna

0: gore e se ile ha o lekane ke a lwana ke batla go sireletsa ntlha e sentse ke tlhabile mpho mosala re ke kgutlele wena ngwane se re bonana Mokwetlisi Martinez o tla ba le seo a se fetela setlhopheng sa Portugal motlhomongwe ntlha e tla ba teng ngwaneso
1: kgetle re bone ngwana mamedi leo le jalo he kgetle re bone gore na di tlaba di tla sebetsa jwang ke yana gantle ka bane bolo ge salatse ke metsotso e mene fela gore papadi e tle e fitlhe pheditsong mme ga go le tsena he ke yana stewartbane ka mane Diogo Costa nka bolo o isa ka lepheleletsadi ka morago ka mana o batla ka mana Cancelo ke yana fidisa bolo batla ka mane ka mo bapala manna yane Rafael Leao le yana kena ba a khotlisa bana tsa Bruno Fernandes kana batla tebisa ka mana Rafael Leao la fatsa ka sfube ka mana Rafael Leao ka final le tsadi kena ka bolo ka re tsama tsa kena ka bolo batla go tsopa kitse bana tsana Rafael Leao empa ba mo disite ka matlamolo ka mana tsana e ba pala ka bohlale ka mana tsana ba ka bolo ba Ruben la ka pele pele ka kwana ra ha go mpile bana go tla ka bolo ka mana batla Nelson Semedo onka ka mana Arnucho ka no fitsa bolo ihili ba setlela bana bana ba Kongo le bona ka lebota ka morao ka mane ba eme ba ba hlano ka ofela wa bona hore ba ntse 5-4-1 ihili ba sigile di tsana ka bana kana ba go dikutse ka mane tlhodi ba korpetsa bona bo le tla ka mane tswa tswa ne pa wa tswa wa enka ka mane tswa tswa ne Leon en Pasi wa enka bolo ka mane na sa fitile mona ya ne CR7 a sa kokota ana ka ita phoso fela karate ya tswa ka mane ya tswa ka rete ka mane itsehla ya tswa ka rete itsehla ka rete itsehla ya tswa ka mane e fuwa gelo monna yona e fuwa gelo mhlangana yona e re ke bona ke Nelson Semedo ha ba ke bona hantle e hile ke yena ya fuwa ka rete itsehla Nelson Semedo ke yena ya phoso ya fuwa ka rete itsehla entle le 1 Portugal e le 1 Congo Carlo ke abedi ya papadi tiane mo tsisa mi tiano fitsa bolo ke Congo tiano vai fitsa bolo vai romella kapela kama ne tiane bolo ihili balaga ho ichija bolo bana bana tiane bolo mana sabidin ta o isa tiano vai fitsa le na isa kala pelane ne le tsadi wa tla hante kama ne re tsone pelane Gideon Kalulu tiano vai sitisa vai sia kama ne tiane bolo Bruno Fernandes empa otho ha wena le thoma na kere ba fitse bolo kana ba go dikutse ka mane tiba tiba go tswa wae hita ka mane bile wi hitela ka ntle pa ba kana ba tiba pele tsela ka ntle ka mane ke tshwantse beng ke yana ba tlo bla bo harre bala bala ka mane Congo ke yana mme e kana ba go dikutse ba tlile ba tla go hlasela bana bana ke yana bolo ba fitse ka mane re bone ka mane tlo ke kana ba fitse a bana ba para ka hlasela ka mane le a le gele ntle le bolo ya Congo DR ba fitse ka mane Gideon ke yana onka bolo o isa ka morago ka mane le ena o bona ka mane manna ba ka mane ke mbemba ke mo kapteni wa nasti wati bana sa ha ka mane le ena mpasi ke ane ba bile ya khutisa ho yena le ena ra bo rata sa khatela ke ana ke bile tilili tsela ba harre bala bala e bile ya hosti wati bana ka mane sa Portugal Diogo Costa entele 1 Portugal ele 1 Congo banjo
0: mosala ke la ka bua ho mame ke e ba tle ba boloka wa e supantla fela he ha re bua go pele ke khutlela wena mosala Portugal ha we shebile ba se berise mahlako go a mabedi ba exploit le mahlako go a mabedi left and right ba le ka ka hotlhotlho go ba sebedisa fela bohloko ke go sebedise mahlako go wa bona a mabedi ha ba ba le dibolotso kwa geng boholo ba tsona di batla go kena ka ga box di ba hodimo ke tle ke bona ona mohlomo go Ronaldo a ka ba le matla a makae o re a khomela dibolotseno bana ba batla go kena ka tsona ba kena fase mento eno ho no bona la boholo bana ko e sa ba sebedise ka ba ya ba sebedisa ha ho lwane so re ke khutlele wena mpo
1: mpo alo ngwana mme intele o one Portugal re se re setse ka metsi se mehlano fela e ke ditsweng go ima shime a robo nyetse re fitlile ho yona tsana hantle ka mana Portugal ba tlo ba harre bala bala ba nka bolo ba e rumela ka pere pere ka mana kya ane hantle bolo e kollo ka mana jimtsana ke simedo kya ane ko ropetsa bolo empa kya ane wa tla mo thibili tsela ka ntle o the win site manna o the in site ko yena manna ka yembe kya ane ba ya khala ba khala Bruno Fernandes kya ane re bona kya ane ba ko ropetsa kana bolo kutsi ka mana ba le ka kaso ka mana empa kya ane Rafael ya o ile na o kolla bolo o e khutlisa ha ke jana ka mana go batla go fa manna bo yana ke Portugal ba tlo tse ba harabola ba ke ba peteditse bona bo ha e sale

0: ba sile ba peteditse hona ho haisale a peteditse ba nna bana ba Portugal ba bona ho gela tsatsi le ya ba dikella e hile le ya dikela nete sebele rona go tlaga ke la magia mona hae mona ho bana ho ba le tante ka mana wa tsauga phoso ka mana uisa ka mana o ba dia uisa ka mana mamedi ba maria ba maria uisa ho hanfela ke mushakanane o di wa jola ke arujo thomas arujo ke na ya malato yang uisa ona sa tsaka tsharo ya mabona mona yana nete sebele na haine le na ke ne ke tla re a mona ga nete ene le kotsi mbona bo ka na mo fala ka ga di khobidi le a lo jola banjo ha re ke mai kutu a ngwanese
1: a tshele na ke le tsena nga nga ngwana ka go jet card o tla ba le tlonono se ba parise na ibang a ana ke ga mona jet card ho bane mona mana mo tlisa bolo ene le direct ho bane ene re re a ka khafaga ona batla a le fa ha holo ile hore o le tlonono mpho mosala o re be half mona tikiti khubiri ho ya ka nna mona mana le team fela he we lwa nne ho bane se ba parise na ke gento mana ha na o tlo le we take it for the team e ona thata me wa itse seno sa sentse because ho bane nete a sala se ba parise ne ka nna sa ipona se thabile ntlampo e re ke khutlele ho wena ngwane so o menyeletse
0: half mana munyetla ka mane ba ya tlosa ka mane Congo ke ba ya tsetsa ka pela di 18 le lokana ka kamane bene ta mpemba mpemba jana fitsa bolo a wetsa hampe ba sireletsa kamane Portugal a motho ka bolo kamane a sireleditse kamane le yena ke mana na ka yemba impare yo le tsela kantle how feel hook ina kamana ka lebo ya o tshabela ke hona bo itsong lo hona ti sitse ka metutu e me raro fela hore ka pa sitse ka metutu e medi hore papadi e tle e fihle pheretso ke tebe ngwane so khadi ya ka letela ka mo na ga tla re re sibi sibi tlo ngo bana ke a bona e ka na ba di ka felela hantle ka kotlo ho ka nako e tshwana mara huku kamane ka yemba tsana o bala o baka huku kamane ya kungu kungu e baka huku kamane pata e tlosa bana ba Portugal ke metso tsana ya o qetela e yo re reng ke yona e kotsi re shebe gore na gore na ba khatela lo gore bana Bruno Fernandes ke ane so sa motho ka final tsa dikorupi tsa bolo a o bana ba ha ba yo ka mane ke ane go tsa se bolo ka mane ba kana ba hlasela bana bana ba kotsi bana bana ke ane uisa ke ane ka bolo Democratic Republic of Congo uisa ke ane mna ke ka bolo ke ane ba rata motho ga ka mane le na bolo wa petse ka hlasa o di le ba pala mana no kan si ya ko ke ane au mamedi a pete ka bohlaswa mannana wa pete ka bohlaswa le a lojelo kgaitsedi ya ka letela ka mo ngwana mme e re ga go le tsena ge tle re bone ke a bona gore ke nako ya ditaba mme ke te ke fetele go wena hanghang ka moga ditaba ngwana mme ke ga bolo e fela empa he go na le tlhatsegelo ke lang go tle re di fetise mona ke ne ke re ke tle ko fe ka motsotso he ngwana mme ke fetele go wena ka mo o tlo fetisa ditaba hanghang ka moga ditaba ge tle kgaitsedi ka ke a kopa o tlo gokele ka kwano
2: as bonge kha itse dia ka re a ditabeng ke tla gutla ke a tshepisa
0: ke a leboga kha itse dia ka

0: 40.
1: Ke a leboa wa mphato nako ke hora ya borobong sena ke sealemoya sa Lesotho mo mamedi ke a o dumedisa ditaba o di balwa ke motshedisi Tshakela Makaja. Molompe tuna kgolontso kwa nematekano o fitlhile Botswana ka jeno go tla ba le seabo dipuisanong tse ntseng di tswela pele dipakeng sa Lesotho le Botswana tsa tumelelano ya tshebedisano. Tonakgolo Mohlomphei Matekane o lebeletse go fana ka puopulong ya mmoka wa BNC a be a tekene tumelelano e fitlhetsweng ke mmoka le mphato wa hae. Go sa lojalo puisanong le ofisiri ya diphatlhalatso Mohlomphei Tonakgolo monghadi thap. Go sa lojalo puisanong le ofisiri ya diphatlhalatso.

0: latso ya mohlomphedi tuna kholo leng mongha di thapelo mabote o supile hore sepio sa mmoka ke o matlafatsa dikamano tsa na tsa kgwebisano o na ke mmoka wa pele dipakeng tsa dinaha tsena tsepedi ka mora hore o tekenwe selemong se fetileng le tona la ditaba tsa kantle dikamano tsa matjhabeng le moifo wa hae le eti sitse boitlamo ba hae ba ho bula ntlo ya boemedi ba Lesotho Botswana Sena se hlaheletse nakong ya kopano ya moifo wa matona le Basotho ba phelang Botswana mo mohlomphedi Mpho Tau a supileng ha mesebetsi ya lekala la habo e kenyeletsa ntlafatso ya Basotho ba phelang ka ntle ho naha a re ona le tabatabelo ya hore ho be le ofisi ya boemedi ba Lesotho ka thuso ya basebetsi ba boemedi ba lekala e mong wa Basotho ba phelang Botswana Monghadi Phera Ramoedi O bontshitse bohlokwa ba kgwebo le botsetedi dipakeng tsa Lesotho le Botswana a re ofisi ya boemedi e tla thusa ho rarolla mathata ao bahobi ba kopanang le ona ha mofumahadi Bongiwe sekete ya supile hore tshebedisano ya Basotho ba phelang Botswana e bohlokwa ka ha Botswana ba na le sebaka se bulehileng sa temo ho sa le jolo morena wa Basotho ba phelang Taraselele morena Paul Letsikgwana o tsebisitse moifo hore ka la leshome mphalane o tla ba a hlomamiswa e le morena a re motlotlelitsie la boraro o se a memilwe go kengwa tshebetsong hwa leano le reretsweng go ntlafatsa taolo ya pokello ya dithole EPR Lesotho go keke hwa qojwa me ho hloka lefapha le ikemetseng go ba le tshebedisano ho tloha qalong Sena se builwe ke mohlomphe ya mpote mpote le bitsong la letona la lekala la kgwebo mesebetsi e meholo le ntlafatsa nakong ya thupelo le letsholo la tlhokomediso ka EPR e bileng maseru kajeno. Mohlomphe mpote go tlhaleditse bahlahisi ba hwebi le barekisi ho kenya letsoho ho thehong hwa melao e sebetsang le mekgwa e matlafatsang taolo ya dithole e le ho fihlela hara tse ding ntlafatso ya tlhahiso botjha ya dithole ho nyolla menyetla ya mosebetsi le ntlafatso ya moralo wa dihlahiswa tse baballang tikoloho ofisi ya ditaba tsa tikoloho lekaleng la tikoloho le meru monghadi Thabo Tshasanyane o itse Lesotho le lokela ho matlafatsa tshebedisano le ho ithuta mekgwa e metle mekgatlong ya matjhaba mabapi le ho kengwa tshebetsong wa leano ho ntlafatsa taolo ya dithole ho sa le jolo motlatsi wa memedi wa lenaneo la matjhaba a kopaneng le ntshetsopele UNDP monghadi Taye Amsalu o itse taolo ya dithole ke qholotso e tobileng dinaha a re tlhokahalo e teng ya hore leano le kengwe tshebetsong ka tsela e nepahetseng molemong wa naha Hore thuto ka ngodiso ya ditsa e thopotele ho hlokahala hore Basotho ka kakaretso ba kgethwa ba puso ya dibaka le marena ba lokela ho tshwarelwa dipitso ho hlokomediswa ho rutwa ka bohlokwa ba ngodiso ya ditsa. Sena se builwe ke ra diphatlalatso wa setsi sa ngodiso le tsamaiso ya mobu Lesotho LAA mongadi le reko kgege ya hlalosetseng hore setsi se tswile letsholo diterekeng tse leshome tsa naha. Ho kgothaletsa Basotho ho ngodisa ditsha a hlahisa tse ding tsa diqholotso tse tsang hore be Basotho a ba ngodisi ditsha.
1: Mosotho wa heso lentswe la hao le bohlokwa. Mmuso wa Lesotho ka ofisi ya tonakgolo o memela mokeng wa pele wa boikarabello le tlaleho ya tshebetso e leng Accountability Summit o tla tshwarwa ho tloha ka la pele ho isa la tharo Phupu 2026 Mantabiseng Convention Center. Tloho o buisane ka kotloloho le baetapele ba hao. Re aha setjhaba se matla ka boetapele, boikarabello le phano ya ditshebeletso tse shebaneng le diphetoho. E ba karolo ya mmoka ka ho ba teng moo. O shebelle ka kotloloho ditsing tsohle tsa bophatlalatsi ka hare ho naha. Kapa o ye ofising ya mmusi wa setereke sa heno. Ka la maashwa mabeja motso mong, ho isa la maashwa mabeja motso meraru Phupjane, ho tla ba le mmoka wa boetapele, mo mmuso o tla hlahloba dikatleho le dikgoqetsane tse bileng teng tshebetsong.
2: Hodimodimo kwana mothapong wa loti, hodimodimo mokgotlong Thialala. Seterekeng sa lebitso lefane ha habo ba tlokwa e seng kgalahadi. Seho se llile ho a kete.

say no.

ka ba hopotse hae metsotsong ye mashome a mabedi a nang le metso e mehlano jwale re ya re lebile horenyane ya leshome le

누구나 가능해 만나는 아지

lesheme le nang le metso e mehlano la metso tsojale re ya re libile mane ho re nyane ya bo ka ya le shume le motso o mong.

ane ba bophelo ba na bothata tsena nka be ke simona nka ye le sefubeng sa dalikwana e re bo metsotso re fogaletse hora ya leshome le motso o mong salmenya salesotho a re ntse tsena re hlasetse thota enwa ke mojadihlo fubeng sa dali

Afeta risovana, afeta risovana. Kamo kamo afeta magolo.

0: ma fa le
1: ga ga ga ipete mamadi wa selma sa le sotho jale ke me tsunye mashume a mabedi a metso e robong a ga fualetse hora ena ya ble shumele motso o mong.

amagela ke kgolo ya mafeteng ke sa nko re setsenye masome a mabedi a nang le metso e mene jale re lebile gore nya lesome le motso o mo a le metso e mene.

Baltimore. Ai, Maralua, pela musulmana.

0: mashume a mabedi le meso e mehlano fela le skoto hantle re re lebile mane hore nyapela ke le dumedisa hle maile boroko le tsatsi lena la kajeno mo ile ngwedi na hlola fela jalo matsatsi a le shume le meso e go bedi ke kgwedi ya phupjane ha ile selomo sona ke sa diketetse pedi le mashume a mabedi a meso e tsheletse
1: ke ya tsiba wa nkutwa araba
0: Dumele ka sana le hona ho dumedisa le hona ho amoela mesonyena mesonyena ya labo
1: e mutlu
0: o ile ke tlotla ke ba moqhubi wa lona ho hlela mane hore nya bohlano
1: wena wena
0: lebitso ke mme ke ketahang le nna maleta thojane mme ke sentse ke re hle dumelang maile boroko dumelang setšhaba sa moshesha dumelang setšhaba sa thes

0: Lutem.
1: Kala atole kama khet.
0: Selam.
1: Khotsa na sa khono.
0: Eh yang khono.
1: O pesante ne ke ke tele na mal da tuyane. Ke go pa bua mo se di ga thapela.
0: Sala pele mogatu ya wak.
1: Wa halalela wa halalela wa halalela mo kana di mo bonatla. Le di mo le fatse di tletse ganya ya hao. Go sanna ma go di mo go ba ka tlang ka di tsela mo gena. Da di mo di mo ka o di bo. O se mo hale tsatsi. Go bana ke ya wa bala o simo fitile ha re ne re tsena ka ga matori kwa la re pata ka di kobe mpa ka le bakala le gato le mahau wa hao ndate ke bona bana ga bone letsatsi ena ke bona bana bana ba hao gato tla mosebetsi wa bona ho le tatse ya ndi ne ke ke tya ma tatse ya ndate ya go re tsenga tana ngwe ha mamela no fokola ho na itlo sitisi sa no ha go ne ho fikile tsere tsa maidine na ho fikile tsere ya go ana le na ho nya bohlano mo re tla nne ntate ka legato la gago ge ntse go kopela le bana ba bo gona ba dipetle e le ba dipobi tsa bona ditshwang ka difestege le ba metebong ba ditsentsietseng bosio le motsheyang mo o sa kwaleng a tlang go kwala kele wena le ba ntseng ba tsamaya sela ba na le siki ya tlo le ba ntseng ba batla mesebetsi ntate o tle kele wena mokana modimo a seka bolele ba mantse o ka utlwang thapelo yaka go bana o tseba go fokola o ka itsela o se tsebo kopo gaka mabitsong a magago ntate le mogale mme balang amen
0: amen mme
1: ke a lewa nne ke ne a tea masetsadi etse monate wa ka thara tse ka kgotso
0: Kamu hai kaba pelajar maratu ya?
2: Ame, sisa kaba balik.
0: Kamu hau?
2: Ipa, hulu gua tabelo. Eo rio zentuin kine. Tabehan, asusnya jutu menadi waka tabelan.
0: Eh, ame?
2: Dulu wakili ne balikilin atapun kanusa kaman jubel.
0: Eh, ame? Thank you.

0: le teng?
1: Ka lerato le ka magetsi.
0: Ka o fela?
1: Re tshabela sa kgomo.
0: Mme?
1: O phela hantle mme ke kitiang le nna mme Thulan.
0: Ke phela ka mohae ka ba phela jwang moratuwa?
1: Ka phela mme.
0: Ka mohao?
1: Ka lebitso ke nne ke Qhosha ke lapa ka mo le ka Madibilang Seitso.
0: Ee mme.
1: Ke kopa ho leboha mme a phehang masutsa dilo tse monate. Ke a re buletse mosebetsi wa letsatsi ka thapelo.
0: Ee mme.
1: Mme ba lokileng ba thapong ya morena ka mehla a kena a e leboha. Le nna ke kena ke e leboha ke le mme ke Qhosha ke lapa. Ka mona ka Madibilang Seitso mme ke a leboha.
0: Ke a leboha moratuwa wa kahle.
1: Thank you.
0: Thank you.
2: O modimo wa bo engena ha si. A ti ka batjwa.
0: Ke metso so e le shimele metso e re bong fela. Le skoto hantle ga re lebile mane hore nya pele ke tla kenke wa ho qetela ya tlang ho leboha thapelo ya letsatsi lena la kajena.
2: O wa bo Abraham.
0: Hi le tem.
3: Ba ga dole ga mahe. Ke
0: fela ntate.
3: O tshabana sa kgomo.
0: Ntate.
3: Ke la hlametse ke tiang na malta thuja.
0: Dumela hle ntate.
3: Wa phela.
0: Ke mo ka ba phela jwang?
3: Ha ndi ke phe ke le nange ke le go thapela yo yo zeng ke me a pe a masia le zeng mo lati.
0: Eh ntate.
3: Ba ba lu kileng ke ba magana ke na ile boa. Ba ke Qhosha ke la pa le yana ke na ile boa ka matedide.
0: Ho jwa ntate.
3: Then na ya ile boa ke ntate ga ke hlana me ke swudi ke di tsana butle mona.
0: Amen ka mono ka di odi.
3: Ke ntate ntwa ke.
0: Wa bona he.
3: Ha ngi.
0: Thank you ntate.

0: Kwafela kamasafuni.
1: Kwafela mme.
0: Kwafela masafuni.
1: Eh ya mme.
0: Eya mme, o phela jang mme wa ka?
1: Ke phela ka mogae ka ba phela jang mme?
0: Ke santo mme.
1: Eya mme.
0: Lebitso la ka ke nna Namahlakola ga nka bitsa Lesibeng.
1: Eya mme.
0: Eya mme, kopa o nketsisa tlhokomelong ya ka ya bosupa.
1: Eya mme.
0: Eya mme, ke tsena ka ditswako tseo.
1: O ne o se o tseba dintlha kao fela mme wa ka? O ne o se o ntse o thusa?
0: No.
1: O ne o se o ntse o thusa, o se o tseba dintlha kao fela hore na o lokela hore o etse jwang?
0: Eya mme, ke ile ka bolella hore ke lokela ho itukisa ditokisong jwale ke tsona tse neng tse ke di sebetsa jwale hona jwale ke etseng ya bosupa.
1: O mme, o seterekeng se feng?
0: Ke seterekeng sa Pharoahpeta mme le sekamana ka Lesibeng.
1: O mme.
0: Eya
1: mme. O hlakile moratu.
0: Ke a leboha.
1: Thank you. Metsotsong ena e leshome le metso e mene fela le Scott hantle re re lebile mane horeng ya pele ke tla ke nke fela ba fetisang ditsebiso ba kokotang e ka sana le bane ba ipitika ho fihlela mane horeng.

0: batswetsadi o tse monate. O la ge bulela ka thapelo ga monate fela. E be se ke tlotla ke letla. Mme se le tsamaya ga ko pakeng tsa lona. Mme se ga lo tsana ga lo, ga lo. Ke a letla. Le mme o tleng ganyane. Ke a letla. Le mme ga o mpitsa ke a aba. A tseba batho ba baitse ke letla le bona. Ke maletato jane ka mona ka thaba tse.
1: Ee mme.
0: Ebe ke tlotla ke letla le ntate mogolo seqata majwana a tselele. Ke letla le mme ya kalang bagalaledi. Ke letla le ntate mpoloke kgotsong ya gao morena. Ke letla le mme tlong go rona morena. Ga o mpitsa ke araba, ke letla le mme ga o mpitsa ke araba. Ke a leboga mme, ke a kokoela.
1: Thank you mme.
0: Ke molamo wa ka.
1: Sefuba se fole he, sefuba se fole.
0: Ah, se ka fola mme wa ka, se fola.
1: Eya mme, thank you. Go ba suka mme ke ara mbi. Go ba di sanyana mujada. Go ba tangara wa di panja gata. Awasala sebole, wana usale wabu.
2: Hey, Ntate. Ah, re baba ha.
1: Ke o fela Ntate.
2: A ja bana sa go mme.
1: Eh, Ntate.
2: Mme ke ke da re na mal da tula.
1: Ho ja le Ntate.
2: Ntate yo da ne jono ya ga se ja ma su ba.
1: Amen.
2: Yo bol da tula.
1: Ka la ga tola ka magete.
2: Eh, da ra e tanga tse. A u sia me anda un kunya ba ne ma ne. Apa. Ke tla bona ntate, ntate mo wa ga ja, ntate mo lo se khana. Seng se wa ma ma ti le ma ntate mo lo ngope. Ke ga le ntate mo lo ta yi tse ha. Ka le ntate mo yi mo ha yi mamba. Ntate mo lo ga ma ga ga ga. Ka mo ha le ntate se ba ta yi se na se go se di. Yi wa ma yanje. Mujududi mayanji mwa mayanji gobe mujidi gobe ngiri ro uchi mujidi mayanji mwa mayamadi gobe mayanja mujududi gobe mayancha mujududi mayanji mwa tadi mudi zanda biru e yabango damba ne bagobe ramu ako dang tadi yora ne yora ga so yiga ma su kumbane tadi bo ne jira na madadu
1: Hi, Lidem.
3: Ela dadela ya go tane ke no ka ka sentse go rata ho ya kwa na le kwa. Ke le ha yong ala mo go ntse ja go pa hoile ta.
1: E le teng khono.
3: Ke tla no khono ta ya ntse ja se tsama ja le le le le le le khono ta ya ka na ka go le mo. O a mo no ka swa a le le ntse teng. Le ntse o tsho fa di bitana ka le le motho le motho ya go mo nya ka nne ka nne le tsela tse le ntse ke go tsho fala mmale ta tsela le ntse ke ntse ke ka inga ke ko ntse ke motho a mo nahana ka tleo e se ke le tla leng go le mmeste ka khanna buke le ntse ke ntate ka o tlimona ka bogi mo ya khomo ya le fure e ntate mo ya khomo ya le fure ya nna ntate wa ka ke batla ho ile tsale ntate wa ka o tlimkana ka nkane o ke ntate le bolela pele ha le le ha le ke wi se ke mo ka tla ya kana le ntse ke phumule ke mogela ene go tshwenye ka taba ena a kwa di ka mahitla ha ba tla ha wela le ntse ke re nda ga tsa ka se se tsana mo bile le ntse ke ga ne ke le yele ne ka ga me tsa le pudi ha ena le ne wa ka go no mona di ha u phuthile ne wa ka me a ga le ga tole molemo se ke le tla go no ma a re ntse a u tsitse se le go no ma di pomo le go khona se bana go le botleng a o ga tla go ga ntse tsentse ga tsa ke ba ga tsiwa ba ka ba ne ntse o tsing ka mona ka kgolo ya mo ga ke ena ke ntate ntate pila wa itirela ntate ke pila wa itirela ka ga tla ka magetsi ke nna go khona o phele ke tsitse go halala a o go tsitse ndi na ma ntate ya ntse go ga
4: Halala nkhono halala. Tsoko wa tale nna mo ga tu. Thank you.
3: Bye bye.
4: Bye bye.

0: Hi, Lejan.
1: Go rapela ka mahlo.
0: Go fela mme.
1: O tsala na ka ho.
0: Eh mme.
1: O tsa le tsipiang le mama le tsipa.
0: Khotse mme.
1: O tsala hantle mme.
0: Ka mo hoe ka bo phela jwa mme.
1: O ntiriya. Ria, ria.
0: Ria, ria, ria moratuwa.
1: O tsipa le tsipa.
0: Ka le rata le ka magethe.
1: Ke le tla lenta ke tsipa. Ga tsaga di buka. Ga tsaga le tla go la mogong wa mogolo. Ga tsaga nana ba ipatile. Ga tsepo ha di ya kana mela. Ga tsaga le tla tsiga le ke ba tla go. Ga tsaga le tsaga la ngwana go rena. O khone a so a ne e. Khone mo nate a o pitseli. Khone ma ga le tla tsiga. Khone tsa tsai. Khone poli, khone poli. Ga ke mo bolo tsa ye tsefa ga ke mo bolo tsitse ka tsapelo ga ke mo bolo ke phane ke se matso a ka ke le ba mogolo le ke le tsama maga ka a pa ke tsala na mo tsitse ga le go ta sitse o kgela thari le la ga tsela mo lemo le ke khosa ke lapa le se di ya di tsaba le di kokobe ke tsaba ya tsinelo le se tsapane ke tsaba ya tsinelo mela ga tele molelo a ile ka le mme a matse magabane ka tsela le tsanana ka itebela mme
0: ke itebela moratuwa thank you
2: la ga le ka mo di ba wa tsamba la ga le mo tsho mo go jenge
0: hey litem
3: ka ga tole ka magete
0: ka fela mo sia motho ba tseng
3: se thabana sa go
0: wa bona he
3: Ira, ngotlo le tsi di tampela.
0: E le teka le gato le ka magethe.
3: Ka le gato le ka magethe. E mukwila wa tswa motho wa tsamputa ha. Mwana a ka tsela.
0: Ke mo radia hao.
3: E ya hle. Mhm. Nea ba tsama khawa, ke mo radia ka.
0: Mhm.
3: Mukwila ka thabatsa ka kamana ke na le mo radia hape ka mo. Mogadi ya ka ya mphoqang mogwe. O tla e sane ke mo fa le ditso, ke mo re ha le ditso. Ha di so mo ka pele ke re ke ya ga ngwana batho.
0: A tla me wa bo ile ha ga ngwana.
3: A
0: wa bo sa ha ga ngwana mo sia.
3: A ska ne di he ke le thatu ya go nitsi. Lai lai lai. Ya ke sa bu.
0: Mm.
3: Ha o tle ke bile ke di tshwana ka le tanki ke mo tlhonga le no a ka e.
0: Mm.
3: Le bo teng ha nyane.
0: Mm.
3: Ha ke so mo kuta nete.
0: Eh.
3: Le ka mo ka le sudi. Ke kopa mo botsa na ile ngwana wa ka o ka ka tswa ba ngwana wa kula batho.
0: Ke ska ba ngwana wa kula.
3: Ka ndi ska ba ngwana wa kula. Ke bile ha ke fana ka meriana.
0: E be bile ha o tsebe ditaba ka ofela, dintlha ka ofela.

0: kwetsala
1: jwa bomme ape a masutsa ka mo e ke leng thuseng ka ngwana ka ka mohle ha le wa kula ke tsebe se fuba se a se se phile matla
0: se a tshabea mosii
1: a tsela ke nkhono tata yo tsela yena ke ngwana ka
0: mhm
1: e nkhono tata ke ngwana ka le ebe ke re nkgono makoloi wa tswelela ke ngwanaka
0: nkgono makoloi
1: nkgono makoloi ke ngwanaka le
0: a o hodisitse mosia
1: a tsela ke hodisitse
0: o hodisitse nnete sebele
1: ka nnete ebe ke re nkgono o ma nna re khutlong tsa maharosu a bewa le ena ke ngwanaka ebe o ntsa ya jwang kgono banna ka moo o na ntse a sena bophelo ke
0: ee o batla o nne mofaeletle
1: eya ilaka ka bua le ena matsatsi a o feta nkgono go ma nna o ntse ya jwa nna ngwanaka eyatle a ka go di go tsapa ke go tla ke le tale bona bana ba ba ba ngata he ke na le bana ba ba ngata go itse mo kweng a
0: ke go batletse le sotho le na vele mosi
1: ya ba tsabe go bui
0: ba tsabe
1: ke ka go tla mo kweng le ke na le wena she
0: o re ke le mosi a motobatsi
1: ya se mo go ka
0: wi la ga mwane
1: a ye wa tla go ma khala ma jo ga ma ntlo ha sna go ya ga ngwane
0: a o sa iketse
1: a da go ya ya tla
0: ya ga tlo ya ga ngwane
1: e ye se nna
0: e
1: e mo dira ke a go ga le ena ina
0: e o ho
1: e re ke re ke go di tsa ma jo ga ma ntlo hey
0: no le kile mo siya
1: bona he mokwena ntate setshia be di kamola ka matshwabeng ntse ke eme ka a madi aka
0: amen
2: Thank you.
3: E go tsau ya la ke khutla ha te ke letla.
0: Eh mme.
3: E le tare o khono ka so tsani. A tswa nda te si o six o ke tso fita pela ha o mo ke mo bone.
0: Eh mme.
3: A le yena.
0: Mhm.
3: E le tla le khono go tso ke le gela phulo. E le tele khono phukola ngo sanna.
0: Hmm.
3: O khono tso ha wi
0: ke tsetse. Mhm.
3: O khono khale ke le la ho leta thuja. O khono go tshilo ke sempego. O khono o thile thile ka dilomo. O khono o tatai. Ne ke thosha ke lapa. O khono o nka le sema khlonga matara. Nkgono tlisetsang kano ya tumelo mme tse botsotsi ke ya thuae mme boikokoletsi mme boikokoletsi ke a leboa mme waka
0: ke a leboa moratuwa wa katle
3: a mabiso hantle nkgono wa sekampane a ngwatla ka gotlang sogoa
0: A hula monotona ka gotlang.
3: Ya kopolela ke le bua.
0: Kopolela moratu.
3: A kimme.
0: Thank you.
4: Oh, hang hi.
0: Hi, Lejem.
5: A bona go mo ha.
0: Ka o fela ntate.
5: A tshabana ka go rumo.
0: Eh, ntate.
5: A ka nne di tlhidi ha fele marume wa se.
0: Madume ha fele ntate.
5: Ee, a ka nne ka jo go tshwere ga ke nya go bua ga.

0: tagela ka fatas ya sama
1: amen
0: de ki ha porta kan ti na kan ti na gisu bune fatas na so tin sa sama
1: e enta
0: le lo ama tla magabane ya ka bun tsena so ka e fatas sama na ka e ka pa sa li wa ka so
1: khetse ba lo se bona bohle
0: le le ki le ki lo se bona ka bolela na ntse se le din na na gisu bu
1: e enta ta
0: ye ka ne tinge ke bo khono lo bonta te mo holo bonna le bonta te wa usi le wa buti dira ba de mo na jo la wa ite bara ntse ke le di le bona ka lo bo ho re ntate ka te ka sana
1: e ntate
0: a yi mama
1: thank you ntate